0: That song was brought to you by DTX 500. Malabo na bang paningin mo? Mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man sa atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
9: Muternamat. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang

0: Bueno.
1: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Ako, yung tita ko ay high blood ako, may blood sugar. Tutog yung pag-inom ko sa Bluternamax na ayaw ang akong kamatyag.
10: Bluternamax Capsule and Bluternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon, Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kita.

0: kitang-kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: Respect. Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, alas 9:02 ang oras ginadulong sa inyo sa Clinicas Probiotics, kaginadulong man sa inyo sa DTX Coffee Mix.
0: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Gaan saan. Kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balida sa sininga oras. Mga balida nga ginadulong sa inyo sang My Disease Syrup, kaginadulong man sa inyo sang DTX 500 Capsule, subong man sang Klinika D3 Bio. Padayon nga nagaapekto ang habagat sa pila ka mga lugar sa Pilipinas sininga adlaw Domingo, Hunyo 7 to 2026. Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, kalakip sa mga lugar nga maapektuhan sang masami nga pagbubo sang ulan, bangod sang habagat amo ang Ilocos Norte kag Ilocos Sur. Mangin magalumon man ang kalangitan kag maeksperyensyahan ang mga pagpanaguob sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite kag Batangas, kag iban pa nga bahin sang Ilocos Region bangod sang nasambit nga weather disturbance. Samtang localized thunderstorms naman ang nagaapekto sa iban pa nga bahin sang Pilipinas. Nagpaandam na ang pag-asa batok sa mga pagbaha kag landslides kasunod sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan sa mga lugar nga apektado sang habagat o kon southwest monsoon. Sa iban pa nga mga balita, na record ang 4 ka mga ash emissions kag 9 ka mga volcanic earthquakes sa Bulkan Canlaon Sabado nga adlaw, Hunyo 6. Ginpalayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon FIVOX sininga adlaw Domingo nga naglawig sang 5.68 ka minutos ang sigi-sigi nga pagbuga sang abo sa crater sang bulkan. Naglawig naman sang 13.23 minutos ang pagtayog nga na-record sang ahensya sa pareho man nga adlaw. Bangod sini naglabot sa 2,153 katonilada sang sulfur dioxide ang ginbuga sang Mount Canlaon kahapon Sabado. Sa karon ginadumilian sa gihapon ang anuman nga sahi isang sakayan pang kahawaan sa pagpalapit sa Bulkan Canlaon. Ginadumilian man ang publiko nga magsulod sa 4-kilometer radius permanent danger zone agud malikawan ang kaswalidad. Sulo sa FIVOX, nagapabilin nga aktibo ang bulkan, gani mahimo nga maglunta ng phreatic eruptions anuman nga oras. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang Clinicas Probiotics, Subong man sang klinika D3 Bio kag Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

0: That song was brought to you by DTX 500.
1: Palaging pagod, mag DTX 500 ka.
0: K5 News.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana, sipon, kagubo.
3: Tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
2: Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na bala?
2: Kag medyo dipato na.
3: Ibalik kagprotektahan ang memorya.
2: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio.
2: Nga isa kasahi ng brain food.
3: Kagandino man
2: san aton uto.
3: Rason
2: nga gandami ang memorya.
3: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Kina problema mo bala
2: ang mataas ng blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract
3: nga bugana sa charantine
2: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
3: Likawan
2: ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: ang free radical neutralizing supplement.
2: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
3: Likawan ang komplikasyon
2: kag balatian.
3: Mag DTX 500,
2: ang pinakakampyon
3: ng antioxidant.
2: DTX 500,
3: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
2: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C,
2: babaka
3: sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadalas ang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayol niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
12: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya.
14: Ako ang pinaka-astig na boksidor.
13: 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men.
17: Extend food supplement for men.
16: May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang energiya.
17: Kag stamina sang lawa.
16: Para sa mas astig na performance,
17: extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
20: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: today, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Moderna Max.
12: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
13: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
12: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
14: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
15: Mabakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutan sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: Shout up mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tike.
7: Kitang-kita.
9: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita
6: ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Maayong aga, oras sa Pilipinas, las 10:01 ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sang MyDC Capsule, subong man sang DTX 500 Capsule.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Ang mga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika Sporbiotics DTX 500 Capsule, subong man sang Extend Food Supplement, kag DTX Coffee Mix. Nagsaka na sa 28 ang kadamuon sang mga nagkalamatay sa Angeles City, Pampanga, matapos nga nag-collapse ang building sa Barangay Balibago sa tanalikdan nga Mayo 24. Las 9:56 ang gabi Sabado, isa pagid kabangkay ang nakuha gikan sa narumpag nga struktura samta nagapadayon ng search rescue kag retrieval operations. Nagapati ang Department of Labor and Employment o kondole nga may paglapas sa occupational safety and health standards samtang ginapatigayon ang pagtukod sang siyam kapanalgan nga building sa Angeles City. Sa iban pa nga mga balita, nag-offer sang solusyon si Senator Alan Peter Cayetano angot sa nagaluntad nga kinagamo sa Senado. Ginpalayag ni Cayetano nga mabudlay magpangita sang solusyon kung sino ang matuod nga presidente sang Senado, gani iya ginimbitar si Senator Sherwin Gatchalian para sa isa ka meeting. Suno kay Cayetano, base sa tatlo ka mga libro nga iya ginauyatan, ang lehitimo nga presidente sang Senado amo ang ginboto sang 13 ka mga senador. Si Cayetano amo ang Senate President nga ginboto sang 13 ka mga senador. Kalakip na si Senator Ronald Bato de la Rosa nga hinali lang nga nagpakita sa ginpatigayon nga binutuhay. Sa karon wala pa sang sabat o konkomento angot sa imbitasyon ni Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian nga karon ginakilala sang Malacañang kag House of Representatives bilang Senate President pro tempore matapos nga ginbutang sa posisyon sang quorum o konsang 12 ka mga senador nga nagtambong sa sesyon kalakip na si Senator Cheese Escudero. Amo yan to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Extend Food Supplement, MyTC Capsule, MyTC Syrup, DTX 500 Capsule, kag Klinika D3 Bio. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Muter na mat!
6: Ramiro, ito.
7: Iyo. Ang imong nga sugar, pila na lang subong?
6: Ito po, 1.5 ang imong kong laboratory.
7: Ang una, pila?
6: 35 kilo. Ilawin niyo ang Buterna Capsule. Itipibog
8: niyo. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pag-

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kag mikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sa lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, puno na siya sang gitawag
0: D3 Bio.
3: Medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapaamat-amat nubo ang imong atimbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportan ang hormone production, including na ang gitawag appetite-controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag
0: D3 Bio,
3: cholecystokinin. So ini nga mga hormone, sir boy, ga-regulate ni kag-control sa ang gitawag imong nga gana. Kag siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya
0: D3 Bio,
3: mas dasig pagid kung gainom ka D3 Bio, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya.
0: D3 Bio.
3: So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pag dako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom
0: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: So, Tuksam? D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. So malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose sa magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy, no? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells muna ang ma-inform sa aton nga utok kung busog ka na, no? Kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Kung hindi ka mag-overeating, siyempre ang timbang mo insakto lang, no? So malikawan mo gid ang sakit nga diabetes kung naka D3 Bio ka kadalya.
3: Correct.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
5: Ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginanidok nga fasting, dako bla mabulig sini. Ilabi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, haganaganon may imurais, tamis, noodles, pancit canton, bihon, jutayon mo na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low carb diet, dako gid lang mabulig. Because ang,
0: D3 Bio.
5: Medium chain triglycerides, ngayar sa D3 Bio, makahatag inisang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sa
0: D3 Bio.
5: D3 Bio.
3: Sir boy?
6: Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3 Bio ka lang.
3: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
0: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Health News. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad Kampyon sa Balita Kampyon sa Drama Kampyon sa Musika Kampyon sa Komentaryo Kampyon sa Serbisyo Publiko Pantera noon K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa Pilipinas, las 10:59. Ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Kaginadulong man sa inyo sang Marti C Syrup, subong man sang Clinica Sporebiotics.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
7: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balida sa sininga oras. Ang mga balida nga ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio, subong man sang MyDC Capsule. Patay ang duha ka mga traffic enforcer sa Banwasang Malabang sa probinsya sang Lanao del Sur matapos nga ginluthang sang men riding in tandem sa barangay Campo Muslim sang tinalikdan nga Huwebes, Hunyo 4. Base sa investigasyon sa mga otoridad, yara pa sa ila trabaho kun duty sanday Samar Maruhum kag Jamael Talib. Sang hinali lang agin palapitan sang duha ka mga suspect nga nagasakay sa motorsiklo kaginluthang sang kalibre 45 kag 9mm pistol. Gindala pa sa ospital ang duha ka mga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Nagapati ang Lanao del Sur Provincial Police Office nga may kahilabdanan sa hugot nga pagpatuman sa patakaran sa trapiko ang pagpatay sanday Maruhum kag Dali. Sa iban pa nga mga balita, ginalauman ang pag-unta tukon paghaganhagan sang pagbubu sang ulan sa pagbukas sang klase siningabulan sang Hunyo. Base sa forecast sang PAGASA, temporaryo nga magahina ang habagat sa masunod nga mga inadlaw sa diin gintalana ang pagbukas sang klase. Sa Hunyo 8, Lunes, gintalana sang Department of Education o kon DepEd ang una nga adlaw sang pagbukas sang klase para sa school year 2026-2027. Para sa dugang pa nga mga balita, dead on the spot ang 82 anyos nga lalaki sa Banwasang Badyan sa probinsya sang Cebu matapos nga ginlampusan sang matigang nga kahoy tubtob nga mabawian sang kabuhi. Suno sa mga otoridad, nagluntad ang baisay sa tungasang suspect kag biktima nga si Nemesio Binimerito Libron. Ginhingadla naman ang suspect bilang si Climaco Libron, 43 anyos, isa ka tricycle driver, anak sang biktima. Kaginkilala nga astig sa ilang lugar. Suno sa mga saksi, nagbaisay ang mag-amay. Tubtob nga nagkuha sang kahoy ang suspect kag wala sang kaluoy nga ginlampusan sang makapila ka beses bisan pa nga natumba na ang 82 anyos nga tigulang. Madasig man nga nagpalagyo ang suspect apang naaresto sa follow-up operation. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Premium Coffee, subong man sang DTX Coffee Mix kag My Decision. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Sige, ko be added picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
5: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
6: Squalene Capsule.
4: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Luter naman. Yan ibalis to ni Ina. Ako may kinabatyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. So good lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupos ako arthritis.
8: Luter na Max.
9: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Wala na ginsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
11: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
12: Relasyon na unti-unting namam. Matay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
18: Number 1 K5 News.
19: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: songs.
1: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon na cervical cancer. Paano ta ni malikawan? Ina aton pag-istoryahan upod si Dr. Ramil Uy, ang aton nga CEO.
3: Kabalo ka Sir JP, sunod sa statistic, ang Pilipinas may ara 34.3 million nga babae nga nagaedad sang 15 anyos pataas nga may ara sang risgo sang cervical cancer. Delikado ha. Imagine Sir JP, kung ikaw isa ka babae nga may edad 15 anyos pa sa ka, isa ka sa mga kandidato sa gitawag nga cervical cancer. Kag samtang nagataas ang edad, siyempre, meaning nagatigulang ka, mas taas ang risgo, labi na kung may family history ka sang gitawag cancer. Kung ako ya Sir JP, ang ako himuon, kay dako galit chance nga mangin ano ko, kandidato, may inom na ko dito X500 kag may TC, para sa protection ko.
1: Oho, correct, Dok Ramil, ano? Panigurado na malang ni?
3: Oo.
1: In fact, sa kada tuig, more or less, 7,190 ka mga babae ang na-diagnose nga may cervical cancer. Kag, you know what, kada tuig, 4,000 sa ila, sobra 4,000 ang nagakapatay sa cervical cancer. Mga Pilipina lang na, diri pa lang sa Pilipinas na, Dok Ramil, ano bala ang cervical cancer?
3: Actually, ang cervical cancer, Sir JP, ang isa sa pinakakumon nga cancer ni sa mga babay. Ini ang nagasugod sa mga selula sang cervix, which is the lower part sang uterus. Kag ini ang ginagyan sa bata. No? Madamo sang rason kung nga anangin cancerous ang selula sang cervix. Unahon ta, Sir JP, ang pila ka mga strain sang human papilloma virus o kung ining gitawag HPV. Ini ang isa kasahi sang kagaw nga sexually transmitted kag mostly ini ang naga-infect sa mga selula sang cervix, turning them into cancers. So diri pa lang Sir JP, makabulig na dako ang power combination nato nga permi naton gina-recommend ang DTX 500 kag MyTC. Unahon ta ang MyTC since nga ini ang sahi sang virus, kayang-kaya pat yun. Tungod kay kung palainom ka MyTC, meaning pa healthy ang imo nga immune system. Ang MyTC ang nagaboost sang imo immune system agod ini ang may kapabilidad mag-locate, mag-identify kag magapatay sa mga kagaw including na ang HPV Sir GP.
1: Correct, Dr. Ramil, ano?
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
4: Nga nagapalandulong panubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
1: A healthy immune system is formidable germ fighting defense system. Paano naman makabulik si DTX 500, Doc?
3: Before pa man, Sir JP, mangin cancerous ang selula, ini ang nag-aagi sa gitawag mutation. Aside sa HPV, naibaluan sa mga pagtuon nga ang manubo nga level sang antioxidants ang resulta sa pagdamo sang free radicals or tuktok ah. Para amchindihan, causes lipid peroxidation, then a protein damage, no? Amo nang matabo, ini tanan ang nagapadulong sang gitawag nga mutation sang imo selula into malignant transformation. Amo nang delikado, nang makanser ba ang isa ka selula. Now kapila tana ginasulit-sulit Sir JP, nga kun pala inom ka DTX 500 kag MyTC, taas ang iya ko ani mo, ang iya nga antioxidant, imagine ba 1.3 million nga ORAC units.
1: Wow.
3: Ang phenolic compounds, polyphenols kag flavonoids ini ang superstar halin pa sa kombinasyon sang disugard sugarcane extract og ining gitawag mapait nga bahin sang tubo kag amargoso. Di ang antay ang DTX 500 may ara siya kwan, anti carcinogenic, may ara siya anti mutagenic and anti inflammatory. Di hindi gidya mapurmang cancer Sir JP kung ano adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MyTC.
1: Gusto.
3: Anyway, inyo man lawas ah.
1: Correct.
3: Your body your choice. Basta kung gusto mo nga hindi ka magka-cancer, then do the right thing. Inom ka DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
1: Hosto.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Ara mismo!
4: DTX 500!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sangbanwa, Pagdayon sa Pag-alagad.

0: Kampiyo
1: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
2: Oras sa K5 News FM Bacolod, last 12:07. Mayong ogto Banua, mayong ogto siyudad sa Bacolod, gagsubong man, mayong ogto Western Negros Island Region. Welcome kita sa atong palatuntunan nga ginatiguluan, Ido Kalidad sa K5 News FM. Ining alagad, Doc Ed Sayosa, kag simpre, upod ang akong partner, Sir Helson Galang Sir and Miss Erjoy Albilardo. Partner! Ogto? Ah, aga pa, no?
3: Hari kita green naman subong, nagapalaya sa kahanginan sa K5 UCM sa...
2: Ido Kalidad sa K5. Okay. Okay. Ano ang aton subong? Okay, sige, antes na mag... pabalo kita kung ano nga itong pag-discussan. Ka K5 or Joy?
4: Maayong aga sa tananong, ang gapan natin sa aton nga programa, Ito Kalidad sa radyo, sa aton nga mga parents dira, mga teachers, and of course, our beloved students. Good morning, good sa inyo, and I hope nga maka-give good kamo comments pagid or insights sa aton nga discussion subong, which is all about sa mga, ano, ng mga important nga mga knowledge about sa aton nga mga foods when it comes sa canteen. So we have here our visitors who will help us nga makatagpagin sa new knowledge or insights para sa atan. So, good morning sa tanan.
2: Correct, Edga. K5 or Joy. Bayong aga sa inyo, tanan. Okon mayong ugto. Subong may bisita kita, gikan sa division sa Negros Occidental. Kaya sila in charge ini sa pagkaon namin nila. Kaya pagkaon. Ni Pruno, do ka mga slim sa atong mga bisita. Do ka mga nami. Formally introduced, dugay-dugay. May... ngalan ka nila? Wala? O oh, sige. Sige. Before sina, would like to, would like to say, panginbulahan, kag malipayon nga pag, pamati kay Miss Lynchin Sayosa Francisco, graduated as magna cum laude sa kurso nga Bachelor in Science in Biology at Central Philippines Adventist College, Barangay Alegria. Congratulations, proud parents, Efren and Emily Sayosa Francisco. Kag subong man, paginbulahan sa DepEd Negros Occidental for the success of the teachers seminar cluster training on a revise sa Kito 10 for the grade 6, grade 9, and grade 10 last June 2 to 5 at Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School, Bulopandan. Siyempre, headed by our very own school division, Superintendent Ma'am Gladys Amilin Sales. Kagi natamyaw ko man, antes yung magtamyaw ako mga partner, ang tanan nga grade 9, group 1, A1 I mean, Daniel Manyara of Lupisaina National High School, Mary Grace Ponzalan of Lupisaina National High School, Larnie Joy Ortez of Minuyan, and Ayan Patalita of Tabao National High School. Subong man, shout out sa akong nabiyan, Ma'am Juliana Siba of Tabao National High School. Kag lastly, ang salamat kag sa mga binuligon kag na pinalanggaon ng mga trainers, Sir Benji Gibara, Ma'am Mary Claire Armigos, Sir Ronnie D. De La Cruz, Ma'am Angelica Binadian. Okay, partner!
0: Partner, kuhan ko man ginapangin bulahan ko man. Congratulations sa Lupisaina National High School Disaster Risk Reduction Readiness Team.
2: Okay.
0: Nga ginapanguluhan sa aton nga grade 12 mga STEM Engineering and Allied Health.
2: Okay.
0: Nga bilog nga simana sila nag-duty sa eskwelahan to make our school safe. And congratulations sa Miss Jam Disin, ang ilang advisor.
2: Wow.
0: Partner, may mga kwan kami, may mga scenario, vehicular accident, mm-hmm. mga earthquake drills, mga kagbadamo pa partner.
2: Okay mm-hmm. partner, daw amo na sila nga grupo kag inyo grupo partner, baga imbitaron ko sa palabuton ko man nga SDRM training no. Kakipay mo Joy.
4: So I would like also to greet man, congratulate man sa akon nga mga fellow nga college students nga nakatapos naman sa academic year. So bang kag of course, ano, good luck naman for sa mga ano ng high school students nga magasugod sang ila klase tomorrow. And of course, I would like to greet man sa aton nga avid listeners, ang parents ng akon nga classmate man si Tita ano Edbert Caballero. So handa sang bata mo kana tita nang nahidlagit sa sino. So happy listening lang da sa aton nga programa Edda Kalidad sa radyo.
2: Wow, sige. Okay, so bang partner kaki Fiber Joy, ang aton bisita is our division school canteen and foods safety and focal person. Okay? Kagang yaw pod is also the focal person of central kitchen. Central kitchen naman siya. Well, ang aton nga speaker is no other than, o ang inimbitar naton is no other Ma'am Cindy P. Ablagon. Sige, Ma'am Cindy, abi, mang tamyaw kita. Nay, kasi according ni siya, partner, first timer ni siya kuno sa may radyo mo.
5: Sami, nalipaygit ko, akag, kanamin yung oportunidad, no, nga maka-share man ko sang amon nga nahibaluan
2: mm-hmm.
5: sa aton nga tagpalamati. So, before anything else, I would like to say, maayong hapon sa tanan nga viewers.
2: Okay.
5: FB, sir, no, sir Ed?
2: Yes, FB kag, ano?
5: Kag, sa aton mga tagpalamati, ginatamyo ko gid ang Park, of course, Parkon family, ang
2: okay. aton
5: nga kagang Ablagon family. Kag ang akon mga kaupod sa DepEd, ah, mga DepEd nurses, maayong ugto kag sa tanan nga nagapamatik diri Subo.
2: Okay, sige. About ang ikaduhan naton nga ginibitar, si Ma'am Aika B. Ketchko.
6: Yes. Sige. Ilka, sir. So,
2: Ilka, sorry. Sorry.
6: Okay. So, good afternoon sa tanan, no? And thank you sa pag-invite sa amon, no? So, na may chance kami nga makahatag input sa inyo about canteen implementation, guidelines, its policies, and effects sa aton nga health. So, thank you, Gid, sa pag-invite, and good afternoon again.
2: Okay, good afternoon. Sige, partner, ang aton nga mga speaker, ang aton ginimbitar, gikan pa sa Division of Negros Occidental, kag sila mag-explain sang the role of school canteen in improving students' health and academic performance. Okay, sige. Ma'am Cindy, go.
5: Of course, ang school canteen, ang health kag ang aton nga academics, they are interrelated, Sir Ed.
2: Mm-hmm. Sige.
5: No, kung ang aton mga kabataan hindi healthy, ang aton kabataan masakiton.
2: Okay.
5: Nang dako gid na siya nga effect sa ilaman nga academic performances, no? So amuna nga importante gid kung ano ka maayo ako kung ano ka nami man nga ton nga school canteen. No, ang school canteen aton isa na sa mga ancillary part man sang aton nga school.
2: Okay.
5: Kasi ang school canteen dapat gaan tagid na importansya.
2: Okay,
5: no?
2: Sige, kaya sige.
5: Kaya kabataan, ti amo nang source man no sang aton nga ang source ng food sa mga kabataan kag ang main purpose gina sa canteen, Sir Ed.
2: Go.
5: Nga maghatag iya serbisyo sa kabataan.
2: Okay.
5: Ang profit iya secondary na lang gid na iya. No, kay ti ang mga mga estudyante iya gapangayo lang man ang balon sila gina kanan. So dapat ang pagserbisyo sa aton kabataan, hindi lang sa kabataan but also for the teachers, no? Pagserbisyo nga dapat mahuman ang at kag healthy.
2: Okay, sige.
5: Dapat sa canteen.
2: So how about Kaki Five Joy? Oh, sige.
7: So, ano, Miss, nang I would like to ask lang, Miss, na, so, what are the common cases nga, health cases nga, do commonly gakakadto sa inyong mga clinic related sa aton nga, ano,
2: canteen
7: oh, or mga sige. Any food, ano, issues?
2: Oh, kanami, no?
5: Well, of course, ang usually, ti ang mga sakit ginatian niya kung sa canteen. Mm-hmm. That's why, important, kid nga, kung may importante gid ang food safety orientation.
2: Okay.
5: No, nga ginatawag especially sa aton nga mga teachers, sa aton nga mga food handlers,
2: mm-hmm.
5: No, ang mga nagabantay Blaser Ed sa canteen before mag-opening ang classes na gina ang mga school head oriented man na sila. So ginatawag nga food safety, no. Kaya kung hindi mayo ang pagpreparar mo sa mga pagkaon sa canteen, kung hindi safe, kung ang nagpreparar, way nagapanghinaw,
2: okay.
5: Wala sa mga health card, wala sanitary permit, makakreate gid siya ng problem sa kabataan, especially sa ilang health. Abita lang kisa ang sakit yan, gamay lang ang buta.
2: Oh,
5: pero
2: oh.
5: Kung hindi na siya ma-treat ng pag-abot nila sa ilablay, pwede gina nga mag pwede sila nga ma-dehydrate kag pwede gid nga mangindako siya nga problema sa ating estudyante.
2: Okay, partner, may something to ask ikaw, partner?
8: Shout out kay Elmer Dulaca nga naga
2: pamati
8: sa Subong. Commander, like and share lang ta.
2: Subong man kay Direk Villaflor. Good afternoon, Teacher Herson. Natamiyawan niya gid kaya, partner. Ma'am, who monitor the canteen? Kag may sino ang nagamonitor kag sino dapat ang in charge sa canteen? Sige.
5: May ara kita duha ka klase sang canteen.
2: Okay.
5: May ara school managed canteen.
2: Mm-hmm.
5: Which ang nagamanage sina of course school.
2: Okay, school.
5: No, school managed canteen. Ang isa ka canteen is ang co-op.
2: Cooperative.
5: Co-op managed canteen. Ang naga manage sina iati ang mga teachers man eh.
2: Mm-hmm.
5: Part sang co-op nga din part sang co-op man sang canteen. May isa pa kita sina gani nga ang canteen bala sa high school and do laboratory canteen.
2: Ah, may harap pagid.
5: Oo. Sir, gina-encourage ginang mga high schools, no, nga secondary schools nga dapat may ara sila laboratory canteen nga ginatawag. Ang ga-manage naman sina iya ang mga estudyante mismo.
2: Oh, okay, pwedeng mga SSG?
5: Ang mga estudyante, kay need na sa ilang HE class.
2: Ah, dapat no. Sa HE class? Okay, so partner?
5: Kung may kita, ako nabala sa isa ka school sa Talisay, no?
2: Oh, sige ba?
5: Mayroon sila laboratory canteen. Ang mga kabataan, nag-bake sila.
8: Pareho sa amon na partner.
2: Sige,
8: ma'am. May ara kaming, panood ng food tech, food preparation sa grade 11 and grade 12. So, pero wala kami asang amusina. Pero mga estudyante namo niya nagaluto kag mismo
2: baligya sa canteen
8: mismo sa palibot
2: dapat it should be nutritious.
5: Oo,
2: sige. Anong mga ma'am, anong mga ano mga kung sabaga gina-refrain, ginabawal o kung less nga mga baligya nga dapat makita sa canteen o kung pwede nga hindi makita sa canteen.
8: Anti sinasabton partner.
2: Sige partner.
8: I-shout out ko anay ang aktibo nga principal sa Negros Occidental High School.
2: Okay.
8: Si Ma'am Cheryl Huson Tondo.
2: Doktor, nga nagapan no, nagapamati sa
8: nao kid sa bong.
2: Okay, sige.
8: Comment lang dadok ah.
2: Thank you kid. Sige ma'am, amutong mamangkot, anong mga kung sabaga ipagbawal nga ibaligya naton sa canteen bala? kaya hindi sa nutritious kaayo para sa kabataan kag based sa guidelines ang aton DepEd bala.
5: Sir Ed, kanami man okay, may kaklaro gida sa aton nga guideline.
2: Okay.
5: Order number 13 series of 2017.
2: Sige.
5: Inyar mantada nang before pagid sang 2009.
2: Mm-hmm.
5: May na-create ni ang policy guidelines sang kantin naton. No, so na state dira na specific ginada Sir Ed.
2: Sige, sige. Okay.
5: Kapuntang sa DepEd order 23 series of 2017, kung pila ka grams ang sugar, pila ka grams ang sodium,
2: mm-hmm,
5: and fats. Dumiara na da table, mm-hmm, nga nakabutang, nga kung mag-monitor kita sang aton nga pagkaon, especially like kung may nutritional facts,
2: okay,
5: na pwede mo na siya ma-check. May ara na da do chart nga pwede mo ma-check. Like for example, for the sugar, ang sugar natin is like 20
2: grams.
5: 20 grams. No. So di na siya nga part may ara na siya. Nakategorize na mo may yellow, may green, may yellow, and may red. So pwede mo da ma-recheck sa chart kung di na siya nga category, so, para hapus na lang sa aton nga mga katinera man ing para guide man for our schools. And then may ara man example dito nakabutang nga ti abi ang mga pagkaon hindi man tanan kiti may nutrition, 'di ba? Not all foods nga may ara man sang tawag nga nutritional facts, may wala gyud iban, wala man iputos. So may ara man na naka-state mga example sa pagkaon, no?
2: Sige,
5: na,
2: sige.
5: Nga ara da for example sa green category, nabilong dira ang mga fresh buko juice. Ina mga natural, gid ya bala Sir Ed.
2: Oo.
5: Nga mga organic juice,
2: mga organic, o saging at tinanok bi.
5: Wala sa mga sugar, wala mga preservatives.
2: Preservatives.
8: Okay. Green ang color.
5: So yellow naman dira ya. Pwede mo man actually matimpla ka da bi ng juice na butan mo naman dutay nga kalamay. Oo,
2: kalamansi bi no. Pwede ha.
5: So may guide kita. Nga mapapo sa ato.
2: Okay.
8: May ara ba lang mga kuno, kuno organic na sila, kuno orange juice na, kuno melon ina siya kuno. Pero
2: gali kay
8: gali ina mga
2: powder juice.
8: O mga juice ina siya nga may actually may ara na ginabaligya nga mga powder mo, no? Nga flavored juices pwede ina siya sa atong school.
5: Actually sir, kung hindi kami sigurado sa kuno, gina-discourage kina ina
2: mo. Okay.
5: Ara naka-statement na da nga may mga food coloring, may mga
8: adults. May pamangkot from Kalasyaw, Pangasinan.
2: Go! Sige, sige, sige.
8: Sa Pangasinan.
2: Aray, oh!
8: The admin officer of the Acatec.
2: Kag teacher ni ma'am.
8: Teacher ni ma'am.
2: Teacher
8: ni ma'am.
2: Oo, okay. Teacher na ni ma'am.
8: Oh, partner.
2: Sa Sayon.
8: Sa Sayon.
2: Sa Sayon International School.
5: Ay, Sir Jonathan.
2: Oh, kilala. Partner Jonathan, no, kilala.
8: Conference si Sayon, happy watching.
2: Oh, sige.
5: Sir, estudyante mo ko pala, sir.
2: Sige.
8: Patsa siguro.
5: Sa Sayon International School.
8: Oh, sige. Nga, sa mga school canteen, may ara, damo, nga junk foods. How? Ano ang mahimo sa division? Kag kung serbisyo ang inahatag, ang kantina bala naga-provide sang free meal bisan lugaw lang sa mga wala
2: balon
8: pamahaw
2: okay
8: mga kabataan. Partner, sige.
2: Before siya na mayong ugtulon na partner Jonathan, timing gid ang imo janti diyo naga ginmention niya gid gani kay kagina. Sige,
8: out man kay Miss Kim Flora.
2: Okay.
5: Kaya namin, sa pamangkot ni Sir, no? Actually, ang monitoring sa canteen, aragin na siya sa mga nurses, no? But the supervision, araman sa school head.
2: Okay.
5: Isa, mag-monitor kami, kasi may eskwelahan, man nga ara na sila, titaguon Manila. Huwag yung lakad naman.
2: Ibaligyan naman nila, no?
5: That's why, kuya, kung mag-gradto na lang ko sa eskwelahan, kami ni Dr. Cindy ko.
2: Okay.
5: Makakita kami gani, bala dulce, ged, nga makita na mo namin. Ginang surprise visit, ng, ano, no, pagbisita.
2: Inspection. Unannounced.
5: No, nga doon ka-surprise, alam niya. Pagkakita na namon sa mga dulce na ginabakal na lang gid namon. Basi kami nagkaka...
2: parang maubos na lang, no?
5: Parang maubos na lang. Ang attack no bala sa mga schoolman, ang hindi man gid kami harsh, no? Pero ginaang hambal ko sa mga kantinera, gamba ko, kung ano nga pagkaon ang gusto nyo ipakaon nyo sa kabataan nyo, amuna ang ibaligya ninyo. Amuna lang bala. Kung gusto nyo, ngati, gusto nyo nga makakaon sa mga unhealthy food sa mga bata nyo, amuna, doon ka ina balang kis, ah, doon pa konsensya, hon mo na lang gid yan, no? Kaya isang ara, datodang guidelines, amuna, doon ka, ma hindi pa mapati, no?
0: Mm-mm.
5: Ano to ganing kadua nga po?
2: Ang kung serbisyo ang ginahatag. O, partner, kayo do?
8: Parti sa pagkaon.
5: Pagkaon.
8: Anti sina masabton, partner, abi ipatukarada na yung aton jingle, abi. Kayo do kakwa, no?
2: Sige, sige.
8: Mga kakipaib, nag-ubra kami jingle. Ari pamatiin ninyo samtang nga nagakwan kami. O, sige, ma'am. Mga lugaw daw. Umayara.
5: Ay, parts ang... Ay, pwede na. Wala pa.
8: Yes, po.
2: Go, go.
5: So, parts ang revenue dapat sa canteen ng... supplementary feeding na siya. So, it's 35% per son.
2: Mm-hmm. Well, go to the feeding program of the school.
5: Supplementary feeding, especially sa mga bata nga undernourished. No? So, ara na siya sa revenue dapat.
2: Sila ng top priority, no? Ang mga undernourished.
8: Ang revenue, abi, no? Ay ginabakal sa mga haloblak sa ginapat, patukod naman kwarto,
5: so,
8: no?
5: So, hindi man siya limited.
0: Mm-hmm.
5: Pwede meron.
8: Dapat din si Sipal kabalo dali.
2: Correct yan.
5: May mga sagad man yung gitiya nga principal na nagabasa sang guidelines. So, ay ibang ko, no? Basi wala lang gitna ka.
2: Ting, ma'am.
5: Ano ka damo sang sagad yung gitiya
2: nga principal? If example lang, ma'am, no? Kaya ang chat diri sa akon, if, kung example lang binga ang principal, hindi, kung sabaga hindi siya aware nga ang fund intended to the content, nagastuya. Is there any liabilities? Do ka grabing pamangkot siya. Example, biging gastos ang principal. Example naman yung butang ito. Okay, pwede sa ma-remind. Pero kung firme-firme na, partner, dito, i-remind us ang may legal basis kita nga ibutang sa iya kag that is it's go against kabala sa legal basis, meaning to say may sanction eh. Oo, sa aton mga administrative sanctions.
8: Pero sana ba lang yung partner sa mga principals na nag-alagi sa among yung principal, yung wala yung nag-atrever sa kantina.
2: Oh, correct.
8: May ara sila in charge. Pag may mga visitors, visitors,
2: partner.
8: Waon na na, I'm just kidding.
2: I know.
8: Nang mambal sa, ma'am, may ara ka na. Ma'am, may gastuhan ka sa amin. Sir, may amon na niyo.
2: So, pwede?
8: Pwede, good.
2: Sige.
8: Pero, ma-hypothetical question lang namong. Pero, buro sa ibang mga remote ng mga iskwilahan, ba, sige, katabo sina, kahit layo. Gason, mga ibang mga... sa lahat man ng iban yung mga principal sa resources, probably basi ginagasto. Pero I don't think so. Diri sa aton sa lapit sa kabihas na doon himo, na daw wala ginanihimo.
2: Pero partner, according sa iya, may nabalaan sila mo. Okay.
8: So
2: sige.
5: Sensitive gina siya.
2: O gani, oo.
5: Pero dapat, ang funds na sa kantina, naka-deposito na yan, not sa personal nga name, but sa name na iya sa school.
2: Pero so,
5: mag-monito, akag mag-audit, may logbook na
2: dapat may transparency.
5: Nakabutang sa transparency board.
2: Ang funds ang kanten.
8: Ang pamangkot na sino ang kwansina may ara sa ibang nga school, doon mo na sa mga TLE teachers.
2: Ang manage.
8: Ang manage.
2: Okay.
8: Hindi man ay handa ako mathematics teacher ako, pwede man ako dira ibutang.
5: Mas dami. Sir Harrison, kung sa TLE. Pero ang ginapa-audit na, sir, usually
2: is the
5: audit. Ang mga...
2: mathematics. Ara sa guidelines, partner, nga ang auditor should be a mathematics teacher. Okay, partner. Si ma'am... Elka, no? Ma'am Elka, may maidugang ka something. But before that, may pamangkot pa. Pwede pa pamangkot kuno si ma'am sending ako sa dribble sa Negros Occidental. May experience o kung may cases nga ang principal daw siya ang nag, okay, may ara, gidman, gali. Sige, go back kita sa...
8: We will not name names.
2: Okay. Go back kita sa kay ma'am Elka. Kay si ma'am Elka, siya ang focal person naton sa Central Kitchen. Ano ni siya, ma'am? Abi i-educar kami, gay kami knowledge regarding sa Central Kitchen.
9: Sige. So, ang Central Kitchen, actually, hindi na ni siya bago nga program, no? It is under our school-based feeding program.
2: Okay.
9: So, it sa inika scheme nga we're in, may ara kita lead school nga ginakater niya clustered of schools. So before aton school-based feeding program, gahatag kita, gaserve kita hot meals, which means gahatag kita kanon, kagsudan sa aton mga beneficiaries. More on sa elementary schools ni sa sir?
2: Wala sa secondary. Wala
9: sa secondary. That's why ang sa secondary, gina-advise nga if ang income nila sa canteen, ang ilang himuon nga para sa ilang feeding.
2: Okay.
9: Income nila, parts ang income nila.
2: Who will in charge sina ma'am? Kag asin o ang mga kabataan nga maging recipient sa sina nga programa?
9: Ang sa aton nga feeding, di ba sir, gakwa kita BMI status ang aton mga learners.
2: Sige.
9: Pagsugod sa klase. That's why nga ginakilo, kaginahight naton sila. And ang result is those nga ara sa severely wasted, kag-wasted nga mas learners sila na ang madala sa aton nga beneficiary.
2: Okay.
9: If may guidelines nga all kinder ang i-feed naton and all grade 1, so i-include na naton sila as beneficiary.
2: Ay, okay,
9: naton.
2: Okay, kanami. No. Kaki 5 Erjoy, kay dagayohom si kaki 5 Erjoy niya doon ginatulok, doon ka slim sa akong basi, madala ko blaya sa...
7: Actually, awag yun na sir, may pamangkot lang ko na sir na. So, ano ayan ang mga possible impacts ang gina-intake ng mga pagkaon or kung kisabi wala tabi kakaon sa aton nga mga academic naman nga aspect like kung wala kakaon subong ano ang possible mga performance daw man.
2: So meaning ang bata wala kapamahaw nagkadto sa eskwelahan dason wala sa ganit kapamahaw wala
8: pa sa junk foods pa.
2: Oo, nagbakal pa si junk food sa canteen. Oo. So number one, gid ginabawalan gid ang junk food sa canteen, ang soft drinks. Oh, sige, napamention ni partner, bawal gina. Sige, kanami siyang pamangkot ni ano, ni Kaki 5 or Joy partner, no. Sige, ma'am. Anong epekto ini sa kabataan?
10: Kung wala.
2: Oh, wala unod bing tiyan.
10: Definitely ang aton kabataan hindi maka-focus, no. Sa eskwelahan hindi makapamati. Di amula hindi dia kung puno gidi ang tiyan kiti ma-absorb gidi sa kabataan ang lecture ni sir kag ni ma'am. That's why nang dako gid ang effect kun ang kabataan nato busog kag health.
2: Okay. No?
8: That is why Mariela Sildura magkaon kagid antes ka mag-report sa eskwelahan. Mayon nang paglagaw-lagaw sa SM. May mga partner sa aton eskwelahan, bla partner. May ara kita kabataan
2: go?
8: Na nagkadto lang sa eskwelahan, wala kapamahaw. Then after that na ang rason na nila kung agap lang lapsi na lipong sila kahit kulang sila sa sugar sa lawas mo.
2: Ibang
8: sugar mo nagatag sa aton energy, no?
2: Correct.
8: Hypoglycemia sila. So, ang ambalan nila nga, muna na-stress kuno sila, may anxiety kuno sila, pero actually wala lalina sa kapamahaw. So, kaluluoy sa mga kabataan. Anong pwede mahimo, ina, no? Sa, along that line, ano ang pwede mahimo sa aton yung mga eskwelahan? No?
2: Correct, correct. Okay, kanami. Sige.
8: Anong mga scheme nga pwede naton mahimo sa nagapalamati dira no nga mga teachers kag mga educators no this is a common problem sa aton eskwelahan pwede ka mo makahatag sang comment or suggestion para nga ang iban nga nagapalamati man sa aton programa makahatag sa ilas question kag ang mga ginikanan mismo mga K-5 mga ginikanan makabugtaw kag mapapamahaw bid perni ang ilang kabataan. Okay.
2: Oh, si Kaki 5, I mean si Kim Flora partner gapamati sa aton sa Sumag. Okay, mayong ugtulan
8: ta. Si Lieutenant June sa Palo sang STI West Negros University.
2: Okay. Napindutan lang.
10: Okay, sorry. Actually, oo. Amo na dapat ang mga before mag-start ang class, i-orient kita mga ganyan.
2: Nan. No? So ginikanan na
10: para hindi man magpanic si Ma'am kag si Sir.
2: Parents kid, no?
8: Just imagine bala madam na isa lang kabilog bata ang ma-hypoglycemia.
2: Oh, malipungan, be.
8: Malipungan sa sulod sa klase, bilog na klase. Guba, gidyaya. Interrupt, gid na iya. Hindi lang ina nga klase, ang piyak pa nga klase, kag si ma'am mismo, nga nerviosa, nga may hypertensive, niindala naman sa clinic, kay nagsaka ang presyon sa dugo. So, it is a chain reaction.
2: Yes. Tapos ang aton mga SDRRM magwa sa klase kay ti mabulig for a quick response di ba partner? Oo, kay ti na well na train na sila yamo. Sige pala yon ma'am, kun may tugda ka pa ma'am.
10: Actually ang mga kabataan tabala sir. Sir, so ang growth and development nila nang importante gid sa mga amuni nga edad.
2: Oo.
10: That's why amo sa at school age nang importante gid nga ang nutrition kinahanglan gid nila sa amuni nga edad ang nutrition, dapat nami ang vitamina. So that's why importante gid nga pag ang pagpakaon naton sa aton kabataan dapat balanse gid. No, hindi yung makaon ka tsakto kung tigulang ka na. Doon ka mo na balaw. So, dapat ng bata pa lang sila. Ginatudloan ta na sila sa pagkaon.
2: Sa balanced diet so, bilang, no?
10: Kung kanilang ginis sa eskulahan, kay isa ginibala ka, ang venue nga matuytuyan ta nga doon kabataan. Kag matudloan, kag maedukar ta sila. Not only sa sulod sa classroom, no, nga lecture, but also sa ila pang ginawi nga madala nila hasta
2: mag-aos. Ay, kanami.
8: Thank you, Ashley Ann de la Cruz, sa pag-tanaw sa Facebook Live. That is my partner, no? May saying kita, may English adage kita nga, at night, you eat like a pauper. Kung ugto, you eat like a prince. Pero kung aga,
2: you eat like
8: a king. That is why, kaya sa aga, perte ang aton. No? Diging tawagan sa ganing nga breakfast, kay ang fasting naton sang gabi, gin-break naton, kaunta tudo-tudo, kay bilog ng adlaw ang aton nga mga activities. Okay, so mga ginikanan, pakanon gin naton ang aton ng mga kabataan.
10: Dayun, may dugal lang ko bala, sir.
2: Sige, go ahead.
10: Kung ginapakaon nyo yung tsakto ang kabataan nyo, like kanon, gid, kung may protein, gid yan, no? Nang ang energy na nila sa eskwelahan hasta maghapon guro stable na niya. Like nga pakanon mo lang tamis, ma energetic sila kadali, do ma shoot up lang.
2: Okay.
10: Tapos mang luya ka lang. Whereas kung pakanon mo yung tsakto gidya. Nang kanon may sudan, may trutas, okay. May gatas.
2: Oh, sige. Kanami na.
10: Yung energy nila.
2: Sige.
10: Mas makapamati.
2: Okay, good.
8: Si Miss D. Dicin. Miss Dicin, mga teachers, mga nerviosa, master. hindi na sila mag-nervyos. Miss Jam, bangod nga ara na ikaw nga mag-salupisay na ara ikaw nga mag-bulig sa ila.
2: Sige.
8: Sige.
2: Sige. Ma'am Cindy, naka-mention ka sa colors kag ginato, yellow, red kag green. So ano ang dapat more nga makita o kung visible ka tama dira sa kantin? Ano na sa mga color? Pwede ka kahatag sample nga inugkan?
10: Ang yellow, Sir Ed.
2: Oo.
10: Amun ang kategory, amun ang ado-adlaw mong ibaligya sa
2: kanya. Oh, sige.
10: No, ang green, either once or twice a week. Nga, lagi na butang tanak nga Tuesday or Thursday para kung monitoron sila, oops, nang mabalaan mo bala.
2: Dapat amun mo lang kanya.
8: Dapat may variation, gali.
2: Oo,
8: nakita ko yung sa amon kantin niya, ang ining area barbecue, ining area turon, ang ining area
2: kung ano na.
8: Dasun yung adlaw, amun mo nag-Japon. Dasun yung adlaw, amun naman nag-Japon.
2: So, na-mention ni Ma'am Cindy nga dapat may schedule nga twice a week lang siya, may schedule nga thrice a week.
8: Sa mga nagakantin da, no? Oo, nabatian yun na.
2: Yellow.
8: Dapat may variation.
2: Oh, sige. About kay Ma'am Elka.
11: Yes, sir.
2: Sige, alimbawa, kung ano tong red? Ang red siya, Ma'am Elka?
11: Ang red, hindi gina
2: siya. Abawal gid yan, red.
8: Like?
2: Can you cite an example with foods nga nabilong sa red color, ma'am?
11: Those nga foods nga grabe ang sugar.
2: Sobrang sugar.
8: Soft drinks?
11: Soft drinks. Bawal siya. Ice cream. Candies. Junk foods. Grabe man ang salt. Nang junk foods natin, hindi kit pwede sa atin nga kantin.
8: Inang mga kwan, inang nabutang sa mga kwan, no? Plastic hindi na pwede gali. Foil hindi pwede.
10: May ang mga dulce, sir, hindi.
8: Aming kobla mga crackers na.
11: Ang crackers siya.
10: Yeah. Na guide.
8: Okay.
10: Kung pila ka grams ang sugar, ang salt. So may guide na siya, sir, nga sa memo. Nga kung pwede mo na siya ibaligya or hindi.
8: Pero basta ya kay sa kantin kung anong nabaligya da, anong nabutang da ya, basta ang bata ya may kwarta, mabakal.
2: Oo, so ara sa school personnel to regulate sina. So dapat, dapat supervise ka balogid, no? Now, halimbawa, ma'am, inang kitig na dilian naton ang red color foods mo. Halimbawa, damo bi ang nagbaligya dira, katapos nadakpan. Example lang, pag monitor, nakita sa mga monitoring team, hop! Nga do ka damo sini nga ginabawalan kiti amo niya mamang patok mo
10: amo
2: gani oo bata ya mangita gid soft drinks til himbawa bing isa ka kantin nadakpan nga gabaligya kan soft drinks, is there a possibility nga in kantin paklos
8: warning lang yapon partner
10: may ara siya sir actually sa guidelines kaputi hindi ka gid yan nga follow nga ano ya rang duka tigla na gid ya
2: ay okay
10: hindi gid nga may termination of ano, pwede kin siya nga i-sara. Termination, di ba, sara?
2: Termination.
10: Ano, administrative, ano, for the personnel, nga, di, wala, nagid ka mo yaga pamati, doon ka pila, nagidya ka mo sa wayo. Actually, ang first nga, usually nga, visit, usually, sir, gambal man lang. Hindi mo na suling right, away. Amuna. Gahatagitaya, ano, gahatagitaya, kumbaga.
8: First warning. Second warning.
2: So, butsilingon, para hindi ta ma-warningan, ang aton galing ng mga principal, dapat sila nagidya ma-monitor. Kaya ti, kuan man sila mo, equip man sila sang knowledge regarding sa foods in the canteen mo. So, sila gid malid, kag magtanaw sa mga nabaligya sa canteen. Correct, okay.
10: Mabakit ang gid nila.
2: Oo.
8: Lagaw-lagaw man kamo.
2: Kung may time. No?
8: Ay, hindi lang kaya ara lang kamo sa aircon.
2: Partner, ang takna, alas 12:40, may pila na lang kita ka minuto.
8: May
2: matap- 10
8: minutos. Oo, oh, may 10 minutos.
2: Sige, kakipay mo, Earljoy.
7: So, speaking of foods, balamis na, nang I would like to ask lang sa mga, ano kayan, ang mga specific foods nga kay kami sa college students, gabang itagi kami sa pagkaon, is nga doon maka-help boost ang memory namon, mga, ano, maka-strengthen, gudbalas ang cognitive naman nga side. So, what are those foods, miss, nga? Ano nga, makabuligid sa mga students when it comes sa may mga exams, mga quizzes.
10: Kung may mga, dapat ng high carbohydrates, high protein, no? Ang aton is ang makabataan do kun may need sila sang energy kag ano, sugar dayon, no?
2: Oo.
10: Sugar gid dayon, no? Ti dapat i-regulate ta lang ni ang sugar. Kiti amo na blahan balta. Kung tamaan ka maka sugar, gas spike lang siya, but afterwards nga luya ka man. So una medyo stable yung energy na hatag si imo. Tika on kikidya sang mga tinap bread, no? Ano da bi manok, baboy or ano, no? Nga makapabusugi dia si imo. Nga buti sa mo ano man sang prutas sa gutan.
8: I-quad ko lang yung i-share ko lang sa mga kabataan yung nagapamati.
2: Subong, sige, partner. No,
8: sa mga estudyante nga nagapamati. Sa mga ka-K5, minano mga kaon niya sang baboy sa mga protein na kagwala kaya nagatuon niya.
2: Hindi kagid yung mag-alam.
8: Hindi
2: kagid yung mag-alam.
8: That is why magpamati. Gigamuya sa mga teachers ninyo. Isa na number one ginaya. Wala ya Earljoy sang magic pill nga pag kwan mo ya maboard exam kaya pag pasalon mo amo sina yung
2: nagalam ka
8: na, nagakadagdag na yung answer wala na yung amo na Earljoy ara gidya gyapon niya sa pag-attend sa klase kapag pamati kay sir kag kay ma'am.
2: Okay, sige.
8: Klaro na ah, mga K5.
10: Hindi man po sila nga busog ka, automatic maalam ka na dayon.
2: Sige, dapat tsakto tambal ni partner, no?
8: Ari naman siya. May naman siya, may nag-commento naman siya.
2: Sige, be.
8: Kudos sa mga teachers nga in spite of mga kakulangan, mga kulang man ila kwarta, nagabakal or hatag sa mga students nila nga wala pamahaw o panyaga. Bro, normal inaya sa amon niya sa high school nga makashare kami isang ginagmay lang. Kapin pa kong ang bata nakita naton nga kinahanglanon gid bulig, no? So, congratulations sa mga teachers kung may mga bulawanon sang tagipo heart. Okay.
2: Pwede bala ka pwede bala ka baligya tinanok nga saging kag kamote. Pwede gid.
8: Well, anyway, question lang goro.
2: Ah.
8: Pwede gid bala ka baligya sang tinanok nga saging kag kamote?
2: Dami gid.
10: Oo, mga root crops amo gina-encourage kid. Actually, galing kiti kun sa mga bukid ka naman niya kag sa mga layo nga school. Mga dumatila na na ginawa
2: nila. Okay, ti aga ka gugtok.
10: Pwede kaya ka-innovate ang saging kung buon mo.
2: Correct.
10: Pwede man da nga i-ano mo lang mambal sila ba ang barbecue ti tamtamoy man sugar ti tutayon mo eh kag mantika tutayon mo man. No, kag ang kamote noon tabi. Napagluto,
2: daidiyahan,
10: taman eh, no?
2: Nga,
10: maka-innovate
2: man
10: ta sa atin
2: yun. Oo, sige. Ma'am, ang division office ng Negros Occidental, how often the in charge? Kamu bala, ma'am, nga nagabisita sa school for inspection and ano?
10: Kaya actually, depende na iya sa nurse, ang gabi
2: okay.
10: Sa nurse in charge na iya. Siya na iya kuwan sa schedule. No? Kiti, kami, mga nurse,

0: gina-encourage lang nga may sa Taga District may ara kita Central Kitchen.
1: Okay.
0: Kay gusto this year gina ano na sang DepEd nga magbalik kita sa hot meals kay since nag-pandemic nag-shift ang aton nga hot meals into nutritious food products.
1: Mm-hmm.
0: Bread ang ginapanghatag, cereals ready to cook nga mga meals nga like arroz caldo, champorado nga ginainit na lang. So subong ginaamat-amat naman balik no sang DepEd into hot meals.
1: Mm-mm.
0: Although pwede lang man kita ka hot meals once ang school may ara ng kitchen.
1: Okay.
0: Facility nga ila may ara man sila ng feeding area and may ara man sila sang hand washing facility. Amo lang ng tatlo ang kinahanglan sir para mabalik kita sa hot meals. But to gina-encourage ang Central Kitchen para mangin systematic lang sir ang implementation sang feeding nga from procurement to preparation sang food sa delivery sang foods kay isa na lang ka school ang ma-handle then
1: okay.
0: I-deliver na lang sa mga adjacent school ang okay. Ilang pagkaon sumabato na lang sila ya.
1: Wow, thank you so much Ma'am Elka for the Central Kitchen focal person partner.
0: Thank you.
2: So proud of you, Miss Cindy.
1: Wow.
2: On making a difference from Sir Jim.
3: Thank you so much.
1: About
3: answer,
1: Kakipay for joy?
4: So, Miss, ano na lang. What is the difference, Miss, ang mga students nga gabalon, balaadlaw-adlaw, compare naman sa mga students nga permigabaka sa kantin? Ano ang difference nila sa ila naman nga health or performance man sa ano?
1: Okay.
3: Ang difference na, di makasave ko niyang ilang ginikanan ko.
1: Nawa mo na, be.
3: Ang difference na, depende man kung ang ilang ginikanan, educated man. So, ginapabalon sa ilang kabataan.
1: Okay.
3: Ang managigiban ba lang parents ng
1: Earl Joy,
3: nang gapabalon na sila tuod, pero mga cheese curls man, mga tamis man.
1: Oo.
3: So, ang kabataan niya, may ara na niya, basi, may ambala, ara gina sa, ano, sa memo, Sir Ed nga, bawal gina yang mahambal, kaya, estudyante, hindi, kung hindi, pabalo na yung estudyante, kaya para mabakalitanan sa kantin.
1: Diba?
3: So, hindi na siya. So, kung mabalo ng kabataan, pabaluno na sila.
1: Yeah,
3: pero,
1: okay.
3: I-educate ang mga ginikanan. Especially sa PTA, Sir Ed, na siya.
1: Sige. Tuman kadasig baglakat ang chipo partner alas 12:47 na siguro ayon ta na lang ang duha naton ka mga matahom nga bisita partner to share o kung to ano na lang gid parting ini parting words na lang ma'am kay we have only few minutes na lang gid amaw na kita siguro kay Ma'am Cindy. Sa atong tagpalamati, sa atong ginikanan, sa atong dyantig sa mga maestra, siguro kung anong ma-advise mo sa ila.
3: Oo, sa atong nga mga ginikanan, and ang atong mga teachers, kabalugid ko yung isa sa kasakuon natin, hindi natin makitaan ano, kung tsakto ang pag-provide or pagpahatag natin sa pagkaon sa atong kabataan. Anong talang magbuligay kita, no, especially sa DepEd nga, makahatag kita sang mayo nga serbisyo sa aton mga kabataan.
1: Okay, very well said, ma'am.
3: Ano niya ng aton serbisyo ni kagpablangga sa mga kabataan, opportunity ni for us nga makabulig sa mga kabataan, hindi man ni para sa aton nga kaugalingon. So, ano ta, obrahon ta ang makaya ta sang insyakto.
1: Wow, Ma'am Elka?
0: Sige. So, part man sang goal sang aton nga canteen is to control or limit ang consumption sa atong mga learners sang sugar, salt, kag fats. So, to prevent no kay kung excess ang aton pagkaon sini maka-develop gid ini sa mga lifestyle diseases naton like hypertension, diabetes kag other heart problems. So, and if hindi man naton mapabayaan naton, it could lead to more serious complication like kidney disease, no?
1: Uh-huh.
0: So, that's why nga gininamon ang policies sa canteen to help man ang aton mga kabataan nga hindi mag-develop sang ini nga mga certain diseases.
1: Okay, thank you so much. Before yatag naton lang ang chimpo sa kay partner, basahon nato na ng ining Certificate of Appreciation from K5 News FM Bacolod is presented to Ma'am Cindy P. Ablagon, RNMN, Canteen Focal Division of Negros Occidental for imparting her phenomenal insights and words of inspiration on the topic The Role of School Canteen in Improving the Students' Health and Academic Performance for the listener and Facebook viewers of 11.5 K5.

0: 95 News FM Bacolod, Ido Calidad sa radio every Sunday 12 to 1 in the afternoon. Given the 7th day of June 2026 at K5 News FM, complex sign, Sir Rodolfo P. C. Palma, Junior Station Manager, Herson E. Galang, M.E.D., Anchor of Ido Calidad, and yours truly, Eduardo C. Sayosa. Okay, with Certificate of Appreciation with the same content to Ma'am Elka B. Ketko, the Central Kitchen Focal Persons. Okay?
1: Thank you partner!
2: Ang jingle daan ay patukar.
0: Patukar na.
2: Wala mo pa patukar na iya.
0: Oh, partner. Sige, patukar na partner. Okay, ara. Okay, ara ng jingle nga nahimo sang aton na kakipay ba Herson Galang, sir. The other one. Okay. Dua ining ginubra niya.
2: English kag Tagalog.
0: English kag Tagalog. Sa Duson, maubra sa Ilonggo. Oh, partner, ayun mo na na eh.
2: Magpadayon sa pagpamati kapag tanaw sa K5 News FM Idukalidad sa K5.
0: Maraming salamat.
3: RJ? Okay. So, let us help sa mga nurse ay mga visitors dito sa Subong nang let us help one another man to ano nang improve ma ng health sa aton kabataan. It is because nga ang health naton is really a key factor man sa aton nga academic performance. So, thank you so much for watching and listening everyone.
0: All right. Tapos nang isa naton ka episode kaga kita na kita sa tuson semana same time same stations sa ngalan sa aton station manager si Rod Palma ini si Doc Ed Sayosa nagasilay magpamati sa Ido Calidad magpamati sa K5 News FM mayong hapon.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
2: Sa tanan nga pamati sa K5 News FM.
3: Sa pagpasok sa bansa ng corona.
2: Kaga sa galantaw sa Facebook Live sa K5 News FM Bacolod. Kaga sa galantaw sa Facebook page ng Negros Occidental PNP. Sa ngalan sang amon Snappy nga Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao.
4: Ating iwasan, ipakita ang ating kabayanihan.
2: Kaga sa amon mapisan, kaga maalam nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag sa amon mapisan ni Deputy Provincial Director for Operations sa Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga Chief sa nga Provincial Community Affairs and Development Unit kag ininuman ginapamunuan ni Police Major B. Numan. Kag syempre sa amon mapisan no kag mabinuligon maalam nga Public Information Officer Police Captain Judicis Catalogo. Mayong hapon kag mainit nga kahapon nanon mga ka K5. Yari naman kita sa bagong edisyon subong sang Nokpo sa radyo. Bulan sa Hunyo, Hunyo 7, ito, 2026, ay abaw, no? Ara na kita sa tunga-tunga sa tuig sa 2026. Anom naman ang kabula, no? Lapit na lang ang gratawag natin nga Paskwa na. kaga syempre no sa sini nga mainit dugay-dugay no madamo naman nga mga low pressure kag syempre ini nga gapasulod nga mga binula na mo ni ginatawag nga bula naman sa tig-ululan. Kaga speaking of sa tig-ululan mga ka K5 no kamo no ang ara da sa bung sa inyo pa ni malaya mag-inom gamo sa madam nga tubig. Kag syempre mag-inom kamo sang vitamin C ang Mighty C. Yes, no, provenient tested gini, no, kaga ini sa ligad ng sininga tiyempo, do ka usog naman ang allergy naman sa puwa, kaga siyempre ining ginitawag nga trangkaso naman, no, nagtrangkaso na bala ang tanan. Pero siyempre, no, kada Domingo, yari gid kita magserbisyo sa pumuluyong Negros Sanon. Yes, so sa madamo activities subong sa Negros Occidental Police Provincial Office, no? Kaga syempre, no, ang amo naman na gina ano ang safe NIR, no? Ang safe NIR, ang scene. Scene.
5: Scene, oo. Oh, amo na sang letter
2: S.
5: Tapos ang A is
2: A is for appreciated.
5: Oh, appreciated.
2: Mm, yes.
5: F for field and E for extraordinary police service.
2: Yes, no, kagala. Man subong sa comment section na to, no, ang isa sa mapisan nga PCR, no, sa Morsha Municipal Police Station, no. Yeah. Si Lima Oscar, no, advance Merry Christmas, ma'am, sa mga gwapa ko nga senior ba. Salamat, gid, no. Pero, oh, nagitega pa pa paskwaya siya.
5: Sino si, ano na, si Leo Andrade.
2: Oo, oh, si Leo. Rati
5: yung,
2: naman.
5: Yung hapon simuli. Kaga dako ginang pasalamat yo kay gali simuli no magapamati si Leo. Ginkuha niya kagapon ang akon nga requirement sa aton nga schooling. Nagulpi lang kita diba ginatagaan na memo nga ang aton requirements tong BMI kag medical certificate ipasa na sa aton sa aton nga PLDDS. Yes, para ipasa nila sa aton nga RETD.
2: See. Tuduay ko na yung kaano ha. Siguro no, ato na tuguro sa
5: inyo. Amon. Yeah, kaya raka mo sa regional office, masapos ang sa inyo. Pero ang sa amon nga sa lower unit, kinanglan na siya nga i-compile sa amon nga personnel dito sa PLDDS para nga ipasa dito sa R8.
2: Okay. No, kag sa tanan nga pamati sa subong hapon, no, dira sa inyo panimalay, buwas nga adlaw magasugod na ang break klase, no, sa public school. Wow!
5: Yes.
2: Damo nga maginikanan subong kakasugatan naton sa mga malls kaga sa mga grocery stores nga kung sa diin nakamamaka na sa ilang mga groceries kaga mga balalon especially sa mga working parents gid inibala no gabakal gid sila tingob para sa ilang mga kabataan kasi siyempre iban nga mga bata ginabilin sa ila balay no may upod nga mga kaupod sa balay or ginabilin sa ilang mga lolo kag lola. Pasalamat kita ni sa mga lolas kag lolos
5: gini naton isa nga isa na
2: yes, ako man, no, nga ginabilin ang mga kabataan kung work na, work days na to, no, ginabilin na to ng mga kabataan sa mga lolo, kag lola nga, wala man ga-expect sa mga dagko ng mga sweldo, pero madaho-daho lang nga kiss,
5: yes.
2: So, lipay na, no, ang ito mga lolos, kag lolos, kag nalipay man ko, no, nga within the AS, may ara, man kiss, sa pamilya, may mga problema, pero at the end of the day, no, gina-settle na to, basta family matters, good job.
5: Yes.
2: Kaga, syempre, classmate Jane, no, ang dugang tapagini ang pagbukas ng abri klase, kaga, ang aton nga Police Regional Office sa Negros Island Region, nag-participate man sa Brigada Eskwela dito man sa Talisay, no, yes. Kung sa Diino, nakita na to ang participan, no, madama, kita sa mga pumuluyo naton ang presensya sa mga kapulisan, kagara, masanari-sari nga mga lugar, no, naton dra sa Negros Occidental Police Provincial Office, nga mga police station nga nag-participate man, no, sa ginatawag naton nga Brigada Eskwela, pero ini, no, Brigada Eskwela, ginahimo ini nila nga joke-joke time ba lang. Kung sa diin, no, ang aton nga mga kapulisan, no, ginasunlog nila sa mga single man nga mga teachers. Siyempre, hindi man mga single man aton nga mga police. Pero dapat mga single gid mga police, no? Hindi gid basta-basta yun. Ito pag-ubo ng aton nga panirbisyo tungod lang sa pag ginatawag nga gugma. Yes!
5: Yes, o. Kaga nga, siyempre, no, ang aton yung mga kapulisan niya wala gina-absent sa every
2: brigada.
5: Brigada yan, no. Kaya nag-aara gina sila, may mga schedule gina sila sa sulubong adlaw sa diin sila. No, kaga isa pagid no way labot sa aton yung mga PCR PNCOs no nga naga-join sa brigada. Ang aton kapulisan wala muntat man no nga nagabantay sa sagwa sa aton mga eskulahan. Ulahan. Kung sa diin mamintinar no ang seguridad sa mga kabataan nga nagakadto pakadto pakari nga magpa-enroll sa ilang nga mga eskulahan kag magkandak man sa ilang brigada. Kay subong nga hindi ka nakapa-enroll kon ang bata hindi makabrigada or ang parents nila.
2: Yes, dapat no amo na bla miara kita gakita nga sa Facebook no mga Facebook sa mga social media accounts naton nga mga parents gareklamo sila kay ginapadalaan sila sang notes sang mga teachers no. When in fact no miara gid kita dapat isa ka representative o kon guardians naton kundi man katin ang parents ma-attend gid kita no sa ginatawag nga meeting sa mga eskwelahan kung sa diin makabalo man kita sa mga announcements ng school in yes. Kaga kabalo man kita sa mga behaviors ang actions ang aton nga mga kabataan hindi kaya basta-basta lang kita mag-post ang social media kay tungod nga ina ko no nga do natapakan ang ano sang ila mga kabataan. No, obligasyon ta bilang mga parents no nga katuan no ang teachers, istoryahon kung anong problema sa aton nga mga kabataan. No? Kag, sa mga teachers nila, saludo, gid kami sa inyo, mom and sir, sa inyong servisyo, imagine, bala, no, bago lang nagtapos ang klase, pagadugadugay, maabre naman ang klase, no, busy naman si ma'am, kag si sir, nga ko sa diin, no, ara naman sila sa ilang mga eskwelahan, kag iba, no, mga guwapahon, tada ang mga classmates mas ang unasang college, no, magasugod naman ang abre klase, no, kag, God bless and good luck sa inyo, mom and sirs, no, kag especially, no, so good naman no katol sampuwak madulaan naman kamo mga tingog kag syempre paos naman ang inyong mabatsagan pero te syempre saludo gid kami sa inyong kami nga mga kapulisan sa inyong serbisyo especially sa amon man nga mga kabataan nga public man o kon private school no nga gaserbisyo sa aton nga mga kabataan saludo gid kami nga mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office yes kag sa subong hapon man no ang aton to piko subong nga abala nga miara kita gakakita nga checkpoint everywhere here sa Negros Occidental no ina no explain sa akon nga buddy syempre ang guwapahon ko nga classmate no si Police Staff Sergeant Jane Erbito Talatala yes si
5: yes oo no kaya syempre classmate no ang aton ni blang mga kauturan no miara kisa gapamangkot sila nga ang aton nga kapulisan wala untat nga naga checkpoint may ara time nga bago lang sila ka checkpoint nga checkpoint sila diba no. Syempre may mga instances kita no sa aton mga ka K5 din nga nagpamati no. May mga instances balang may ara nga gakatabo nga isa ka krimen no. Example, ang aton kapulisan nakanda ka checkpoint. After nila checkpoint may natabo binga example tanan nga lugar no. May natabo nga krimen sa Bago. Ang tendency sina pag hindi madakpan ang suspect dito sa Bago. Ang tendency sina ang katupad sina ang municipal police station kag or city police stations makandak gina sila sang checkpoint para may possibility pa bala nga madakpan ang suspect nga nagpalagyo sa aton nga crime scene. Amo na siya nga makita nyo kis ang ang aton kapulisan bago lang tapos checkpoint nga nag-checkpoint naman liwat no para sa ihibalo sa aton mga ka K5 nga nagapamati ang checkpoint is para ni sa inyo no sa aton tanan no sa safety yes. Nato no ang checkpoint is isa na sa katikang no dinhimo sa aton kapulisan para ma-determine nato no ang mga krimen pagid nga posible matabo kag kung hindi man aton mapunggan ma-delayed nato no ang hilimuon sa mga tawo nga waay sang kaayuhan nga ginahimo para sa iya nga mga kapariho man nga tawo. Amo na siyang rason.
2: Yes, kagdugang ko pagid no ang checkpoint ini no chakto to si classmate Jay no nga ini para man sa safety kag seguridad sang aton mga pamuluyo. Kag syempre isa pagid ini sa mga sabat for example no may sa amo nga lugar may shooting incident in Sigida no gabutan kita den checkpoint to para dasig naton ma-penetrate o ko na madakop no ang aton nga mga suspitsado. Kaga, syempre, no, yung checkpoint, dugang pag-ini para sa safety pati ini sa aton nga mga kabataan man ano. Kay ti usually sa mga kabataan ta gadala lang sang motor nga ini nga wala man sa lisensya. Wala sila ginallow sang ilang nga maginikanan nga mabiyahe sila sang motor. Pero gaano sila gapasundayag no, gapadayaw sang motor no. So mo nga gina-checkpoint gid ini kagini ko na wala insakto nga mga papeles, ini pagkuwaon sa mga kapulisan kaga syempre ini ang pagkatuan sa mga ginikanan o kung inuman nga ang tag-iya sa sininga motorsiklo.
5: Yes, so kagsubong pa ikasmit, no? Mag-open na naman ang klase, no? Ang atong mga kabataan sa mga iloy na nagpamati, no? Hindi ninyo pagpadala sa motor ang inyo kabataan kay nga minor de edad sila. Maabri ang klase. Makita naman nato nini nga ang madamo naman sa mga estudyante sa high school. Kalamanan, giniklasmit mo sa high school. Nga gapinadayaw, padalagan sa ilang motor nga wala sa mga lisensya, wala pa helmet.
2: Yes. No? Kaya gini, no, sa mga ginikanan, tuod naton dala, nga gapamati man subong, kag sa mga kabataan man nga, akong ginabawalan ka mo sa inyong mga ginikanan, magpati ka mo ka grabe gid ang parents instinct nga ginatawag, no? Grabe gid ang parents instinct sa mamati gid kita sa aton mga ginikanan, kag syempre bala isa lang gini ang aton nga kabuki.
5: Kaga syempre no pinsaro nato no ang aton nga ginikanan nagabugtaw aga pa no para magprepara sang inyo pamahaw sang inyo balon amo na nga dapat no ay sundo ninyo ang inyo maginikanan kung ano man ginambas ang ginikanan no hindi na makapalain sa inyo
2: correct no?
5: Kaga sa aton mga ginikanan man no pantayin nyo gina inyo kabataan subong gasulod ma-open naman ang klase ang nagkalain-lain naman ni nga mga hitabo naman sa eskulahan maara naman no matuhaw na naman ang rambol
2: ang riot
5: yes ang riot na amo ginang pinagig ka common nga katabo kag simple no ang aton ma illegal drugs no.

0: Years na kita diri sa K5 News FM.
1: Wow.
0: Sini nga June 15. Grabe, malawig na kita diri sa K5 News FM.
1: Yes, no? Isa ginakad ako nga blessing. No?
0: Yes.
1: Ginata
0: ni Doc Ramil sa ato. No? Nadumduman ko, hambal ko lalapit na, kay diba nagambato kagina si Sir Galang no? Nga sa July 20, sa June 28, no, anniversary sa K5 News FM. Hambal ko dulapitay lang na bala ang K5 sang nokpo sa radyo kagas ang K5. Oo, gali, no? Anang madugay na kita diri, no? Sa K5 News FM nga naghatag serbisyo sa aton pumula. Siyempre, gapasalamat kita kay Sir Rod Palma, no? Siya gidagagiya sa aton. Yes, every time may kinanlan kita. Kag siyempre, kay Doc Ramil man. Kagini, no? Kaso good, gini sa 2022, sang time pa ni Ma'am Dunasco. Yes, so gina... Inig encourage kami ni Sir Catalogo, nag-start ginini kaya, so ni nag-start gini kay Ma'am Peña, ang amon to nga, aton nga S5 before, no, nga subong R1 na sang Prisoner Office 6, nga siya ginag-encourage nga, dapat may aragid kita radyo nga ginapungkuan, and then so kanami, mano, ginsugudan naton diri, no, sa K5 News FM, so madamo, gid na, nga mga provincial office, mga regional offices, nga gapungko man subong sa K5, no, sa dinggatag man sila serbisyo sa pumuloyo. And then, no, ini ang ginano ni, gisuportaran ni Sir Garcia, no, ang aton nga PIO man before, nga subong chief of police ang Silay. Kaga syempre ginpadayon niya ginstartan pong kuan ni Ma'am Dunasco kag syempre ni Police Corporal Joseph Villanueva no kag tapos hasta nga si Sir Catalogo ang nagpadayon sa ini nga serbisyo sa Nokpo sa radyo. Wow, grabe, madugay na kita no since 2023 yata 2022 gid 2022 kita din nag-start 22, 23, 24, 25, 26, 4 years na kita diri sa K5 News FM. Salamat gid Doc Ramil no sa paghatag sa amon nga makapungko gid kami sa kanginan kag makakahatag kami serbisyo sa pumuloyong Negrosano. Namo na gani ang baniya gov nga Abanse Negrense gidaya. Ginunahan ta gid niya no ang K5 News FM. Kag nga aton man Nokpo goes live. Yes, kita man na nagsugod sang Nokpo goes live na to, no? So, subong mga K5 kabalo ko sa aton nga mga kasimanwa, dira nga gahulat gid, no? Sa pagbalik sa Nokpo goes live. Sige lang, no? Iniluwat mga pagapungkuan naman para mabalik ini ang Nokpo goes live na to.
1: Pero, samtang wala pa yun, no? May harap kita sa buong bay, ano, ng broadcasting maniya ka, the Kerex News. Matkita man sa mga Negrense, no? Sa Facebook live man sa Negros. Asang Negros, Occidental Negros Island Region nga Facebook.
0: Police General Office, Negros Island Region nga Facebook page. No, kag makita natin
1: dira. Ano siya every Tuesday and every Tuesday and every Thursday.
0: What time?
1: 9 p.m.
0: So, live kita dira. No, dira. Manta reporter, man kita dira sa Kyrex. Kyrex
1: News.
0: Yes, Kyrex News, no? Ako naman niya ang correspondent. Naman niya sang Siki Hor before. So, sari ang mga... So, kanami, kita, no, kay kanami lang sa atong mga kapulisan. May mga amunis lang nga talento. Sa diin, no, mayara, man kita K5 dito sa Imamaylan, no, nga... sa Kabangkalan nga gahatag support San Carlos kung sa diin pa man yung K5 News FM nga libre nga gapungko ang aton nga mga kapulisan nga gahatag serbisyo kag sa impormasyon sa mga pumuluyo kag syempre gina-congratulate ug na ang mga aplikante naton nga naka-proceed na no nakapasar sa aton nga psychiatric and psychology test no grabe congratulations gid ya sa inyo kag sa mga wala nakapasar naton nga mga ka-K5 dira sa aton nga mga aplikante nga wala kapasar. Hindi gid ka mo madulaan pag sa actually ang amon nga mga classmate kapulo na sila nag-try nag-apply sa PNP no si pinapadam gulam no si Odo no sila ni Paniki nga mga classmate namon pila na sila katuig nag-apply no sa PNP pero kaluyan no sa amon class dito sila naswertihan. So So hindi ka mo madulaan pag-asa, no, hindi ka mo sing, hindi para sing yung police, no, hasta wala pa ka mo nag 31 years old para gina sing yung pagka-polis. Basta next time tingwaan yung gid nga makapasar na gid ka mo sa new psychological and the psychiatric test naton. Kay di syempre no lain gid man yang mapasaran yung ina ang paagi sa inyo nga paminsaron, sa inyo tagipuson, kay tidla na makita kung ano gid ka mo kadidikado nga mga

0: nagsulod sa Philippine National Police. Yes. Kag ba si Kaloyan na, Kaloyan, let us pray, no, nga magala, madamo sang kota ang ihatag sa aton dala sa Negros Island region. I-pray nyo gidi na, no, kaga this time, next year, oko na sa palabuton nga recruitment naman para gina. Hindi gid ka mo madulaan pag-asa. It's a big no, gid nga madulaan ka mo pag-asa. Trayas na pagtilaw lang gina, no, gina, na ginatagaan ng kita pagtilaw sang Ginoo. Kung gusto mo gid, no, ang bagan nila, kung gusto may paraan, yes, pag ayaw maraming dahilan. Ang bagan ni God, no, ang ginamba 1% ang nagani gang 1% perspiration kaga 99% prayers gidya dapat. So ang imo pag-apply hatag mo gid sa iya kay kabalo gid ko buligan ni kita. Kita gani gang di bagang, no, nang during sa pag-apply to nato, no, grabe man tong aton mga nagyan, yes, mga board so, pag kita.
1: Gasto gitu ya sa aton. Kita mo sa Iloilo kita, no. Kaga isa pa, no, layo kita sa aton nga pamilya ya. Yes. Kita lang yan, no. Mga swerte na subong ang mga aplikante naton nga bago kay ari lang di sila sa may Bacolod lang, diri lang sila ya ma-apply. Wala na sila sang iban pang problemaho, no. Kaya congratulations, no, sa aton nga mga bago nga nakapasar sa Neuro kag ano. Kay at least ya isa, ano, gamay na lang gid nga step. Ara na sila.
0: Yes. Hello lang dagalikin ng jam-jam, no, dala sa New Zealand, no, aga lantaw subong sa aton live, regards na kay manang Stacy ng jam, no, kagambayan ng si Tuyen kung gusto mag-police. Okay, pwede gid mag-apply si Tuyen mag-police, ano, ikaw ng jam-jam, pwede ka pa mag-police, kagato si Jan-Jan, na pwede man to siya mag-police kung gusto ko niya mag-apply dali sa Philippine National Police, no, open gid na nga itong mga kapulisan sa any course as long as nakapasar ka sa civil service, PRC, NAPULCOM entrance examination. Kaga itugyan tagid sa mahal ni Ginoo kay makapasar kag makasulod gina sila sa Philippine National Police. Damo opportunity, no, gahulat ang Philippine National Police sa aton. Kaga syempre ganda mo ang gapa-shout out sa subong po na hello Sir Ronnie Mananghaya, first day of school na boss, busy naman ang mga kapulisan sa peace and order. Good job sa tanan. And of course, ang bani Ma'am Marilua Jurado Ontoniega, good afternoon watching from Taborda, La Castellana. May mga fake news nga post sa 15 masugod ang klase. Di ba, boss, na boss, masugod ang klase, no, nagpagwa na gid nang ano ang aton nga mga teachers nga buwas na gid magkasugod ang klase.
1: Ang ano ang public school is buwas June 8, ang private school ya depende sa ilan.
0: Oh, amon
1: June 10 mo.
0: Amon gang 22.
1: Na may ara June 22.
0: Yes. Kag may ara naman private school nga nag-open na. Good luck, moms. Good luck man sa tanan nga mga teachers. Yes. Sa mga sirs and ma'am da naton ready na bala mga tingog naton dira, no. Kaga syempre, no, sa tanan nga mga friends kung mga teachers dira, no, mayon ang pagtudlo at ng sadyahan naman ni Kitty, like, ng, no, pila naman kaadlaw bulan ang ilang
1: pahuwa.
0: Ay, hindi, ay may pala pila naman kaadlaw ang ilang servisyo naman ni Kapoy
1: naman. Ay, lawig, oh, minula naman. Kaga, good luck, classmate, no, good luck sa mga teachers, no. Mm-mm. Pero mas good luck kung man sa mga ginikanan nga may mga kabataan nga mag-grade 1. Lain-lain naman yung experience, ang ilang experience siya, no. Kami ara abay kabataan nga hindi mabilin sa ginikanan sa eskwelahan. Nagamaoy.
0: Oh, gang may question di gang si Sir Ronnie Mananghaya. Ano nga ang mga ma'am, motor lang gid ang gina-check. May mga kriminal man guro nga naka-kotse nga malahalon. Actually, sir, ga-checkpoint kami, sir, sa mga salakyan. Ginapa-open window na sila namin ga-gina-check naman sa likod. Ang mga motor, abi, sir, may ara na types ang checkpoint. Nga motor lang gid-amon inspeksyonan. Kaya especially bala sa mga rides nga ini kagahod na sang ilang atambut, so may ara nga mga LGU nato, no, may ara sila nga layi nga ginaduso man nga hindi pwede matambut, so hindi pwede may helmet or may ara man nga hindi sila magpa-rides nga naka-helmet. Amo na bala, so amo na may time gid nga puro motor lang gina-check. May ara kiss sir, gina-check namon especially kun motor lang gid gina-check namon, kun ina lang nga motor is kinawatan. Amo isa ina ka mga rason, sir, nga may ara time nga checkpoint kag focus to sa ano, kay may nag-report nga iya motor nakawat. So madamo kita daan sa mga pumuluyo subong, no, nga pangawat ng motor, no? Damo na kita experience na ang naka-report sa aton. Kaga, praise God, no? Nagabalik man ang mga motor nga ginapanguha nila. Kahit, syempre, no, ang may motor yung miara, ginatawag natin, bala nga stencilan sila. Sa, di ano na, di ba, gang, miara na stencil.
1: Oo, may stencil. Kung mag-ano, kabala magpa-renew, kadira oo, sa, nan, HP, at least, sa oo, HPG, dira, the stencil na sila.
0: So, amo na, sir, no, ang nga, nga miara time nga ang motor lang gid. Oo, miara best nga duwa gini especially kung gabi sa bisan series.
1: Yes,
0: ang bisan bus.
1: Oo. Kon ang checkpoint gid nga schedule gid nga lin sa region gid or sa province nga ma-checkpoint ang police station. Tanana siya yang gina-checkpoint hindi lang motor. Konti pati sa
0: lakyan.
1: Oo. Pero once nga ang isa ka krimen ganin natabo kag ang perpetrator naton is naka motor. Amo na siya nga makita nyo kis ang motor ang gina-check nato.
0: Oo, pag-describe. So amo na Sir Ronnie, sir no. So kung may mga pamangkot pagid ka mo dira pwede gid ka mo ni ka kano. Hello gid sir, Sir Ignorancia Joris nan ikusat no watching from Cadiz City. Wow. Hello dito sa kay mga taga Cadiz no. Tapos hello kay Alexis Clento, shout out kay Lenimar. Good afternoon man watching from Talisa. Yes, good afternoon sa imo sir. Kaga gabi ka daw na. Yes sir, no. Good afternoon sa inyo. Kaga sa aton nga mga kapulisan dira. Kaga dugang naton nga topic ko sa subuha yes. Ko. Gang. Damo gidjaya gang nga gapon, ga comment, ga post sa aton, ga message sa aton ang biktima ini sila sang fraud scam.
1: Fraud scam no. Miyari kita diri classmate nung gabay sa kaligtasan laban sa scam at fraud no. Sa aton tagpalamati pamati gigamuha. Ariho, number one, huwag basta magbigay ng OTP, password or personal na impormasyon. Inablak is abal may mabaton kamo nga message balang may na ano kamo may gindagaan kamo or may ara kamo friends may ara kisa classmate mo nga gina-hack balang Facebook tapos ma message na sa imo na pwede ko ka pangayo sa imo number tapos pag pangayo sa imo number masiling nga sa dayon nga may ma-text da sa imo nga OTP plus send sa akon na kay kaagi ako sina nga may isa ko ka friend sa Facebook nga gina-hack ang iya nga Facebook. Nag-message sa akon nga may isa akong contact number kaya is ano yan lang ko no i-save niya ko no. Then after sina nag-message sa liwat mamay nag-send sa imo nga OTP please ko send sa akon.
0: Natingala ka?
1: Oo, natingala ko. Then gintawagan ko ang number niya gid mismo. Dito ko nabalaan nga ang iya Facebook galigin hack. Amo na sa aton makaturan din ang agapamati, no? Once gani nga may nangayo sa inyo o OTP nga nag-send sa inyo number, hindi nyo gate paghatag.
0: Busi din kung sa OTP, mga yes, K5, one-time password. Ina-text na mismo sa imo nga personal number.
1: Once kang imo nga number na gingamit mo or ginbutang mo dira sa imo nga Facebook account. Okay. Number two.
0: Yes, no. Kaga syempre dugang ko pagid ini no. Ini ang ginatawag naton nga fraud scam ni bala. Amo ni sila ang mga gapakuno-kuno nga kunsadiin bala ga nga hindi na sila ang amo na nga persona, no? Hindi sila ang amo na nga persona. Gapapanggap sila nga sila ina. So ini nga fraud scam pwede ni sila for example, taganta sila example mga classmate, no. Ini nga fraud scam pwede naton ginatawag for example ang tag-iya sang amo na nga Facebook account sang unay gabaligya sabi sa mga helmet or gabaligya sa motorcycle parts. So wala naglaom ang buyer nga inagali si seller na scam na na-hack na yung account. So i-message mo siya nga magtagpila ning imo ano so baligyaan ka man tag 4,000 3,000 naman na. So mapapanggap siya nga siya na. So ikaw man no na, wala ka nagpa-legit check o kon wala mo gin-check anay ang Facebook niya nga iban galing nga mga items tugay na to na sold. So ikaw nagbakal ka man. Pag bakal mo nagbayad ka sayo like 4,500 pesos, gin-block ka na dayon. Na-scam ka na sang
1: yes.
0: Mareklamo ka na dayon sa amon nga na-scam ka ni 13 amon ni. Dito mula nabalaan nga ang pag-scam gali sa imo is na scam, double scam ka. Nagbayad ka na, naintuan ka pa nga hindi siya muna nga persona o muna fraud scam. Yara, nadana tabo mo. Nga gabaligya na siya sa una. Ano to ginabaligya ni Sir Man sa bata? Do gabaligya to sa mga parts ng motorcycle parts. nga nagbakal no sa so, ginapost na siya ang ending hindi siya gali na ang amo na ang nagreply nga persona balira ini ya account so gintrace ang pagchecks ang amo ng account the year 2021 pa ang last nga naka-post siya so bali hindi na na active account so damo to nagreklamo siya for dito yung explain nga hindi na siya ang owner na sa amo na account kay tungog na hack na siya so napamatud-an niya to nga hindi na siya ang owner sa amo na account amo na isa sa ginatawag nga fraud scam.
1: Okay, oo.
0: Ang isa naman ginatawag naton nga fraud scam, gingamit naman ang imo nga identity. For example, nag-apply siya bisa isa ka utang cellphone dira sa Facebook. So gingamit niya naman ang imo nga account no, isa pod ikaw no ng fraud scam, may nag-chat sa imo sang as ng ID tanan-tanan. Sing na ID nga ginan no mo gingamit mo pang apply sa tanan nga mga landing app. So ina landing app no gingamit mo ng utang kada bla bla bla bla wala mo ginbaydan kay ti syempre kabalan ka wala mo na ginpangbaydan. Ang nagbayad amo to ang gingamitan mo sang ID. So ang gingamitan mo na sang ID na amo na siya ang mabayad kay ato tong iya number pero ang gingamit mo ang number mo nga peke as siya na ang mabayad. So ang nagamit sang imo nga personalidad amo to ang fraud. Ikaw ang sagi tawag kag contact sang amo nga lending app nga ginaplayan mo, ginpost ka tanan nga contact sa cellphone mo, gin message, ginpantawgan nga natanan nga nakakilala, ginpost ka sa Facebook, ginpahog ka sang pila ka lending app nga ginutangan sang amo nga persona. No? Yes. So grabe, isa pa gid ina sing natawag nga fraud scam. Kagisa naman no mag-apply ni bla mga plan, mga postpaid no ginagamit ang hindi iya personalidad fraud man na. Maghalong gid kita sing natawag nga mga fraud mga ka K5 kay damon na sila subong no ginagamit nila ang ato mga picture

0: sa hindi ko kilala nga mga numbers, naka-spam na sila. Ang mga numbers sa gatawag sa ako, naka-spam na sila kaya hindi ko na sila makakilala.
1: Oo.
0: Kag kinanlan, tagid may personal space, gid kita yung ginatawag.
1: No. Amo na no, hindi gid mag-click sang mga links nga nag-upload sa inyo number. Ang next is mag-double check bago magpadala ng pera online. Sakto to ginahambal ni Kasmit, no? Waay ka mo kabalo kung bala legit ina nga sealer. Nagpadala lang ka mo kay abi ninyo, siya pa na ang sang una nga nagbaligya, pero hindi nagali. Then, yes. Na-scam ka na.
0: Tapos, hala, pag-ibla Kasmit Jane, for example, ako, be, gamiton ko imo account. Tapos, ako, busy scammer, ako si hacker, gamiton ko imo account, mangulam ko kwarta sa imo nga mga, sa Facebook.
1: Sa Facebook sa, mga numbers,
0: sa Messenger ang arada nga active da mahulam ko kwarta knowing nga abi nila ikaw ang nagmessage kim pahulaman ko nila kwarta sa lain nga number nga gisend nila sa akon. Well, mga ka K5, hindi ka muna magpati, no? Hulat ninyo, tawgan nyo, video kula nyo kung siya gid man ang gahulam sa inyo nga sa inyo kwarta.
1: Oh, especially nina lang wala gid sa kagi hulam si imo, tapos gulpi lang mahulam si imo, yan, no? Damo na, no, damo nagakatabo kag damo na nagreklamo ang about sina, no? Ang okay, next, no, gumamit ng malakas na password at enable ang two-factor authentication. No, may bago na nasubong nun sa aton yung mga accounts lang ginobra. May ara na kita two-factor authentication. No, pwede nyo na siya ma-enable. Then, dapat gamitan nyo gin ang password nga hindi balaya nga nakuha nyo sa pangalan nyo or sa inyong birthday. Kung pwede, paano nga hindi ka magkuha sa dira nga ano no nga name nyo kasi inyo nga birthday no himuan ninyo kaya masapos na sa mga sudlo ng inyo nga mga accounts kung ginagamit nyo ang inyo manangalan kay inyo mga birthday kay makita lang man nila. Next, ang last is i-report agad ang anumang kahinainalang transaksyon, no. Example no sa iban din, no, may ara iba, no, may ara man ko kilala, no, nga ang iyang account, ang iyang debit card may nagaiban nga transaksyon nga wala niya gin transaksyon. Hindi siya ang nagtransaksyon. So, ang ginimo niya, nagkatugoy siya mismo sa banko, kagagin pa, ano dito?
0: Kagara bala, ako charged experience lang gin niya kung ginatawag. Di ba ma-apply-apply? Ako labido sakon. Nag-try ko apply sa mga credit card nga inino nga gina-offer sa aton. Mas mayo bala nga sa bank na lang gid ka mo mismo palapit nga legit gid nga bank kay ang inyong identity ginagamit gidjaya wala ta kabalo kung sino but ang mga na-engage nga didto gid ka mo sa bank mismo. Hello lang da galik kay manang Stacy. Hello, manda kay Sir Di Guzman, sent GCash. Yes, no, kaga syempre sa mga K5 ta dira, no. Especially sa mga OFW naton, kay syempre kis hindi na sila ka, sapo may maulam sila kwarta, tapos hindi na sila ka reply kay tungod nga sa kon sila hindi sa ka call back or busy na sila. Please, no, isituate nyo gid, double check nyo gid. Ngang ina kwarta nga po ang mapahulaman nyo kwarta, legit gid nga kilala ninyo. Nga kung sa diin, no, kumaya sila bulig sa inyo, yes, normal na, no, mayara kita tao nga ginapangayuan bulig. Kagat, siyempre, no, sila naman ang pwede na ton pangayuan buligan. No, maano gid kita, ma-inform gid kita sa ila nga o kung i-double check tagid, no, sa mga OFW dira naton nga sila gid na ang aton padalaan. Siyempre, kabalugi kami sa sakripisyo kagkakapoy nyo dira, no, dira sa iban nga lugar para lang makatag man mayo nga pangabuhi sa inyo nga pamilya. Kaga siyempre, sa mga ka-K5 ta dira, no, nang sa dasong nga Domingo, may ara naman another topic naman kita sa nga tawag nga scam, madamo pagid kita sa scam may natawag. Kaga siyempre, no, mga bisita naman natin kay Tim, medyo sako pa sumong si Ma'am Silva regarding nila sa mga karapatan ng mga kabataan. Siyempre, lapit na lang abi classic.
1: Namin ginakasmitan, you know, ma-discuss ang mga safety tips na bala against na bala sa crime ba lang rape, no? Mm-mm. Kaya nasugod naman ang klase, no? Na-meet nyo siya nga ma-discuss natin para sa aton yung mga kabataan, no? Kaila binagid ang mga kolehiyo na nga may klase ba sila kung gabi? Kaya sa mga kabataan man, syempre nga malayo bala sa ilang nga bala, ang ilang eskulahan. Na-meet nyo siya nga ma-ano ma-

0: ton mangina topic din aton diri no maita ni kung ara si ma'am at least ya ma anon in ma'am sa aton
1: kay sa mga K5 sa dira no nang sa mga kabataan aton dira nga gapamati sa subungapon magasugod ng abri klase kay sa mga ginikanan no isi to itagid no ang madulong sa aton kabataan ang masaligan naton yes, nga tawo di bala no kag lain gid jaya na kay ibili naton ang mga kabataan nato sa ila mga kamot halungan tagid ang aton nga mga kabataan mga K5. No, mga K5, kita iliwat kita. No, sa Madison nga, Domingo ga pa, salamat kami kay Doc Ramil Oyser sa imo paghatagid sa amon chance nga mabatian kami sa kahanginan kag syempre sa imo mapisan nga technical staff. I-like kag i-follow ang Facebook page sa K5 News FM Bacolod kag syempre ang Facebook page sa Negros Occidental PNP. Mga K5, kita iliwat sa Madison nga, Domingo, ala una, tub-tub, alas dos sang hapon na kaginiyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Magaservisyo sing san tampada kag matutod. Maying hapon kag madamagid nga. Salamat mga kasimanwa.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
2: Ano bala ang mabulig sa D3Bio si Imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Iban nga libro, iban nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kay may macrophages ka, nga makontras mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinoga pa baskog si iya, it's still D3Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3Bio. Dr. Ramil?
3: Natural killer cells. Mm-hmm. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
2: special forces,
3: mga scout ranger.
2: Mm-hmm.
3: Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra, pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula. Mm-hmm. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
2: Correct.
3: Mm-hmm. Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi ma-absorb kung wala si D3Bio.
2: Correct. Mm-hmm.
3: Kita mo kung ano ka-importante si D3Bio.
2: Mm-hmm.
3: Kung lantaw na to, si D3Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin.
2: Mm-hmm.
3: Pero ang D3Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No?
2: Mm-hmm.
3: Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kantoonan niya, pamatcho na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma bacteria, importante naka D3Bio ka nga daan.
0: D3Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3.
2: Mga butka. Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy may virus ka sulod. Prepat chunta ka ha. Damo ka pamahalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya ya, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patyo niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells kung mag-rebuild din ni, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sino ka control si iya, amunin si natural killer cells. Cause natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3Bio. Kasi D3Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
3: ato
2: na
3: ninja of your immune system.
2: The ninja of the immune system para magdamo sila.
3: Mm.
2: That's how vital D3Bio means.
3: Imagine lang, ano ang kanami sa ano, D3Bio?
2: Mm-hmm.
3: May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto kakaikuan, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabuling sakon.
2: Correct.
3: Eh, ina kung nakainom ka D3Bio. So kung lantawan mo, ang D3Bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
2: Correct.
3: Para maprotektahan against sining gitawag mga reading cells.
5: Oh, D3Bio ka na.
3: D3Bio lang na ya. Kaya hindi magsalig nga abini mo nabakunahan ka na bakod ng imong immune system. Lantan ka ba Japon?
5: Mm-hmm. Pwede
3: dahil
5: ka
3: hindi akong may ipasulod ka nga second immune system.
5: Correct.
3: Ang imong D3Bio. Mm-hmm.
0: D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butka. D3Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Kagamaayong hapon sa tanan naton nga tropa nga yara sa Kabankalan, sa tropa naton nga yara sa Hinubaan na sa Silay, kaga sa Sipalay, sa Cebu, kaga sa Bohol. Maayong hapon sa tanan. Kaga don't forget to please like, share, kag comments sa aton nga programa sa sining hapon. Live kita nga makita kaga kabatian sa Facebook page sang KFM News FM Bacolod. Maayong hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Kag antis kita magasugod maga K5, no? Maga tamyaw ako danay sa mga dongganon nga tao sang aton nga Philippine Army. Sa Commander sang 303rd Brown Eagle Brigade, maayong hapon Brigadier General Ted B. Dumusbog. Sir, good afternoon. Kaga sa aton nga brigade si IMO officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco. Sir, maayong hapon. Kagamuman sa atin nga 94th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Siegfried D. Tayaban. Kaga sa atin nga 79th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Kaga sa aton nga 62nd Infantry Battalion na ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Kag indi taman pag kalipatan mga ka K5, no, ang tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villaruel III. Sir, maayong hapon. Kag-amuman ang aton nga executive officer sang peacemaker nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamanca. Kagasubong man ang commanding officer sang 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan ni Captain John Carlo P. Mallorca. Sir, good afternoon. Kag-amuman, no, maayong hapon sa tanan naton nga taga-Bacolod, no, na sa makita ko subong mga ka-K5, no, hindi gida masyado init ang aton nga tiyempo, pero daw maulan, no, panigurado 80% gidni nga maulan karun sa gabi, kay daw ga-init ang tiyempo, pero gagalom ang aton nga kalangitan. So, kung may plano kita nga mag-night party, no, i-cancel na lang danay naton, kay daw maulan gid karun sa gabi. Kag ang motto naton subong mga ka K5, no? Himuon naton nga maayo ang subong kay amo ini ang pundasyon na sang aton nga maayo nga palaabuto na. So para sa aton nga mga kabataan nga nagapamati, no, nga mayara pa si nga panahon na para magdesisyon sang insakto, mayara pa si nga panahon na para magapangamuyo, no, para nga mag-seek sang guidance sa kay Lord, no. Himuon gid nato na sang maayo ang aton nga mga desisyon sa kabuhi para yara kita sa insakto nga dalan sang aton nga pangabuhian, kay kabudlay kung ang aton nga present sa subong nga tiempo, no, kiwi, kaya panigurado kiwi man ang aton nga buwas damlaga. So paniguraduhon naton mga ka K5, no, nga himuon naton nga maayo ang subong kaya amo ini ang pundasyon na sang aton nga maayo nga palaabuton. Kag oras naton alas 2:07 na kita sang hapon mga ka K5. Kaga para naman sa aton nga balitang edukasyon mga ka K5, no, handa na bala, kaga ready na bala ang aton nga mga pampubliko kaga pribado nga eskwelahan, no, diri sa Negros Occidental. Kaya magasugod na buwas ang aton nga abri klase. Usually mga ka-K5, no, basta abri klase o kon first day of school, hindi pa man gina magklase. May ara pa na siya sa mga getting to know each other o kon sa orientation. Pero handa na gid man bala ang mga pasilidad sang aton nga mga eskwelahan. Of course, handa na gid mga ka-K5, no. Kaga yara, no, ang aton nga mga nagkalailain nga ahensya sang gobyerno podang aton nga mga volunteers sa pagpaninlo sang aton nga mga pasilidad sang eskwelahan para nga handa na sa pagbaton sang aton nga mga estudyante para sa bag-ong abri klase buwas nga adlaw. Kahit

after matapos ang malumpuson nga Brigada Eskwela, no? Nga may tayo mga bayanihan sa paaralan, makita na naton ang dako nga pagbag-o sang aton nga eskwelahan, no? Napintahan na ang mga basura na segregate na, ang mga hilamon na pangkuha na, no? Kaga mga basura na panghaboy na. So ready na agad ang aton nga mga pampublikong eskwelahan diri sa Bacolod City. Kaga syempre no, nakigbahi na sa dako nga buluhaton, ini ang aton nga mga manunudlo, of course, ang aton nga mga ginikanan, ang aton nga mga pumuluyo, ang aton nga mga volunteers, no, halin sa mga nagkalailain nga grupo o kona stakeholders diri sa Bacolod, ang aton nga mga faculty and staff, kagiyara man ang aton nga Philippine National Police, kag ang aton nga Philippine Army, no, nga nagbulig sa pagpaninlo sang aton nga eskwelahan diri sa nagkalain-lain nga pampublikong eskwelahan diri sa Bacolod. Ilabi na gida sa dira sa Antonio L. Jaime Elementary School, no, dira sa Mansilinga, na kaga dira sa Negros Occidental High School, no, sa katapusan na sa Brigada Eskwela kung sa diin yara nag-intra ang aton nga mga kasundalohan na sang 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company upod ang 94th Infantry Battalion, no, kagayara man ang iban nga taga 79th Infantry Battalion, no, under 303rd Brigade 3rd Infantry Division Philippine Army nga nagbulig sa pagpaminta, no, sang aton nga mga eskwelahan, kag of course, no, mayara sang libreng haircut para sa aton nga mga kabataan. Kag kung sino, no, ang gusto nga magpa haircut sa amoy na nga tiyempo. Kag syempre, no, padayon kita nga mag-alagad sa aton nga mga kabataan, kay kahibalo kita mga ka-K5 do nga kabataan ang pag-asa sang aton nga bayan, no, gani ginahambal ina ni Dr. Sir Rizal Titani, padayon kita sa paghiusa kag pagbilug pagbinuligay para nga ipakita naton sa mga kabataan kung ano ka importante ang pagbinuligay para amo man nga pagasundo nila, no, kag i-mind man nila sa ilang kaugalingon. Ikaw ang tahanan ng aking lahi kayo mang. Kaga mga ka-K5 daw, may good news ako para sa aton nga mga pumuluyo sa tanan nga nagapamati, nagatanaw sang aton live sa sining hapon, no, nga mayara kita nga palaabuton nga fun run, no, sa bulan na sang Agosto, mga ka-K5, no, August pa, pero amat-amat na kita practice sa pagdalagan, kay kahibalugid ko mga ka-K5 nga kanami magdalagan kung may motibasyon kita nga premyo, no, sa pagkatapos dalagan. So kadamo sa mga rewards nga pwede naton makuha, kadamo sa pwede naton makuha ng mga prizes sa aton nga fun run, no, sa August. So amat-amat na kita practice, kag amat-amat na kita panginganyo, no, sa mga kilala naton nga mga gusto mga fun run, na sa palabuto naton nga fun run, no, sa aton nga Philippine Army, ilabi na gid ang Civil Military Operations.

0: Kaga mga ka-K5 no, halong-halong kita sa subong nga tiyempo, kaya kabudlay gid no kung hindi kita mag-ulo aligmat sa mga gakalatabo sa aton nga palibot. So kinahanglan naton nga magwa nga maya kabadi o kuna may upod para nga hindi delikado para sa aton nga kaugalingon.
1: Di papayag na ikaw ay maaglahi kahit
0: kaga maayong hapon gali no sa akon nga technical sergeant. No? Kaya Technical Sergeant Michael Ayan Fuentes nga bag-ulang report kay halin sa MWB no, naka mental wellness break na ang aton iban nga tropa. So kinahanglan tagi din na mga ka-K5 no ang mental wellness break kay para nga mahay moral kita, mapataas ang aton nga energy, kaga syempre ma-boost ang aton nga matag-adlaw nga tanan no, kung makita tang aton nga pamilya, makita tang you home sa aton nga mga loved ones, kay kabudlay kung hindi kita maka mental wellness break base kung na-depress na kita da sa ubra no, paypos-hipos lang abi naton okay lang kita pero hindi na tagali okay. So sa liwat kinahanglan naton ang mental wellness break. Hindi lang sa Philippine Army no, kundi sa tanan nga trabaho no, mapa-teacher ka man, mapa-janitor. So kinahanglan nato na irespeto ang bawat hustle sa isa ka tao o kuna sa isa ka trahabante. Kaga subong mga ka-K5 no, magakadto na kita sa aton nga topiko. Kung sa diin pag-istriyahan naton mga ka-K5 no ang aton nga 79th Infantry Battalion, kung sa diin naghatag asing immediate assistance no sa mga residente sa Barangay Tamlang sa Kopsang Escalante City.

0: So mga ka-K5, no, oras naton alas 2:15 na kita sang hapon. Kag magakadto na kita sa aton nga topiko kung sa diena sang June 1 sinila mga tuig mga ka-K5 no nag-encounter no sa mga katapo sang New People's Army kag sa aton nga 79th Infantry Battalion na sa Barangay Tamlang sa Copasang East Calante City. Kag ini nga mga grupo mga ka-K5 no maya kaangtangan sa Abril 19 nga inkwentro sa Toboso kung sa diin 19 man ka mga katapo asang New People's Army ang nautas ang kabuhi.
1: Pilipino ako sa puso tiwa ang buhay ko sa bay.
0: Kaga mga ka-K5 no suno sa ila pinalangga nga kapitana sa nga barangay Tamlanga sa Copasang Escalante no nagsugod ang pagbayluhan na isang lupok no sa tunga sang aton nga mga 79 Infantry Battalion kaga sa mga katapo sang New People's Army mga alas 2:00 sang hapon. Kaga gilayon sila nga nag coordinate sa otoridad kung ano ang kung ano na ang sitwasyon sang ilang barangay kaga nahibaluan nila nga yara ang aton nga mga kasundaluhan para sa ilang para i-secure sila para buligan sila kaga para proteksyonan sila mga K5 no sa mga amo nga mga tao nga gaguba sang kalinong kaga gulba sang kahilwaya na sang ilang barangay. Kagasuno sa ila kapitana mga ka-K5 no mga 5 ka minuto no ang pagbayluhan na isang lupok kaga nagkaroon na sang sagupaan kaga sa kasamaang palad mga ka-K5 no mayara sing upod sa mga tropa naton no sa aton nga mga kasundaluhan nga nautas ang kabuhi no nga si PFC John Ray Brazil no habang ginaobra ang iyang tungkulin habang naghatag siya sang proteksyon na sa aton nga mga pumuluyo.
1: Ikaw ang tahanan ng...
0: Kaga naghatag kita sang sipatiya no sa pamilya sa asawa kaga sa ginikanan no sa kaya PFC Brazil kaga didto ang mga dungganon nga taho didto ang mga commander sa 3rd Infantry Division didto ang aton nga Secretary of the National Defense sa haya ni PFC Brazil para ipakita ang ilang simpatiya para ipakita ang ila pagbulig sa aton nga tropa nga nakuha ang sadya nga kabuhi tungod gibuhat niya ang tanan gibuhat niya ang iyang tungkulin bilang isa ka sundalo no sa nga Pilipinas kaga mas maayo na lang na mga ka-K5 no nga mautas ang imo kabuhi sa insakto nga dalan o kuna sa insakto nga pakigabaylo no kaysa mautasan ka sang kabuhi sa sala nga prinsipyo ang imo nga ginaintrahan o kon sa sala nga organisasyon ang imo nga ginaintrahan. Kaga sa subong mo, kaga mayara sing napilasan, pero stable naman ang iyang kondisyon sa subong mga ka-K5. Kaga after sa nga coordination, after mabalaan nga okay na, no? Nag-evacuate ang aton nga mga pumuluyo. Kaga after sa na June 2, no, pwede na nga after makita naton sa mga kasundaluhan, sa mga kapulisan nga pwede na kaamat-amat ang aton nga mga pumuluyo sa Barangay Tamlang, no, pwede na sila galayon ka balik sa ilang nga mga puluyan. After masiguro sang aton nga Philippine Army kaga sa nga Philippine National Police nga okay na kaga sigurado na ang seguridad sang aton nga mga pumuluyo. Shout out kay Deniega, shout out ma'am, gapamati kami diri sa Basak Lapu-Lapu, Cebu. Maayong udto ma'am Deniega. Labot na ta sa Cebu mga ka-K5 ba. Madamo gid nga salamat ma'am Deniega sa pagtan-aw, kamusta kada ma'am? Happy Sunday lang tada ma'am. Kaga pag-istoryahan naton mga ka-K5 no kung sa diin ng aton nga 79 Infantry Battalion nga wala ni nagapabaya sa aton nga mga pumuluyo dira sa Barangay Tamlang nga sakop sang Escalante City kung sa diin naghatag sila sang immediate assistance no sa mga pumuluyo dira sa Barangay Tamlang. Shout out kay Boss Dino Kaalim, maayong hapon ma'am. Halina sa Barangay San Jose, Binalbagan. Yes, maayong hapon ma'am, Boss Dino Kaalim. Sa puso't diwa, ang buhay ko sa ba. So mga ka-K5, no, gilayon nga naghatag sa bulig ang aton nga 79th Infantry Masaligan Battalion sa Provincial Government of Negros Occidental kag Local Government Unit o kon LGU sang Escalante City sa mga pamilyang apektado sang bag-o lang armed engagement, no, dira sa Barangay Tamlang Escalante, no, sang June 1 na sinila mga tuig. Ayag na ikaw ay maaglahi kahit dugo. Kalakip sa nasambit nga aktibidad ang pagpanagtag sang food packs kag hygiene kits sa mga apektado nga pumuluyo. Dugang pa ang mga tropa nga nagbulig sa pagdulong sang emerhensya nga suporta sa pagkaon kag sa paghiwat sa mga sesyon na sang psychological first aid. Ginhiwat man ng isa kapulong-pulong agod ipahibalo sa mga pumuluyo angot sa damlag lang nga sitwasyon sang seguridad kaga mapasanyog ang ihibalo sa mga kalakasan nga ginahimo sa mga nagkalabilin nga mga grupo sa nga Northern Negros Front. Sa isip ko sa salita. So mga ka-K5, no, ang pulong-pulong naghataga sa nga tinaw nga impormasyon sa mga pumuluyo parte sa seguridad kaga sa mga hilikuto na sa mga Northern Negros Front, no, kung sa diin na dako ang bulig sini nga mapalig-on ang ila mga ihibalo, mapalig-on ang ila nga mga kooperasyon, no, nga nagapakita nga ang paghiusa amo ang dalan, no, para sa insaktong kahilwaya na sang aton nga barangay o kun amo para ipakita nga ang paghiusa sang tanan amo ang pinakamaayo nga sa bata sang mga hindi maayo nga mga buluhaton na sang aton nga mga lain nga grupo o kun sa pihak nga grupo. Para sa bayan, susundin ko. Para mapanatili o kun ma-maintain nato, no, ang kalinong kaga kahusayan o kon kahilwayan na sang aton nga barangay.

Ginpatigayon ang humanitarian response sa pagbinuligay sa Office of the Vice President Negros Occidental, Provincial Health Office Escalante City, PSWDO kon provincial provincial Social Welfare and Development Office, City Social Welfare and Development Office kag City Disaster Risk Reduction Management Office kag mga istasyon na sang aton nga kapulisan sang Escalante City kag barangay city officials sa barangay Tamlang no kung sa diin yara ang ila presensya para maghatag sing bulig no sa aton nga mga pumuluyo nga na nag-evacuate no sa Tamlang Elementary School.

0: ang batalyon nagapabilin nga malig-ona sa iyang pangako nga sa pagsuporta sa mga apektado nga komunidad kag magtrabaho upod sa mga kaupod nga ehensya sa pagsiguro sang kaayuhan, kaluwasan kag kabakod sang mga pumuluyo. So ano among ano ang mabulig sang aton nga mga kasundaluhan mga ka-K5 no matapos ang nahitabo nga mga encounter diri sa Negros Occidental no? Of course mga ka-K5 madamo asang pwede nga maibulig ang aton nga mga kasundaluhan indi lamang ang paghatag sang seguridad, indi lamang ang paghatag sing proteksyon no sa aton nga mga pumuluyo kundi amuman no ang gahom nga ang aton nga kahilwayan yara gihapon kaga syempre no ang aton nga Philippine Army nagagiho gihapon para nga padayunon ang pag-uswag kaga para mapakita naton nga nagabuligay kita kaupod ang aton nga mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Hindi lamang ang paghatag sang proteksyon kag kalinong no kundi amo man ang paghatag sang pagkaon, matinlo nga tubig kag mga hygiene kit no sa aton nga mga pumuluyo nga nagakinahanglan kag kung ano pagid ang ilang mga kinahanglan no during sang times nga gakinahanglan sila sang bulig kag syempre no ginapangabay naton ang aton nga mga pumuluyo nga stay alert lang kag stay updated lang kita sa mga news no kag stay kalmado lang kita sa piyak sang mga makapaalarma ng mga ihitabo. Kaya syempre no, yara man ang aton nga mga kasundaluhan, no? Aton nga kapulisan, upod ang aton nga mga respective barangay officials para tagaan kita sang mga sang kahilwayan kang hindi makita na nila pagpabayaan mga ka-K5. So sa liwat, no? Maayong hapon kay Kim Arison Flora. Monitor lang kami sa Sumag. Good afternoon na, sir. Kim Arison Flora. Kag-amuman kay Sir Lawrence De Los Reyes, maayong hapon sa tanan, listening from Binalbagan. Sir, maayong hapon. Di papayag na ikaw ay... Kag syempre mga ka-K5 no mayara kita sa nga unit sa aton nga Philippine Army nga mga medical team no kung sa diin naghatag sang libre nga check up naghatag sing libre nga bulong kag libre nga paglantaw no sa aton nga mga pumuluyo nga nag-evacuate nga nagakinahanglan sang check up no kay tungod sa kakulba tungod sa katroma no nga ginabatsyag nila during after sing natabo nga inkwentro. So yara ang aton nga mga medical team sang Philippine Army para tagaan sila sing atensyon o kung tagaan sila sang medisina. Di ako maghahangat ng parsa. Kaga sa karun mga ka-K5 no yara gihapon ang aton nga pursuit operations no para mabantayan ang aton nga mga komunidad, mabantayan ang aton nga barangay no dira siya sa barangay Tamlang sakop sang Escalante no yara gihapon dira ang aton nga mga 79th Infantry Battalion kaupod ang mga lain nga units sang aton nga Philippine Army para matagaan sila sang seguridad no kaga para mamonitor kung ano ang sitwasyon sang ilang barangay. So naga-coordinate kita sa mga pumuluyo naton dira no nga kung mayara kita nga mga taho nga makita nga hindi naton kilala o kung kahinahinala o kung na mga taho nga daw may ginaubra nga illegal sa aton nga barangay gilayon gid naton nga i-report dayon sa aton nga barangay official sa aton nga kapulisan no kung na sa aton nga mga kakilala nga mga kasundaluhan para hindi man naton maubra dayon no at least mabantayan naton sila kag mamonitor naton ang ilang aktibidades no kaga isa ina mga ka-K5 no sa mga kinahanglan naton buhaton bilang isa ka maayong residente sang aton nga barangay hindi lamang sa pagsunod sang rules and regulations sa aton nga barangay kundi sa pagabulig no para sa kahilwayan kaga para malikawan naton ang mga lain nga mga ihitabo sang aton nga barangay. Syempre no aton ina barangay kinahanglan naton nga bantayan, kinahanglan naton nga palanggaon kaga kinahanglan naton nga makigkoordinar sa aton nga mga barangay officials para nga para sa aton kabataan, para sa aton pamilya, no? So kinahanglan naton nga magbinuligay mga ka-K5. Kag oras naton mga ka-K5 no alas 2:28 na kita sang hapon. So karon mga ka-KFAB, no, pag-aistoryahan naton ang aton aspiring PME year, no, kung sa diin halin siya sa 4Ps, no, nga naging Philippine Military Academy siya nga nag-graduate siya sa PME. Kagasubong para sa mga nagatan-aw kag nagapamati, no, mag-commercial break kita danay. Standby lang kita. Madamo gid nga salamat mga ka-K5.
1: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, nipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tingke.
7: Kitang-kita.
9: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. K5 News FM. News FM.
2: Ipapayag na ikaw ay maaglahi kahit dugo ang mangi.
3: Oras naton mga ka K5, alas 2:39 na kita sang hapon. Kaga magabalik kita mga ka K5, no, kung sa diin ginaistoryahan naton kagina ang natabo nga encounter sa Barangay Tamlang sakop sang Escalante City. Kaga kung sa diin ang aton nga kapulisan upod ang aton nga mga kasundaluhan kag upod ang aton nga mga barangay officials kag mga nagalain-lain pa no, nga mga ahensya sang gobyerno nga naga suportahan kag nagbuligaya para ipakita ang kasiguraduhan sang aton nga mga pumuluyo sa Barangay Tamlang nga okay na sila kag pwede na sila kabalik sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga puluyan. Kag happy birthday gali no sa aton nga mga June babies sa Sininga Bulan. Happy birthday sa akon nga best friend nga si Junie Rose King King. Belated happy birthday. Kaya Domingo lang biang akon nga programa. So subong talang ka no mag-greet sang happy birthday. So God bless kag kita ay kita no kung makapuli ako sa akon nga MWB. Kaga karon mga K5 no pag-iistoryahan naton ang isa ka story no, isa ini ka inspiring stories para sa aton nga mga kabataan nga nagahandom sang dako para sa ilang buwas damlag no. So isa ka 4-piece nga nag-graduate sa Philippine Military Academy no. Sang una isa lamang siya ka 4-piece sa subong PME year na siya mga ka K5. Si Cadet First Class John Roy E. Barana sang Uslob, Cebu ang nag-graduar sa Philippine Military Academy bilang kabahin sang Talang Dangal Class of 2026 nga nakakuha sang pinasahi nga pagkilala pinaagi sa Sports and Physical Development Unit plaque. Antes magsulod sa Philippine Military Academy, benepisyaryo si Baran sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program nga mas kilala bilang 4-piece. Ang iya pangalakaton nagapakita kung paano ang suporta, disiplina kag determinasyon makabulig sa pagbukas sa mga ganhaan para sa mga estudyante nga nagapadayon para sa ilang mga pagpangandoy. Hamakon mo na no mga ka-K5 no sa mga kabataan natin nga nagapamati kung may ara gid man no nagagraduate siya sa isa ka prestigious school no sa isa ka eskwelahan nga hindi maeskwelahan sang tanan sa isa ka eskwelahan nga halos hindi ko gani matapakan o kung halos hindi ko gani malabot no pero isa naton ka pinalangga no nga kabahin sa nga 4-piece no ang nag-graduate na kagasubong isa na ka PME year no. Basta puno kita sang paglaom, no? Kaga motivasyon mga ka-K5, wala gida sang imposible. So isa ini ka reminder sa ato no nga mga kabataan nga nagapanumdum pasubong no kung maano gid man ko bala in the future o kon ano gid man bala ang akon nga purpose sa akon nga kabuhi o kon maano gid man ko bala no base masulod na lang ko sa isa ka organisasyon nga wala gid sa nga maayo nga tahakon para sa akon buhas damlaga. So isa ini ka eye opener sa aton mga ka-K5 no, biskan nga miskan na pigado ikaw no, nga miskan na feeling mo wala sa nga gapati sa imo o kung na feeling mo hindi ini para sa imo, no? Isa lang ina nga pagpangamuyo, no? Basta consistent ka lang sa pagpangamuyo, kaga puno ikaw sang paglaom, kag motivasyon, no? Kaga dedikasyon sa imo kaugalingon, wala gid sang imposible. Pwede mo gid mga ka-K5 malabot ang imo nga mga ginahandom sa kabuhi, no?
2: Para sa bayan.
3: Halina sa simple nga pagsugod sa Cebu. Pakadto sa mga nagapanguna nga institusyon sa kasundaluhan na sang pungsod. Ang istorya ni Baran nagatindog bilang inspirasyon sa mga Pilipino nga mga manunudlo nga nagahandom nga mag-alagada sa pungsod.
2: Maghahangad ng parsa.
3: Ang iya kadalagaan na nagapahanumdum sa mga estudyante nga ang kaimulon wala naghahatag kahulugan sang potensyal upod ang pagpadayon, pagtuo kag kaisog nga magpadayon bisan ang pinakamabudlay nga banas makadulong sa palaabuton nga may kadungdanan kag pag-alagad. So always tagid ipa-remind no sa aton nga mga kabataan.

So sa liwat, congratulations no para sa aton nga Cadet First Class John Roy Ibaran. Kabay nga ang imo pagpanglakaton makahatag inspirasyon sa madamo pa nga mga pamatan-on nga mga Pilipino sa pag-atinguha sa nga pag-eskelente, disiplina kag pagserbisyo sa pungsod. So ako mga ka-K5, no, 17 years old pa lang ko K5, ga-eskwela pa lang ko senior high school, nagahandom na gin ako nga makasulod ko sa Philippine Military Academy. So pandemic to siya mga ka-K5, nagkadto ko di sa Bacolod para magguha sang exam, no, sa Philippine Military Academy. Sa dira ako sa STI nagkuha sang exam. Hindi pa ko to di katultol sa Bacolod, wala pa ko sang may nabalaan kung may ano na di sa Bacolod kung ano ang akon nga apang lakato na sa PMA school, pero kay tungod nga desidido ko ya kag gusto ko magsulod sa Philippine Military Academy, nagkadto ko di, no, nga ako lang isa, wala kakilala, hindi katultol kag nagkuha ko exam. But unfortunately mga ka K5, no, para siguro sa iban hindi gid man budlay ang entrance exam, no, pero para sa ako nabudlayan na gid ko mga ka K5, ilabi na gid sa problem solving, sa abstract, so dira gid ko gakabudlayan. So amo na nga siguro wala ko na pasimpalad sa Philippine Military Academy, no? Kag amo na nga ginaparemind ko ang aton nga mga kabataan nga nagapamati, no, nga hindi siya tuod hapos, no? Pero ang hindi hapos mga kakipab, no, ara lang na siya sa beginning, ara lang na siya sa starting. So kapag nagapadayon ka na, kagyara ka na sa sulod sa PMA nga school, o kunyara ka na sa ibong handom, padayon na nga nagapadayon, kag wala na sa problema. Pangatahakon, basta disidido ka, kaga palangga mo kung ano ang imo nga ginaubra, kagong palangga mo, no, kung ano ang imo nga ginasudlan. At ang utos ng Diyos sa akin tutup. Kagasubong mga K5, no? Wala mong kutuot na kasulod sa Philippine Military Academy, pero yari ko diri sa Philippine Army, no? Kag nagapakita man, no, nga happy man ko. Kaga syempre, basta amo na gani mga ka-K5, no, basta puno ka sang determinasyon, puno ka sang motibasyon, wala gid sang imposible, makasulod ka gid kag kaya mo gid, no. Hamakon mo lang na isa siya ka 4 piece, no, basta ang mindset gani sa mga Pinoy, no, basta 4 piece, siyempre pigado, no, imol. So wala gid sang imposible, nakasulod siya sa Philippine Military Academy, tanan nga processing, tanan nga steps na kaya niya, no. So wala si imposible, kaya mo man, kagakaya manasang imo nga mga bata, no, sa nagapamati. Kung may handom kamo nga ang inyong kabataan makasulod sa isa ka prestigious school, no, makasulod sa isa ka eskwelahan nga makabulig sa ila sa pag-build up sang ilang nga kaugalingon, makabulig sa pagdisiplina, kaga syempre, no, dako ang bulig sang isa ka eskwelahan, no, dako gid ang importansya sa nga pilion naton nga eskwelahan para sa aton nga mga kabataan nga mag-build up sila nga may disiplina, nga may respeto, kaga may pagpalangga, no, sa pungsod sa Pilipinas. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:49 na kita sang hapon, magakadto na kita sa aton naman nga next nga topiko. Sa liwat, no, sa aton nga mga kabataan, no, isa kamo ka gahum, no, dako ang inyo papel sa aton nga buwas damlag. So tani, no, atarungo naton ang aton nga desisyon sa subong para nga maayo ang aton nga panglakaton para sa aton nga buwas damlag. Kagama ayong hapon kay Staff Sergeant Gibura. Sir, maayong hapon, halong-halong sa pag-jogging every morning kag every hapon. Sa mga ka-K5, no, ang aton nga next nga topiko kung sa diin ang Commanding General sang Philippine Army returns to West Visayas State University Inspire Awardees sa padayon Carry Forward with Purpose. No, kung sa diin sa Lieutenant General Antonio G. Navarrete, Commanding General sa Philippine Army, kag alumnos sa West Visayas State University o kon WVSU Integrated Laboratory School Batch 1986.

0: Nagbalik sa iya alma mater bilang guest of honor kaga speaker sa 2026 University Recognition Program, no? Sa nga June 3 sinila mga tuig mga ka-K5. Gindayaw niya ang mga awardees sa pagpili sa excelente kon excellence sa ibabaw sa nga pagka-mediocrity kaga ginapahanumdum sila nga ang ila pagkilala hindi lamang isa ka-personal nga kadalagaan kundi isa ka sadsara na para sa pagtukod asang pungsod nga nagapalanog o kona nagapalanumdum no sang apulong ni Dr. Jose Rizal nga amo ang kabataan ang pag-asa sang aton nga bayan. So mga ka-K5 no, if I will be the teacher no, kung ako to ang teacher, kung ako to ang iya nga classmate, kung ako to ang iya nga schoolmate, kung ara ko sa amo na nga eskwelahan, kung ako ang iya nga ginikanan, kung ako ang iya nga utod, I will be proud of mga ka-K5 no. Kaya makapa-proud gid mga ka-K5 no bilang isa ka ka-maestra no. Sa amo na ang estudyante nga sang una daw kadungol-dungol malang ni sa iya. Sang una daw hindi mo man ni siya mapa-oral recitation pero subong no. As we can see, mga K-5, no, makita naton, isa na siya ka commanding general sa Philippine Army. So, kung ako itong maestra, no, kung ako itong inyo pamangkoton, mga K-5, maging proud gid ko. Kaya tungod, hindi tungod, commanding general siya sa Philippine Army, kundi tungod sa mga contribution nga nahatag niya sa Bugos, Pilipinas, no. Kaga kundi tungod sa iyang nga gahom, no. Sa iyang tagipusoon nga gusto niya maging commanding general sa Philippine Army nga kadamo-damo na sang iyang nga nabuligan no hindi lamang sa mga operations sa Philippine military hindi lamang sa operations sang aton nga Philippine Army kundi sa kadalag-an sang bilog nga kasundaluhan no diri sa Pilipinas. So nagakuha gikan sa iya karera sa militar ginhataga na pag-atamod ni Lieutenant General Navarrete nga ang matuod nga kadalag-an ginatakos paagi sa pagpanguna kaga kolaborasyon indi sa mga ranggo o kon mga titulo ginapaambit niya ang iya lima kahaligi sa pagpanguna pag-atipan sang talento pag-sakdak sang moral pag-una sa ikaayong lawas kaga pagatinguha sang padayon nga edukasyon kaga pagsiguro sang pinansyal nga kaligon. Amo na gani mga ka-K5 no ang ginahambal nila nga mata sa ang maging humble kabala mga ka-K5 no kay amo ina ang ginapa-remind sa aton sang guest speaker naton sa webzone no nga kinahanglan naton maging humble at all times kay kung humble kita kind kita no mayara kita sang power para nga mapalipay o kuno ma-inspire ang iban nga mga tao mga ka-K5. So again inganyo niya ang mga estudyante nga magpadayon sa mga katuyuan nga mga magpadayon sa mga handom nga may determinasyon pagtuo kaga maathag ang iya panawagan sa mga estudyante nato no sang WVSU sa mga naggraduates nato nga mga estudyante nira no nga sakdagon ang dialogo tahuron ang serbisyo magi na ahente sang pagbag-o kag dumdumon pirmi no nga yara sa aton nga kamot ang pagbag-o kaga ang desisyon sang aton nga mga pangabuhian so indi gid kita no bilang isa ka graduate indi gid kita magpainto indi gid kita magasulod sa isa ka desisyon nga makapaguba sang aton nga buhas damlag no graduate kita sang isa ka nami ng eskwelahan graduate kita sang isa ka eskwelahan nga kilala so kinahanglan naton nga maging honorable kita no kag kinahanglan naton nga maging mapagmatyag kag syempre no maga paminsar gid sang aton nga mga desisyon sa kabuhi kung ano ang aton nga sudlan nga dalan o kung sudlan nga trabaho o kung sino aton pilion nga mga grupo aking bansa. So yari mga ka-K5 no ang mga makapaligon nga mga huna-huna nga mensahe kaghaom sang aton nga commanding general bilang guest speaker para sa mga estudyante sa WVSU Integrated School. ipapayag na ikaw ay kung sa diin no, ang ilang kahit dugo ang baging so yara mga ka K5 no, amo ina ang aton nga mga inspirasyon sa subong nga Domingo. So oras naton mga ka K5 alas 2:56 na kita sang hapon no. So sa tanan naton nga nagapamati madamo gid nga salamat kag akit makita ay kita K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500.
2: Si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon na cervical cancer. Paano tani malikawan? Ina aton pag-istoryahan upod si Dr. Ramil Uy, ang aton nga CEO.
4: Kabalo ka Sir JP, sunod sa statistic, ang Pilipinas may ara 34.3 million nga babae nga nagaedad sang 15 anyos pataas nga may ara sang risgo sang cervical cancer. Delikado ha. Imagine Sir JP, kun ikaw isa ka babae nga may edad 15 anyos pa saka, isa ka sa mga kandidato sa gitawag nga cervical cancer. Kag samtang nagataas ang edad, siyempre, meaning nagatigulang ka, mas taas ang risgo, labi na kung may family history ka sang gitawag cancer. Mm-hmm. Kung ako ya Sir JP, ang ako himuon, kay dako galit chance nga mangin ano ko, kandidato, may inom na ko DTX 500 kag may TC, para sa protection ko.
2: Mm-hmm. Oho, correct, Dok Ramel, ano? Panigurado na malang ni?
4: Oo.
2: In fact, sa kada tuig, more or less, 7,190 ka mga babae ang na-diagnose nga may cervical cancer. Kag, you know what, kada tuig? 4,000 sa ila. Sobra 4,000 ang nagakapatay sa cervical cancer. Mm. Mga Pilipina lang na, ha? Diri pa lang sa Pilipinas na Dok Ramil, ano bala ang cervical cancer? No?
4: Actually, ang cervical cancer, Sir JP, ang isa sa pinaka-common nga cancer ni sa mga babae. Ini ang nagasugod sa mga selula sang cervix, which is the lower part sang uterus. Mm-hmm. Kag ini ang ginagyan sa bata. Mm-hmm. No? Madamo sang rason kung nga anangin cancerous ang selula sang cervix. Mm-hmm. Unahon ta, Sir JP, ang pila ka mga strain sang human papilloma virus o kung ining gitawag HPV. Mm-hmm. Ini ang isa kasahi sang kagaw nga sexually transmitted kag mostly ini ang naga-infect sa mga selula sang cervix turning them into cancers. Mm. So dire pa lang Sir JP, makabulig na dako ang power combination nato nga permi naton gina-recommend ang DTX 500 kag Mighty C. Unahon ta ang Mighty C since nga ini ang sahi sang virus. Kayang-kaya pat yun. Tungod kay kung palainom ka Mighty C, meaning pa healthy ang imo nga immune system. Ang Mighty C ang nagaboost sang imo immune system agod ini ang may kapabilidad mag-locate, mag-identify kag magapatay sa mga kagaw including na ang HPV Sir GP.
2: Correct, Dr. Ramil, ano?
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
1: Nga nagapalandulong nubo
5: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
5: garantisado.
1: DTX 500
2: a healthy immune system is formidable germ fighting defense system. Paano naman makabulik si DTX 500 dok?
4: Before pa man Sir JP mangin cancerous ang selula, ini ang nagaagi sa gitawag mutation. Aside sa HPV nahibaluan sa mga pagtuon nga ang manubo nga level sang antioxidants ang resulta sa pagdamo sang free radicals or tuktoka. Para mintindihan, causes lipid peroxidation, then a protein damage, no? Amo nang matabo ini tanan ang nagapadulong sang gitawag nga mutation sang imo selula into malignant transformation. Amo nang delikado nang makanser ba ang isa ka selula. Now kapila tana ginasulit-sulit Sir JP nga kun pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, taas ang iya kuan nimo, ang iya nga antioxidant. Imagine ba 1.3 million nga ORAC units.
2: Wow.
4: Ang phenoli compounds, polyphenols kag flavonoids ini ang superstar halin pa sa kombinasyon sang disugard sugar cane extract og ining gitawag mapait nga bahin sang tubo kag amargoso. Di ang antay ang DTX 500 may ara siya kwan anti carcinogenic, may ara siya anti mutagenic and anti inflammatory. Di hindi gidya mapurmang cancer sir GP kung ano adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag mitis.
2: Gusto.
4: Anyway, inyo man lawas ah.
2: Correct.
4: Your body your choice. Basta kung gusto mo nga hindi ka magka-cancer, din do the right thing. Inom ka DTX 500 kag mitis. Adlaw-adlaw.
2: Gusto.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Negros Power at your service. Hibal-on ta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
7: Mosmedores, welcome back sa atong programa, ang Negros Power at your service. I'm your host, San Martigala. Last time, nagstoryahan ang kita about sa manual load dropping. Anong rason nga aga manual load dropping kita? Sa subong, well, iban ka pamangkot, nga akong mag-manual load dropping, kakapektuhan bala ang rates sa kuryente nato. Inaatol pag-astoryahan, kaupod si Engineer Christian Villena. Engineer, kamusta?
8: Yes, mayong adlaw sa atong tanan ng kagmayong adlaw sa atong mga consumers watching for this particular segment nato.
7: Engineer, nga nagakatabo ang manual load dropping kung sobra kataas ang demand sa kuryente.
8: Okay, regarding sa manual load dropping nato ng issue, no? So it's so timely. So balanon ta anay nga may manual load dropping. So may ara kita sa manual load dropping kay tungod sa mga issuances ni National Grid Corporation of the Philippines or ni NGCP. Actually, there are two alerts sa ginhamba nato. May ara ta sang yellow alert, may ara ta sang red alert. So dapat anay pabalon nga may yellow alert ta. So ang yellow alert ni siya, ang bot silingon sini, may aratas ang kakulangan sa reserve nga supply sa aton na kuryente. So, while ang red alert naman is may aratas ang itiya kulang na supply sa aton na kuryente. So, sa case ng red alert na aton na situation, tungod nga may aratas kulang na supply sa aton na capacity, that's the time ma-occur ang aton manual load dropping. No? So, ano ni siyang inatawag na aton na manual load dropping? So, ang manual load dropping, amon sa ang pag- rotating naton nga ina-manual kita buhin sa aton nga demand requirement kay tungod hindi sufficient ang supply nga generate sa aton.
7: Nagasaka bala dayon ang rates sa kuryente kung ga-manual load dropping kita.
8: Yes, basically kinabalan ta man ang aton nga presyo sa kuryente especially sa aton nga merkado is supply and demand siya, no? Hambal ta luwat may manual load dropping kay tungod kulang sa supply. So kung may kakulangan sa supply, ang demand nato ang gasaka, ang aton man nga presyo sa aton nga presyo sa kuryente is kataas man. That's why apektado gid ang aton man nga presyosang kuryente nga taga-implementar sa aton nga konsumidores.
9: Okay. Now, paano, well, syempre, let's talk about apektado. No? Paano naka-apekto ang kakulangan sa supply sa kuryente sa generation charges naman sa bill sa konsumidor?
8: Okay. So, balik taluwat, nambalta, kulang sa supply. So, ang supply, amun na siya ang aton nga 60 to 65% generation charge. Mm-hmm. So, once nga apektado ang supply, automatically apektado man ang presyo sa kuryente, automatic man ang generation charges yung hinapasa man ni consumer, sa kay consumers ni Negros Power. So, kung taas ang presyo, definitely we're expecting man nga pagsaka sa bill by the next billing month. Kay tungod sini sa instances nga kakatabo sa aton subong.
9: Okay, let's talk about naman presyo liwat no. Presyo sa kuryente. Nga nagataas ang presyo sa kuryente kung kaisa during peak demand hours naman. Okay.
8: So sa peak hours naman, data makita nga tanan ang consumers naton nagakonsumo sa munang oras. That's why peak hours siya. Halos tanan mapa-residential, mapa-commercial, mapa-industrial. So sa amunang period, taas katama sa aton nga requirement. So subok kay kulang ang supply, taas man ang ginapadlagan nga presyo nga supply. Mm-hmm. So ano ni siya? So most probably ang damo factor is sa mga diesel. Mm-hmm. Mga diesel nga planta para at least kung hindi ta magmanual load drop, mapadlagan ta sa planta nga muni, it's because para lang may arat tagyapon kuryente. So kay mahal ni siya, mahal ang presyo sa amuni nga oras, so gasaka ang presyo sa amuni nga oras.
9: Okay. Now let's talk about two different charges, engineer. The generation charge and the distribution charge. Ano ang difference ang duwa sini, may kaangtanan sa manual load drop eh?
8: Well, ang sa pinakaangtanan sa manual load dropping is ang generation charge. Mm-hmm. No. Again, ang concept natin sa generation charge, gabasi sa presyo sa bilis sa merkado. Tungod sa amuni, kay taas ang bilis sa merkado, thereby, mataas man ang presyo sa bilis natin sa kuryente ng ipasa sa ato consumers. Mm-hmm. So, ang distribution charge naman niya is wala tayo gabag-o. Same ni siya ya, since the time started. So, amok pa ni siya gapo ng charges, naging transition ta sa prior nga distribution utility. Mm-hmm. So, until such time nga may arat approval sa ERC, amo pala niyang pagbago na. But sa subong tanga surihanay, ang atong distribution charge is same lang siya igapon. Mm-hmm. So, whatever nga matatabo sa manual load dropping, ang rate naton for distribution charges is still the same.
9: The same lang igapon. Now, we mentioned kagina limitado ang supply kung makaisa. Paano ini maapektuhan ang mga consumidores, ang mga businesses?
8: Well, sa concept nga na kaina nahambal ta sa manual load dropping. Mm. Kay tungod nga may limitasyon ta, we experience actually since last week, may arata sang 1 hour, 2 hours, we assign per feeder. Mm-hmm. So, ang ari siya is mandato niya sa ato sa National Grid Corporation of the Philippines. Nga kinalanta magbuhin kay tungod insufficient ang subong supply.
9: Okay. Paano naman kabulig si consumer sa aton para baka ano kita sa supply nato sa ila pa ni mga event.
8: Okay. So sa simple lang siguro no, nambal ta kaina during sa mga peak hours kung sa tiindam kita ano siya nga oras sa aton ng mga consumers is most probably sa residential is during gabi. Mm-hmm. Alas 7 sa gabi as alas 10 sa gabi. So sa ininga oras siguro makabulig si consumers naton siguro sa pagtipid sa paggamit. We understand the fact nga medyo sang nagligad nga mainit ang tsimpo, wala kita choice but to run our electric fan, our air conditioning unit. So sa subong kita magagabag-o man ang aton nga temperatura subong, may mga pag-ulan na. So we are appealing nga kung possible sa amuning oras pwede ta maka-lessen, makatipid. No, mabuhin-buhin na ng atong pagkonsumo. In that way, makabulig man ta sa pagpanubo sa gamit, sa kuryente, thereby, mas manubo man possible ang presyo nga makuha nato.
9: Sir, sa mga manual load dropping, ini, wala mo, kita usually subo, as well, last past weeks, na may mga manual load dropping kita, may ara kita possible na magpagtaas ang kuryente next month?
8: Yes, well, actually, ang hambal ta kaina is tungod nga kulang ang supply naton. May arat na ginatanaw nga pagsaka sa sunod nga bulan. No? That's why, ang ginapabalo namon sa amon nga consumers, ang ining nga mga red alert, yellow alert, nga nag-cause ang price increases sa market. So definitely, we're expecting a higher rate by next month.
9: Thank you, Engineer. Lastly, mensahe natin sa mga consumidores.
8: Ang mensahe namon sa consumidores na ito, no? Sa sining na sitwasyon, may arata kakulangan sa supply, which is Sinegros Power. We're just following sa kamuning mandatos, no? Okay, it's because Sinegros Power is not a generating company. We are a distribution utility. Distribution utility is distributing the power coming from the power generation itself. So kung kulang, so definitely, kulang man ang supply namon sa may consumers namon. But to tell you the rest, is Negros Power is doing its best to avoid and to mitigate its impact sa aton nga power generation rate. Para at least, bisan paano, bisan may kulang na supply, we're trying na hopefully nga mas malesen ang impact nato sa aton sa mga aton nga consumidores.
9: Sir Ronnie Jr., thank you so much sa pag-explain sa aton nga, well, manual load dropping kung gabag-o bala ang rates naton. Well, mas klaro na subong sa aton mga consumidores kung anong yung amon mahimo sa amon panimay para makabulig man no, sa aton sa Negros Power. Sir Ronnie consumidores, isa na naman katopik ang aton natunan. And after this topic naman, please stay put kay Biara kita another interview naman sa Sitio Identification Program natin ng documentary. This is Summer Tigala and this is Negros Power at your service.
1: News.
10: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
10: akong tutunan.
11: Salamat sa Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCave Gold Capsule ka. Ang iCave Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCave Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCave Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCave Drops. Adwa-adlaw.
22: 101.5 K5 News. K5 News FM.
23: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
24: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: P3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagapabasko sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon, naay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kita

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
7: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
5: Tika, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
13: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: D3 Fire yan ikaw ka pala sa fever hangover sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso mag D3 Bio ka ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas D3 Bio D3 Bio
2: ako si Lito isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio nagbalik na sa normal ang atay ko salamat sa D3 Bio
1: D3 Bio ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO, yung may D3. Mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Antibiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Forbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas Forbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas Forbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas Forbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro ka pong katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
4: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
6: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbaginis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupas ako arthritis.
7: Gluterna Max.
8: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Number 1.5 K5 News.
14: K5
13: News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
15: Mabibili sa mga butika.

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasumpay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
7: Tigasin!
8: Tigalapa!
7: Tigasay!
8: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
8: Supplement for men!
7: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
14: Mabibili sa mga butika.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: Mahig ko pala ang imudugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka pala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalikan!
2: DTX 500!
3: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung gainom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya, personally, nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
4: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yas ang pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. As in, priska. Dukat.
3: Do recharge ka gid, no?
4: Do recharge ka. As in, daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog. All natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulugon niya kabilog nga adlaw. And then, pagbugtaw mo, as in, down. Nga down gid ang imo kwan. Imo pamatyagan. Class effect man na abi sa tanan nga kwan na.
5: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
6: Uy, tood na.
5: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag Mighty C adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations ang muning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
6: Husto.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis Whoa. DTX 500!
7: Sakto, Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials
5: silax
7: ang adlaw nga ang bata mo is also prone for oxidation from ang mata ta kululuoy gid this kinds of days, no? Kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C, amunin mo kalanlan.
4: So hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata. Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible. Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mangod, ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog kagid niya. 22 pesos lang imo gastuhon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamay. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
3: Mapaiway mo.
4: Tisan o ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C, ya? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatyag nga balatian.
1: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang Visio, yung may D3, mapakas mga butika. DTX 500, nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500, agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500
3: has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa
6: mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasi!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh, Available now.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigye.
7: Kitang-kita.
9: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit tigman tag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Gadaragsa nga punggod!
7: DTX Beauty Soap!
6: Magaspang nga panit!
7: DTX Beauty Soap!
6: Gala o magputi!
7: DTX Beauty Soap!
6: Puro katol-katol!
7: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isaman nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubong akong cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
11: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan.
12: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Number 1, 101.5 K5 News FM.
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Your Text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-is-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, Gag, probinsya sa Negros Occidental. Nagpalaig na ang D3 Bio Evening Newscast. Sininga Domingo, Honyo 7, tuwig 2026. Makita kamabati ang kita live sa mga official Facebook pages. K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagmabati ang kita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo. Sa mga headlines nga dulong mas kalawan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal, Zebro nakabunggo sa Tiangge sa may Banwa naman sang Morcha. Samtang sa balitang nasyonal, mga nagpa-enroll sa school year 2026-2027, naglabot na sa 26 milyones ka mga estudyante. Samtang sa balitang international airport sa Kuwait, gin-atake, 3 ka mga Filipino na samaran. Kag sa balitang sports, Alex Yala handa na para karon sa Birmingham Open Finals sininga gabi. Kag sa balitang entertainment, kay Abad nagpatato bilang pagsuporta sa Cancer Survivors Month. Sa aton si Ngahulat Panahon, check na aton si Kaki5 Dominic Banyaga.
1: Hulat Panahon!
2: Magal-umang kagmaulanon ng norte kag sentro nga bahin sa Luzon, mangod sa epekto sa southwest monsoon kung habagat. Sunok sa pag-asa ang habagat ang nagdala sa pag-ulan kag pagpangilat sa may Ilocos Region kag Zambales. Partly cloudy to cloudy naman ang kondisyon sa panahon na may upod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, at Bataan, bangod sa giyapon sa epekto sang habagat. Ang nabilin naman nga bahin sa Pilipinas ang maka-experyensa sa mga pag-ulan at pagpangilat, bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Wala subong sa may ginabantayan na low pressure area ang pag-asa. Partly cloudy to times cloudy ang atong kapanahon sa Negros Occidental Buas na may posibilidad sa mga pag-ulan at pagpangilat. Temperatura ang yara sa 27 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa ugto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang lokal. Ang mga balita ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Alas 6:07, kagsadi talina sa mga balitang lokal. Ginpahayag sang Bacolod City Police o Bacolod City Public Information Office o PIO nga fake news ang nagalapta subong nga post sa social media kung sa din ginanunsyo nga wala sang klase buwas nga adlaw Hunyo 8 sining tuig 2026. Sunod sa kay Bacolod City PIO, ginkopya kagin manipula ang announcement gikan naman sa Office of the City Mayor. Pahayag pa sang Bacolod City PIO, ginaimbestigaran na subong sa mga otoridad ang post kag pila ilagin pahayag nga wala na nila ginatolerar ang anuman nga mga sahi sa pagpatalang sa publiko. Samtang isa ka ni pasahero nga sibro ang nakabunggo naman sa Tiangge sa kilid sang dalan sa may barangay Minuyan, Banwa naman sang Morcia, sinigid lamang nga adlaw sang Domingo. Base sa inisyal ng impormasyon, hinali lang nga nagandar ang sibro samtang ginakayo sang driver sini ang electrical wirings. Bangod sini ginsaruso sang jeep ang Tiangge nga nagresulta naman sa pagkalabuka sa mga butilya. Maswerte nga wala sang napatay o kon nasamaran sa nagluntad nga aksidente. Kagsadugang pang mga balitang lokal, na-record ang 4 ka mga ash emissions kag 9 ka mga volcanic earthquake sa Bulkan Canlaon sa Badong Adlaw, Hunyo 6. Ginpalayag naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIBOX nga naglawig sa 5 tub-tub 68 ka minutos ang sigi-sigi na pagbugas ang abo sa crater naman sang Bulkan. Naglawig naman sang 13 tub-tub 23 minutos ang pagtayog nga na-record naman sang ahensya sa Pariuman nga adlaw. Bangod sini naglabot sa 2,153 ka mga tunilada sang sulfur dioxide ang gidbugas ang Mount Canlaon kahapon Sabado. Sa karon ginadumilian sa gihapon ang anuman nga sahi nga sakayan o kon pangkawaan sa pagpalapit sa Bulkan Canlaon. Ginadumilian man ang publiko nga magsulod sa 4 km radius permanent danger zone agud malikawan ang kasualidad. Suno pagid sa FIVOX, nagapabilin nga aktibo ang bulkan gani mahimo nga magluntad ang phreatic eruptions anuman nga oras. Samtang anay OFW nga nagbisita sa iya sini nga live-in partner sa prisuhan na ginlutang patay sa bago. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Jerry Lo Mungkal na Luisa.
1: Patay ang isa ka babae nga live-in partner sa isa ka priso matapos sa ginlutang sa gwa mismo sa Negros Occidental District Jail sa Purok Province, Barangay Tabunan sa Bago City, pasado las 4 kagapon sang hapon, Sabado, Enero 6. Ginkilala ang biktima nga mo si Maria Luella Foster, 41 anyos, kasado kag residente sa Barangay 2 sa Manapla, Negros Occidental. Si Foster ang kasado sa iyang foreigner nga bana, apang nagbulagay na ang mga ini. Dito kag nakilala sa biktima ang iyang live-in partner karon nga si Jemar Sunga, kag may bata sila nga isa. Suno kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., hepe sa Bago Component City Police Station, nagbisita sa sulod sang Negros Occidental District Jail ang biktima kag pagwa sini. Gilutang siya gilayon sang riding in tandem nga nakasakay sa isa ka scooter nga motorsiklo nga nagaduag sang itom. Naigo ang biktima sa nawala nga guya rason sa iyang kamatayon. Ginaaligar 0.45 caliber pistol ang ginggamit sa pagpanglutang. Naibuluan nga ini ang ikaduha ka beses nga napriso ang live-in partner sa biktima bangod sa illegal nga droga.
4: Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan angod sa nagluntad nga pagpanglutang. Ako si KK5 Jerry Lu Mungkal Dalui para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakaringawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang storage room sa isa ka fast food chain sa Bacolod nasunog. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
5: Storage room sa McDonald's Lacson nasunog. BFP padayon pag-imbestigasyon sa ginalinan sang kalayo.
6: Nasunog ang storage room sa McDonald's Lacson sa Barangay 17 kagina sang aga nga nagresulta sa temporaryo nga paguntat sa ilang operasyon. Ginsiling ni Fire Superintendent Jenny Bay Basip City Fire Marshal sa Bacolod nga alas 5:58 kagina sang aga nakabaton sila sa tawagikan sa mga empleyado sa McDonald's Lacson angot sa madabol nga aso nga ilang nadiskubrihan sa ilang storage room. Sunupa sa kay Basip nga nangindako kabulig ang fire sprinkler system sa fast food chain para makontrola ang kalayo kag hindi na maglapta sa building. Ginpadulungan sa BFP ang storage room kag naabtan pa sini nga may kalayo kag gilayon ini ginpatay kag nadikara nga fire out alas 6:10 sang aga. Sa initial investigation sa BFP yara sa 1,000 ka peso ang estimated damages sang sunog nga nagluntad sa McDonald's Lacson apang padayon pa nila ginimbestigahan ang ginalinan sang kalayo.
7: McDonald's Lacson sa 6th Street. So right now wala sila sang power, so gina-finalize sa pang-conduct sang atong investigation. Actually, kwan lang to sir, mga paper cup, no, ara lang sa 1,000 pesos ang atong estimated amount of damage. We're thankful nga ang sprinkler heads dito sa storage room na to, na nag-function siya, that is why wala na nag-escalate and na-contain sang sprinkler ang kalayo dito sa storage area.
6: Panawagan sa BFP sa publiko, labi na sa mga fast food chain nga permitan awod ang fire sprinkler system bangod ako ini nga bulig sa tingon nga may magluntad nga sunog. Report gikan sa patrol, kaupod si KK5 Vincent Curralde. Ako naman si KK5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang SP nagahingyo naman sa magpinta kag maintenance sa mga pedestrian lane sa Bacolod, may kampiyon gabalita si KK5 Carla Defensor Longa.
8: Nagahingyo ang sangguniang pangunsod sa syudad sa Bacolod nga gilayon niya pagpinta kag maintenance sa mga pedestrian lane sa syudad para sa ginalauman nga pag-abri klase. Ginaprobahan sang SP ang resolusyon nga nagahingyo sa BTTMT City Engineer's Office kag opisina ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga mapintahan na kag bakayo ang mga pedestrian lanes, partikular sa mga lugar nga lapit sa mga bulutuan. Pahayag ni Councilor Attorney Cesar Distrito, tuyo sini mapabakod ang pedestrian lanes para sa safety sang linibo ka mga estudyante, ginikanan, manunudlo, kagipan pa nga mga personnel sa mga bulutuan. Sunod pa sa resolusyon, madamo sa mga pedestrian lane markings sa syudad ang faded o kung hindi makita kag nagahatag ini sang risgo sa safety sa mga kabataan, senior citizens, PWDs, kagipan pa nga mga nagausar sa mga dalanon sa syudad. Ining balita gadulong sa Yusang DDX 500 Mighty Seeker D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alas 6:14 kag sa katapusan nga balitang lokal. 463 ka mga manunudlo nga ginpromota sa SDO Kabankalan. May kampiyon nga balita si KK5 Obre Suspenye.
9: formal nga nagtambong sa ginkatagayon nga mask oath taking kag distribution of appointments ceremony ang 463 taraan ka mga bagong nga ginpromote sa pagkamanunudlo gikan sa Schools Division Office sa Kabankalan City. Lakip sa mga ginpromote ang 27 ka Master Teacher 1, 7 ka Teacher 6, 17 ka Teacher 5, 30 naman ka Teacher 4, 290 ka Teacher 3, 89 ka Teacher 2, kag 3 ka Special Education Teachers. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Chespenia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Kagsa detalye na sa mga Balitang National. Naglabot sa 26 milyon sa ang kadamoon sa mga estudyante nga nagpa-enroll para naman sa school year 2026-2027. Sunod naman sa Department of Education, posibleng madugangan pa mga enrollees sa pagbukas ng klase sa Lunes, Hunyo 8. Sunod naman kay DepEd's Assistant Secretary Jocelyn Andaya, malayo ng pagbukas ng klase sa Lunes sa piyak sa mga piki ng mga impormasyon nga may class suspension. Nagalaom naman ng DepEd nga malabot sa 26.4 milyones ang mga enrollees sininga tuiga nga amuman ang kadamuon sa mga estudyante nga nagpa-enroll sa tinalikdan nga school year. Samtang nag-offer naman sang solusyon si Senator Alan Peter Cayetano ang otoman sa gluntad nga kinagamo sa Senado. Ginpalayag ni Cayetano nga mabudlay magpangita sang solusyon kung sino ang matuod nga presidente sang Senado. Iyagani iya ginimbitar Senator Sherwin Gatchalan para sa isa ka meeting. Suno kay Cayetano, base sa 3 ka mga libro nga iya ginauyatan, ang hitimo nga presidente sang Senado among ginbuto sang 13 tanan ka mga senador. Si Cayetano amo ang Senate President kay ginbuto sang 13 ka mga senador. Kalakip na Senator Ronald Bato de la Rosa nga hinali lang nga nagpakita ka samtang ginapatigayon ang binutuhay. Sa karon wala pa sang sabat o kon komento angot naman sa imitasyon ni Cayetano si Senator Sherwin Gatchalan nga karon ginakilala man sang Malacañang kag House of Representative bilang Senate President pro tempore matapos nga ginbutang sa posisyon na sang kurom o kon 12 ka mga senador nga nagtambong sa sesyon. Kalakip na si Senator Cheese Escudero. Sa dugang pang mga balitang nasyonal, nagsaka naman sa 28 ang mga kadamuon sa mga nagkalamatay sa Angeles City, Pampanga matapos nga nag-collapse ang building sa may barangay Balibago sa talikdan ng Mayo 24. Alas 9:00 sa isang gabi, Sabado, isa pa kabangkay nagkuha nagika naman sa narumpag na struktura samtang nagapadayon ng search and retrieval operations. Nagapati ang Department of Labor and Employment o Condole nga may paglapas sa occupational safety and health standards samtang ginapatigayon ng pagtukod sa siyam kapanalgan nga building sa Angeles City. Samtang ginkumpirma naman sa Bureau of Fire and Protection o BFP nga 7 sa 28 nga nagkalamatay ang hindi mga construction workers. Base sa report, may mga nagkalamatay sa construction site nga wala sa listahan sang missing nga mga trabahante kasunod sang trahedya. Nakilala ang 26 sa 28 ka mga nawawian sang kabuhi samtang nagapadayon ang search and retrieval operations and clearing operations. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginalauma naman ang pag-unta tungkol pagpahaganhagan sang pagbubus ang ulan sa pagbukas ang klase sininga bulan sang Hunyo. Base naman sa forecast sa pag-asa, temporaryo nga maghihina ang habagat sa masunod nga inadlaw sa diin gintalana ang pagbukas sang klase. Hunyo 8, Lunes, gintalana sa Department of Education o DepEd ang unang adlaw sa pagbukas ng klase para naman sa school year 2026-2027 na.
3: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Alas 6 sa GC8, kagsalita niya sa mga balitang international. Nalakip sa 3 ka mga Filipino national sa ang nga nasamaran matapos nga nagluntad ang drone attack sa Kuwait International Airport sa tinalikdan nga Hunyo 3. Base sa report, 63 sa tanan ka mga individual ang pilason sa insidente. Kalakip na ang 3 ka mga Pinoy. Isa naman ka Indian national ang nabawian sang kabuhi. Dinatatap na sa ospital ang tatlo ka mga Pinoy sa diin isa sa ila ang nagkaangkon sa pila sa kamot kag ulo. Aktibo naman nga ginamonitor sa Department of Migrant Workers o kon DMW ang mga biktima. Kagpagpanugya naman ni DMW Secretary Hans Leo Caktac sa mga Filipino sa Kuwait nga magtiner sa sulod sa mga struktura kaglikawan ng hindi importante nga mga biyahe. Bangod sang insidente na halitan sa mga ang mga pasilidad sa airport. Ginabasol naman sa Iran ang krimen. Nagluntad ang drone attack sa Kuwait matapos nga naglunsar sa military strikes ang Amerika sa Kishim Island.
3: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
0: Kag sa tonsing nga balitang sports sa Dolomas Kalawan sa Clinica Day of Fresh. Alex Ayala handa na karon para sa finals sa Birmingham Open. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
10: Handa na ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala para sa championship finals ang Birmingham Open sininga gabi. Ini ang labing una nga finals ni Ayala sa Birmingham Open kun diin makatubang sini si Nicola Bartankova sang Czech Republic. Si Bartankova ang anay partner sang Pinay sa nasambit nga pahampang apang temprano pa na-eliminate ang duha sa first round sang doubles. Sa karon si Bartankova ang ika-69 sa world rankings samtang si Ayala naman ang ika-37. Ini ang ikaduha nga WTA 125 final, kagikatatlo naman nga WTA Tour final sang Pinay. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Alasay sa BNT Ono, kag sa atong sigabalitang entertainment. Kay Abad, nagpatatu bilang pagsuporta sa Cancer Survivors Month. May kampiyon nga balita si Kaki 5 IV Cordova.
11: Nagpabutang sang pink ribbon tattoo ang aktres ng si Kay Abad sa pagsaulog sang Cancer Survivors Month. Madumduman niya isa si Kay sa mga nagpakigbato sa balatian nga breast cancer. Kagsang nagligad nga bulan, iya ginanunsyo nga cancer-free na siya matapos ang isa katuig nga pagpabulong. Sa Instagram post sa isa ka tattoo studio, makita ang mga litrato kag video ni Kay. Kun sa diin nagpatatu ini sa tuong nga bahin sang iyang alawas. Ang pink ribbon amo ang simbolo sang pagsuporta kag pagpalap na sang ihibalo para sa mga nagapakigbato sa breast cancer. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, My TC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: May gabi kay Merlita Malvas, being Delphine Maida Guy. Sa kay Marian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, kag kay Mila Peras sa sitio Mantamilo, ka Banwas ng Kawayan, nagpamati. Sa kay Kwan, nagpamati man o, si June Ramos, Lydia William, Papang Juju Galuna. Roslyn Dilicana, nagpamati man. Si Hian Wong Lee, nagpamati. Si Kim Arizone Flora. Oy, karon nabantayan ta ang mga kaki-five ang finals. This be the finals na karon si Alex Ayala. So kung ang taon na ito ng rankings, 30 plus versus 60 plus. So lamang tayo, no, si Alex Ayala. So bantayan ta karon na kung makuha ya ang kampiyonato sa Birmingham Classic Finals mga kaki-five. Mga kaki-five, amuyad tong mga dalagko nga mga balita subong nga Domingo, Ahunyo 7, 2016. Bantay naman buwas nga adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast. Sa pangalan sang men and women, sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang amon sini nga CEO nga si Doc Ramil Uya. Padayon lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon sing mga Facebook pages. Sa ngalan ni Kaki-5 Jean Shatita, ako naman si Kaki-5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM.
12: D3 Bio.
13: Problema sa pangkaso, hilana, sipon,
12: kagubo,
13: tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na.
12: Ang D3 Bio,
13: puno sang lauric acid,
12: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
13: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
12: Mag D3 Bio,
13: adlaw-adlaw.
12: D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Senior citizen ka na bala,
13: kag medyo nipato na,
12: ibalik kag protektahan ang memorya.
13: Mag D3 Bio ka na.
12: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
13: nga isa ka sahi nga brain food,
12: kag gantinlo man sa aton uto,
13: rason
12: nga gandami ang memorya.
13: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
13: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
12: Mag DTX 500 na.
13: May ampalaya extract
12: nga bugana sa charantine
13: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
12: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
13: Mag DTX 500 na.
12: DTX 500,
13: ang free radical neutralizing supplement.
12: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant.
13: Likawan ang komplikasyon
12: kag balatia.
13: Mag DTX 500,
12: ang pinakakampyon
13: ng antioxidant.
12: DTX 500,
13: Mighty C,
12: ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C,
12: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So una,
17: pwede, magid ako sa akong body odor.
18: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag
18: naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
20: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa.
21: Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Energy booster.
22: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
26: From humble beginnings, K
1: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 31 minutes past 6 in the evening.
1: Largo.
0: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista kagako si Julius Mariveles.
1: Larga Vista.
0: Ginpalayag na sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga ilan na gin-suspend, ginpauntat anay ang pag-issue o kung ang pagbagwa sa heat index. Ining pagtakos nila sang tuman nga kainiton nga mapatsyagan sa bugos nga pungsod Pilipinas.
1: Larga,
0: sa ila sini advisory nga ginpagwa sa tupang nagligad nga mga inadlaw ginpalayag sang pag-asa nga ila sini tutukan ang paghatag sang accurate o kunusto kag nagakaigo nga ihibalo angot sa mga hazards kaga impact o kon pagatugahon nga mga epekto angot sa pag-abot na sang rainy season o kon tig-ululan. But silingon nga ti hindi anay tuman nga init ang bantayan sang pag-asa kundi tig-ululan na. Pero ang resumption o kon ang pagpadayon sang ila sining heat index sa sunod pa nga tuig Marso 1, 2027, bangod sang ginapaabot nga pagsugod na sang Super El Nino.
1: Larga Vista.
0: Padayon ta naman mabatsyagan karon sa bugos nga pungsod Pilipinas ang epekto sang pag-inulan-ulan labi na gid sa western sections of Luzon and the Visayas. Ilakip na kita diri sa Negros Occidental kag portion sang Negros Oriental, although generally ang Negros Occidental, although administratively napaidalom na kita sa Negros Island Region, pero geographically kung aton sini lugar sa mapa ang paghahambalan, diri kita gihapon sa ginatawag nga Western Visayas. So mabatsyagan na ang pag-inulan-ulan diri sa aton and may ara man dito sa porsyon sang Luzon.
1: Larga,
0: pero hebraon ta na karon dugay unahon ta anay para sa tag-iya sang mga pets o kon kasapatan ilakip na sang mga nagapatigayon sang pagsagod sa poultry o kon ining manok nga ilihawon o kon manok nga nagaitlog pati na ang kasapatan. Ari may advisory ang assistant city veterinarian sang Dakbanwa sang Bacolod for pet lovers nano ang dapat dumdumon sa piyak sang pagsulod na sang tig ululan.
2: Hello, good afternoon.
3: Hi Doc, good afternoon.
2: Doc? Hi sir, good afternoon. Yes, sir.
3: Quick lang advisory Doc, ano ang dapat himuon sa pet owners kay subong ga transition naman sa rainy season eh?
2: Ang pwede na ang ubrahon for the coming rainy season, prepare lang gid gihapon ta as much as possible, let's provide our dogs and cats with clean drinking waters and also make sure that their cages are above or elevated para at least kung bahaon man ang area, hindi sila dasig, malabot. Or better yet, if your dogs are indoor dogs, keep them with you as much as possible man. Kay wala ta kabalo sa mga baha. But for the hot season, we can put them in shaded areas as much as possible and also drink cold drinking water. Pwede natin put ng ice ang ilang drinking water.
3: Okay. Pero Doc, ano ang dapat ibantayan subong health concerns para sa animals? Sa sining weather.
2: For the rainy season, health concerns, damo man ta, we have your possible leptospirosis in dogs. Kaya magbaha, so prone man na ang mga dogs. Same sa tao, prone man na also ang mga dogs sa leptospirosis natin.
3: Uh-huh.
2: Yes.
3: Oh my.
2: And it's also very deadly as well. same yapon with human, fatal yapon ang leptospirosis.
3: Diyan dyan mas deadly for cats or dogs?
2: Mainly dogs. Cats are relatively resistant to leptospirosis already.
3: Oh my. Aha, aha. Mm-hmm. Anyway, sige. So, yes, Doc.
2: Ang isa pagid natin is lepto can be protected through the vaccines man. So if your dog is updated sa iyang 5-in-1 or routine vaccination schedules, at least may ara na siya dutay nga protection.
3: Mm-hmm.
2: That's all, sir.
3: Yeah, yeah. Sige, sige. Alright, Toki. Doc, thank you again.
0: Lorga. Alright, si Dr. Janine Sarthu, ang assistant city veterinarian sang syudad sang Bacolod.
1: Lorga.
0: Suriton ko lang ang iya panugyan sa mga pet owners o kuntag iya sang pets, magambal ka pets ti iniya alaga gid ini. Labi na mga kuring kag ido, dapat halungan sa baha ang ido, especially kay tungod nga ini sila pwedeng mapatay sa ginatawag leptospirosis. Isa kabalatian nga nag-iigo and oftentime fatal to humans. Makamamatay sa katawhan, makamamatay man sa mga ido.
1: Lorga,
0: standby sa report ni K5 Jerry Luna Luis. Follow up sa isa kababayi nga ginlutang matapos ini nagbisita sa iya sining kagugma o kon live-in partner sa sulod sang bilangguan.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Matapos ang report ni K5 Jerry Luna Luis, katuan takaron dugdugay si K5 Berto Gakit Jr. angot sa pagdamo amat-amat nga pagdata sang mga kaso sang kinawatay samtang nagasugod na ang tigkiriwi diri sa Negros Occidental. But unahon tayo kasi si K5 Jerilu angot ini sa isa ka insidente patay ang isa ka babayi nga nagkadtulang sa iya sini kahagugma sa sulod sang bilangguan pagwa ini ginutang sang duha ka mga tawo or isa sa duha ka mga tawo nga nagasakay sa motorsiklo ining commonly called na karon as riding in tandem, pero technically isa man lang nang gatiro kay ang driver wala man ay nagabitbit sang armas.
1: Lorga
0: Vista. Sa K5 Jerry Luna Luis sa iya balita tonight. Ang masunod nga mga balita ang inyong batian, pambukas nga mga balita ka komentaryo ginadala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga mga tagdala sang libre nga balita kag gihibalo every night diri sa Larga Vista. Masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra balatian.
1: Lorga Vista.
0: Pakilala ta na sila karon. But first, let's have K5 Jerry Lu sa iya balita. Jerry, good evening. Please come in.
4: K5 Julius, maayong gabi. K5 Julius, ang biktima karon nga ginluthang isa kababayi, K5 Julius, diriya sa siyudad Sambago, ginbal sa Marna, subong adlaw. Apang gina-process pa ang mga papeles, agud niya mabalihin ini sa iya sa ringapuloyan dito ya sa may Manaplan, Negros Occidental. So K5 Julius, sa natabo kagapon, pasado alas 4 sang hapon, nagpadulong ining biktima nga ginkilala nga si Maria Luella Foster, 41 anyos ini, kasado kaga residente sa nga Barangay 2 sa Banwasang Manapla diya sa Negros Occidental. So ang natabo diri ka K5 Julius nagkadto ini sa iya sining live-in partner ining iya ining biktima kag allegedly may kaso nga illegal drugs ang iya sining partner kag kaduha na maka mapriso diya sa Negros Occidental District Jail. So
0: Jer?
4: Medyo ma-confuse kita
0: kay K5 Julius. Do we happen to have the names ng iya sini live-in partner na identify?
4: Yes, so kilala ining live-in partner niya nga amo si Jemar, alias Jemar ka K5 Julius, no? So
0: taga diin si Jemar. Taga diin si Jemar.
4: Taga dito man, same sa ilang location ka K5
0: Manapla.
4: Julius, Barangay 2 Manapla.
0: Ah, okay. I don't know kung may mga detalye. Kasan unin ni dakpan si Jemar daw?
4: Actually, nadakpan ining si Jemar ka K5 Julius previously, 2019. Nadakpan man ini kag so 2019 and amuna ka K5 Julius nga napriso ini sa NODJ ka K5 Julius bangod sa illegal drugs. Actually, ka K5 Julius ining biktima do suno sa mga may friends ni say nga upod kay K5 Julius nga nagbisita siya sining live-in partner lang ini kay K5 Julius but kasado ining si Maria Luella bangod nga may ara ini siya sang foreigner sang una nga napamana kay K5 Julius kay former of OFW man ini siya, no, kagaligad tuig lang ini na expired ang iya siyang kontrata. So bag-ulagid ni siya abot, no, diriya sa Pilipinas sa linya sa Hong Kong kag Singapore amo nang iya siyang kinaugrahan na permigid ka K5 Julius eh. So ang iya siyang napamana diri sila nagpakasal, no, sa Pilipinas kag isa ka foreigner ang iya siyang bana ka K5 Julius. Unfortunately, do wala nag-work ang ila siyang relasyon kag nagbulagay, no, kag dito ka K5 Julius kag nagbalik ini siya sa iya siyang live-in partner kag ining live-in partner niya gali madugay niya na yung karelasyon, no? Actually, may bata ini sila sa iyang live-in partner nga 16 years old, no? K5 Julius. So karon ining biktima ka K5 Julius ti bangod ti syempre palangga niya ni ang iya sining live-in partner kag wala na kuno allegedly pamilya ining si Jemar ining napriso karon amo na lang ni ang iya sining live-in partner nga ining biktima nga si Maria Luella ang nagabisita kag nagadulong sang kinahanglanon sini kada Martes, Sabado kag Domingo. So ang natabo kag K5 Julius allegedly alas 4 sang hapon ati may curfew or may ara sang time lang na iya time limit lamang ginahatag ang BJMP or ang Negros Occidental District Jail sa mga gusto magbisita kag ati alas 4 nagginpagwa na ang mga bantay or mga bisita nga mga himata kag allegedly ka K5 Julius may ara sang nagbantay man, no, nga riding in tandem nakapunet ko, no, kag ang nakakalo ka K5 Julius kag sakay sa itom nga motorsiklo nga scooter, no? So gimbantayan ini ang biktima kag pagwa sa gate ka K5 Julius dito kag gin luthang. Actually, medyo malantaw na ton kay K5 Julius sa iya sining ego, no, sa iya sining nawalang guya, naglapos gid sa tuok nga guya kay K5 Julius ang ego sang armas kag allegedly a .45 caliber pistol ang gamit diri, no, based sa initial nga investigation sa aton sining kapulisan kag makita naton do may gunpowder nga burn pa, no, kay K5 Julius kag patimaan nga do medyo lapit ang ego or ang pagtiro sa sining nga biktima kay K5 Julius. So ang isa pa gid ka
0: Jer,
4: no, sa lawas
0: Jer, when you say ginlutang siya sa gwa sang Negros Occidental District Jail nga male dormitory, di ini siya exactly sa kilid o kung sa atubang gid nga lagyan?
4: amo pag ginagani ka kay Julius kay sa atubang gid ni actually no sa ga receive gid bala sa mga bisita sa inspect ang mga bag ko ano pa ang mga kagamitan. So dra na pagagwa gid mga kay Five Julius pagagwa gid sa sining biktima dito kag gintiro sa dayon wala man naka specify ang sining PNP kung naka retaliate or naka balos inisip ang BGMP personnel aton
0: but Jer?
4: Information nga
0: hindi bala may ara dalan ang galabay gid sa atubang sang district jail amo ni ang Tabunan Road gakonektar sa Banoche ining Bacolod na Gross Occidental Economic Highway nga pagwa na dito sa Barangay Kabug sa Tabunan Road siya gintiro bale.
4: Actually kakita Julius intersection na siya di ba ang ining area nga pa isa ka dalan pag going Dulaw isa going
0: correct.
4: Sumag
0: correct.
4: Isa is going to Kabug so ang direksyon kon sa din siya gintiro is amo ni ang dalan going to Kabug nga halap yan din sa din gid mismo or tubang gid mismo ka Negros Occidental District Jail
0: diri sa ano,
4: province Barangay
0: Tabunan Jer mga pila lang siya kat pila lang katikang halin sa git sang NODJ sang ini siya gintiro ginapamangkot ko ni because the relevant point is this both siningon kitaon from

0: diya sa kilid dalan, may ginahulat siya o kung may salakyan siya sa tabok na nung prastada?
1: Actually, halin sa Manapla, nagkakilain ni sila sa tricycle, kakita Julius. Kaya din siyempre, layo man niya ang Manapla, kaya hindi kaya ka gamit kaya public transportation, especially nga sa Ludlon siya, kaga medyo madugayan ka. So, ang mas best nga option is mag-arkila kaya kakita Julius sa private nga motorsiklo o konsalakyan. So, may tricycle ini nga biktima kakita Julius naging rentahan. Kaga ti, may ara sa time limit lamang ang BJMP. So, pagka tong-tong sa alas 4 sa hapon, ginpagwa na ini sila kakita Julius. Kahit siyempre may formation siguro counting ang mga priso dito pagka 4 or 5 p.m. So ginpagwain ni siya 4 p.m. kaki 5 Julius. Kaga siguro makasakay na ni ang biktima sa tricycle kay mapuli na kuntani kaki 5 Julius. Ugaling may ara sang allegedly riding in tandem nga nagbantay man sa sining biktima kaginlutang man ang ining biktima gilayon ka K5 Julius.
0: Ano to ang initial nga nakita sa iya pilas? Diin siya naigo sa guya.
1: Actually, kakibab Julius kung lantaw dato ang trajectory sa bala. So, all left side sa iya lawa sa igo.
0: Left
1: so,
0: side?
1: Sa iya sininga left arm, kakibab Julius, lapos no ang igo. Kagadakugid ang iya sininga wound cavity, exit sa bala. Kag ang igo man sa guya, kakibab Julius, wala man nga bahin sa iya sining guya, lapos sa tuo. So,
0: based sa initial nga, ano panawag ni, forensic examination sang kapulisan. Sa isa no sila nagpatigay yun sang forensic examination na Jerry Lou?
1: Actually, postmortem kay Kevin Julius hindi magpasugot man or hindi wala pa man sang go signal sa family actually kay Kevin Julius but sa aton sini nga pagcheck kag pagcheck sang soko kagapon or kagabi kay Kevin Julius ang entrada or ang exit wound jagged is ang sa tuog diya kay Kevin Julius based man sa wound cavity kag makita naton kay Kevin Julius actually nagkadtugi kita sa punerarya
0: okay
1: dito naton kay Kevin Julius nga ang dako gidyang buho no sa iya sining pilas ara sa tuo ang gamay ara sa wala kag may gunpowder nga burn pa kay Julius sa iya sining nawala nga bahin sa iya sining guya which is do
0: gunpowder burn both silingon nga malapit ang pagtiro. Okay, amo nang ginatawag nila in technical terms sa kapulisan tattooing. May sunog.
1: Oo, actually ginsundot kuno sang soko ang wound bala ka kay Julius.
0: Kasi
1: syempre gina-check nila kung amugid na bala ang lapos or may another pagid niya pila. So ang natabo ka kay Julius while gina-check nila ang wound, may nakwa sila dito ng metal jacket no sang ti allegedly 45 caliber pistol no ka kay Julius kag ti pamatuod nga naglapos pagid naglapos ang stick nga ginggamit nila. So amugid kay Julius duwa ka tiro.
0: When you say ano ngambal ni Colonel Latayon when you say may nakuha nga medal jacket na nung patimaan sina. Ang ginggamit bala hollow point na nung plastada.
1: Amo pa na ang ibaluon naton kay Kevin Julius kay wala pa sang na-recover gid eh nga ano bala nang ara pa sa formation niya. So ang na-recover lang gid is ang full metal jacket lang gid no. So may man lang nga mga parte but nabilin sa iya siniya nga guya kay K5 Julius sa sulod sa pilas. So
0: ano Jer ang boat silingon kun mag-amuna does it indicate nga number one, kun lapit ang pagtiro sa iya, ang bala wala naka-gain momentum and nabilin ang jacket sa sulod.
1: Or possibly kay Kevin Julius nga ti nakabunggo man siguro sa
0: tulaan
1: bone niya or cheekbone or sa iban pagid kay Kevin Julius nga nagpabilin niya ang metal jacket.
0: Because so, I think actually, very significant Jerry Lo ang indication or ang findings nga mas dako ang exit wound ang pila sa gwa as a gingwaan sang bala. So kung mag-amuna, is it possible nga ang gingamit hollow point? Kay kung hollow point, but silingon may inugbakal

0: Yes. Espesyal nga bala ang nagpatay.
1: Chuck Togid, Kakibab Julius, mm-hmm. Kagati, sarasambit mo kaina, special bullet ini siya. No? So, mm-hmm. maigo iya, Kakibab Julius. Possibly,
0: although ako pamangkot pa lang na, ah. I'm not saying that is what it is. Basi, mm-hmm. bala?
1: Possibility. Oh, oo. Possibility, Kakibab Julius. Oh. So, ginapamangkot na Kakibab Julius, no? Iningisi pulis sa Lieutenant Colonel James Satayon Jr. Angot naman sa ilas ini nga ginpatigayon nga backtracking. Kagkundiin na sila hasta sa ilas ini investigasyon. So, subong Kakibab Julius, based sa aton sining pinaka ulihing update about sining storya or sa sining krimen, nagpadulong ini sila ya sa Manapla kaina ang PNP bago.
0: Okay.
1: Agod niya mag-tracking na, agod niya mag-check man sa background sa sining biktima. Kag ginahulat pa naton kay Kev Julius kung ano ang gagwa naman sila siniyang pag-imbestigar dito. But sa informasyon naman niya about sa mga posibleng tagimo sa sining krimen, kay Kev Julius, miyara sila sang may nahando, miyara na sa may nakakita gid, no? Nga sa diin, during the shooting incident kay Kev Julius, ara gid siya kag nakita niya gid ko ano gid ang natabo, no? So pero ginahold pa siya karon sa aton siniyang kapulisan.
0: But sino to? Sino to?
1: Yes, Kev Julius.
0: Sino tong nakakita?
1: Actually, nakakita, ginhatagan lang kita sang sang idea or sang clue, isa ay, ka tricycle, okay. Driver.
0: Okay. Pero hindi na ta magpadalom da Jer, kati witness na eh.
1: Yes.
0: Hindi man ta gusto nga i-endanger kabuhi niya sina.
1: Oo. Actually, amuna ka Kev Julius gid ang ginaprotektahan sa PNP karon, kay ti ginapilit naman actually si Sir Latayon, no, kung kaya ya mahatag. But unfortunately, hindi gid ka Kev Julius, bangon nga posible pasdalman pa nila ining istorya o ining kaso. But the CCTV cameras naman actually, oh. Ka Kev Julius nagkadugid kita, no, sa area kagabi, kag nakita naton ang mga CCTV cameras sa compound naman or sa palibot sa sining Negros Occidental District Jail, kag nakita naton may lima ka mga CCTV camera nga posible amuni ang nagatutok gid eh sa kung sa diin na ginluntaran gid, no, sa sining shooting incident kay Kev Julius. But unfortunately, may information kita nga nabaton nga ang iban ko nung CCTV cameras kay Kev Julius wala nagaandar. But need pa naton kay Kev Julius nga i-confirm ina sa PNP or sa BGMP kung kamusta bala, no, ang ila siniyang performance sang CCTV cameras nila sa palibot sang ila siniyang facility ka Kev Julius. But for now, ka Kev Julius ang family ti nagkadto naman sa punerarya, kagaging claim naman nila ining ila si kagina nagkadto isang utod. But unfortunately, nakolbaan ini ka Kev Julius ka magpa-interview kag maghatag sang iban pagid nga mga detalye bangod nga posible kuno ka Kev Julius basi sila ang balikan. So amo nang ila sini nga ginahalungan karon kag ongoing pagid ka Kev Julius ang investigation angot sa sini nga nagluntad yang krimen or shooting incident ka Kev Julius. Yes, ka Kev Julius.
0: Sige, proceed.
1: So amo nang aton sini nga update and pinakaulihing datos nga nakuha gikan diri sa syudad sa Mato.
0: Very good.
1: Kag ini nga balita ang ginadulong sa
0: Jer!
1: Alwan sa detector. Yes.
0: Very good. Ah. Mapuslan ka na gid sang banwa, Jerilo, no? Anyway, pero ka very interesting kaso niya.
1: Oo. So gid kay Kev Julius. So gina-apply naman kay Kev Julius ang Radio 101. Actually, ako nakita mo nga aton sini nga live actually kay Kev Julius. Wala pa kita sa pag breaking news ato ka apod. Wala kita nagatag sa pangalan and subong pa lang gid subong pa lang ang first time naton nga nahatag gid ang pangalan kay Kev Julius.
0: So meaning so, ang ilaning ang iya gali, by the way, ang pamangkot ko lang ang iya kasal wala ni na anal o wala sila ng divorce?
1: Wala.
0: Okay. So until now, legally married siya sa foreigner?
1: Yes. Amo na.
0: Okay.
1: And wala lang sila yung bata sa foreigner. Ang sa live-in partner niya lang niya, amo to may bata sila nga 16 years old.
0: Gani.
1: So amo na ka Kev Julius.
0: Sige.
1: Ang sila nga mga nakuha ng mga detalye diriya sa siyudad sa Bago, kag ini nga mga detalye kag balita ginadulong sa aton sa Kalwan sa Detect 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based nga vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having an update parte sa Middle East. Ilakip na ang parte sa dengue, kag El Nino and Ebola, halin balatian kag iban nga kalalatan kag kinagamo sa kalibutan tutukan ta. Pati na ang mag-amay nga nalutangan dito sa Banwasang Don o sa Banwasang Calatrava. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa trangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. DGX 500. Hina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: KK5 News FM. News FM. Of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
1: Ini ang inyong bagong at tinimanan sa balita. Iba dokumentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

As always, upod sa inyo, alagad sa mikropono, wala sang iban nga ginabit-bit ngayong aniban sa kahanginan, kundi kamatuuran. Wala sang iban nga ginahalad, magluwas sa akon, katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorgo. Nagaupod na sa siningang bahin sa aton nga pagpangalagad sa deroda ang rest night ng Elena Publico si amigo ta Russell Keith Flora. Karakip na ang ibang tapagid nga mga abyan nga nagabiyahe pa sa ilang nga mga taxi o kung grab nga mga salakyan. Lorgo. Pero unahon tani, antes kita magkanto sa balita ni K5 Jong Versales, let's have this one. Sang nagligad, nagpagwa sang panawagan si First District Congressman Julio Ledesma IV nga dapat kuno i-declarar as persona non grata si Senate President Alan Peter Cayetano. Now dito sa Calatrava may isa ka heritage advocate kag ini anay supporter ini sang Bangon Pilipinas Movement ni Brother Eddie Villanueva kag nangin kandidato man in the past dito sa Calatrava si Mr. Andoni Valencia. Ginhangkat niya si Congressman Jules Dibate pero today nagpagwa sang panayag pero sa Facebook lang si Congressman Ledesma nga hindi siya magdebate kay Andoni Valencia. Let's have Andoni tonight. Don, good evening.
1: Hello, good evening, Sir Julius, and good evening sa tanan nga gapamati sa imong radio station.
0: Don, naghamtong na gid ang tingog mo, Andoni, yaw. Pila ka na subong?
1: 37 years old.
0: The last time nga gin-interview ta ka was many, many years ago. Kung hindi ko magsala, daw jis isyete anyos ka pa lang to. Anyway,
1: yes,
0: Andoni.
1: I was a college student that time.
0: Anyway, Andoni, it's nice to have you once again. Are, ang pamangkot, why the challenge in the first place kay Congressman Ledesma?
1: Well, number one, Sir Julius, no, pagpagwa niya sa tong statement nga di persona non grata, ging balik namon sa iya ang pamangkot because sa pila ka dekada nga siya ang congressman sa first district, kadamo sa mga issues sa distrito nga until now hindi niya man masulbad. So hambal namon before ka magtudlo sa isa ka tawo, lantawon mo anay imong kaugalingon kag ang imong liderato because until now the healthcare system of the first district is a problem. Calatrava remains to be one of the poorest municipalities in Negros Occidental. Same with Toboso, under manatanan siya distrito. Ang communist insurgencies sa first district until now, very strong ang communist insurgencies. Ang San Carlos City Airport, elementary pa lang ako, nabatian ko na nga mapatindog si Congressman Jules Ledesma Airport sa San Carlos. Until now, wala nagtindog. Pero ang batian namo na budgetan ako nung ina sang time pa ni Gloria, sang time ni Noynoy. Pero until now wala sang airport nga nagatindog. Pero subong naman sang kampanya, ging pagwa niya naman ina nga amo na iya project, iya flagship ang airport sang San Carlos.
0: But that's
1: until
0: interesting.
1: Now, wala man si airport nagtindog. So ang amon punto is you are supposed to be the congressman. Weren't you able to lobby for a budget for that specific project? Amo na lang ginaganing ginatikal mo, hindi mo pa mabudgetan. Tapos i-declarar mo niya si Senate President Cayetano, persona non grata.
0: But how would you describe that, Andoni? Ang simple nga panawagan niya nga dapat i-declare si Senator Cayetano as persona non grata. What do you think? How would you describe that?
1: Actually, nakibot man kami, sir, nga gulpi siya nag-declare sang amo sina. Because so far, do sa bilog nga Negros, do siya man na ang congressman nga nagpanawagan sina. And kapani pa, kay do iya mga mayor, do wala man nag-respond. Kag do nagaduha-duha man gani mag-deklara.
0: So, except for Mayor Gustilo.
1: Si Mayor Rene Gustilo of San Carlos, ang iya last nga statement, makonsult siya kung anay sa iya legal team regarding that. So, basi iya lang, basi bugso ng damdamin ng siguro ni Congressman Jules. Or wala takabalo kung ano ginang personal sa iya. Basi may mga naghahambal, but of course, this is hindi magin ni proven if ituod magin. But some are saying, basi kuno due to the flood control projects. Because there were some nga na-locate within the first district.
0: Mm-hmm.
1: So maybe he's reacting to it, or mm-hmm. I really don't know, no? Baka mm-hmm. may mga amo sila nga mga istorya.
0: Pero, I think that's very interesting. It could be because of the flood control project scandal. Nga, is it trying to be on the good side of the administration? Amo na?
1: Do amo siguro sina sir mm-hmm. because I know sang last election si supported man the tandem
0: mm-hmm.
1: of the current president, no?
0: Mm-hmm.
1: And he also voted for the impeachment of the vice president
0: mm-hmm.
1: Sara Duterte. So meaning to say ara siya sa administration.
0: Uh-huh. Pero how would you
1: political leaning?
0: How do you look at this, Andone? Kasi I knew you since you were a student, very idealistic. In fact, nag-campaign ka for Brother Eddie Villanueva. And then si Senator Joel Villanueva Subong is one of those nga gina-accuse man as possibly may ara manakuha from the flood control scandal or flood control projects. Nano ang imo maya paglantaw sa nagkatabo, Subong?
1: Actually, Todd, no, Sir Julius, mm-hmm. I was one of the youth leaders of Bangon Pilipinas and Brother Eddie Villanueva sang 2004 and 2010. No?
0: Mm-hmm.
1: And I was never part of Senator Joel's team. Personally, hindi ko involved sa campaign.
0: Uh-huh.
1: No? I was more with Brother Eddie mm-hmm. and si Pac, no? And masubo, no, nga na-drag ang pangalan ni Senator Joel sa flood control scandal I heard nga base daw madala siya sa kaso.
0: Uy.
1: Sa Sandigan Bayan amo to ang last pronouncement sang ombudsman. So I really cannot answer, no, for Senator Joel.
0: Correct.
1: And I'm also not part anymore of his team. But ang akon lang, I hope nga it is not true. Because of course, kabalo man kita ang aton ginatingala, no? Iyang amay,
0: gani.
1: Si Brother Eddie as one of those principled and non-traditional leaders of the country.
0: Mm-hmm.
1: So, amo lang na akon man ginapangabay kung tani, nga kung tani, hindi lang matuod, kag ginahambal nila, basi kuno biktima siya because ara siya sa Cayetano Black.
0: Mm-hmm.
1: But hindi man gid ko ka-confirm sa sina because kabalo ka naman sa politika naton.
0: But of course, you were also a strong supporter of former President Rodrigo Duterte. Did it carry over to the daughter ang imo suporta o wala?
1: Yes, as insakto ka Sir Julius, ang sang 2016 I supported President Rudy Duterte.
0: Mm-hmm.
1: And in 2022 I also supported the Vice President, no, Sara Duterte. And kat atong 2025 elections, pagdalagan ako SB member of Calatrava, I was under PDP Laban.
0: Oh.
1: So that's the party of President Duterte.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Interesting. Pero nanuya ang imo impresyon sa nagkatabo subong sa Senado, Sir Andone?
1: Ate, kung nataon mo from a point of view sa ordinaryo nga mga tao kag pumuluyo, ate, gamugid Sir Julius,
0: gani.
1: Inang balang daw nagabangayan, nagsailuhanay pwesto, gapadamo-damo numero.
0: Mm-mm.
1: Yan, as of now, wala takabalo kung sino kuno ang insakto nga Senate President.
0: Yes.
1: But my personal stand, I believe nga the current Senate President Alan Cayetano still holds the majority.
0: Correct.
1: Because you will need 13 votes to replace him. Claro man ina sa constitution.
0: Mm-hmm.
1: Nga it's a majority of the house. So
0: yes.
1: 24 senators, it's 13. I think do claro man ina. But may mga iban nga mga legal luminaries, iban nga mga lawyers gina-invoke nila ang Avelino versus Cuenco. But to quote Dean Ralph Sarmiento, no, of LaSal, that ruling was based on the 1935 constitution.
0: Yes.
1: And at the same time, hindi man siya ma-apply apples to apples sa sininga scenario because one of the senators that time was in the US. Kumbaga, he is out of reach sa Philippine government.
0: Mm.
1: Unlike now na we still have Senator Jinggoy and Senator Bato, who is well and able and within Philippine jurisdiction, so dapat part sila gapon of the roster of the senator. So galing ang akon panglantaw sina sir. May kamot manggid siguro ang Malacañang.
0: Yes, yes.
1: Sa nagakalatabo.
0: Kumbaga
1: kita taman nga administration.
0: Yes.
1: Na they will really do everything and they will really pull their weight, no?
0: Correct.
1: To pin down the Dutertes.
0: Kumbaga, yes.
1: Do amo maginang obvious gid subong gakatabo.
0: What do you think, Sir Don, nga at the end of the day, I have this opinion actually nga at the end of the day, this is purely a propaganda war. Ang tuyo man lang diri is to sully the reputation of both sides eh. Especially nga lapit na ang 2028 nga elections. Pero ikaw, I have to ask you this one. What do you think of the corruption charges against Sara Duterte?
1: Well, with regards to ang ilagid main argumento sa kay VP Sara was the confidential funds that was spent ko no in 11 days. Kila to mga 160 million.
0: Oo.
1: But that fund, sir, was released in December.
0: And correct.
1: That should be liquidated or spent within the same year.
0: Mm-hmm.
1: So hindi siya pwede ma-carry over.
0: Yes, yes.
1: Oo. And at the same time, ginghambal man ni VP nga that was used for counter-insurgency.
0: Correct. Correct.
1: Because kabalo man kita, di ba, actually, subong ganit, nagagawa na ang mga istorya nga. The left-leaning groups or the Communist Party of the Philippines are really actively recruiting within schools and campuses.
0: And some are saying that they are sleeping with the current administration, actually.
1: May mga amumans
0: na mga allegations, di ba? Now, importante nang imo ginhambal because, oh, of course, akote, if you look at the issue closely, ang amone ang wala gina-explain nga ang confidential funds may ara actually liquidation ini sa Commission on Audit pero gina-archive lang.
1: Yes.
0: That's one. But number two, ang ako niya interest, sir, doon, amone nga dugay ko na ginapamangkot, why is it nga ginimo issue ang alleged, ha? Remember, alleged pa lang na paggastuya or misuse of Intel funds. Pero, hindi nangin issue ang fact nga for the first time may ara confidential fund for DepEd kay na-penetrate na sang komunista ang educational system. Ta, hindi bala alarming, ina?
1: Yes. Amo na siya, Sir Julius, ang gina whitewash or gina try nila nga hindi magwa, but that is reality because knowing Sara Duterte naging mayor sa Davao, bata ni Rudy Duterte, she is well aware and well abreast with the communist insurgency.
0: Correct.
1: And open book man ina nga actively recruiting gid ang ilang mga legal fronts sa mga universities, colleges. Bisan kita, kabalo man ka, Sir Julius, di naman ta naghalin mo.
0: Correct.
1: Ako sang ara ko sa Lasal, damo mako mga naupod kag mga amigo nga di naman halin.
0: Di bro, I would suppose na ikaw ginpangaluyagan ka man sang una eh.
1: Oh, Sir Julius.
0: Di ba?
1: Luyagan ko sang LFS, ging offeran ko maging Secretary General sang Kabataan Party List.
0: Grabe.
1: For Negros.
0: Mm-hmm.
1: But of course, wala ko yung nagsugot because kabalo ka man nga ako niya kausa sang halin pa sang college was with Bangon Pilipinas.
0: Correct.
1: So ang amo niya that time was transforming the country through truth, justice and righteous governance.
0: Mm.
1: No to vote buying, love for country. Amo niya ang amon kausa. Kumbaga, we can change this nation first by resisting vote buying and selling your votes. Amo man ang kausa ni the late Attorney Lindon Kanya.
0: Correct. Ay, bawgin muno mo pa. And we know for a fact nga si Brother Eddie Villanueva sa komunista manalin eh.
1: Oo. Ano
0: diba?
1: Halin man sa kabataang makabayan.
0: Ah. Oo. So, he knows by experience. Nga, wala kagid pagkatuan sini.
1: Wala agad. Kumbaga, it's either nga you just end up dead or wala gid, madula ka na sa kalibutan nga wala sang
0: well, some would even some even call them now nga corn beef eh. Of course I know nga sensitive ni sila subong, pero ti amo na ang level sang sentiment sang tawo subong. Sa simpleng istorya, wala gidya pulos ang imo kantuan. But anyway, Sir Dondo, naglikaw ang aton istorya, ang pamangkot amuni. Ti karon kay si Congressman Ledesma, nag-atras na na nung mensahe mo sa iya.
1: Ati, it's his loss.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, gingpakita niya lang sa mga pumuluyo sa 1st District kung ano klase nga congressman ang ara sila. Because at the end of the day, he is a public servant. He is answerable to the people.
0: Correct.
1: He is subject to criticism. Pirmi na ginahambal, I am for accountability, for transparency. Ging issue na pa yung asalin, nga may ara sa mga bilyones. We don't care about that because that's your personal business and investment. Siyempre, Ledesma ka.
0: Mm-hmm.
1: Old rich ka of Negros and the Philippines. Pero ang amon punto is, billions, bilyonaryo ka, pero ang mga tao mo sa 1st District, gutom, pigado, hindi gani kakaon tatlo ka beses sa isa kaadlaw. Ano ging ubra mo? Nga until now, ang mga taga San Carlos, taga Calatrava, makato sa Cebu, makato sa Bacolod for basic medical services.
0: Ay na?
1: Mga estudyante,
0: mm-hmm.
1: may eskwela sa Dumaguete, sa Bacolod, sa Cebu. Kaya wala man sa insaktong college sa San Carlos, mm-hmm. sa Calatrava.
0: Mm-hmm.
1: So, so he has been a congressman since 1998, and until now, amo na gyapon ang sitwasyon sa 1st District. Pero kada election, ginapili lang nila sa ilang grupo sinong mga kandidato, tanan nga oposisyon. Pirdi, ang istorya pa na gani, Sir Julius,
0: mm-hmm.
1: sa 1st District, biskan ido ang padalaganon, basta suportahan ni Jules, madaong ang ina.
0: But do you think na amo pa na siya kabaskog, Subong?
1: Baskog siya kay Tay, siya ang funder, siya ang siya ang may funding.
0: Uh-huh.
1: Hindi ko sure if personal niya ginangakwarta,
0: mm-hmm.
1: or basi ginapanguha niya malala sa mga nasyonal man nga mga candidates, kabalo mm-hmm. mata sila. May mga dalagan senador, may mga dalagan presidente, maagi kay congressman. But at the end of the day, as until now, siya gapon ang the political kingpin sa First District. Ah. Amo na gani, Sir Julius, na nag-commend man, no, kagdamo man, nagpasalamat sa aton because samba nila, for the first time, may ara ako nung nagtindog against Jules Ledesma and called him out.
0: Mm.
1: Kaya ako naman, hambo ko, I'm not doing this for anything else. I'm doing this because he is, kumbaga diretso ko ni, as a voter of the 1st District, as a resident of the 1st District, to call him out because mm. iyan a responsibility as a public servant.
0: Yes, yes.
1: Kaya mahadlo ka mo sa iya.
0: Correct. Anyway, I really hope, Andoni, nga one of these days, makatipon kita with like-minded individuals because of what is happening to Negros. Kag, hindi ayhan nga, especially sa inyo sa 1st District, damo, pinamatay ang NPA. Sa inyo lang distrito, mga 40 mas ang ginpamatay.
1: Yes.
0: Oo.
1: Few days ago, may ginpatay naman sa Calatrava.
0: Atong mag-amay?
1: Yes. Kumbaga tanan nga patay sa Calatrava since last year, 2 years from now until now, wala masulbar, wala
0: gani
1: kung ano to.
0: Oo.
1: Justicia.
0: Oo. I don't know kung dapat ani may hublag nga bangon ng Grusano, no?
1: Do mo ginatani ang kinanglan ta, Sir Julius?
0: Oo. Sige lang, kapihan ta na guro, Sir Andoni.
1: Sige, sir. Ah.
0: Oo.
1: Ari lang tadi, importante sa tanan kitaya gamata. Kag may gugma para sa aton pungsod kag sa aton nga probinsya.
0: Gani,
1: kumbaga,
0: it's not
1: hindi ay mabakal aton munisipyo.
0: Yes.
1: Amo na importante.
0: Sir Andoni, it was nice talking to you again and I hope nga makapungkuanay kita liwat. Sir Andoni, salamat once again.
1: Thank you, Sir Julius, and God bless you.
0: Thank you. All right, thank you.
2: Lorga Vista.
0: Si Mr. Andoni Valencia ang anay kandidato sa pagkakunsyal sa Banwasang Calatrava kag anay youth leader. Siya ini ang naghangkat sa kay Congressman Julio Ledesma IV sa 1st District sang Negros Occidental nga madibate sila matapos nga nanawagan si Ledesma nga ideklarar ukon kilalahon bilang persona non grata si Senate President Alan Peter Cayetano. Halin sa politika kadto antang gera kag pinatsyanay didto sa Calatrava kag istoryanta pagid ang diri sa Bacolod nano nang sabat sang Tiaza nano ining Tiaza parte sa fountain sang Bacolod City Hall istoryanta pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, DTX 500. Hina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract, nga bugana sa charantine, nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: Chris Bosco.
1: K5 News FM. News Freedom. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, pagsipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista! Larga Vista!
2: And let's have Attorney Marty Go, ang aton Secretary to the Mayor, diri sa Dakbanwa, sang Bacolod, istoryahanta. Inibalang ginpalayag damlag pang disgustado si Mayor Greg Gasataya sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Concheza na ano nga isyo ini. Attorney, good evening.
3: Mayong gabi, Sir Julius, kasi tanan nga tagsalamati sa imong programa.
2: Attorney, salamat gid sa tiyempo. Now, first of all, sir, nanuni gani, let's recall a bit, no? Nanuni ang ginaubra exactly sang TIEZA diri sa aton?
3: Well, Sir Julius, ang project in isang TIEZA, this was started during the time ni former Mayor Aldi Benitez.
2: Mm-hmm.
3: It is a TIEZA-funded na project, no? It's called redevelopment sang Bacolod City Public Plaza and Bacolod City Government Center. But if you look at it physically, visibly, makita mo, it's more on ang fountain. Sa NGC, it's ang fountain na ginaliwat. Then sa plaza, may mga lights na ginbutang. So this is a 300 million redevelopment project by TIEZA in both sites naton, which was started, kag was initiated during sa time ni former Mayor Aldi Benitez.
2: I'll go to the developments, anay. Nanong natabo, nag-meeting ka mo dito sa City Hall? Nanong ang update, sir?
3: Well, if you're referring to Julius, meeting na natabo sa yesterday?
2: Oo, yes, sir.
3: Oh, bali, well, it came about because daw na-notice ni Mayor Greg na daw pila na kaman na daw wala git pala movement or daw wala may makitaan na may gagiho or gaobra both sa plaza kag sa ano sa NGC. If you can kita, kung nakita mo na ginbutangan na nila panels, boarded na daang mga portions na may ginaobra sila. But it looks like na daw nanugunan ng DC Julio si Mayor Greg na daw kadamo sa mga aktivitista ni Balanga Drive para sa plaza kag sa NGC, but daw hindi git matigayon because kadamo sa may ginakayo pa huway pamatapos. So siguro daw na ano lang sa pagkita niya daw wala may gagiho amo to nga nag-ano siya, nagpamangkot siya sa TIEZA. He requested for a status update sang sininga mga project kag gusto niya gid mabalaan ni Mayor Greg kun saan og gini matapos, kasi makita mo Sir Julius may mga upcoming activities na ta, like pwede nga June may mga adlaw sang paghanduraw ta, Independence Day, Charter Day. Then we have the upcoming Mascara Festival pa. So, mas daw ginagalian pa nga matapos para magamit pa naman.
2: Ano ang ambal sang TIEZA? Nakasabat na sila kay Mayor Greg?
3: Well, wala si Mayor Greg naka-attend. Ang nag-attend was ako, kag City Engineer Loben Ceballos, ang team namon, the rest of the team, kag si Engineer Mitensya sang OPO. Walang ang hambal sang TIEZA, whose team was led by Engineer Amelita Kaganda, sang ilang manager na sang ilang construction management department. Walang yaman itong pasalig sa Julius was that actually smooth daw ang ilang operation sa construction. Kagang iyang gin-commit na they might be able to complete, or well, let's say nalang din, will be able to complete, kaya doon mo man ang pasalig nila, the project for both sites this coming September or October.
2: September or October? Wow.
3: Yes.
2: That would be anong subong June, July, August, September. Kung September, 3 months. Kung October, 4 months away pa.
3: Oo, proti, mas Mayo, pagkita ni si Julius ang napangabay ni Mayor Greg, ito ay September, matapos na, kay para by October, magamit ang both sites for the Mascara
2: Correct.
3: Celebration.
2: Oo. Pero pardon me, attorney, hindi ko kainchindi kung magambal ka nga CHEZA-funded project na nung buot silingon sina, ang project holder sila. Sila ang gabid.
3: Yes, sila ang nagbid. Ang fund is from them. Sila man ang contractor is under them. In other words, wala niya gasto sa siyudad.
2: Correct. Ang contractor din ni local kung silang gadala from Manila.
3: Manila man I think ang contractor
2: Oy!
3: Because CHEZA ni ang ano.
2: Oh.
3: Ang funded so sila ang nagpatigayon.
2: Ang mga workers salin man sa Manila.
3: Ina Gordo, hindi ko sa Batso Julius salin sa Manila, but I mean the contractor is from Manila.
2: Ay, okay. So I don't know how they do it ano, pero if you say nga halin pa sang time ni former Mayor Albe, medyo malawig-lawig na siguro. Anong assessment ninyo?
3: Well, to be specific, Sir Julius, ang pag-board up sang plaza was made July of last year, 2025.
2: So, 1 year na?
3: 1 year. Ang pag-board up sang NGC, it started January this year.
2: Oh, okay. So, mga 7 months?
3: Oo.
2: Oo. Pero, it was only this year nagsugod sila sang ila construction.
3: Well, ang sa plaza, if you can see last year, I think nagsugod na.
2: Mm-hmm.
3: Because if you can remember, pag Mascara Festival pa, the portions lang to sa plaza ang nagamit because nagsugod
2: yes.
3: na to sila ya.
2: Pero
3: hindi nagsugod ang sa NGC.
2: Hindi bala, attorney, nga supposedly may program of work sila and may specific nga time frame na tani.
3: Oo. Well, may mga ano man sila actually, Sir Julius, may mga impangimo man sila nga request for time extension para hindi sila bala mag-violate or ba para ara sila gyapon within the bounds ng contract nila.
2: Oo. Pero in simple terms, is the mayor satisfied sa speed sang ila sini construction o kung hindi?
3: Well, Sir Julius, if you base a interview sa statement ni Mayor Greg with the members of the media a few days ago, or this last few days. He's quite frustrated kit nga though wala man sa gano nakita ilang binga daw kahinay kit ka daw medyo sometimes daw ay movement pala.
2: Mm-hmm.
3: That's why kag daw why man siguro siya na-update sang CHEZA if ano na ang status, when matapos, ano pang kulang.
2: Correct.
3: That's why he requested for a meeting with CHEZA.
2: Oh, okay. Why man sila nagambal nga nainitan sila tungod sang El Nino? Wala man.
3: Wala man sa
2: Julius. Pero is there any justifying circumstance para sa ila sininga delay o kung wala?
3: Well, based sa explanation sa CHEZA, may mga gagmay lang variations siguro nga kinanlan. Like for example, may mga login lain lang sa electrical requirements, may ara nga like sa water cistern, may adjustments na din limo, may sa structure, may ara nga din recommend ang city engineers na medyo i-change nila kaya hindi pwede nga amon ang tsura. Kasi this is a CHEZA funded project kag ang kontrakto isang kwa, may ara pa siya local nga monitoring team din sa city nga nag-upload kag gina-update man sang CHEZA as to the development as to the technical gidya
2: yes.
3: ng mga details ng construct.
2: Man
3: ang aton ya nga city engineer's office sang sang proseso kag sang development sang kinina proyekto.
2: Yes, but is it also a problem with coordination and harmonization sang duha ka government agencies like ang CEO kag CHEZA? Basta hindi sila magsawanay?
3: Sa meeting namon yesterday, araman tong City Engineer's Office, araman ang CHEZA, it looks like doko okay man. Everything is going smoothly. So, kaya sindihan ay man.
2: Yes, yes. But then of course, are you confident ang kamusa City Hall? Are you confident nga ma-meet nilang ilang deadline even if nga past na sa Mascara Festival?
3: Siguro we're optimistic. Let's just put it that way. We're optimistic and hopeful na they meet the deadline or mas mayo pagit if they can finish it before October. Amugin na ang gusto tani matapo ni Mayor
2: Yes.
3: Na by September matapos na.
2: Hindi na gid madala bisan halaran mo pa itlog to sa Carmelite?
3: Well, isa na si Sir Julius sa mga gin point out nga reasons ang Tiyeda because like if you can remember last year, ilaman ka patyo ang natlabay.
2: Ooh.
3: No? So, due to inclement weather, amo man ang kintang state nila ng mga grounds or reasons for the request nila for time extension.
2: Ah, okay. Mga pilagid ka Mondays ang ilang na usik ko no, sir, because of syempre, di kong magambal ta inclement weather, why tada may himo eh. Mga pilagi, ano kalawig ang ilan na usik nga tiyempo ko no?
3: Well, to be technical about it, why gita na din tasubong sa Julius kung sila. Sa request nila for time extension, but I don't have the document with me.
2: It's okay.
3: Pero naka-specify na da akong sila ka days ang i-extend nila and for what reason.
2: Anyway, Attorney Martigo, it's nice to have you once again on air and I hope nga makasulit ako sa palabuton nga mga inadlaw. Attorney Marty, salamat gid.
3: As usual, madam, uman nga salamat Sir Julius, thank you for the opportunity man nga maka an update man kita sa mga sa pumuluyo sa Bacolod through sa inyong programa.
2: Anytime, welcome sir. Salamat. Good night. Good luck, Attorney.
3: Thank you, sir.
2: All right. Lorga, Attorney Jose Martigo ang aton sini Secretary to the Mayor sa Dakbanwa sang Bacolod. Lorga, Vista. Sa aton nga pagpanabalik kadto anta si K5 Jong Versales, update sa Iran, update sa El Nino kag iban pa, pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si Imo? During your fight, during vaccination against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days.
2: Mm-hmm.
4: Putanta ba 4 to 5 days? 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kay may macrophages ka, nga makuntlas mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Ramil?
5: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
4: special forces,
5: mga scout ranger.
4: Mm-hmm.
5: Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
4: Correct.
5: Pero ining natural killer cells hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
4: Correct.
5: Kita mo kung ano ka importante si D3 Bio. Kung lantaw na to, si D3 Bio hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iyang gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kantuonan niya, pamatyo na niya mga kagaw, kag ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka ditribayo, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang ditribayo, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus, ma bacteria, importante nakaditribayo ka nang adaan.
6: Tribayo. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Tribayo. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Tribayo.
7: Tribayo. Ang Tribayo.
8: You may PCO.
7: Ang PCO.
8: You may D3.
7: Mangabot ka.
4: Once, ikaw nga si lula may virus sa sulod. Biskan wala ka pa kambal, uy may virus ka sulod. Prepatsyon ta kahani. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, kumbaga,

0: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista!
1: Mayong gabi lang kay Nong Edmond Diaz and family, pamilya Matic kag pamilya Diaz, dira sa barangay Kabog, kagtanan ng mga kapartidusan ni Nong Edmond dira sa barangay Malingin, dakbanwas ang bago.
0: Larga
1: sa kay paring Kidoy, kay paring Nicky Boy Doria, dala na si Tol Oliver, kag si paring Fred, nga sige biyahe, sige pamati, diri sa Larga Vista.
0: Larga Vista.
1: Pero ari, pagpuli ko, matimplagin ko DTX Premium Coffee. Amo ning

0: hindi ko gidya makakasa akon nga pag sinalayo ang akon matag adlaw nga gawi tapos larga vista puli ko timpla DTX Premium Coffee kon may budget duwa ka sa she andan ko nga ah. Kay hindi kaya magmurarat mata hindi ka magtarsir timambar ka ti kalon wala siya gapulaw tungod bisan ga pangapisa kong gabi yes tungod gusto lang gid ang unod sang DTX Premium Coffee medium roast hindi pait ang kape ang ginagamit sa patam is stevia plant-based sweetener makabulig pa stabilize ang imo blood sugar levels type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko kag labi kaglabaw sa tanan may ganoderma milagrosong uhong nga makabulig patay kagaw sa imo lawas virus man o kung bakterya makabulig ang ganoderma dimudo kape nga makarelax ka na makabulig pa sa imo lawas.
1: Larga,
0: of course, amuning ginapadalun dun ko sa DTX 500. Iniyang DTX 500 kung sa inaway pa sa tijik bomber ini. Kay kargado sang antioxidants ang nagakuntra sa free radicals. Inabalang gatuktok sang imo lawas. Free radicals ang panawag sina. Amuna ang latak sang mitochondria. Ini mang gagmay nga makina bala sa aton selula ti paminsara kon may makina nga patubas sang energy o kon kusog may exhaust gid ina o kon latak budimudo gikan ini sa tambutso sang mitochondria ining free radicals kon magdamo na ina kaayo te kundi duro ang tuktok sa imo cellulati para makuntra ina inom ka sang DTX 500 tungod may disugad sugarcane extract may dahon pa sang amargoso are pagi D3 bio amunia ang kargado sang extra virgin coconut oil gikan sa gata nga ginkuha pinaagi sa cold pressed method nanong importante tungod wala kalayo, wala init, damo sang ginatawag medium chain triglyceride nga amo ining ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya, patay kang kagaw ka.
1: Larga,
0: John Wick sang lawas. D3, bio.
1: Larga,
0: are, si John Wick namon sa norte. Jong Versales sa iya balita. Nanone mag-amay may natabo sa ila sa isa ka likod-likod sang kasal ang likod-likod kun sa aton pa besperas at gabi or adlaw antes sang kasal may ala fiesta nga nagakatabo na disgrasya ang mag-amay yari ang aton istorya K5 Jong Versales Jong good evening please come in.
2: Nag-evap, Julius, dali lang. Medyo confusing ang lead. Actually, magtiyo ito.
0: Ay, magtiyo! Magtiyo! Ay, okay, sorry. My bad. Tiyo, gali.
2: Magtiyo. Listen, ang ining ginbuno sa kasal, sa lain maning lugar, Grinia sa Banua, San Don Salvador, separate case mo ni siya.
0: Ay, okay. Aha.
2: Okay. Dili kita kay Ma'am Julio sa sining insidente sa pangpanglupang sining magtiyo.
0: Okay. So klaroon ko ining magtiyo gintiro gali iya sa likod-likod.
2: Hindi, nang nagpahuway na ni sila.
0: Ah, nagpahuway na. After.
2: Naging kasal naman niya nga may ara likod-likod. Separate gini siya nga case.
0: Ah, okay.
2: Parang victim o.
0: Ah, sige. Proceed.
2: Dinis may banwa sa Don Salvador Benedicto kay Private Jorgos ang ining pagpangbuno.
0: Mm-hmm.
2: Dili kita sa sining pagpanglutang sa telekdan nga Biyernes ang gabi, mga alas 8, dinis sa may 6 pison patayin kay Kaya Julius.
0: Uy!
2: Ining tiyo nga ginkilala sa kay Momar Alingasa. Matapos dinis na ang allegedly gin sulod sa ila sining kuloyan.
0: Wala!
2: Kaya kung pila nga ginalutang sa nga
0: okay.
2: Magnubo apat ka mga armado nga mga
0: Buka pa traidor ba?
2: O, ang iliabing iya sining hinablos nga si alias Rodel. Daw ta paray ni sila kina Virgilios nga nagapungko. Bala mo, kaya daw nagapahuway-huway ni sila nga doa. Naigo man. No, nakago man sa nga igo sa iya sining sa tiil o sa kamuto na yun siya naigo ang ining biktima. Bangod sa nagluntad nga pagpangluthang. Now, karuna, according sa report halin sa Calatrava PNP, ang ining biktima ni Kipab Julius, nga nakilala sa kay Momar, no? Nakaagum ini sa nga na naisahe Kipab Julius nga pila sa iya sining kalawasan, may ara sa ulo, kag iban pang bahin sa iya sining kalawasan, bangod sa pangpangluthang. Kaya naging try na itong reach out si Police Captain Jesus Alba kung ano na ang progress sa sining shooting incident nga nagluntad ra sa nasambit nga lugar apang wala kita sang
0: dinggan ni once again nga barangay Toto Jong
2: minautok
0: ikadwa na ni wait aga utod ka
2: ini nga incident kay Pab Julius kung hindi ko magsala daw wa or ikatatlo kay incident ka beses na nidra sa same barangay.
0: Kaya isa pa lang gali.
2: Kaya isa to gali, isa kuhan gali ito sa sitio, ano to man, dodrito somewhere in, ano, somewhere in Dulis, kung hindi ko magsala. Dulis.
0: Pero Calatrava man.
2: Calatrava, ho.
0: So, di mo, do, ikaduwa na ni nga incidente karon nga bulan sa Banwas ang Calatrava?
2: Tatlo na. Kaya may, ang isa ka okay. Incidente sa nagligad pagid ko is sa lain nga barangay pero sakop man gapon sa Trava pero ini yang sa Minautok ikaduwa na ni.
0: So ikaduwa sa Minautok. Bali sa sulod sang isa ka bulan pila nang patay tatlo?
2: Tatlo.
0: Oh.
2: Duwa sa Minautok kag may ara sa isa pa barangay i-reviewon ko lang.
0: Sige, no problem.
2: Kag may ara pa gid sa ko, may ara pa gid to sa separate barangay nga sakop man sa gyapon sa Banwa sa Calatrava. May ara mga initial information kita nga nabaton nga as alleged ang ining biktima si Kipab Julius daw kon bala inang nagaparticipate gid man sa ining mga aktibidad sa atong sining tropa sa gobyerno. Pero hindi pa na magpatuod kung bala ang ining mga responsable sa pagpatay sa sining biktima is ang ining rebuilding grupo. Kaya sa subong, gina-check na kung ang ilang sining website, wala man sang press release. Same way, sa nagluntad niya pagpangluthang sa tinitdan man nga simana, sa itong isa ka negosyante dito sa Banwa sang Tomoso, kagadtong isa man ka alleged mentally incapacitated individual nga giluthang man dito sa Gyapon sa Banwa sang Tomoso.
0: Uy.
2: Right after maluthangan ang atong negosyante kay Kipab Julius.
0: So na. Base na tubuan na huya ang NPA mag-ako. 'Di ba? Tiamak mo pati ang mentally troubled nga tawo patyon mo. Kun sila gid man, no?
2: Amo lang daw ti. Hindi pa to makuha, hindi pa mapatod tong sa mentally ill kung sila man na yan. Wala ba may nakakita kay
0: correct.
2: Lupok lang ang nabatian. So, pagka kaagahon, amo to sa puwa na lang may nagkuha na, may naghamyangon ng Kipab Julius.
0: Uy, hala. Oo. Ako uun na nang tani sa NPA nga hindi na sila suportado sa people ah.
2: Di amo gano.
0: Di ba?
2: Oo, daw kabudlay i-kwan, daw kabudlay i- tawag sini. Wala gid siya sa kwan, wala gid siya sa pag-ako kay Kipab Julius. Mas
0: pinako
2: pa to nila ang kwan, ang encounter sa barangay
0: Tamlang. Oo. Kag ginako, wala pa nila ginako ang atong napatay nga negosyante, wala pa admission, no?
2: Why? Oo. Pero according sa asawa sa iban nga mga interview sa atong sini nga upod, may nabatian ang atong asawa sa negosyante nga antes kadlakat ang atong mga suspetsyado. As alleged, pakilala sila ng mga miyembro sila sa New People's Army.
0: Kag the fact nga ginkwa ang cellphone eh.
2: Di ba?
0: Kay man kun NPA ang magtira, balike bala, may upod gina yung pagkawat sang mga gamit.
2: Gani,
0: diba?
2: Oo, ba? Oo, kaibigin siya na. Ebidensya to kuno kay Pab Julius mo ako din sa asawa kay ginabalansya nga amo to ang ila sistema ebidensya.
0: Ti meaning wala sila ebidensya pagtira nila eh no? Di ba?
2: At pati ang cellphone sang bata to nila sang negosyante.
0: Oo. Ti ano man yang ginalantaw sang bata to mga cartoons to ya guro ti nano mo na imuon ebidensya bi man? Ay, Diyos ko. Sige, bay, ilang da sila?
2: No.
0: Total ang saligan man ng nila ang civilian nga hindi kabato, pero kon army gani ang ila sugata, agatala, gatulong pilak man sila. Oo. Di ba? Gakalabitas man sinilas nila. Ah, bay das la. Oo.
2: Ay, ang buhat lagi daw.
0: Sige, diba?
2: On ko lang kay Pam Julius.
0: Oo.
2: Pag-ibad pag mga detalye si ning
0: accidente.
2: Kay, Ari Pagid, ang ini pa lang biktima ni ho, sa pagkabalo na ako, utod ni Gali isang kuan, utod
0: sa
2: ako na yan, ulo abyan-abyan lang sa muna dito sa aman nga lugar.
0: Okay.
2: Oo. Utod ni Gali siya. Kag medyo may history man kay Pab Julius sa inang nagupod man bala previously sa kwan sa ining hublag.
0: Ah, nakaagi man upod-upod sa rebelde.
2: Oh, pero naguntat na.
0: Oh, okay. Ti
2: basi balaw.
0: Away ta kabalo pa pambala lang ang mga terorista. Oo. Kay plakpakan tas la. Oo. Sige na, hindi na ka mamaguya-uya. Akuan yun na. Diba? Ay, oo.
2: Oo.
0: Ay, oo. Ay. Tinami ning aton sa syudad kung patsyanay lang tawala to. Oo ah. Oo. Ay, oo, Jong.
2: Ay, maski left and right. Ay, ambot lagi do.
0: Grabe, no? Mayo kung... Mayo kun adik kaya kay ubran ka ni Risa Ontiveros Museum. 'Di ba? Ay oo. Tanong tabo sa kalibutan taman?
2: Derek Sule.
0: 'Di ba? Ay oo. Ay sige lang Jong, ako gap ang akon nga pangabay karon nga Domingo mapakabuot ako.
2: Oo.
0: Diyan ako sa gay komentaryo anaya. Nga.
2: Amo gade, oh.
0: Eh ba?
2: Amo gade, oh.
0: Oo.
2: Kantuon ko ni tani mo, galing kayo doon kalayo, Bikitan Julius.
0: Ang diin, ang minautok?
2: Oo, oh, kag sudlulun, sudlulun ni Abiyang Kwan, sudlulun ang lugar.
0: Mga ano na siya kalayo from the town proper ang minautok?
2: Alindri sa city proper, siguro mga more or less mga 30 to 40 kilometers.
0: Bo, kalayo! Pero maagyan, malabot pinaagi sa dalan.
2: Simentado, galing lang, medyo, pangid, medyo inang isolated bala kayo.
0: Ay, gali ka? Uy,
2: ulo. Ay, kung isyo mo lang daw, ara siya sa, natungan siya sa mga bukid. Pero accessible lang daw ang alagyan. Pero ang problema naman, ang pakadto naman dito sa inang, sa proper gid, si Chupison, kay Tiindi. Lakaton mo gid, oh.
0: Dira ginpatay si Master Sergeant Aguilar, hindi ba?
2: Medyo lapit-lapit lang. Lapit-lapit lang si Pab Julius, oo. Oh.
0: Kay Pison eh.
2: Kay Iting man lang ng mga lugar.
0: Oo, oo. Di nga nito yung ilan ni Master Sergeant?
2: Lagaan.
0: Lagaan,
2: oo. Oh. Oo, matamuan mo lang na kung diriga sa may ano, diriga sa may Pison, matamuan mo lang na siya.
0: Ah, okay. So bali, ang Pison is antes lagaan.
2: Come again?
0: Antes lagaan ara ang Pison.
2: Una ang lagaan kung
0: diri sa may
2: piyak na kuan, kung diri kas magi sa may piyak nga dalan nga marekta-rekta pa minapasok, una ang lagaan.
0: Yes,
2: oo,
0: yes.
2: Pero kung diri ka naman maagi sa piyak naman nga shortcut diri sa may Barangay Castellano nga sa gihapon lapos man sa gihapon sa minapasok, ti amo na matamuan mo ang lagaan.
0: Sige, so, sige.
2: Sige. So, amo na kay Pam Julius ang ato mo doon report sa digagabi para sa Larga Vista Program na doon sa ato sa D3 Body Text Family Gag, My PC. Ako naman si Pam Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, kay Pam News FM. Larga
0: Vista! Are ang katapusan tanga report tonight, kadumdum kamuto sang isa ka private bala sang Philippine Army nga napatay sa engkwentro dito sa siyudad sang Escalante ay ti ginhaya na siya. Ari siya subong sa ila balay sang iya o nila nga mag-asawa diri sa Banwa sang Murcia, si Private First Class Brazil. Si K-Fab Wilson Villena ang labing unang reporter nga nakakadto sa ila haya kaina, kay ti taga Iloilo ini siya. Nagligad lang siya nga mga binulan ginkasal ahay ang iya asawa bala ma birthday patani sa Hulyo 1. And suno sa Philippine Army ang ining nga private, ining nga soldado nagpromisa pa sa asawa ya nga silingya ako ga ang maluto para sa imo ti ama ka imos na ti patay. Ti ang pangabay sang asawa nga palipason lang anay ang iya birthday by July 1. Let's have this report from K5 Wilson Villena. Wilson, good evening. Please come in.
1: May gabi, K5 Jules, no? So, kika sa patrol naman na medyo sari-sari. Kaya na ito sa utanon, K5 Jules, sari-sari sa aton nga sa tanghon. Wala ka K5 Jules.
0: Gani?
1: Baling aton, sino nga balita? Kagina, yung padulungan na ito, no? Ini ang puloyan ni, ni Sir Brazil, ini nagtaliwan na K5 Jules nga katapos ang Philippine Army sa nagluntad ng encuentro dito sa may Banwa San Escalante, kay Kipa Jules.
0: Siyudad!
1: Tigayo. Kipa Jules?
0: Siyudad na Wilson, hindi Banwa.
1: Ano, sorry, Kipa Jules, sa gautod, yes?
0: Siyudad sang Escalante, hindi Banwa sang Escalante.
1: Siyudad, sorry.
0: Na, oo. Si Private First Class John Ray Brazil.
1: Oo. Private First Class, oo. Kipa Jules, ipadulungan natin ang puluyan sang iya siling partner, no, dito sa may Barangay Pandanon sa Banwa sang Pursa, Kita Diyos. So, ato dito, tigayo, no, nga nahaya, ini ang iya sininga bangtay kay Kita Diyos, kaga ato ba ito katapos, nga ito sininga Philippine Army, na nagabantay.
0: Ay, wait! Wilson, wala pa ni siya nakasal.
1: Kasado na 4 months ago kay Kita Diyos.
0: Ah, okay. So, kasal ni sila, asawa ya ganiya technically.
1: Yeah, si Kita Diyos.
0: Okay, okay. Sige. Hindi kayo nag-mention ka live-in partner eh.
1: Ah, so kagina lang ito kay Fajos, baka na-confirm na ito niya 4 months ago nagpakasal. Eh,
0: ay, ahay.
1: Kaga si Private Curse, first class sa Brazil, medyo bata. Pag hindi kay Fajos, ubin pa kayo, no? 29 years old pa ini siya. So, ay pa man sila sa kabataan sa yasin nga partner. So, kay Fajos, inang magadugay, ini ang iyan haya, tubtub sa June 10 kay Kita Diyos. Kaya sa June 10, dalon man ini siya sa ila sa nga puluyan dito sa syudad sa Iloilo kay Kita Diyos, no? Kung sabihin na for the meantime, mihayaan ay dito siya, but ibalik mo sa Sigapon, diri sa Banwa, sa Murcia, Kita Diyos. Kung sabihin, diri siya ya ilubong sa may Banwa, sa Murcia, kay Kita Diyos.
0: Diin siya ilubong dira sa Murcia?
1: Rojas, kung di pa magsala, at Kita Diyos, Rojas, Tomil Mansion. Lugna niya. So, kita, no, kay Kita Diyos FM Makulod, ang una na nakabisita dito sa ilasin ng puluyan, kay Kita Diyos, sa bahay naman niya sa media. Kasi, nagtinguha, magkitanong na maka-interview sa kay sa partner niya, kay Kita Diyos, but nag-refuse ito siya. Maghatag, angay sa iyan na statement, but most probably, siguro was nga malubong na kay Kita Diyos, dira na siya makatag siya nga statement. So, clarify ka lang kating ang unang report kay Kita Diyos, July 1 sa Ilubong, kadungan sa birthday sang iya siling partner. But kagina, naging klaro dito kay Kita Diyos na ang tuyo, gala iya si to kay Kita Diyos, hindi iya nga sa birthday mismo Ilubong. But paagyon na kay Kita Diyos kay gusto sa partner niya na makaupod sa kay Kita Diyos sa birthday niya mismo.
0: Galing so, kayang nagambal to actually, ang ginkota sa first report, si Defense Secretary Jibo Chodoro kag si Lieutenant Colonel Eric Alfonso. Kay ti amo na ang hambal sa ila sang asawa eh. Anyway,
1: so nag-change ka gina kasi parang ang pahayag sa iyong asawa. So after sinasang birthday kay Five Jules, no, first week sang July man silang siguro nga ipalubong kay Five Jules. Importante lang na mapalabay lang ang July 1 na birthday na makaupot niyang iya sa ninyo kwan.
0: Ay, kalain mo naman.
1: So, pasubo kay Five Jules nga kwan. Kaga, basis ato.
0: Bali gusto yang upod sila bisan sa iya birthday bisan patay na.
1: Yes,
0: kay Father Joseph. Oy, Diyos ko.
1: Huwag takapalo kay Father Joseph. May plano. Gaya man sila balabas. Si sir ni naka-apply na ginman
0: yun. Ahay.
1: Kaya mo ni Guru ang kipromesa nila nga ma-danay sila sa birthday kay Father Joseph. So that's why even na
0: huwag
1: na nisang kabuhi kay Father Joseph ang pag-inukdanay sa pag-celebra sa birthday at ano gyapon patigay yun nun sa gyapon kay Father Joseph. Kaya base
0: di ka lang, ang ako na Balan Wilson nagpromesa ang bana nga lutuan yung iya asawa? Oo.
1: So, that's the reason why siguro kay Fred Jules nga gusto gin makaupos ng iya sining asawa ang kuha ng iya nga bana kay Fred Jules. So, te, galing mo na natabo kay Fred Jules, no? Kaysa kabuhay sa militar, amo gin man na kay Fred Jules.
0: Oo,
1: kuha ng piyak na wasa magwa na sa sulod sa balay, ang piyak na tiil. Ara na sa kamatayon, napiya ka buo ang atil, ara sa kabuhi para kita
0: di mayo man lang nagani, ya kun Army Wilson, kay kun mapatay ka, ginaako ka nga soldado, ginagaan ka pensyon, ginagaan pamilya mo sang nagakaigo nga benepisyo, ginadeklarar ka hero.
1: Ginahimos para kita Joseph countersite,
0: correct. Correct. Kung NPA ka, hindi pag himuson imo bangkay sang imo mga upod. Ang makwa, soldado. Ang mapadala sa imo balay, soldado. Ang mapalubong gobyerno. But you know what, nano pagid ang pinakasakit, Wilson?
1: Ano,
0: hindi pagakuon sang NPA nga hangaway ka, si hindi researcher na siya. Diba? Mm-hmm. Tiyamak mo na patay ka para sa ila, i-disown ka nila, ya?
1: So, amo na ang ano ang sad reality between two different organizations.
0: Correct.
1: Kaya sa Diyos, okay. Iniya sa gobyerno, piho, gini ang beneficiary
0: o
1: benefits yung ginahata. Kasi it's a government, kaya sa Diyos, eh. So,
0: gani?
1: It's an open book naman niya na may arag. Iniya sa beneficiary, benefits nga batunon ang mga nalisdan o kung nabilin ng mga himata balas ang nagtaliwan na katapos ang gobyerno kay Fred Jules.
0: Subo sa istorya ka banwata?
1: Ano kay Fred Jules?
0: Kasubo sa istorya ka banwata?
1: Kay Fred Jules, oh. Pag ina, pagbisita nato dito, kasi wala kita sa specific pag na ano no, kung anong ego niya, but may deformation kita nga nakita sa may left upper forehead niya kay Fred Jules, no? So magpapagli dito siya na ego kay Fred Jules sa naulong na portion sa iyang nakuan nga ulo kay Fred Jules. So te amo lang po kagang kagina kay Fred Jules, eh, ang iya sini nga mga katiyaa, I mean mga bayaw sa bahay na sa iyang nga partner, aramat to kay Fred Jules ang nagaunong madigto ka nagaburulig-bulig man na pamilya agod mahimusag man ang mga nagabisita dito kay Fred Jules. So aside sini kay Fred Jules kagina, naghiting two birds in one stone kita kay Fred Jules sa pagbisita natin dito sa Banwa sa Mursa. Kasi after natin pagbisita dito sa bahin sang, ni, ano, sa balay ni Sir Brazil, naka-receive kita sa information niya may isa na magka-aksidente na nagluntad naman niya dito sa may barangay Minoyan, kung sa rin isa ka Sebro o kung na minibus ang ginsaruso o kung ginararo ang Changi kay Kifa Jose, no, sa nasambit ng barangay. So gipadulungan nato dito kay Kifa Jose na interview naton ini ang kuan ang driver sa nasambit ng minibus kag iya gin payag kay Kifa Jose nga gabisyo-bisyo ginwan a starter, no, sa iya sin nga minibus. So that time gin parking niya sa may piyak nga lane kay Kifa Jose sa may right side, then gin kayo niya ining starter sa iya sin nga salakyan kay Kifa Jose, but unfortunately nakibot siya do may something nga linya kuno nga nagtapit sa ground sang sa salakyan kag nagground kag amo to nagkos nga nagstart ang salakyan kay Kifa Jose, umandar siya kag waay na nga daan sang handbrake ini ang minibus. Ay. Dugang pa nakakambya pa kay Fred Jules, so nakasigunda at ako nung kambya ang salakyan, and then pag-andar kay Fred Jules, nagtabok siya sa piyak na dala, nagtabok sa left lane pakadto naman dito sa bahin sang ano
0: danay diin siya pakadto ha o padulhog di siya sa Bacolod.
1: Ang iya si mga biyahe kay Fred Jules mambukal kwan eh mambukal Bacolod kay Fred Jules, so probably going to mambukal going to Bacolod na siya kay Fred Jules.
0: Di kay so, usually kung halin ka mambukal, hindi bala may mga parte nga dulhugon?
1: ayo kay sa Dios
0: ubos diyan kadamo na kaghinay na ang lakat sang mga sebro o kon mga minibus para makakuha pasayro na oo diin siya nga parte nagbunggo sa Changi Wilson
1: sa may tubag gyud sa may stock ginastakad sa nga empty nga mga butilya blaka kay Sir Jules. So maswerte nga wala
0: diin daman unhan pa ako nalin ka sa mambukal lampuwas ka na sa 303rd IB o kun hindi pa.
1: Sorry, di ko familiar sa geometrical na lugar kasi sa setup kay Sir Jules, pero orunhan pa sa barangay or kalayo pagdito kay Sir Jules, so ano do damo ba siya pa ni Malay kag dululhugot siya ng portion kay Sir Jules, eh nasa okay. Mo man na nagpaduga nga madasig nga nag-accelerate ini ang salakyan kay Sir Jules pa kadto sa Changi.
0: Okay.
1: Kasi masarte man niya, although dako ini siya nga Changi kay Sir Jules, akong baga do grocery nga
0: okay.
1: Nga pagka-style bala sa Changi nga pwede kaya kasulod kag makakuha do sa grocery mo. Kuti at that time mo ay mayos ang taho kag mayo na dito siya nag
0: lapit sa eskwelahan hindi.
1: Babaw pang eskwelahan kay Sir Jules.
0: Ah, okay. So diri saya sa Uluunhan. Inang may signboard nga tando ay familiar ka hindi?
1: Ay hindi pa kasi sa Diyos hindi ko po.
0: Antis patso? Katultol ka sang patso?
1: Ay hindi man kasi sa Diyos.
0: Hindi man? Ah, okay. So bali dira, anyway, wala ta geographical reference.
1: Oo. Okay. Hindi ko familiar sa lugar. Sige lang, puli ba? Ano ko na nasa sa ulo ko na na kasi sa Diyos na pinit nakalibot.
0: Gani?
1: Basta mo na, no, maswerte man kagina kasi sa Diyos na wala sang tao, mayo kagina kasi sa Diyos. And even ng owner sa Changi, wala man dito, mga nagabantay lang ara dito kasi sa Diyos. No? So ako lang to, mga nagkalabuka na butilya, kag ang portion sa Changi nga na ang babaw mga atop bala nagkarawasa ka kay okay. Jesus, pero ang istoryahan nila willing man nga magbayad ini no ang kompanya at the same time ang driver man sa mga damages nga naubra kay Sir Jesus. So ang depensa naman ni isang driver kay Sir Jesus no nga wala iya problema ang iya sini nga train no ugasin nga mo lang ito na tabuan kay Sir Jesus no nga nag-andar kag nakasigunda ang iya sini nga salakyan, that's why dumalagan sa gulpe, nag-start ang niya sininga sa lakyan. So wala man recorded casualties kay Sir Jules, wala man sa may nasamaran kay Sir Jules, even ang driver intact, kag wala iya sang pilas man kay Sir Jules nga nangkon, tuhoy sinis sa aksidente kagina.
0: Okay, okay. Mayo lang ah!
1: Yes, kay Sir Jules, so i-ado ko na lang, i-duga ko na lang kay Sir Jules, no, ang aton, sinimatayan lang sa aton, sininga, tagpalamati naman para sa aton, sininga morning program, may katuan naman kita ng lugar kay Sir Jules, nga ari naman ang taho sa dalanon kay Sir Jules, no, sa paglibot na ito, may naspata na naman kita na nagatubod ng tubig kay Sir Jules sa tunga sa dalan, kita kay Sir Jules. So delikado na naman sa mga motorista, so standby na ito, ina-report naman na ito, na kay Sir Jules, kiti, sa pilana na ito, ka-report sa mga nagatahos ng tubig sa dalan kay Sir Jules, kaluian gina-repair man sa prime water, although wala sa may nagatubang sa ito, wala may nagasabat sa ito, kung magpangayo kita sa statement from them kay Sir Jules. So standby lang kita, bantayan natin ina para sa aton sininga morning program naman niya sa Foro de los Pueblos kay Sir Jules.
0: Foro de los Pueblos bus with K5L Jan Castaño.
1: Yes,
0: and Eric Tenerife. Okay.
1: Yes, kay Sir Jules. So mga na madulong ang balita kay Sir Jules, no, para sa Larga Vista. Ginakabalita ginadulong naman sa inyo sa Kalwan sa MyPC, D3Bio, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. So po dato sa patrol si K5 Vincent Coralde. Inay naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista! Nag-local flavor, taanay karon nga gabi, kadamaan sang aton nga gindala karon nga gabi. Halin sa aton nga mga reporters kasi dugay man nga wala kita gakwa local reports kay puro kita El Nino, dengue o kun inaway dito sa Iran. So pabuwasan ta ini. May update ko sa inyo parte El Nino, iniya balantayan ta, you know why? Because posible historic o kun makasaysayan ang init sa karon nga tuig nga El Nino hasta sa masunod nga tuig 2027 plus Iran. Istoryahan taman buwas.
3: Larga Vista.
0: Ang ginapanumbaan subong sa mga nasyon kung sino makaubra damo kag barato nga drone.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ang ibanta nga mga talakayan, pabwasanta diri sa inyo palatuntunan. Wala na ko sang tiyempo sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara. Julius Maraveras, good night, good night. Salamat, salamat. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kagmatod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
3: Larga Vista! K5 News FM. News FM.
4: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May mga
11: ka, kag Lavo Waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
18: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
18: Ano na yung interval?
17: Maitukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka diskusyon karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
22: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, kag Spore Biotic.
23: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
24: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
19: Saan naginom ka?
25: DTX 500.
19: Dina dala subong imo sugar.
24: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
23: gito. DTX 500.
19: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sila nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
22: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty Set.
19: Dapat.
22: Ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ah, ang aton utok yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
19: Husto.
22: Imagine, 20% no? Sang oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nagproduce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
19: Higo.
22: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol ini ang magaguba sa imong nga selula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, mighty si or pure si kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
19: Gusto. Ang pagkatao sang bata, dok, ang brain fully formed na.
22: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
19: Tagalik.
22: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Mm. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano magrason until the reach sa ilang nga gituag teens.
19: Gusto mo gali na no
22: yang, ano
19: ang lain, adult
22: ang adult kag ang ano bata pa gid isa man ni ka rason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon ta gid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluhan nato. Nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas.
19: No?
22: Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
19: Food for the brain.
22: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir Jim, pinapainom ko, ginaditin, it's 500 adlaw-adlaw, mighty C, pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
19: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour,
22: perte,
19: ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, gali Dr. Ramil.
22: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
19: Gulpibi nga mapunggan.
22: Ini ang nagaresulta sa gito ang epileptic seizure o kon kuyap.
19: Ginakuyap ang lika.
22: Diba, may mga kilala ka mga muna. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gito ang antioxidants. Ang DTX 500, mighty C or pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, mighty C or pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-mighty C ka regularly. Muna ka importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
19: Ano niya, Dok, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang ako ng gulpi ka mag-inom cold nga tubig, gasakit na imo ulo?
22: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa ang receptor sa imualingag-ngag kag tutunlan, ini ang nagakus ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na? Bugnaw ka tawa?
19: Oo, oh, sakit mo.
22: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
19: Sakit ulo.
22: Yung mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka na yun sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
19: Bangod nag-generate galing sa electrical.
22: May connection.
19: Gani. Bangod nga nag-generate galing sa electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plants ini?
22: Actually, around 23 watts, Sir GP.
19: Ay, no? Bigali, no?
22: No, as in, mapasiga siya ng isa kabumbilya. Kag ina ang electrical power ang nagakaubos.
19: Uy!
22: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
19: Nice!
22: Nga, paborito kagid sa tanan nga part sa bilog nga adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir GP, amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayong makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, mighty C, pure C, kada adlaw, makabuligid. ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agud nga hindi madamage sa mga oxidative stress kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
23: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
0: Tinakano ang ginibatya ko ang ako na UTI kag kasakit gig sa ako niya baywang.
1: Sa katlo ka pila ka mag-inom
2: sa DTX 500.
0: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
1: Subong kamusta?
0: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagyong ginibatya.
23: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
4: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
23: Mighty C mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
23: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
23: Informasyon sa ikayong lawas
19: sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas ka consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo. Gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
22: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan wala na sang baylo Sir JP.
19: Amo
22: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya takna namo tungod sa pabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500 kag Mighty C kay paari hasta subong pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market mahal man eh. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C may kay kompleto ini sang gituag nutrients nga kinanglan sang imo lawas labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
25: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
22: So kaon ka mga ano processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color kag of course preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So by religiously taking sang DTX 500 Mighty C Pure or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang process food sa lawas. So sa DTX 500 kag MyTC or PureC, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gituag cancer. Mag DTX 500 kag MyTC ka na adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikayong lawas.
19: Prevention sang cancer. Mm. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odors imong kalawasan kag ilok?
25: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakan
22: sa mga butika. Sa mga gapangita, Klinika Diopress, sa Bilabola, sa Arana. Mga kwana, sa mga butika.
25: Butika.
22: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
25: Clinic.
22: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kanto da, kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan, importante, Sir Kevin, nga, kung mga pigid man ta, inang kape nga, gapataas ang imo nga antioxidant.
7: Kape na, healthy.
22: Naka-detox ka. Kape na, may antioxidant ka pa. Iwala sang ibang, Sir Kevin.
7: DTX
22: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damahimo. No? Pwede mo nga dugangan sang kapsula, sang DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
25: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, extend. No? Extend.
7: Extend.
25: No?
7: Ibobod.
19: Cocktail.
22: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningituag DTX Premium.
25: DTX Coffee Mix Premium.
22: Ang DTX Premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang nga kape, Sir Kevin.
25: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Ang nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics. Para maski sa lawig nga tinion, buhi japon ang imo nga probiotics. Kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami, kag nagabantay sang imo nga gut health, kag naga boost sang imo nga immune system.
22: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
25: namit sabor.
22: Amo na. Kag syempre, Sir Kevin, dila paglipatan, no? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada semana.
25: So nami ang DTX herbal oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles,
22: makakas,
25: mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sa inyong alawas.
19: Kag may choices sila.
25: May choices sila, Sir JP. Duha ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sa inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
8: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
9: DTX 500.
26: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
19: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
26: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow. DTX 500.
19: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
9: Talk ni Doc.
25: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood. So no, sa mga datos, no, kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede makaapekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang Klinika D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
22: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang gin

0: 95% sa population wala kabalo, nga high blood.
1: Ibot ka lang guba na kidney mo.
2: Muslim ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
0: Especially kung may white coat, ining white coat hypertension blinding, palapit pala sa doktor, kita lang sila sa
1: taas ng pipi,
0: na high blood na dahil. So delikado. So paano ang sporbiotics kag ining litribayo makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano, ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporbiotics, kag wala ining gitawag litribayo. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka litribayo kag palainom ka sporbiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporbiotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kwan.
3: Dasig lang ginapalapan.
2: Relax ang imo.
0: Relax nga, ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka sporbiotics kag i-combine mo sa gitawag ditribayo. Ti kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
2: trabaho.
0: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka sporbiotics, palaino man ka sang ditribayo, kaya nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol amat-amaton to kakas sang good cholesterol nga makita sa ditribayo.
4: Ditribayo, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kag mikrobyo. Ang ditribayo Bio kana ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio nga may Physio. Ang Physio nga may D3 mga butga. 90C alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko ka guard sige kugpulang kog buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C mapalit sa mga butika.
7: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo Fentor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle induced hypertension? But silingon nagka high blood ka bangod sang imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood sang aton nga

0: blood pressure. Amuning ginatawag natin nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Klinika D3 Bio has disability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselyula, kag hindi makatuga sang ginatawag natin nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya, no, kung may gwardya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Klinika D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
1: Kaya kung niya, ano, wala pa ko kaya high blood niya, ganyan na cause for biotics kag D3 Bio. High blood ka pa? High blood ko guro kung di na ko kainom eh.
2: Naman nila nga an ounce of prevention. She's what about of cure.
1: Ano mo, mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
0: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
1: Ang D3 Bio kag ang Sporbiotics, no na sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
2: Gusto?
1: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics na.
0: Sporbiotics man, sa H. pylori.
1: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics
0: man. Sporbiotics man.
1: Kung i-combine mo si D3 Bio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3 Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
0: Way ka na parasite.
1: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti musli ka bataan, sila gid biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
3: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istarambla sang kagaw, no. Mag oil pulling kita, no, sang klinika D3 Bio, no. Kung sa Dr. Mel gina pares kuno ginausap pala ni ang Sporbiotics, no.
1: Kaya mo ako luksam wala ko ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskus kapsula. Daw nagkaon lang ko kana.
2: Ipatesting ko ni Dr. Mel sang powder form yung la gin kakasa kapsul. Dito ko nami laman.
1: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
0: fructooligosaccharides.
1: Fructooligosaccharides. Tamis gid na siya. Kay pagkaon na sa kwan, probiotics.
3: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ilang tawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika D3 Bio kakag Sporbiotics, malikaw ang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa D3 Bio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
2: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa kanker sore nablang mga
3: init-init.
2: Init-init? Habi mo to sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayon ng danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
1: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
2: Exactly.
1: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka D3 Bio kag Sporbiotics.
2: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
0: May ginapasin.
2: Repopulate mo. D3 Bio plus Sporbiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract, para sa nawong nga pimple free.
4: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Impormasyon Yon sa Ikaayong Lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galis si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
16: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Loja City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
18: Tinig ng Reformasyon.
17: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
18: Tinig ng Reformasyon.
17: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

sa tanan ng mga tagpalamati sa K5 News FM Philippine, sa tanan ng mga suki naton, makuturan, makabiyanan, mga pamilya, sa aton mga platuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mo? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sining at tinion nga nagatag sa aton sa isa kamayong at simpo. Kagpadayon kita subong sa aton mga platuntunan, kamusta ka mo? Sa gihapon, ng aton mga pangabay, nga kaway pa kamo aras kayong lawas sungman sa inyong isipuluhanon nga kaimtang kay amuni ang aton ginaliwat diri ginabalik-balik tanga importante katama sa sining kabuhi naman kay kung kita preparado sa atong kabuhi bisan ano pa matabo sa kalibutan bisan ano pa matabo sa aton kay may katapusan mangin ang tawo pero may ara kita kasiguruhan sa ginpromisa ni Kristo ginpromisa sang Dios nga may pagi sa pag-guide sa Balaang Espiritu na magatuloy-tuloy sa aton sa pag-kaibalo sa kamatuoran na kita may ara na kabuhing oleg tapusan kagmangin tapos sa kabuhing oleg tapusan kagkapulian na langit noon ng intigana ni Kristo. Muna nga aton gid nga dumdungon magkuturan ang mga butang sa kalibutan temporaryo lamang muna nga hindi kita magpadaog nga kung kisa sako kita sa aton mga buluhaton pero nalipatan ta lang nga ang importante katama amo ang pagprepara sa aton kagulingon sa espirituhanon nga kahimtang espirituhal nga bagay agud nga kita may mayo nga kaangkanan sa Dios mula nang aton nga pag-extend sa inyo pagdulong sa inyo sang pila ka mga pagpakamusta kag aton man nga mga pangabay kag sandi pa kita magparayon sa pagtuon sa pulong sang Dios sa gihapon mga muyo kita anay mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandi pong ito kami po ipatuloy na dumundog sa inyong banal na ruklukan sa pamagitan ng inyong banal na anak yung anak na bugtong na namatay sa krus ang kalbaryo pinasalamatan po namin ang inyong pag-ibig patawad kabay sa mga taon na pinagloob sa amin ingat sa aming buhay at nagpapasalamat po kami sa pagkataon na kung saan kami po'y magkapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo man ang ginagamit na impilan K5 News FM at higit sa lahat ang CEO Rokamin Hoy at pamilya nawa patuloy ang aming makahilingan na aming makamtan ang physical, mental, spiritual, financial and protection mula sa inyo. At patawarin mo naman kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Mga kabiyanan, mga kauturan, aton padayon nun ang shortcut or summary na pagpaathag sa kasuguan sa Diyos. Na hindi gid, wala gid kamatuoran na nadula siya. Kaya sa aton na natunan, isa na una lang daan na sugo sa kasuguan, hindi magsimba sa iban ng Diyos. Kaya ang Diyos mangimon. Di kung nadula ang kasuguan, ang butang balon, pwede na galing na magsimba sa iban ng Diyos. Pero bisan ano nga tinuuhan subong, ano nga diyon subong, maghambal gid sila nga hindi pwede na magsimba sa iban ng Diyos. Di ang butang balon, isa ka argumento na walay kamatuoran na kita magasiling na bangod kaya rin kita sa panahon sang bugay alin sa napatay si Kristo sa cross. Amo na nga wala na ang mga prinsipyo o mga pagsulundan sa napulo ka kasuguan. Amo na ang walay kamatuoran sunog sa Biblia. Amo na nga ginaliwatan eh agon nga magaidan man kita. Now sa aton tong natunan is kaduhay ikaduha nga sugo amo to. Lawig ang pagpatag sang Biblia sunog sa mabasa ta mga bersikulo alin sa bersikulo 4 hasta sa bersikulo 6 sa bersikulo 7 amo na ning ginhambal diri nga kapitulo 20 sang Exodus nga aton basahon subong nagsiling diri ang Dios indi mo paggamita ang ngalan sang Ginoo nga imo Dios sa wala singpulos kay ang Ginoo indi magsilot sa iya nga nagamit sang iyang ngalan sa wala singpulos na so hindi matabo nga hindi silutan daw ang interpretasyon dire or translation dire daw kulang no kaya nga man kaya ang Ginoo hindi magsilot hindi nga silutan man ganin no
ang pasensya na sa kung kisa sa translation. Kaya kung basahon mo ni sa English, matian ta sa English ha. Agod nga medyo maklaro man siya. Kaya nga nga daw hindi man magsilot ang Ginoo. Pero dere sa English, sambal dere, na thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. So matambalon nga, hindi pagkabigon nga walay sala or hindi silutan ang nagagamit sa ngalan sa Ginoo sa wala sing pulos. So, amo na nga dapat mabalaan ta siya, kay kung hindi, delikado. Amo na nga hindi ninyo paggamita ang ngalan sa Ginoo ninyo Dios sa wala sing pulos. Kaya ang Ginoo hindi magpakawala sang sala. Amo na yung maayong transition sa iya na nagagamit sang iya ngalan. So ilantaw ko ang lain nga translation rin nga Biblia. So mayo ni maayo kaysa diri medyo hindi man maayo ang pagka-translate damo man mga version sa Biblia karon. So mayo ni lain nga version sa Ilonggo. Liwaton ko, hindi ninyo paggamita ang ngalan sang Ginoo nga inyo Dios sa wala sing pulos, kay ang Ginoo hindi magpakawala sing sala. Ano siya, dula dito sa isa sa iya nga nagagamit sang iyang ngalan sa walay pulos. Muna makuturan nga ato ni siya tandaan kabiyanan, kay sa Tagalog man bisan sa Ilonggo daw common ng kaayo nga mayingin expression ang pulong isos or sos. Di ba lang batay ninyo, di ba lang sos sos. Oh, hindi lang na siya natulopang dan kaya bali abbreviation sa ngalan ng Jesus. Muna nga, aton si Rumdumon, kay ako naman nga mag-guidean kita ginmaayo. Kaya kung hindi kita mag-guidean, ay base ba lang nga, way lang takatarupangod nga, ang aton galigin himo, way na malipay ang Ginoo. Ay di paano na siya man. Ay di abi mo lang, okay lang to. Okay lang to kay kwan man. Daw, wala man lang sa imo. Pero hindi gani gali malipay ang Ginoo. Kay biskan ang mga anghel hindi malipay nga magapamati sa aton nga daw ordinaryo lamang ang ngalan sa Ginoo. Kay kumun man lang na siya, di ba? Kumun lang muna nga kamo magapamati, binagbinagon taman ang atong ginaton andere. Kay dako ni siya na makabulo, dako niyang mabulig sini diri sa aton nga paghibalo sa aton nga pagdayaw o pagrespeto sa Dios. Kay kung hindi ta ni siya mahimo, basi ba lang abi na ton, okay lang. Bala, pero gali ka, hindi na maayo. Now, ang balaan nga mga anghel, wala na hamuot kag naugot sa di matinahuron nga paagi sang paggamit sang madamo nga ngalan sang Dios sa dakong Jehova. O, gamit sa mga Jehova, gamit Jehova. Dayon. Ang mga anghel nagasambit sining sagrado nga ngalan nga may labing dako nga kahadlok nga nagatabon sang ila mga naong kung nagambal sila sa ngalan sang Dios. Duod na siya. Basahan ninyo ang Kapitulo 1 sa Ezekiel. Usahan ninyo ang Kapitulo 6 sa Ezekiel. May mga kirubin, kag mga serapinis, mga kirubinis. Ang kirubin na, may arang sila anong kapakpak. Ang duha kapakpak, amo yung gamit nila sa ilang paglupad. Ang duha kapakpak, yung tabo nila sa ilang naong. Ang duha man kapakpak, yung tabo nila sa ilang mga tiil. Samtang sila nagadayaw sa Dios. Nagapakita lamang nga puwerte nga pagtahod nila, pag-espito nila sa Dios samtang sila nagadayaw, nagasimba. Nga maghambal sila, Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty. Muna nga, sa ngalan lang daan siyang Ginoo, hindi basta-basta nga siya, aton gamiton sa komun lang kita nga mga tao. Now, muna nga dere, kag ang ngalan ni Kristo, sagrado gid, sa ilang nga ginhambal nila ini, nga may labing dako nga pagtahod. Apang daw ano,
kabaliskaran ang espiritu sa aton nga kahimtang nga daw kakumun lamang naton gingamit inmit lang ang Kristo or Jesus, labi na ekspresyon nga inagali nga ngalan sagrado siya. Ang iban diaragi hapon si Dalom sang among nga impluensya nga naghambal tuhoy sa Dios. Subong lang sang naghambay sila tuhoy sa kabayo o pon tuhoy sa bisan ano pa nga mga kinaandan nga butang. Ekspresyon bala. Sa ilang nga pangamuyo, ginagamit nila ang pulong nga Dios nga labing gamahanan. Sa isa katuman kakinaandan kag wala sing pagtahod sa nga paagi. Yadtong nagamit sini, wala sing pagbatyag sang ginbayaw nga kinaiya sang Dios ni Kristo o kun sang langit noon nga mga butang. Ang mga tandaan ta siya mga katora. Ini nga sugo wala lamang nagadumili sang butik nga mga panumpa kag kinaandan nga pagpanumpa kundi nagadumili ini sa aton sa paggamit sa ngalan sang Dios sa isa ka mamag-an o kun walay hinalungong nga pagi nga wala nagsapak sa makahaladlok nga kahulugan sini. Pagay sa ulay hunahuna nga pagsambit sa Dios sa kinaandan nga pagamalanay, pagay sa pag-apilar sa iya sa wala sing pulos nga mga butang, kag paagi sa masunsun kag wala ginahunahuna nga pagsulit-sulit sa iyang ngalan sa panahon sang pangamuyo. Inapakahuyaan natin siya. Nga man, kaysa Salmos 119, versikulo 9, o Salmos 111, versikulo 9, balaan kag talahuron iyang ngalan. Amo nang ginhambal. Ang tanan dapat magpamalandong saya paghalangdon saya kaputli kag pagkabalaan. Agod nga ang tagipusoon mapahamtang sang isa kabalatyagon sang iya ginbayaw nga kinaiya. Kag ang iya balaan nga ngalan dapat ihambal nga may pagtahod kag solemnidad or kasolimne. Una nga importante ni siya katama. Dayon dire kita sa ikaapat na subo. Dumduma ninyo ang adlaw nga nagpahuway sa pagpakabalaan sini. Sulod sa anom kaadlaw, magapangabudlay kamo kag himuah ang tanan ninyo nga mga buluhaton. Apang ay ikapitong adlaw, amo ang adlaw nga nagpahuway sang Ginoo nga inyo Dios. Sang sulod sang anom kaadlaw, ginhimo sang Ginoo ang langit kag ang ruta, ang dagat kag ang tanan nga yara sa ila. Kag nagpahuway siya sa ikapitong adlaw, gani ginpakamaayo sang Ginoo ang adlaw nga inupahuway kag ginpakabalaan ini. Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 hasta sa 11. Amuni ang isa sa dako nga rason ko nga ang adlaw inupahuway ginbutang sa tunga sang kasuguan sa panahon sang ginsulat na ni sa tudlo sang Dios dito sa duha ka malapad nga bato dito sa bukid sang Sinai. Dumduman niya mga katuran, nag-viral si Charlie Kirk. Dayon, isa sa interview sa iya, nga adaw nga gin nagalagad siya sa Dios nga ang nga gin pakabalaan niya ang adlaw ng Sabado. Sa hambal niya mismo, importante katama ang Sabado, nga aman. Kay amo daw to ang makita sa nakita niya dito sa creation, sa pagtugas ang tanan ng butang. Tanawa ninyo kung may ara kamo mali makasok, may ara kamo data or may ara kamo wifi. Pamatian ninyo isa sa panahon sa buhi pa siya damo na gin post sa Facebook. Sa YouTube ara mo na makitaan. Muna nga bisan siya mismo istrikto siya nga nagawali sa pulong sang Ginoo nanungod sa kasuguan kag sa adlaw inong pagway. Amuna nga, ang adlaw nga inupahuway wala ginapakilala bilang isa kabag-o nga institusyon kundi bilang gintukod sa pagpanuga dito pa sa creation. Dapat ini dumdumon kag sa ulugon bilang handumanan sang binuhatan sang manunuga. Nagatudlo sa Dios sa buong manunuga sang langit kag duta. Ginapatuhay sini ang matuod nga Dios gikan sa tanan butik nga Dios. Ang tanan nga nagasaulog sang ikapito nga adlaw nagapakita paagi sini nga buhat nga sila mga sumilimba ni Jehova. Gani ang adlaw inugpahuway amo ang tanda sang katutom sang tao sa Dios samtang mayara sa duta nga mag-aalagad sa iya.
Ang ikaapat nga sugo amo lamang ang isa sa tanan nga napulo nga sa diin makita ang ngalan kag ang titulo sang manughatag sang kasuguan. Amo lamang ini ang nagapakita kon kay sino otoridad ginhatag ang kasuguan. Gani nagaunod ini sang patin sang Dios nga gintapik sa iya kasuguan bilang pamatuod sang iya pagkamatuod kag nagabugkos na puwersa. Ang Dios naghatag sa mga tao sing anom kaadlaw nga sa diin sila magapangudlay. Kag ginapangayo niya, napangayo sang Dios sa ila kaugalingon nga buhaton ang mga buluhaton imuon sa anom kaadlaw sang pagtrabaho. Ang mga buhat sang kinanglanon kag kaluoy ginatugutan sa adlaw nga inupuhuway. Ang mga masatiton kag nagaantos sa tanan nga tiyon dapat atipanon. Apang ang hindi kinanglanon nga mga pagpangamuday dapat ikawan. Ang pwede na magaturan, nga balang mga buluhaton naton nga pwede manaton untaton kaangay sa kontrabahanti ka o kaangay diri sa News FM, K5 News FM. Nga wala obra diri ang tanan nga mga empleyado sa adlaw nga inupuhuway. Kay siyempre, adlaw nga inupuhuway kay mismo ang tag-iya o wala siya nag-obra. Kay isa siya ka sumilimba sa adlaw nga inupuhuway. Amo na nga dapat tuod mo na siya nga ang obra, kinahalaan mo na siya. Pero munang yung pangayo sa Ginoo nga sa aton personal nga mga bulhaton, halimbawa, ikaw trabahante, o trabahante ka man, empleyado ka, o normal na siya nga tani. Pero problema lang kung ang imo nga kumpanyang ginalagdan o imong itrabahoan, kay hindi man sabat keeper ang tigiya, amo na, hindi ka gin makalikaw, mag-ubra ka gin. Pero dapat, hindi tani. Amo mo na problema karon sa kalibutan. Kaya nga man, kay damo sa mga tagiya sa mga kumpanya, hindi man sila sabat keeper. Sorte lang ning Estasyon 3, K5 News FM, kay sabat keeper ang tagiya. Muna nga, ipalayo ang imo tiil gikan sa adlaw ang inupahuway. Arap man mabasa si Isaiah 58, versikulo 13. Gikan sa paghimo sa imo kalipay sa akon adlaw nga balaan, balsang Ginoo. Kagtaw ga ang adlaw ang inupahuway nga isa ka kalipay. Ang balaan sa Ginoo, lungganon, kag panunggan siya nga wala maghimo sa imo kagulingon nga dalanon o kung nagapangita sa imo kagulingon nga mga kalipay kag hindi lang hasta diri, ha? Wala pa ni siya matapos ang pagdumili o kung maghambal sa imo kagulingon nga mga pulong. Amo ni ang ikatatlo. Amo tambalon nga una dapat hindi ka magapangita sa imo kagulingon nga mga dalanon, o, not your own ways. Hindi ka magapangita sa magulingon ng kalipay. Ikatatlo, o maghambal ka sa magulingon ng mga pulong. Anong butang balong diri? Siling sa malagna. So, ang munang naaral si Isaias, yung Diyos sobe si Grotrisi. Pero ang Diyos naghambal sina. Dayon si Isaias ang naglaragway. Ang mga naghambal na hanungod sa mga negosyo upon mga plano sa adlaw ng puhuway, ginakabig sa Diyos na daw naghahimo na sila sa aktual na transaksyon sa negosyo. Agon mahaptan ang balaan, aron mahaptan nga balaan ang adlaw ng Hawaii, hindi gani naton pagtugutan ang aton mga nahuna nga magapuyo sa mga butang nga may kalibutanon nga kinaiya. So, butang balon, dapat kay isa malak adlaw ng ipangayo sa Ginoo, amo na ang panahon nga ang imo paminsaron dito sa mga butang langit nun, ang imo paminsaron dito sa puno sa Ginoo, agod nga imo paslamatan ang Ginoo bangod sa iya kaayo, bangod sa harapong gugma. Imo dumdumon nga ang Ginoo nagtuga sa bilog nga universo sulod lamang sa anong kaadlaw, literally. O literal na siya, hindi simbolikal. Literal gid nga adlaw. Halin sa kung butang ta sa aton subong may adlaw nang ginbutang nga pangalan, halin sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ika-anom kaadlaw ang Biyernes, dayon, ika-pito, inugpahuway, munang Sabado. Suno sa mga pangalan ginbutang na sa mga scientist. Sa muna nga, dumdumon ta na tanan. Kon irespeto ta ang Ginoo suno sa iya nga kasuguan. Kay way man ginabadula. Way ta mabasa sa Biblia bisan isa ka bersikulo sa 31,173 ka mga bersikulo sa King James Version. Ako natigulang nabasa sa Biblia.
wala ko kabasa nga nabuhinan bisan isa lang ka kasugo ang kasuguan sang Dios. Wala. Amo na nga amo nang pamatuod sa Biblia. Amo na nga kun ang sugo naglakip sang tanan nga magsulod sa aton magawang. Ang sugo mga kuturan naglakip na sa sulod sa aton nga magawang. Halimbawa may mga dumuluong o pangayaw na dapat hindi ni sila magtrabaho. Manang aram sa sulod sa atong pulian. Aton pangabayon sila, dapat magyusa sa pagpadungog sa Dios pagi sa kinabuton nga pag-alagad sa balaan na Allah. Muna ka nami. Ngayon ang versikulo 12, Exodus 20, sa ikalimang sugo. Tahura ang imo amay kag ang imo iloy. Agod maglawig ang imo manginadlaw sa duta nga ginhatag sa imo sa Ginoo nga imo Dios. Ang mangirikanan may kinamatarong sa isa ka kasangkaron sang hugma kag pagtahod nga hindi dapat sa iban nga tawo. O tamaron, kung ginespeto taman ang iban nga mga tawo, labi na gid nga espeto sang mga anak ang ila ginikanan. Ang Dios mismo nga nagbutang sa ila sang isa ka responsibilidad para sa mga kalag nga kintugyan sa ila. Nagmando nga sa tiyon sang nahuna nga mga tinuig sang kabuhi. Ang maginikanan magatindog sa lugar sang Dios sa ilang kabataan. Anong but na balon? Siyempre, halin sa lapsag pa, pagbunag sang isa sa bata. So, amo ang nagatipan. Amo na nga, dako kaayo ang utang kabuton sang mga anak sa ilang ginikanan sang madako na sila. Muna nga, dako kayo na ang obligasyon. Kag siya, nga nagsikway sang nagakaigo ng otoridad sang iya mga ginikanan, nagsikway sang otoridad sa Dios. Adelikado. Ay kalimang sugo, nagakinanglan sa mga kabataan, hindi lamang sa paghatag sing pagtahod, pagpasakop, kag pagtuman sa ilang ginikanan, kundi sa paghatag man sa ila sing gugma kag kalulo, sa pagpamag-an sang ila mga kabalaka, sa pagbantay sang ila reputasyon, kag sa pagbulig, kag sa paglumpay sa ila katigulangon. Ginasugo man sini nga tahuron ang mga ministro kag mga gumalahom kag ang tanan nga ginatugyanan sang Dios otoridad sa iya nga simbahan. Ini siling sang apostol, amo ang nahauna nga sugo nga may saad. Isusay 2. Para sa Israel nga nagapaabot sa hindi madugay sa pamusulod sa Kanaan sa ilang pagbiyahe sa unang halin sa Ehipto, isa ini kapanaad nga sa mga matinumanon. Isang malawi nga kabuhi, susinang maayong aduta, apang may mas malapad ini nga kahulugan nga nagalakip sang bugos ng Israel sang Dios, kag nagasaad sang kabuhi nga walay katapusan sa duta kun mahilway na inigikan sa pagpakamalaod sang sala. Ambot na balon, dito sa bag-o nga kalibutan, sa bag-o nga duta, kag langit nga dito nagapadayon, nagapabilin ang pagkamatarong, dito, dako ang posibilidad nga ang buot ng mga anak may kaupod sa ginikanan, magapanubli sa kulian nga walay katapusan. Sabi no, muna ang saan mong utoran. Muna nga. Dayon, ang ikaw na mga sugo, hindi ka magpatay. Ang tanan nga buhat sang inhustisya nga may huyog sa pagpalipot sang kabuhi, ang espiritu sang dumot kag pagtimalos, o kon ang pagpatuyang sang bisan ano nga kailibgon nga nagadulong sa makahalalit nga mga buhat sa iban, o kon nagatuga sa aton nga maghandom patani sing halit sa ila, kay ang bisan sino nga nagunumot sa yautod isa ka manugpatay, isa ka makagod nga pagpatumbaya sa pagatipan sa mga nagakinahanglan o kon nagantos ang tanan nga pagpatuyang sa kagulingon o kon hindi kinahanglanon nga pagipit o kon sobra nga pagpangabunlay ang may huyog sa paghalit sa kayong lawas ini tanan may dako nga mas dako o kon mas no manubo nga sang karon mga paglapas sa kaanom nga sugo. Ikapito nga sugo, hindi ka magpangin lalaki o magpangin babae. Ini nga sugo na ganumili, hindi lamang sang mga buhat sang kaykuan,
kundi sang mga pangunahuna kag mga kalibdon o konsang bisan ano nga buhat nga nagapukaw sa ila. Ang kaputli ginapangayo hindi lamang sa nagwa nga kabuhi kundi sa sekreto nga mga tinutuyo kag mga balatyagon sang tigpusok. Si Kristo nga nagtudlo sang malayo nga obligasyon sang kasuguan sang Dios. Nagpahayag sang malakot nga pangunahuna o konitsura nga matuod nga sala subong sang supak sa kasuguan ng buhat. Amuni ang kadalmon sang ikapito kasugo. Ika walong kasugo, hindi ka magpangawat. Ang publiko kag pribado nga mga sala nagalakip sini nga mga pagdumili. Ang ikawalo nga sugo nagpakamalaot sang pagpangawat sang tawo kag pagbaligya sang mga ulipon kag nagadumili sang mga inaway kag pagsakop. Ginapakamalaot sini ang pagpangawat kag nagakinahanglan ini sing istrikto nga integridad sa pag sa pinakadyutay nga detalye sang mga helikoton sa kabuhi. Ginadumilian sini ang sobra nga paglabot sa negosyo kag oversight in business, mutambalon sobra kag nagakinahanglan sa pagbayad sang makatarunganon nga mga utang o konsweldo. Ginapadayag sini nga ang tagsa kapag tinguha nga bintahan ang kagulingon paagi sa pagkaignorante paluyahon o konmalain nga kapalaran sang iban ginarehistro subong pagpangdaya sa mga libro sang langit. Amunin naman ang importante nga amahang panaton. Lamang kay ang aton nga timpo. Naubos naman ang mga minutos. Aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagin namin Panginoong Diyos. Muli kaming dumudulog sa banal na luklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan ang maikling paglalarawan ang inyong mga litong-tunin na napakaloob na kapaloob sa inyong banal na kautusan. Ito nawa ay aming munawaan at higit sa lahat magkita ng inyong kapangyarihan. Aming masunod upang sa ganun kami ay walang paranagutan sa inyo. Patawarin mo lamang kami at pagbalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

J5 News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, na nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-text yun na or itawag sa aming smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwan i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa

0: Ring a Globe number 09277-448-940. June 7, 2026 is a Sunday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, J. Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta nga ito nga duha kadlong day off, Lo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si J. Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, no? Sa liwat, halfway na kita. Ara na kita sa tunga-tunga sang tuig 2026. Kagbuas, magasugod na ang klase sa public schools, mga ka-K5, no? So, kinanglan, preparado na kita sa aton nga mga dalalon para buwas, timprano tulog, kag hindi kin makalipat sa pag-inom sang DTX 500, ha? Ang DTX 500, mga ka-K5, amugid ang aton dapat nga inumon. Ilabi na gid kung may ara ka mo sang history sa inyo pamilya sang mga matag-as nga blood sugar. O kung may mga diabetic dira sa inyo nga pamilya, huwag kinanglan naton ini hatagan gid sang importansya. Nga malikaw kita sa posibleng sakit nga diabetes. Kay so far, huwag pa man napatay sa diabetes ha. Pero tungod sang komplikasyon tugas ang diabetes, ati ka damo-damo na nagkalamatay. Tungod sa mataas nga blood sugar, mga ka-K5, no? That's why nga, kinanglan naton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon. Ikawan ang mga matamis nga klase sa pagkaon o kung ilimnon. Ang mga powdered juices dira no nga mataas sang kalamay. Sando ka tamis ay hagan-hagan abi kun pwede unta tina. Mamantikaon kag maasin nga mga pagkaon, madamo sang preservatiba kag mga chemicals nga klase sang pagkaon kag ilimnon. Ibuhin-buhini na. O kun di gani likawin na mga ka-K5 ha. Ang kinanglan pagin naton, mga ka-K5, is ang pagpabalhas, oh. Pisanan talang ni, kay kita magyapon sini makaangkon sang binipisyo, eh. Ang mga toxins, nagapanago lang sa sulod sang aton sistema, nagahulat lang sa saktong nga panahon, nga magubayang aton sistema, kag magresulta ini sa kunanong nga sakit kag balatian. Sa kada ilig sang balhas naton, mga ka-K5, ginabuligan ta nga aton lawas maglimpyo sa mga toxins nga nagaupod mismo sa tubig, sa hangin, kag mismo sa pagkaon nga ginakaon naton adlaw-adlaw. Dira nagaupod ang mga toxins. Kag ang toxins siya giniginatudlo nga isa sa mga mayor nga kabangdanan kung nga nagamasakit kita kag nagabalatian. So gani aton gid sa liwat tagaan sang inisyatibo, kapisan, ang pagpabalhas kag ginabuligan naton ang nagaisano naton nga lawas nga mahilwa kita sang masakit kag balatian tugas sa mga toxins, no? Kag subong man subong nga chimpo kinanglan naton is maglimpyo kita. Limpyohan ang aton og saran, ang aton palibot, ilabi na gid ang aton ginatiniran sulod panimalay, no? Kay ang kagaw mikrobyo isa man ang ni ginatudlo dirili nga may rason kung nga ang nagamalasakit ang tao mo tungod siyang kagaw. Pero kung limpyo ang aton palibot, limpyo ang aton sulod balay, ginapahayag mo lang nga palangga mong pamilya mo Ginaimitar mo na makaangkon sila sa sakit o kung balatian, tuga sa mga kagaw o kung mikrobyo. So panglimpyo kita mga kakifive, ha? Ang stress, isa manini ginatudlo, Jirile. Ginatudlo man ang stress nga kabangdanan kung nagtaas ang aton nga blood sugar o kung aton nga blood pressure. Kag subong man, ginatudlo man ang stress kung nga nagtukar ang cancer, Jirile. Nagtubo ang cancer. Ang stress ginatudlo man kung nga may mga ibanda nga ginaatake sa korason, heart attack, o kung ining tawag naton nga a stroke, kag iban pa nga mga masakit o kung balatian, kakalabanan, delikado o kung makamamatay. Tungod sa stress, gani aton gid, likawan ang mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, no? Kag siyempre, hindi gin magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Ang DTX 500 mga kakifib, stricto initial sa pagbantay sa aton blood sugar. Nga kung lapaw ang imo blood sugar sa level, papanaugon niya git, psst, panaog! Stricto siya eh, no? Kag kung ara na imo yung blood sugar sa level, ginaharangan niya dirili. Psst, huwag maglapaw sa level, ha? Ka-stricto siyang DTX 500 mga kakifan. Kag isa pa, gina-acto yan dirili bilang siyang ang insulin. Nasuway ang aton ng blood sugar, madasig iproseso nga ma-convert into energy. Kay isa sa mga rason nga nagadamo ng aton blood sugar because ang aton nga insulin nga mismo ara sa aton sistema, hindi suficiente o kung may aras ang diferensya ng hindi makahatag sa isakto nga pag-proseso sa aton nga blood sugar. So ang DTX 500 may aras sa kapasidad nga mag-acto bilang bulig sa insulin. Nga? Insulin siya, no? Gabulig siya, proseso sa aton blood sugar nga mag-convert sa aton sistema nga maging energy, no? Tungod sa ang palaya extra, ginalimpyuhan pagit ang aton sistema, ang mga nag-inflame o kung nag-balanog sa bahin sa aton sistema, ginapangkupos ang DTX 500 tungod sa ang palaya extra. Ginahugasan niya ang aton selula. Kag subong man, ginarepair yung damaged cells and tissues kag ginatagaan sa kabakod kang nutrisyon. Kag wala labot sa ang palaya extra, ang aton pagidhalungan mga kakifay, ining free radicals. Ang free radicals, katulad siyang toxins mga kakifay, nagapanghalit manini sa aton selula. Kag kung maguba ang selula naton, dira na kita makaangkon sa sakit o balatian. That's why wala labot sa ampalaya extract. May ara pagigindugang nga panakot sa aton DTX 500 amo ining super antioxidant halin sa tubo mga kakifib ang may pinakamataas nga klase nga antioxidant nga amo gid ang makahatag depensa batok sa makahalalit man nga mga free radicals, ha? So gani adlaw-adlaw inom kita DTX 500, ha?

0: mga kakifalti bus natuloy ang balik eskwela. Mabalik na sa pag-eskwela o kumag-abri na klase, sumugod bus nga lapit sa utso, Lunes, no? So, kinanglangin naton mga ma'am, sir, mga nanay, kagtatay, isang suplemento, ilabi na gid vitamin C, no? Kaya ang vitamin C, nagahatag sa aton depensa kag resistensya. Padayon nga naga-develop ang aton nga klima subong sa mag-ong panahon, amuning tig-ululan. So, kung kada tig-ululan, may ara nga nagabasko ganyan nga mga klase sa mga kagaw. May ara sang resistensya sa isa katawo nga manubo, nga hindi maka-adjust o kung maka-adapt dayon sa mag-ong klima. So, ang kalabanan nga nagkakatabo mga ka-K5, may nagkakahilanat, nagkatrangkaso, nagkasipon, nagkahapo, nagkaka-allergy, kag iban pa, tungod siyang kambyo klima naton. Sa sining abri klase, mga ka-K5, mga ma'am kag-sir, no? Sa mga kabataan, kag sa mga ginikanan gid. Kung sa diin nagadepende ang mga kabataan sa ila pagtuon, sa ila pag-eskwela, kinanglan nga hindi gin maabiriya ang adlaw-adlaw ninyo yang mga panglakaton sa pagpatigayon sa inyong mga obligasyon kag responsibilidad sa inyong mga kabataan. So kinanglan, resistensya kag depensa, mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga kabataan naman, nanay, tatay, paimna mga chikiting ninyo sang Mighty C Syrup for Kids. Okay, now karon mga ka-K5 do naga dumidyo do ang klima naton diri sa Negros. So far so good, malangin mo na. Pero dito sa bahin sang Luzon, Yoshi, giinulan to yan sa Luzon, mga ka-K5. Sa nagligad, may ginabantayan sila ng LPA ning Pag-asa. But as of now, tanaw na ton kung ano, may update na ning LPA. May padayon mo lang nga nag-develop inisang isa ka bagyo. Kaysa nagligad na mention to nga bantayan ang 24 hours nga development sining LPA basi magbagyo. Lalawon nato ng weather update with Jerry Lee. Jerry Lee, no weather update na? Yes, lo. Anong ang weather update nato? Magalumon kag maulanon ang norte kag sentro nga bahin sang Luzon. Bangus sa epekto naman sa southwest monsoon o kon habagat. Suno sa pag-asa ang habagat ang nagadala sa mga pag-ulan kag pagpangilat sa May Ilocos Region kag Zambales. Partly cloudy to cloudy naman ang kondisyon sa panahon nga may upon nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan kag Bataan, pangut sa gihapon sa epekto sang habagat. Ang nabili naman nga bahin sa nga Pilipinas ang makiksperyensa sang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sang localized thunderstorms. Wala subong sang may ginabantayan nga low pressure area or LPA ang Pag-asa. Partly cloudy to at times, cloudy naman ang aton panahon diri sa Negros Occidental bus nga may posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura yara sa 27 degrees Celsius sa kagahon, kagat 31 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, amo nang weather update na dili?
0: Yes, lo.
1: So, why na LPA?
0: Why na, lo?
1: So, why chansa magyo?
0: Why, lo?
1: Okay, thank you!

0: Ay, salamat, way magyo. Wala man LPA. Di mo lang ginaimagalumo ng panahon na to, diri. Pasalamat kita kiti ang mga galong ka mga dagmol kaglagpad ka mga panganod. Amo ining nagasilong, hatag silong sa aton. Gina silongan kita sa masila kag mainit nga silak sa adlaw la. That's why may mga chimpong nga magalumon siya pero daw hindi man madayon magulan. May mga tulutalithi pero kasarangan lang, no? So far, so good ang chimpo naton, ang klima naton. Mayo. Mayo gid ang klima naton sining pagbukas klase. Pero sa mga maabot guro nga mga inadlaw sinimana o mga binulan pa abi, may bagyo giniya matuhaw ya dirili mo. May bagyo giniya. So amo na kinaglan naton subong pabakuro na naton nagaton yang sistema nga makabato sa mga fungos, bacteria, ilabi na gid virus. Kinaglan naton mag-inom sang D3 Bio. Nainom ng D3 Bio? Ati good, very good. Mapuslanon kitang D3 Bio, jirilim. Bisan isamo mo sa imo nga Caesar salad, pwede mo. Pwede mo siya mainom, pwede mo siya mapalhit sa imo nga mga panit, girili. Kung may mga punggod ka lang, banyusan mo siyang gamay lang nga D3 Bio, adlo-adlaw. Madula punggod mo. Kung tapos kung i-massage mong D3 Bio, especially sa gabi before ka magtulog, namlang kasarangan lang. Ini siling daw nagamantika, ganyan na mabasa lang guyang panit sa guyang mo bla. Kanami sa impikto, Jilly, nagahubin ka mo. Na mga pilas-pilas mo kang mga bagras-bagras mo na, oh. Hipidon siyang D3 Bio mo. Amo naman ning bago ko na diskubrihan sa D3 Bio. Kay man may ara yang why siya gainom, Jilly? Pero nga ngiyaginhin mo, ang D3 Bio, among ginabutang is guyaya. Ang mga punggod yang nga daw nagabalas, dirili, oh. Nagkaladula, kag subong hipit ang guyaya, nga nagapula-pula, nga kahubin siya tlokon, dirili. Abi, testingan ko na, be. Basi pa lang magbalik ang akon nga, this is size and yours nga itsura ba. Pagka K5 D3 Bio in my personal testimony, grabe ang D3 Bio mo. Nastorya ko naman sa inyo atong napasok ko abi sang mantika. Nastorya ko naman sa inyo ining nabagrasan ako sang babwar. Nastorya ko naman sa inyo nga nagkatol ang akon nga tutunlan. Tanan ina ginsolve sang D3 Bio. Now karon isa pagid ka dugang kung iya nga testimonya dira, no? Isa, ang aton nga kilala, nagpalukit sang koko, sang ingron nga napilas. Nga pila na kadlaw nga nagabanog kang nagabasa ang iatiil nga kamalagko, dirili. Tungod siyang infeksyon na guruto, delikado eh. Daw taas pangadaan ng sugar yung mula, so delikado. Nga daw pila na kadlaw, nga hindi siya kasapatos, kay nagasakit, dirili mo. Mudlay man siya magpaligo, kay kinangnan alsahon yung tiilya. O kung putson yung tiilya, sang plastic para hindi mabasang iya kamalagko. Tapos kunano na lang ang mga bulong-bulong nang nabutang niya, huwag niya po gayo, dirili. So since to, nga wala gigayo, nagreklamo siya, sinko abi, basa na siyang gamay lang algodon nga makaigo sa giha na siyang imuday ang apilas sa kilit, sa kokomo, sa kamalagko, sa tiil. Sing ko, hindi mo pag-aksyon, bilong adlaw hihulo mo siya, especially sa gabi islan mo bago. Kay parang nga, mahulom gid siya. Mga ka-K5 after 3 days, nadula ang ngot-ngot, nadula ang manog, kagdo may nagatubo kuno nga panit nga bago. Tapos ginlukit siya naman girili, bao nagdugo naman eh. Siliko ang muna na ginabuligan sang D3 Bayo nga payuhon ang pilas mo na. Kagtapos ginamantayan niya nga hindi magsulot ang kagaw kay ma-infeksyon. Amo ina kabagsik sang D3 Bayo. Tapos ang nag-inflame din ako nagabanog, pakupuson sang D3 Bayo. Siliko hindi mo paglukiton, bla? Kung gani makalukit na mahala, di matkagin. Nung karonte siling ko liwat ta. Amo tong himuabla. Ang hindi mo na pabayi lang. Hulumi lang siya ni Tribayo, blada. So after 2 days, mga kakay-five, nagpali naman. Dumayara na siyang ining panit, blak, dumayunod ko, no? Kung pabayi lang. Kaya sige na yung ginaarigla na siyang Tribayo, nga tanani na siya ng mga problema mo da, yung ginabatsyag mo sa ingron mo da, mampawa na. Di kaluhoy siyang Diyos, mga kakipa, bulig siyang Tribayo. Subong hilway na siya sa problema niya sa ingron, kag sabwas eh. Mabalik na eskwela, di makasapatos na siya. Di mapayo yung ganing sagwa sa salud siyang lawas naton. How much more ko na inumuntan eh? Safe iniinomo tungod himo ini sa extra virgin coconut oil. Lubi mga kakifive. Oil siyang lubi. Nga virgin coconut oil siya. Tungod, lana siya nga wala kagi siya init black pagluto. Kay kalabanan sa ato niya nabalaan nga para maglana kwa talana siyang lubi. Luto o tas klayo mo. Kay galit, kung once mainit, di dami mga properties nga importante kag maayo nga nagakatunaw kung mainit siya. That's why ini siya is called process ini siya. No? Wala yung gininit. May proseso ang pagkwa siyang mantika sa lubi nga hindi niya pagyon sa klayo. Isa ina ka proseso nga ka medyo meticuloso, mabudlay, pero ka-epektibo kay tungod makuha mo gid ang kompleto nga mga panakot kag mga properties nga importante nga makabulig gid sa aton ikayong lawas. That's why nga virgin coconut oil siya, kay way siya kagiklayo. Why siya mabuka? Away siya mabuka. Buka man. Di adlaw na inom ta di Tribayo. Kay mapagsik siya o kung mabagsik siya dirili sa mga fungos, bakterya, especially virus. Kag akon magig nirekomendar nga tagsak ka panimalay, may ara gid di Tribayo. O hindi gani sa inyong mga panglakaton, may ara kagid dala nga di Tribayo. Kay shampoo lang kung di ka man magkanto, di nato niya mabaluan, gulpi lang kumatol ang imo. Ang imo nga tutunlan mo lang. Di na yun mo lang na ikakagat sa Tribayo kag sip-sipin mo, baby. Isa tumtum duwa ka kapsula, umpawandula yung katol sang imo nga tutunlan. Mapilas ka, butangan mo Tribayo. Hindi maya ma-infeksyon, hindi mangut-ngut. Mapasok ka. So, mayo gid, no? Kung may ara ka, magbiyahe ka, o kung mag-travel ka, o kung magkanto ka sa opisina, sa trabaho mo, may ara ka sa bag mo nga Tribayo, kagbutagan mo man si inyo panimalay. Kagdugang pagin nga impormasyon ka mga detalye, pamatian nyo gid rin sa K5 News FM, every time mag-hambal si Dr. Ramil Oy, kay gina-isa-isa yagid na kaginasay-isa yagid sang matulid nga maitsindihan naton ang kapuslanon sining Tribayo para sa aton ning kayong lawas para gid sa aton kag sa bilog nga pamilya. DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, sa saranggin mamakal sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy, sa mga butika nyo nga suki na sa inyong lugar, magkutalang lihog. Pwede nyo man ma-order sa online. Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, kag iban paging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mas barato gusto nyo, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Alas 10:13 na mga KK5, tawag na kamo sa aton hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds tonight. Mga problema sa paghigugma, problema sa relasyon sa panimalay, problema sa mga batasan nga hindi mo mauyunan, problema mo sa imo kayong lawas sa negosyo, problema mo sa palibot mo, problema mo sa ulo mo, problema mo kwarta, problema nyo kwarta, tawag ka mo di, ha? Mga Tagalo, tawag lang ang barko eh. Tawag lang bala. Kag siyempre mga ka-K5, no, pwede magkamo kahatag sa inyo nga mga istorya sa kabuhi, bala. Kaya siyempre buligay, malanta mo kung nagabinuligay, mas mag-an ang sitwasyon. Kung ikaw daya may aras ang mga nagyan nga mga pagtilaw sa kabuhi, kag nalampasan mo, kag ginapasalamatan mo gid nga kung ano ang imong nga mga pamaagi nga nalampasan mo, i-share ni mo, no? Kay ina siya maghatag ina sang ideya, maghatag ina sang leksyon kag pagtulunan, at the same time inspirasyon sa aton nga mga tagpalabating nga kung sa di nag-atubang man sa subong sang iyang mga pagtilaw sa kabuhi. So makabulig ka paagi sa pag-share. Initanan nga tiyempo o panahon ang pagbulig paagi sa kwarta o material. Sa simple mo yung pag-share sang imoy nga inagyan kag anong mga pamaagi mo, sobra pa na mga kakipab sa kwarta kung mga bagay. Kaya ina pwede makapabag-o sang kabuhi, makapabag-o sang iyang balatsyagon kag paminsaron nga para malampasan niya man kung anong banggit ang ginatubang niya mga pagtilaw sa subong nga panyempo. O kung may ara ka mo na opinion o kung komentaryo, observation ninyo, parte sa mga balita kag isyo subong, open ang aton nga siper, ang aton nga telepono. Tawag lang ka mo, no? Sa aton nga smart number 0928-611-2263. O kung Globe ikaw, tawag ka man sa Globe, may 0927-448-940. Kita nga cellphone number, ha? Okay. Mayong gabi na sa tanda nato ng mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Kabankalan. Subong man naka-tune in na sa K5 News FM Sagay City. Mga suki nato naka-tune in na sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Canlaon City, K5 News FM Rojas Capiz. Hinyo da mayong gabi. Kang siyempre man hindi man magpabilin ng ato nga mga listeners from K5 News FM Victoria, Scadis, Hinigaran, subong man diri sa may Sipalay kag sa Hinubaan. Hello! Okay, this time we have a caller on the line, mga ka-K5, no? Chikero na ton. Hello, mayong gabi.
1: Good evening, di Lolo.
0: Mayong, ay, sino ni do ka pamilya? Sino ni, Rex, ikaw ni?
1: Yes, di lolo.
0: Okay, ate sige, ari na si Mr. Rexwa. share na no na inom mo na, Rex.
1: Yes, my PC kan Dietri Bayo.
0: Ati good, okay, ari na si your honor, ari na si ang aton nga Senate Yellow Ribbon Committee. President Rex ang Yellow Ribbon kay may blue ribbon na mo. Ang aton nga Rex Yellow Ribbon na may yellow naman mo, di ba?
1: Yellow Ribbon.
0: Ano lang?
1: Iyan na yan. Iyan na isang yellowhan.
0: At tila inod na lang yung kulor. Tama, may unit lang tayo, may unit. Nga parang ano ang guwasan do mga lagop lang tayo bing bayulit mo no. Yes sir, ano gid ang aton nga dala subo nga bing topiko da.
1: Actually wala ko dala gid nga topiko pero gusto ko lang magpainsindi bala sa mga listener ta kaysang pumadumduman mo sang last Thursday sang gabi. May caller ka nga a good man from Canlaon. No. Nga, sa pagkatin niya, kabayas, ang aton mo na gari nga mga conversation do kabayas. Nga, kaya pagpati, hindi maayo. Okay. Gusto ko lang ginulo, ipabalo sa iya, nga, hindi man tayo bayas, kundi amon niyo, kaya pati siya, nga ang 18 ka Marines, Butigon, kay tungod hindi pag-uno senador si Soto kag si Erwin Tulpo sang gin-deliver ang kwarta. Kaya pagkambat sa Marines pagkumangkot sa iya ni Marcolita, sino ang gin-deliveran mo? Sino si Senator Erwin Tulpo kag si Senator Soto kag si Ping Lacson nakita sa helicopter ni Salvico. So, dapati siya nga butigon ang 18 ka Marines kasi hindi patuod senador nga mambal siya si senador. So, gusto ko explain sa imo a good man from Canlaon, no? Manuka ang ano ni, ang eleksyon, why na siya ginaubra na isa, dua, tatlo lang kabulan? Ginaubra na siya two years before yung plano na na ang kung sino ang mga kaupod, no? Kaupod mo sa imong partido.
0: Kayo have lah. Oo, okay.
1: Pero, ako niyo, di, nitawag na sana ara, kung ara ka na sa circle sa mga sindikato, maka, nakalista ka na kung katagan ka sa kwarta para preparasyon sa eleksyon. Okay? So, hindi pa to, hindi ko man to sina senador. Correct na siya, hindi siya senador. Okay? Karon, pag-deliver sa kwarta sa iya, sa ila na duha, ang pamangkot siya nga sino nag-deliver mo niya si senator, of course, ang imong i-address sa tao, senator na. Kay 1 year after na nakalabay, senador na si Erwin Tulpo, senador na si Tito Soto.
0: Okay.
1: Karon, kung ang yambal mo na karon sa mga tao, kapamati, damo, media, damo, tao, sino ginilibiran mo, mambal ka, si Erwin, hindi kaihan pagkadlawan sa mga tao, mambal, hindi nyo na pagpatihin ng tao kay kabastos na sa iya. Bisan gani, mag-respeto lang sa kay Senator Erwin, di siya kambal. So, of course, si hambal lagi, si Senator Erwin Tulpo, at present, the present is Senator na siya. So, ginambal niya ang deliveran ko si Senator Erwin Tulpo kag si Senator Tito Soto. I-address siya ganyan ang present. Kaya karoon kumangkotor sa tao na tinaway ka na ga Erwin Tulpo, palaway ka ga-respeto, mapati ayan ang tao sa sabat mo ka. Tibalo ka sa 24 ko patuloyan din deliveran sa isang kwarta, hindi pa ba sila senador? Matyag mo, patihan ka sa media na dapat nang ihawak, itawag mo siya Erwin Tulpo lang. Hindi ka pagpatihan kay dapat irespeto mo kay senador na sila. So kung naghambal mo ng Marine na si Senator Erwin Tulpo ng Rivera nila, amo na mapatihan. Senador na siya mo. So, kung ang imo na pagpati, insakto si Erwin Tulpo kag si Soto, kaya hindi pa sila senador. That is alibay. Alibay na tama kagamay, kagabahol. Kaya parang mga isang senior, mga sa ula, ano, mga nagbibigay na kay Mayor Monico, wala mag-interview. At ang mayor, kumusta niyo mo? Pero hindi na sa mayor, pila nakatuig. Ang iba pala, oh board, ano, mga board member, pala board, kumusta nang imo, ano, hindi na siya board member.
0: Pero, Rex, pero mo ni, ang kwarta to nga ra sa maleta, no, amo to ginasuspetsuhan, nga halin sa taxpayers money to, no?
1: Oh, nga, taxpayers money to ya. Oh.
0: Kwarta sa Pilipino to. Tikaron, amo nang ginalalisan kay tungod gingamit ang kwarta instead sa mga proyekto gin manipula siyang mga grupo abi nga makwarta nila ang dako nga bahin siyang siyang proyekto. So amo nang mga maleta ginakondisyon nila nga para sa ilang political advancement abi nga pangaplano. Te isa na dira ang kamada nila nakabaton sa mga kwarta sa sinabing sa pag-i-chindi naton para igastuhon niya sa pagprepara sa iya kagalingon sa posisyon nga senador plus ang iya nga talent fee niya bisan pula bi 50 million ang imo gastohon, 20 million lang, ang 30 million imo. Oh. Pero kay hindi lang 50 million eh. May ara ya nga tag 500 million, may ara ya billion yan imo. Billion, no? So, do, amo ina ang prestada, no? Ang ginapayag nga, ining mga Marines, sila ining nagabantay, kag nagaupod sa pag-deliver sa mga kwarta, no? Tiya mo na ginatudlo ya si Erwin Tulfo, ginatuloy si Tito Soto nga nakabaton sa tiyempo nga hindi pa senador para gamiton tong kwarta sa pagproseso sa ila kaugalingon nga magpungko bilang senador kay silang kinanglanon sa konsino man nga gusto magtinerlawig sa posisyon kay ini sila maghatag sang depensa sa konsino man ang may tuyo na magpatiner sa posisyon sa malawig.
1: Correct. Yeah, sina po, na. Victor. Sina. So, amo nang boto in silpensinde sa aton nga ilala sa kanlaon nga nagambal puro bayas sa aton nilawakal. No, nilapensinde ng namon nga ato ka kwarta to, suhol ato, pwede ganin nila ang gastuhon ng 5% na ang laban ila na kay talent figure man to nila mo. Ila to, tag ko magdaog na sila. Amo na nang ilang, sila na ang protector sa nag ang busing nila nga nagbutang sila sa poder.
0: Kagtapos kung aral sila sa posisyon, kag magdaogin man ang kampanya kag magpustrong plano, no? Aram mo sila gyapo sa posisyon, sige naging tinubod eh. Di ba? Te, wala na malakoy ang gani naglalis, kay tungod iya to opinion mo, te, inig na-explicar na ton, among malaning sabat sa piyak, no? Among malaning sabat sa piyak. Pero kung may ara kaya about sa nagakontra sa 18 Marines, gina-welcome naton. We're not biased, yung tawag naton sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran, amo na yung direksyon nga klaro. Pero kung sa langi mo yung direksyon, layo sa kamatuoran, di pasensya kasi hindi na niya ginabaton sang kasanag ang kadulom ng mga rason.
1: Kaya abe dinulo, granting abe nga butigon o granting butigon ang 18 Marines. Okay? Sa nagapake, wala nga nagapamake na nabutigon ang 18 Marines. Okay. Karon, itudlo nyo, kung butigon ang 18 ka Marines, ikabutudlo sang pilad at panahot na tao ng deliver sa ilan ni Tito Soto na sang kwarta. Hatag ka mo, kung sino, kaya tagad, ako matag sinang kwarta.
0: Relax, Bla! Amo na lang ni Rex ho. Relax mo lang. Ang imo to nga kwarta sa Central Bank, ni magbuhin eh. Masih kalau kau magsulodi ka, magsulodi ka ding bisprin mo kang panparan ka gani siyang binandol way kagidreksyon. Reksyon mo niho. Kung may aragin man aligasyon about sining ginadeklara sa 18 Marines, knowing the ara Marines, ex-Marines, kagina ginaklaim nila nga they were there. Atotor sila sa pag-deliver sa mga maleta sa mga kwarta, sa mga tao, no? Kagina pag-mention nila, well, ang mga tao nga nag-mention pa, kadto sila sa Blue Ribbon, eh? Di ba? Iputeksyon na nilang ilang alan, kagina wala sa kamatoran, according sa ila, chance na nila nga pamatunan nga tanal inagaginahambal sang 18 Marines is tanang kabutigan with the proper venue amuning Blue Ribbon Committee, no? Kagtagaan sila siyang panahon nga mag-explika sila kagalingon. Unlike sa mga previous nga natabo yan sa may Congress nga mag-explika kaya you're out of order, you're out of context. Diriya sa kay Cayetano sa akong pag-i-chindi kay Mercoleta i-ma-explika kasi gusto mo. Kay damor kapag i-explikar, ini mga tanda ka bugado na ginatunan kanila mo. No? Kung ano ikaw ka-consistent sang imo nga pahayag, kagdra sila nagagawa sang imo yung basihan sang imo nga ginapangambal. Now, karon kung purely you are not involved, kag wala ikaw nag-engage sa inang klaseng hambal nila, kadto ka sa Blue Ribbon Committee, you submit yourself. Now, karon nga gusto nila gawin ng Blue Ribbon Committee. Because they're still going to investigate if ever ginman. Po hindi na si Marcolita kasi Cayetano. Kundi si Erwin Gatsaliana. Kag si Erwin Tulpo na. Nga, ano na siya ya? Announcer na siya ya? Hindi na siya abogado. Nga, very technical. Ang mga reference sa layi.
1: Correct.
0: Di ba? So, kalayo ka tama when it comes to credibility. Kag capacity nga mag-handle sa sinaga, very sensitive and important investigative part sining Senado, Blue Ribbon Committee. So amo na karon kung si Erwin Tulpo magpungko na, patawag man ang 18 Marines, patawag man na tanan mo na, pero kung magsabat ka, nga daw hindi amos direksyon nila, you're out of order, masala-sala ka, ipapriso ka.
1: Amo na, amo na, amo na.
0: Nakabodo-bodo. Yes,
1: Go ahead. Ang dapati nga mas maayo si Gatsalian kan si Erwin Tulpo para sa ang dapati sila nga bulan kwadrado.
0: Ako na ko na mo na lang ni. Pabayin na lang na sila ko na mo ina lang pagpati. Aton ipahayag ang aton lang yang nanichindihan kang labatian on both sides, no? Ang imo naman okay, as you you are the guest of this program, you are free to express your opinion based on your personal choice. Okay? Abo na lang kita na. Oh. So kung may ara kaya sa go ahead. Oh, go.
1: Kay Dilolo, may istorya ko ba lang duha ka hapon?
0: Hapon? Di aga.
1: Hapon siyang nagligad ng simana.
0: Ano dyan? Naklarohon talang, Rex. Naklarohon, taday. Ano ginistorya mo? Hapon o kon hapoon?
1: Hapon.
0: Hapon. Japan, okay. Klaro. Basib lang kon hapoon kag ginahagal na to. Mapawayon mo, nanay. Okay, ano kon ang hambal siyang maghapon eh?
1: Ang isa ka hapon, ang pangalan niya si Kohiro Hongo.
0: Sino?
1: Kohiro Hongo.
0: Kohiro Hongo, okay. Oh. Hindi si Chichin. Hindi ang, si, isa, ang isa niya sino?
1: Ang isa kahapon, ang pangalan niya si Tetsuro Tamba. Karon, hiningi niya sa akon. Ang pag-ambal, hindi siya kabalugin mag... pronounce ka sa nga ito niya nga language. Hayin akong din kaya. Sabi niya, you Filipino people are very lucky.
0: Very lucky.
1: Tapos no, but sabi niya, because your president loves you. Sabi niya.
0: Because, and his, because our president, and his ano? Wife, ano ko no, our president, ano?
1: And, you Filipino people are very lucky because your president
0: rubs you.
1: His wife. And his wife rubs you more. Amo na ba niya?
0: Ang
1: you are very lucky.
0: Ang ilig na isla nila letter A, kati why sila yaguro letter L sa hinapon kapag ambal, no? Nila?
1: Wala sa letter L.
0: Ang love, ni love, L-O-V-E, yaya, rub, no? Ni love.
1: Rub.
0: Your president.
1: As in robbery.
0: Okay. Tonton ini, why na sila?
1: Your president.
0: Oo.
1: Your president rubs you and his wife rubs you more.
0: May lagi inig duwan ni kapon ngayon na istorya mo. Duwan ni kapon istorya mo. Basi along-along sila kay basi si makalambod ni kay ombudsman basi kuma. Kag makalabot ni gani kay Erwin Tulpo, basi bla kong pangliabot ni sila kag paguyuron go as Pilipinas, bla?
1: Pulit na ba ito sila?
0: Ah, pulit na sila, ate. Bye-bye! Bye-bye, hapon, bye-bye! Ti, buwas ko no, Rex, buwas adlaw, Lunes. Ay, mamantay kita, kumadayon ginman, ang Blue Ribbon committee hearing nga Gatchalian Group version was Lunes to mo, di ba? Pitsa 8.
1: Pero itong postpone ko, no? Ang ato na pag ano, ito yung postpone.
0: Ate, okay.
1: Pero natawag sa... Oo.
0: Sige. Pero ang tawag na to, Nick, si Erwin Tulpong mapungko sa Blue Ribbon Committee ko, no? Tindo ka garot siya mong sinado. Damo siyang tao nga nagalingin ang ulo, no? Kagtapos si Erwin Tulpo, doon na ngayon, pasensya, tungod siyang iyayang pahayag sa nagligad, nga natistingin niyo, wala niyo sa tigulang ka na, biskang kagi kay Senate President na, tistingin mo, himo, dahiring, blaliwat, blasiblo, ribong, kritik, ano, blaki, makita, magid, nga, pangliabon na ka, kag panguyudon na kamo pagwa na sa Senado. Ti karon.
1: Hindi na yung aksyon sa Senado?
0: Ti hindi na yan. Kinanglan niya. Daw batyagan niya doon ara sa Gyapon niya sa iya programa. Bala yung kapamira.
1: Correct. Titre yung program.
0: Kadumdum kaya nga si Trillanes ginambalan siya una. Sasampalin kita si Trillanes. Pero hindi pa to siya. Senator, he's a media man. Kag si Trillanes, no? Hindi close sa mga Duterte. Daw ditong tao na namiyag kay Erwin. Kag kay Dr. ang nagakontra sa mga Duterte, especially Trillanes, ginabiraya. Daw ditong tao nga daw gintutukan sa isang tao. And I believe some other ways may contributing factor ini sang iya boto nga nagdaog si senador because ang iya nga style nga ginatira ya si Rizal Tibiros, si Laila Dilima, si Trillanes at a time before elections, di ba? Tikaron. Are nagpahayag si Ruben Padilla, no? Nyabi mo niyo. Kung mangliab ka man gay ka man guyon ka una ha kubla. Una ha, kumla, maliro, may Manila. Una ha, kumla. Kakon isyo kagayon, una ha ko ah, ang maliro, may Manila. Nyali ba, kumla? Subong nagpagwa siyang statement of apology, si Erwin Tulfo, niya daw hindi gina kanami-nami ang akong ginpakita nga pamatasan bilang senador. Kapat hindi amuni mo to. It's too late, no? It's too late. Bisa magayo pa siya, pasensya. Nahambal yan na. Kilala na siya. Kilala na siya sa mga intellectual level, sa mga tao nga Pilipino, kung anong iyagi niyang kapasidad. He is not prepare sang iya emosyon kag iya paminsaron to be the presiding chairman sa Blue Ribbon Committee. Di ba kay tungod dapat bisan ano pa nang sitwasyon, you're in control, your composure about your balatyagon kay paminsaron kontrolado mo na because you are in the position of very high risk of responsibility. Destination kay direksyon ni isang aton Pilipinas mo?
1: Punta mo, mas gano'ng kabira kay Tano, relaxes si Tano, yapon.
0: Because, si Cayetano, study about the law. Irwin Tolpo, study how to bend the law. Tapos, tapos, kikumpormihan man, ni Tito Soto, Senator Tito Soto from Manbon University ko, no? Tapos, back-up by Secretary sa Ombudsman, yes, sir. You can bend the law. Nakonformi man. Ini nagaginuwa ni nga mga reels kag mga video sa mga vloggers. Yung kakadlaho ko mula sa ilaw, pisyon ni Blau. Anyway, tiyan mo na Rex ang aton nga no, nagayos apology si Erwin Tulfo about sa iyang emotional expression niya abe sa pag sa nagbigad, nagayos sa pasensya. So, I don't know lang. Basta si Robin Padilla niya, titistingi ah. Ako na, habla liya, bakom lang. Okay, bantayan tayo Rex na ano pag inangimo to piko na.
1: Ang wala naman din ulo, kay gusto ko lang ito pala kay Cindy lang. Hindi ako, ikaw, hindi iya kita bayas. Kundi, kung ano lang ang nakakatabo, amo na naging explicar ta. Kag wala kita yung gihinuhin mo, istorya, base sa nakakatabo lang ang ginamasihan ta. Amo na nakako nga gusto. Kay Balokan sa Blamo, hindi ba lang ito siya isa damo, sila ka pabati, abil na nila karoon niya. Bisa sa pagambal niya lang, alin sa una nga pamati ko sa inyo, amo na ang balya eh. Kabayas sa inyo mga ano abi na paghambal. So hindi ba ko gusto nga masalad to nga bayas kundi wala ko nga sa magiging apilan kundi kung ano ang intakto dra kita kundi yun ang ebidensya ka kanto kung si Lakson pa dito kita.
0: Tikon-ikonsyato yan yan. Wala na malakoy ganit naglali siya because he has the freedom for his expression, no? Tiyan mo wala na yan.
1: Amo na ko nga nang open ko kay Kabalo ko hindi agid maglalis kay tod ara kaya sa poder nga hindi pwede.
0: Di presyo so, na si Bung Simo no. Ginasugpunan ko kag ni-explicar ko ang hindi mo mabtan nga mag-explanation. Di presyo iya nabudlayan ko kay do akon sa research ko ang ginapaghambal ya. Daw wala sa research ko bula kaya hindi ko makonek ang mga research ko bula nga ginapahayag sa mga... That's why wahipos na lang ko kay base may research siya nga why ko kay Chindi. Bagay ko na lang siya he has the time and the microphone to express his feelings. Okay ah, amulan na Rex.
1: Sakto to yung magiging buha.
0: Sige. Thank you, great Brett. Bantayan.
1: Thank you,
0: Brett. Okay, sige.
1: Thank you, Lolo.
0: Sige.

Okay, okay, demo mo lang na, no? Magkaka-K5. Damidyo mag-rot sa buong ang aton na Senado, pero initanan is dapat na aton nga pasangkaroon ang aton pangunauna kagabalatsyagon because we're in the process. Ari kita sa proseso sa palabuton sa aton nasyon mo. Kakita yan later on nga may mga edad-edad na kaga sa subong nga panyimpo, magalipas na balang taya, pero ang mga next generation to come, 10 years, 20 years, 30 years from now, they will also be benefited or affected whatever the decision of our government today sa mga Pilipino. Abi, no? Kung anong maging desisyon nato ng mga Pilipino subong at siyempo, ang resulta sini mag-epekto sa palabuton mo. So kinaglan na tagaan tagid sa matulid nga pag-itsinde kag pagpasangkat sa paminsarong kag balatsyagon because we're not only talking about today ang maging resulta sini sa future mo. Direksyon sa aton na pungsod Pilipinas kung sa diin ang aton nga mga next generation is either sila nga magabenepisyo or it's either magasakripisyo. Alas 10:42 nag-uras na aton. Ara na ang aton nga mga suki nga naka-tune in. Natawag ka mo di ha. Open ang linya na aton ha. Good PM, J. Lolo at Jirini. Greet ko lang da kay Doray, kag Aldo, kag sa mga bata niya dira sa Sityo Naga. Sa ano niya? Sityo Naga, pamatigin sila subong. Salamat kay J. Lolo. At takton eh. Ha? Sa mga kag sa mga bata niya dirasa kun dirasa sityo o di nga sityo ni. Okay, sige, dirasa daw manok ba dirasa gali kay isagin one word niya dirasa dirasa kundi one word niya dirasa no dirasa go. Good evening, J. Lolo, Jirili, kag sa tanan ng mga K

po ini nga bahi na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix. Hindi na ginigro madula ang kape sa kalibutan. Ang aton niya gina-improve na lang ang kape. May mga damo kapihan sa palibot, sabor kag kahumot, di ba? Pero ang DTX Coffee Mix, sabor kahumot kag health benefits, gin importante. Gina-detoxify ang mga digko sa lawas naton, ginahugasan, ginalimpyuhan ang mga toxins nga nagatiner sa aton sistema. Nga mo gining magahatag sa palabuton sa sakit kag balatian kung mag-edad-edad ka na. Toxin deposits ginatira dagid sang DTX Coffee Mix. Mayong ariyas ba niyo? Kung mag-ihi, kaya blay na blang daw. Ha? Ang unod siyang marukan mo blay daw, ginula. Inablando ka mag... Ay, kilaman. Inablando ka mag-unblaya. Because elimination of waste, isa ka natural process of our body nga limpyuhan ang aton sistema. So nami, gay kay makamove kaya sa banyo, kag makapag-ihi ka din sa sakto. Kag ang imo nga mga acid-acid, no? Nagasulam nga sulok-sulok, dulaon sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, pwede mo gain matimpla. Ako magbiyahi ko out of town, nagadala ko siyang thermoflash na blang. Inablan daw gamay blang ilimla sa tubig nga pwede mo na mabutang ang cold o kung inginit. Nagatimpla ko yan, bilog yan ng tingob. Lima ka sa sis ang DTX Coffee Mix, ang apat lang nga ka, tasang na butang ko. Apat ka tasang ang tunga, be, daw mo na. O apat ka tasang. Para magkusog-kusog sa blake, the more mo duta tubig, be. The more mo yung mabatsagan ang kanamiton sa sabor sa DTX Coffee Mix. Kunik naman tamay ka dutay nga daw ginapamasawan mo na yaha. Kunik mariya siya na si isa katasa, be. Tasa yan, iya siling coffee mug. O kung baso, kunik tasa. Gabang sa tubig, ininit ay isa ka sa siya. So ginahimo na ito mga kakipay kung magbiyahe kita out of town. Kag tuloy-tuloy yan lang nga ito nga bahay layuay mo, no? Long distance. So ginahimo ko lima ka sa siya isang DTX Coffee Mix na timpla ko sa ininit tingob. Kag ginabutangan ko apat o kung tapat kag tunga katasa lang nga sa ininit ah. Kay pasaburan mo ganyang kamot-hamot, kundi magdugay pag inara sa thermoflash, pag abri mo sa taklob dili, simutan mo, shush Mario Chef, perte kamot-hamot.

0: kagang iya pa lang yung usbong nga daan niya, ga-parelax ni Sato niya nga brain cells mga kakifive. Okay, so the next time, try nyo ha. Ang aton, kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Mga ka-K5, alas 10:50 na, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.
1: 101.5 K5 News.
2: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag,
13: grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafood's Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafood's Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafood's Restaurant.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Ikaw ba ay nasaktan?
20: Naintuan din ako sa nobya ko.
19: At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
19: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we got 3 minutes after 11 o'clock in the evening. Madayang ka mo nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Piningabahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Ari na sugod na klase, Jerry Lee. At kinaglan sa mga kabataan nga especially nga mga aral sa high school, Jerry Lee, oh. Teenager mo, no? Dra na na nga guwa ang mga baho sila, was bla. Especially kung mga balason sila, no? Nagabago ang ilang baho sila, was nila. Doon siya daw hindi bla pleasant o kung bad odor, ah. Which is normal ina nga proseso sang lawas sa isa katawo nga nag-transform na siya bla. Halin sa pagkabata, nagatabok ng iyang lawas sa isa ka adolescent, no? O kung nagadinalaga kag nagasinultiro. May mga hormones o kung mga chemicals ang natural sa aton sistema nga nagabalag-o bla, kati ang resulta nagagwa sa panit, especially kung nagabalha sila. So part ina siyang ilang pagtubo eh, growing up nila, no? So hindi lang sila nagatubo sa physical ang kabataan, kundi pati na sa ilang emotional aspect and psychological. Ang ilang balatsyagon kag pangunahuna sa mga kabataan nga ra na nagatabok sa pagka-adolescent o teenager, nag-develop at the same time upod sa ilang physical growth, mga kakipay. So sensitive sila kag di need assurance sa ilang palibot kag acceptance, no? Karon ang bata mo na karon gabalas ang punggod sa guya. Part ina siyang ilang adolescent mo, may ginapunggod gidaya. May aramat iban, may punggod na gabaho pang ilok. O kung nagabaho ang lawas, abi kon balason sila. Normal ina, pero as parents bilang ginikanan, still aton ina responsibilidad nga i-secure ang ilayang balatsyagong kag pangunahuna, especially ara sila sa teenager stage, no? Nga very sensitive. So buligan aton mga nanay kag mga tatay, pagamita si Toto, DTX Beauty Shop, kag si Inday, pagamita DTX Beauty Shop para magkaladula ng mga oily skin nila. Nagamantika nga guya, nagabalas ang punggod, nagabutoy da. Kag ang baho sa lawas ang mga kabataan ng mga teenager, magkaladula, no? Kay manda sila masugod, nga mahuya sila mo. Mabuli sila niya, hindi ka na magmigo siya, magmiga siya, kaya ba siya malatnan ka ang sod? Di karon, it's either nga mag-bato ang bata mo, masamtanay sila, mainaway sila, o it's either ang reaksyon sa bata mo, yayang mahibi siya, be, no? Kang tapos, hindi na maganahan mag-eskwela. So buligan naton nga mga ginikanan ang mental kag emotional health sang kamataan paagi sa pag kakas ining mga punggod, madula ning mga mantikaon nga guya kag baho nga lawas. Pagamita sila DTX Beauty Soap, ha? Manami pang panit nila kag hami sila, Jerry Lee. Dulang baho sa lawas nila, dulang punggod, dula oily skin. Kang magwapo sila, kang magwapa, hindi bla? Proud ka man nga ginikanan mo, hindi bla? So, ang matabo, pag hindi na iyang mag-asaka ang level sang kumpiyansa sa kaugalingon sang imong kabataan. Because dahil mo siya mga amigas palibon mo, kag akseptado siya bla? Wala siya ginalibag nga punggoron, punggoron, ginasunlog. Baho ilog, baho ilog. Nasunggod siya, ginasunlog siya bla. Pero tiyan mo na mga kakipay, tagaan naton ang mga chansang mga kabataan mag-confident sila. mataas ang kumpiyansa sa ila kaw galingon. Isa na dira makabulig sa aton nga mga ginikanan is pagamiton ta kang kabataan sang DTX Beauty Shop, ha? Sa gusto naman niya magputi, magnaming guya, no? Puti ilok especially. Pag nahihipid ang guya niyo, may mga buho-buho na gaya sa punggod. Mga pikas-pikas ang galap-up, no? DTX Beauty Shop, sa may mga wrinkles, mga yaya nga panit sa may mga edad-edad naman, try nyo DTX Beauty Shop, makabulig, no? Kag para igin ini siya bilong nga pamilya, eh. DTX Beauty Shop, sarangin mabakal, sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy, available man sa mga suki ninyo nga mga butika kag farmasya. Dira sa inyo lugar. Kag gusto nyo ma-order sa online, available man, pwede sa TikTok, pwede man sa Lazada, kon sa Shopee, ha? Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag ibahan pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo rikta sa tanan nga klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayan. Okay, hindi ka bahin manlodol man sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K-5, isa sa mga importante nga suplemento sa aton panahon. Ari ang mensahe from Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga simptomas sang diabetes. Importante ni mo mga simptomas na naton makitaan, na naton mapiparahan. Kung napakanto ka na sa diabetes, no? Ari ho, daw ginauhaw ka ginagutom ka bala pirmi, may masako ka nga pagpangihi sa kagamihon, nagamala ang imo nga panit, nagniwang ka kag daw nagblurred ang imo pananawan, base, may diabetes ka na? Apo di galing mga simptoma, oh. Bumayara ko, kilala niya pa rin, dog. Halos ka na gabi, guro may mga kapulo kung mangihi mo. Napaghigda ko mo na, way pagani 10 minutos, mabango naman ko na, kay mangihi naman ko liwat. Hala mo, pre. Simptoma na siya diabetes. May kilala man ko yung amon niyo, simptoma, may masako ka nga pagpangihi, especially sa kagamiho, nan. Siya gito, ikaw gid pre! Oo. Oh, tapos, inipagid ho, daw ginauhaw lang ka ginagutom sa pirmi, ate, may diabetes ka pre! Ang diabetes mellitus, isa ka balatian, nga makuha sa mga pagkaon, nga madamo kalamay, parihas sang soft drinks, kanon, cakes, kaga prutas nga matamis. Ang diabetes, mayor nga kamagdanan sang pagkabulag, kidney failure, heart attack, kag stroke. Ay! Hala! Amunigali ang madangtan ta sini. Kadelikado gali ni. Gani para hindi ka magka-diabetes, likawan ang mga pagkaon nga may kalamay. Kag mag-inom sang suplemento nga wala chemical, natural, kag wala kalamay, pareha sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makabuligid bulong sa diabetes. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapa normal sa level sang kalamay sa dugo, kag ginapabaskog ang pankreas, kag kidney para hindi ka magmasakiton. Ang Dr. Pinoy's calling capsule mayara man sa omega-3 fatty acids kag Eichel glycerols nga nagabulik ini padubo sang insulin sa dugo. Kag ginapabaskog pa ang imo resistensya kag immune system. Ginapanubo ang insulin, ginapanubo gurong blood sugar, no? Nagabulik ini panubo sang blood sugar sa dugo. Kag ginapabaskog pa ang imo resistensya kag immune system batok sa mga komplikasyon. Kag bangod sa mataas nga antioxidant sang Dr. Pinoy, ginasyelig sini pagwa ang mga toxins kag mga free radicals sa dugo kag mga ugat para maproteksyonan ang aton lawas batok sa balatian. Grabing Dr. Pinoy. Nami kay natural siya. Himo ini siya shock liver oil mga kaka-K5. Wala side effect, wala overdose, kag aprobado siyang BFAD. Sa may mga problema man sa ining tawag naton nga arthritis o kung gout arthritis. Uric acid. No, natanaw naton, dirili, ang tsuragali siyang uric acid ko sa microscope niyo. Do mga buka nga butilya mo. Ha? Mga buka nga butilya. Ka mga talom la. Tiya mo na nga kung i... Kung itikang mo siya, kung ipiloon mong joints ni mo, gabat siya gagid. Kung tapos nag-inflame siya, kaya ginatoslok yun ang palibot na eh. Di naga, sa dalayon mo nga may mga gout arthritis ka, galaw ay ka mo. Nga man, sige ka lang kuriit mo. Di are, Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Una himuon niya, pakupuso niyang banog, girili. Anti-inflammatory man siya mo. Mga inflammation o kung banog, ginakupo siya. Tapos, dula yang mga sakit-sakit. Kaginatunaw ya amat-amat ang mga uric acid. Kaginarepair yang tais nga joints o kung mga tulaan naton sa aton nga mga joints. Sa dalayon naton adlo-adlo nga pag-inom sang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Kag subong man, ang heart attack sa ining mga stroke, isa sa mga rason is maradong ugat. Ang kamangdanan, tungod sa madamo ng mga cholesterol nga nagbara sa aton ng mga ugat, hindi mayo kagi sang sakto ng aton dugo. That's why may mga blood, high blood pressure. Kang kabangdanan man sa pag-utod o kung paglupok o kung pag-gisi sa aton ugat, kung may mga taas nga presyo sa aton dugo, nga maradong ugat, ni kagi, mainat sa mga puti, magabok siya mula, mautod siya. Kag amon ang kabangdanan sa mga stroke o kung heart attack. Ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule is a good cholesterol. Kag ginatunaw yang kalamanan gin nga bad cholesterol nga mo ini nagamarada kag nagahimo plaque sa aton kaugatan. Dr. Pinoy's Kwaling Capsule mga kaka-K5 makasalba ni sa kamuhi sa aton mga kauturan no nga maradong ugat. Subong man sa may mga problema sa kidney, ini may mga psoriasis, leukemia, cancer of the blood. Ini may mga dengue. Kadasing magpasakas ang blood platelets ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Kag sa may mga problema subong sa menopause, kung babae menopause, kung sa lalaki, kupos. Why na mo? Ni kupos. Pero te ano na yun sa babae, ni menopause. Ang sa lalaki, andropause. Dala kupos eh. Now, makabulig ini paganhagan sa epekto sa menopause, no? Kay may mga hormonal changes, imbalances ang dinaminopause na nga babae mo. Kag subong man sa may mga mayoma, kag dysmenorrhea, makadula sang sakit, kag nagapakupos ang inflammation sa sulod na sang inyong reproductive system. nagabanog ang ovarable somewhere that, no? Okay. Now, karon sa may mga irregular menstruation, dysmenorrhea, amo ining Dr. Pinoy Squaling Capsule makabulig. Sa may mga depression, no? Pero may lang ka, nagkakulbaan, nagkakubakubang dughan, kag tapos na lang permilang nga kasubuan, depression, no? Makabulig ang Dr. Pinoy Squaling Capsula. Kag as your daily supplements, mayugid nga may Dr. Pinoy kag ginainom adlaw-adlaw para matagad niya siyang timprano nga pag-atipan sa kunano nagatubo nga mga hana nga magmasakit. O kung maghatag sa aton masakit o balatian. Apos na ni baklo ng Dr. Pinoy Squaling Capsule, dira sa kabagkalan, halos tada nga mga butika na sa kagfarmasya sa inyong lugar available ang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Dira sa Hinigaran, sa Pontevedra, kag sa Valladolid, subong man La Carlota, kag halos tada dira nga bahin sa Surho, available ang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Dira sa Murcia, dira naman sa Norte nga bahin sa Negros Abing, available gina Dr. Pinoy sa Maibi Magalona, Victorias, diri sa Talisay. Magkutala ng mga syuki nyo nga mga butika, Dr. Pinoy Squaling Capsule. Kag bilog nga Negros available, kag bilog nga Panay. Dr. Pinoy Squaling Capsule, ha? Hindi magkalipat. Dr. Pinoy Squaling Capsule. Okay, kisaliwat naman sa may mga problema nga gusto kini palabot kay J. Lolo. Tawag yun na kung i-text yun na sa atong hotline. 0928-611-2263 o kung sa atong Globe number 0927-448-940. J. Lolo, mayang gabi. Ang away bala sa Senado, ma... Pangdala bala sila J. Lolo sa Gina Seafoods Restaurant. Agod mahusayan, gutom lang na. Dito awayo nila ang mga kasag kag dalagko nga mga tangigi pasayan sa lamesa. Toto Mark. Toto Mark blamo. Ari pagidlo.
3: May sugpon pa dirile.
1: Yes, lo. Jay Lolo, good evening. Greet ko lang ang akon nga mga driver kanday JR, Junjun, Ivan, kag Angelo sa La Castellana from Toto Mark.
2: Ati migo tanda si Toto Mark. Toto Mark, magmakanto ko na si La Castellana, makita lang tanda tani, no? May bisaya na yung manok, Toto Mark. Gusto ko adubo kung ni ganit tinula, Bisaya wala to Mark bla. Isip ko ni blang number mo bla, kay basi makapala Castellana ko, taugan na ka bla. Matawag ko si mo mga 2 days before para makapangdakop ka manok. Toto Mark, ama 2 days from now, bagi ko na si lugar mo na ha. Dra ko manyaga. Akon kan on, emotional. Dami mga partida, no? Kaling problema, di laman ako yung magkaon kay sudan mo. Dutel ako yung magkaon, kanon niya. Sudan laman gito. Tinan na namin iyak sa mga bagong popo nga kapayas, dirili. Ha? Bagong popo nga kapayas, panitan mo, ilakot mo sa tinulang manok. Ba, malunggay na bala, dahon malunggay, kunin na dahon siyang... Ano ganina, katumbal? May mga tanglad kay Louis Adam. Mahututo, Mark, Ang gusto naman ni Toto, Mark, kaya Gina Seafood Restaurant. Now, kung magkanto ka din siya makulon, tawagan mo ko kay kanto kita sa Gina Seafood Restaurant, ako naman ang malibre si mo. Ang imo, himoon, pili ka na, no, sa sudan mo. Kasag, pasayan, tangigi, pag gusto ka,
3: probastang bay rang kogya pun kan onlang. Ko ang kanto ko na sila Estiliana, kanon magnyako niyo bay ran. Emotionan. Magkanto ko na siya makulon. Ako bahala si mo ah. Ako mayat kanon. Ang syudan mo kaya po?
4: Ilang beses ka na?
3: Lahog na na. Kanto ka dito to, Magkak. Tawagay ko kung makapamakulon ka kay patilawon na ka sang gambas. Ang gambas nga pasayan sang Gina Seafood Restaurant. Pwede ka namit namit. Tapos, ang kinilaw nga tangigi nga may itlong nga pula toto, Mark, no? Tilaway lang balas dinas, bla. Kay man kapreska gidi sa ilay ang mga inang tangigi nila da. Kanamit na may gidi ya kilawon niya ya. Te, abo na kung matawagan mo ko kung magkatos makulon. Ako problema. Ako problema. Ako bahala. Masibla pulo mo kumilog ako. Ikaw lang librihon ko ah. Te, para matilawan mo man ang ining kamalong ka sa Gina Seafood Restaurant mga kaka-K5, no? May mga ara na sila suggested ng mga bestseller nila ng mga menu. Katulad sa sinigang kang tinulang ka isda, pili ka na isda kang tulaho na nila kung isigang nila pala-pala style. Ang mochilingon pala-pala style, priska ang mga panakot plus priska ang mga isda kag natural nga pagluto bilang Ilonggo, no? Karon ko may ara kay suggestion abi. Kung may ara kami suggestion ngay paluto abi. Pwede gid, no? Para sa akon, nag-suggest ako. Ara gali si Pari Pipito Lim. Pari Pipito Lim! Hello, hello, pre! Naino mo na Paring Pipito Lim? Away na iya gakalipa, jirili, dalaw na gino. Now, pa'y sa akon nga ginimo to, Mike, no? Nag-suggest ko, nabilang duwa kahiwa nga ining isda wala nga gingaw. Duwa kahiwa. Siling ko pwede kardilyo. Kardilyo, why na yung samino nila mo? Pero tungod siyang nami mga manog, mga cook nila da. Damo sila cook eh, no? Damo sila managluto lang. Ya pwede lo ah. Sus ka namit namit siyang kardilyo nga gingaw. Duwa ka-slice mo kundi kalaban na kasag na may makadalamisa, magkagay may kasag, may pasayan. Normal na iya. Pero siyang pag-deliver siyang waiter, Jirile. Kahabot siyang ano, may itlog, may pidadabla. May sibuyas dahon nga ilang nga pag-timpla siyang kardilyo, bla. Tigaso. Ang asyaw nagakanto sa piyak ng lamisa, tungod siyang ilang pagtimpla, bika mga panakot na kamot, bla, no? Gabi na likid siya ko, yan nun yung kaon siyang tigulang niya man. Namangkot ay isa sa witan niya, to ano na yung i-order siyang gwapuhon nga tigulang na. may gwapuhon pa, ha? Basi isuli, guro na. Niya sir ano na kardilyo, niya tiwal daw wala man na siya minon. Niya ti sir, pwede ka lang ka request, no? Mga ka-K5 ka namit namit, tilawin niyo bula, kardilyo na si Ginas bula. Paluto ka mo, kardilyo. Ha? Gingaw, pritoho na siya na eh. Pag prito, sinaya mo na pag mixklare na yun sa mga gisada, kung ano na. Pagproseso ng kardilyo, kanamit namit yung kardilyo sa Ginas, Jirili. Kakaon mag-o kardilyo sa balay, puti nga na naman. Ang kanamit sa Ginas, kaya sila gabutang sa artificial flavoring, blani. Ining mga magic, kaya na sila gagamit. Jirili, ang ginagamit gidyan nila,
2: is ang natural nga mga panakot dili mo nagapasabor mo.
1: Ma,
2: grabe, no? Galaway ko si Bo mga ka-K5, no? Ang isa bagay nga gin-request ko sa Ginas, no? Kuniga ka onte sa mga pinaksyon, mga pinamalhan, lani. Di mga bangros nga hiniwa, ha? Salmonete, no? Damogit paborito salmonete. Gurayan, dalinuan, sap-sap, mga amusin na mga isda, lala. Ining lupoy, ining ano pagit, ining lubo-lubo, bote. Kumo niya gagmay nga isda. Siling ko tilawan ko be, paluto siyang bilog nga gingaw, bla. Bilog nga gingaw, ginaya, kang gingaw, churaya, daw lagaw siya nga dako, bla, ya. Gorong iya, goroya lawas, gorong do mga sarang, gorong nga isa kang tunga sa palad naton. Ang kasangkaron sang niya pal, ang iya nga lawas. Ang kalabaon niya naman, table size, doara goro si sa karoler kang tunga. Doon mo nakadako, be. Now, mga ka-K5, siling ko, pwede ni siya paksihon bilog. Tulo ko siyang waiter niya. Mangkutong ko, be, nga mo, nga manugluto. Ko-request ko, be, liog, ay. Tige pa mangkot ang manugluto. Ang manigil, lolo, pwede ni ko paksihon ang bilog ng gingaw. Hindi paghiwaon, bilog, hindi niya ang paksihon. Hambal siyang ano, hambal siyang cook. Nya, why problema? Paksihon na na. Uni ka kinaon ng iban mga kakipa. Sige, kinaon na mo, tawo mo. Karon ang luto ng pinaksyo. Aging waiter sa tunga, kundi may mga lamesa na mga pinungko. Bagong baki, ginabit-bit siyang waiter, dili mo. Galabaw ang ikog sa pinggan. Yan na nun, yaw, wala mo na shmino, yaman. Sus pag-agi, dirili sa ilag, kapaning hamot, blang, pinaksyo. Tungod siyang langgaw nga tuba, bla, dirili ni Mama Regina, na kag, ano na gulong na timplay nga kanami nami sa panimhot na ton, bla, panimahot, ha? Sus, magbutang siya lang isa, gatinulok mga tao, gahulat sila nga, gahulat sila nga, tamwa, dala tamwa mo. Di ako naman niya, gatisipera na. Okay, makaulat ta. Sige, simpi nagwa ko siya ka jutay nga, ginano ko na, giniwa ko na. Mga kakipay, may sabaw-sabaw nga gamay. Siya ka nabit-nabit, gali ni? At ilawad lang permi gamay ni mga salmonete, bangros, dalinuan. Putis tingay ko, nako, ganyan nga bilog, ganyan nga ipaksyon. Pero tingali ka nabit-nabit, gali niya. So pagka na-meet namin. Mga kakaipaw, try nyo gid sa Gina Seafood Restaurant, ha? Kay komportable kagid magkantuda kay hapos sa tultulon. Ara lang siya sa likod sa 888 Chinatown Square. San Juan Street na kilid lang gidalan. Kung may salakyan ka, may parkingan, mga sisinta ka salakyan kay Gonaslon. Lapad na kaparkingan niya. Karon ang ilayang sistema, may nag-parking boy na sila, no? Isol, isol, isol! May gabantay, gidaya. Lighted kung gabi ka maganto na. Ang parkingan, pati kasanag mo. Kag tapos may gabantag gid unay dirili kung magwa ka naman sige na muna ha tapos pagsulod mo da may madaho din si mo da ma'am sir good morning good evening pila ka magbilog ma'am sir lang magbilog nga lima kami ali master ari sir oh, di ta magig good for 5 tables ari ah 5 person na be but sir pili ka mo to anay sa mga gusto nyo paluto be. Di may pagkanto ka dito sa may displayhan nila, Jirili. May mga display na ng mga isda. Lukos, Jirili, nga ng mga botkon lagko niyo. Nga humok, yabla, nami isugbahon. ineng may mga unod sa tiyan bilang ang mga bumbay ni Bush dahon tanglad bilang eh. Galaway naman ko. Tapos ang Pasayan, nilibaw ka namit na mit sa Pasayan sa Ginas da, no? Daw, ah, daw bukit ang Pasayan. Halin sa dagat, tiyabla. Lain ang sabor asang Pasayan nga nagdako sa punong kumpara sa dagat, nilibaw mas rimis mo. Tapos ano bagit kasag, nilibaw na, no? Grabe. Adlaw-adlaw nga tanan yung kasaga binukid man nilida. Kung babaye, may mga aligigid. May mga blue crabs man niya bala. Ara, nagatulo naman ang laway. May si itisyo da. Na naman istorya at itong hanggang ini. Namang rungkap kaya kaldiro sinihaw. Mga kakipipe, dugangan na bagid parang mag... Hilab chanta. Di ang ilad na iyang mga ulos ang lapu-lapu, Jirili. Ulos ang lapu-lapu. Isigang mo na, Jirili, mo ka namitan. May ara na iyang radish ni Blining. Ano gani ng radish Ilunggo man?
1: Rabanos.
2: Rabanos na, may rabanos, may talong, may balatong. Jirili, daw wala mula gintipid, no? Hindi yung gintipid ang panakot. Todo panakot. Matis nga pula, kamatis nga green. Sibuyas dahon, may pidada pa. May ripolyo pagani. Mga kakifive, grabe, no? Ibang yung mga restaurant ginakinot, sa Ginas, yaway siya kakinot, muna ang gusto ko, gin. Kay magwagin ang sabor ng natural, tungod, tanan preska, gin, bla. Panagitlo na tanian, naibi. Ari pagid, no? Ha? Sisling manumbok. Oh, Jerili, sisling manumbok, oh, kinabit. Ang Pasayan ang gusto kong pagluto na blando, inablando asinan lang siya blando. Ha? Natural lang asinan siya. Ang ginahimo ko na kaka-K5, no? Kundi maorde ko bisang Pasayan. Maorde mo ko na siyang sisling manumbok sa may buyon blayon. May buyon blayon. Mas lunch ko na sa sisling manumbok. Sisling Blue Marlin, sisling manumbok. Inang do kahasang puspro, do tunga lang bala, mas slice ko lang gamay lang. Do tunga lang sa kahasang puspro. Tapos panitan ko tong basaya, no, nga ginlusgusan lang iabi. Tanga lang asin. Ang imuon ko na, kamalukan, no, kunin na panitan ko ng basaya. Itong-tong ko na sa babaw siyang slice nga Blue Marlin nga sisling. Kag makuha ko na tinidor na yun, kag tuhugon ko silang duwabla. Kunin na tuho na doa, amo na pagbutang ko sa baba ko. Lahan! Dungan niya bla, timo niya bla, tungan usap. Ang sisling slice manumbok, kag ining Pasayan. Ang Pasayan, garaguso. Ang sisling manumbok naman doon gakatunaw sa baba mo. Nga ang timplada nila nga duwa, nagamit si Gladjeli. Siya pagka, namit na amin, Gideya. Okay, sa kinanglan, maikombine ang mga pagkaon para may diskubrihan kang sabor, bla. Kaya mo nag-eksperimento ko. Na, Pasayan, kag sisling manumbok, tuhugon ko, kaidungan ko, kao, kausapon. Ay, kalamit na amin, Gideya. Te, may lawa ba mo na doon nagmalan, tutunlan ko ni Rilina. Mga kaka-K5, nari, tanawan nyo mula na sa inyo Facebook, bla. Ara na siya ilaw page, no? I-type lang Gina Seafood Restaurant, no? Dahil na makita ang mga pagkaon nila, ang mga plastadas ang ilang mga seafoods, mga videos and pictures, menu. Ara na, address, telephone number, tanan ang gusto nyo mabalaan about Gina Seafood Restaurant. Now, karon bukas sila Monday to Sunday.
3: alas jis ang aga o penislay, no? Hasta alas jis ang gabiman. Nasakop pa nag-itlon ko, oh. Tapos, lapat ila dining area, may long table na sila nga kung bintik mo bilog, eh, sa kalamisa, Jirish, bintik bilog tao. May aray man sila aircon nga kwarto, kag may function room sila. May first floor, kag second floor nga function room, eh. So, may mga okasyon, may mga celebration, anniversary meetings. Ikontaka nyo lang da si Ma'am Gina, no? Ikabuot mo lang na iya si Ma'am Gina. Huwag inayag siling abi ang ganis airy, basta mayo lang. Okay, kantoan nyo siya, kontawgan nyo siya. Sa ilang Facebook page, ara man ang mga videos, dirili. Isya pagigali, isya pagigali. Ang diwal, dirili, mahuo. Sang-san otoman, Bernice. Sang Bernice, mga kakifive, may upod ko nga duwak bilog. Ang gin-order namon, tinulang lapu-lapo, sinigang, gali, I mean, ulo. Kag duha ka kilo nga diwal. Amo lang ginudaka namon sang Bernice ang gabi. Ang diwal. Kung isugbahon ang diwal na sa Ginas, oh, limpyo na iya. Tapos, butangan siyang butter, Jirili. Kagbarnisan gamay siyang ilang nga barnish na bla. Kagantis na bakiton sa parilyahan, buribudan pa na siyang fried garlic, bla. Baga kakipipe ka na meat pag-idea. Ang ibang, Jilolo, tama na. Ganayit kami. Wala man taga-kaon. Kaya imagine mo lang tanip lang. Grabe, no? Testingin niya wala. No? Diwal na sa Ginas mo lang. Kaya walang ka. Kung gusto mo siya mong magtilaw, diwal, ara ka sa balay niyo. Kanto sa spiho, kag magpaniwal lang anay. Kung gusto mo gintuntuod, ganyan nga masagamsaman mo, ganyan timpla sang Ginas Seafood Restaurant sa pagluto nila sa diwal. Kanto-tobla. Mali lang kayo makomersyal ko na yan. Makomersyal ko na kami basahon, kami nga problema. Dina si Adrian. Uway siya. Naglagan sa Ginas. Sarado na niyan. Sarado na niyan, alas 11 na, o manog alas 12 na. Buwas na lang ngayon ang lagad ko sa Ginas. Ito hindi kwanta ko na ito. Siguro kwanta sa istorya sa about Ginas, pagkaon Ginas. Dugangan ko bagit bla. Ini nga wala labot sa diwal, may wasay-wasay pagin adjirili. Ang wasay-wasay, ang hambas ang kano, what is this? Hamba siyang manugluto, wasay-wasay. Ang sabat siyang kano, wasay-wasay. Wasay-wasay. Wasay, ganyan mo, wasay-wasay. Anong mawasay si Muda? Wasay-wasay, niya wasay-wasay. Kano mo, kano. Okay. Okay. Ang isa pagida ka namita kong abalon silo. Ining daw volleyball nga bola bla. Ado mo na siya kadako daw bola siyang volleyball. Nga daw brown siya nga kolor nga shell. Dako! Mga kakipa, do galibog ulo, ano nila gaon tani? Nga, ano ni siya butangan-tanglan nga pagluto? Nga hindi lo. Lapwahada siya, paglapwa siya iya, amo paglukit. Daw shell mga kakipay, duwa guro kay numul ka dako. Ang sasulod siyang shell. Karon pag uni, nagwa na, limpyuhan na da yun, no? Kaga may mga parts, gali nga wala nila ginaimpon. May mga parts lang, nga amoy nang lutuon. Mga kakipap, katilaw ko siyang abalon. Abalon shell, tandaan tahan. Abalon shell. Ang pagluto, adubo. Shush ka na, mit-damit.
2: Avalon Shield, hindi ko ma-describe ang kanamiton kung mag-usap ka blag. Nga daw lukos siya, nga daw humok pa siya lukos. Tapos daw medyo ayong bot, hindi daw mabuan ko sa kanamiton. Avalon Shield. Da sa genus lang.

0: family and friends. Ah, grabe. Grabe. Mga vlogger, oh. Ah, dali lang. Ari, oh. Ah, isa ka vlogger, oh. Ang pabati ko sa inyo, ah. Abi?
1: There is something sa Gina's Seafood Restaurant nga ginabalik-balikan sa mga turista kag taga Bacolod. I guess it's because makapili ka sa preska nga seafood kag i-prepare nila sa luto nga gusto mo. Ang sistema, parehas inisang una sa may palapala pakita nga may bagsakan sa mga panagat. Pwede ka paluto sinigang kag gahatag man sila sang libre nga sabaw. Mahimo tabalaan na yung sausawan. If they have diwal, don't miss the seasonal seashell. Kanang ila nga inasal nga wasay-wasay. Kanamit, gid ni sila nga duwa. Kanamit, gid kong mga upod mo diri, mahilig man sa seafood, kag mga wala allergy, kay makapagusto order to share. Kamo, ano ang favorite food memories nyo sa Gina's?
0: Aba! Ako yung ginagin-minsure ko na favorite seafood ko. Dali lang yun bala mga kakibay mo, i-type nyo ha, Gina's Seafood Restaurant. Ano mga selebrasyon o kon mga okasyon, basta seafoods restaurant ang gusto nyo, ang atong katuan wala na sa iban, dari kita sa number one, Gina's Seafood Restaurant, ha? We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: 101.5 News. Three, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Lady.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: What is love meant to you?
4: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang
5: makipaghiwalay.
3: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
6: Butigon! Dali lagi na. Ari na ang problema ng masahon tan. Good evening, J. Lolo. Ano ni? Galaway man ko ni? Ating madbas ko si mo, pahiri. Good evening, J. Lolo. Ngayon ko tani advice. May miga ko pero iya tanan gusto ang masunod. May miga siya ko no mga ka-K5. Ang problema, ang gusto sa miga ya, iya la ko no masunod ang tanan nga gusto sa miga. Ang gusto ya daw ay kuno gina maliwala bla. Pagambal niya sa miga, nyakos babaw. Iwa siya mahimo eh, niya kigiya, ikaw siya babaw. Mayo eh. Babaw siya sa second floor, bla. Kaya ara siya sa first floor mo. Pagamba siya miga niya, ako maluhod! Iwa siya mahimo eh, niya ti luhod ah. Mga muyo ko. Ano ga... Nagkumod-kumod mga muyo. Awa. Awa. Magayo ko tani advice mo, J. Lolo, ang mamiga ko pero iya tanan gusto masunod. Ano na but silingon di lolo palangga yaman ko na. Kag wala man sa nagapati sa akon. Mga hambal, wala siya nagapati sa akon, mga hambal kag malakad na siya sa Manila sa dasun nga masimana. J. Lolo. Wala ko mahimo kay di gidsa mapunggan, J. Lolo. J. Lolo, ano ang akon buhaton? Bulagan ko na lang siya. Pabaluni. Pabaluni, bla. Pabaluni, bihod. Amo ni guru nga da niya, wise man ang nubya, no? Niya, iya gusto, niya akong bladay, oh, mano itong bladay. Hindi ko! Ni mo nalang pirma, sinod ang ako niya, yung sinod niya, malakad ka na, bla. Ba, maskor, gin maskor. Mayo man ang uyab, no, Katie, ha? Malakad sa Manila, gin sipte, gin kadaduhan, gin kaangya, gin haboy sa Pacific Ocean, bla. Budlay siya magita, to. Ninip ganip, pwede, kimi kandado, ang yabi, ato na gin haboy sa Pacific Ocean. Sige na mula, malakad lang, gin, huwag ka gina ibilin siya ko. Pabalunan naman ko. subo ako na karon, di paano ko na sigurado yan nga malakad ka sa Manila, mas may maluyagan ka tuya kag, ha, maunahan pa ko tuya. Mayun na yan malakad ka, kundi ako na yung nakauna, bahala ka sa buwi mo. Mahi wise man, di ba, no? Wise siya. Mga pasimpalad ko na sa Manila yan, basi kung may mga puturo pa ito nga maayo, kaglaro. Di kong luya kagit sa ako, di ba parang kani, para mag-abot sa nga panahon niya yan. Di parado tanga duwa, ay plastar mo yan eh, di ba? Hindi kaya hambali di ko, no? Tagae ko advice kung bulagan ko na lang siya. Pindisi mo, bulagan mo, te. Hindi ka naging katilaw eh. Okay. Iyan na lang tanan masunod mo, di ba? Ito ginatagaan niya justification nga daw may sunggod siya bla. Kaya managlakat na sa Manila na wala pang iguriya yung makuha yung partida. Well, sige. Letter sender, gurusin mo, iho. Palakta na siya Manila. Nakag, well, kung luya kang mag-insiya kang tuyo mo yung ang iyay nga mga batasan, kag maayo nga mga pamatasan, abi, nga nakitaan mo nga maging maayo ka mo sa pilakad. Paninguha lang, ano? Paninguha lang. Kung maglakad siya, kag may valid reason man, kag para man sa kayuhan sa future, well, ipang muyoon mo nga maayo matumadangtan niya. Subong may moderno naman ang panahon, may mga cellphone, magkita, may video call naman ta. Dibla, hapos na na yan, may pamaagi nag-yapon for communication. Kagdinguha ka man eh, nga mabalik siya, may arak ka na isang presentable nga trabaho, stable ka na. Ipanaglitan nga man nabi ang pag-abot sa panahon, may arak na siya, di at least siya stable ka. Kung stable kaya kag-preparado, kaya kag available kaya, damo pa na yung babae mabot. Pero kung i-focus mo lang na sa isa sa muna, malakasa tapos siya pawala ka man, eh, ha? Kailang last is, subang chimpo niya, stable ka. May arak ka ganyan siyang trabaho kung ganar. Okay? So good luck si mo, iho, ha?
5: Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong nga gabi. Kita na kita buwas, 9:13 evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
6: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Huh? Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikayang lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhanta karon. Ano bala ining mga interesting facts no, sa aton utok? No, pamati kamo kay ilabi na sa mga iloy, kag mga kabataan. No? You listen, kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kamaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang TTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
1: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, kag Spore Biotic.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan naginom ka?
5: DTX 500.
4: Di na nalasubong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: DTX 500.
0: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nagaprocess ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
1: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
0: Dapat.
1: Ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ang aton utok yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nilang oxygen.
0: Husto.
1: Imagine la, 20% no? Sang oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nagaproduce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
0: Higo.
1: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
0: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
1: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
0: Tagalik.
1: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Mm. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayong makabalo magplano, magrason until the rate sa ilang nga gitawag teens.
0: Gusto mo galing na, no?
1: Lain niyang,
0: ang adult.
1: Ang adult, kag ang bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Amo na gani, permanent ato madumduman mga kaluluhan nato, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No, kay isa na sa mga importante ang antioxidant.
0: Food for the brain.
1: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir G, pinapainom ko, ginaditin, 500 at laudlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang gituwag interconnectivity sa brain.
0: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galing Dr. Ramil.
1: Correct na, Sir GP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or maano, ano bang namin ngayon?
0: Gulpibi nga mapunggan.
1: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
0: Ginakuyap ng likal.
1: Di ba, may mga kilala ka mong amo na. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok.

0: ni gatiskog na ang mga muscles mo.
1: Mm.
0: Kinahanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running.
1: Mm-hmm.
0: So, lain gindi akong palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C.
1: Mm-hmm.
0: So, kung gusto nyo maayo, maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imo nga mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
1: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akon gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
0: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa ang receptor sa imwalingagag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain.
1: Mm.
0: Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw katawa?
1: Oo, oh, sakit mo.
0: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
1: Sakit ulo.
0: Mga bugnaw.
1: Mm.
0: So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agad nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
1: Mm-hmm. Bangod nag-generate kali sa electrical.
0: Ano? Mm-hmm. May connection.
1: Gani. Bangod nga nag-generate kali isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
0: Actually, around 23 watts, Sir GP.
1: Ay, no? Bigali, no?
0: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
1: Uy!
0: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
1: Nice!
0: Paborito kag gid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours.
1: Mm-hmm.
0: That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir GP, amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours.
1: Mm.
0: Ganali imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog.
1: Mm-hmm.
0: Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipata, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permi ha pag-inom.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
5: Sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
3: O ay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
2: DTX 500. 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago sa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan kay gidya na ko ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? ini ang mga physical activity ang nagapromote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
0: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP.
1: Amo
0: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500 kag Mighty C kay paari hasta subong pareho pang presyo pero kung mahalan kami ni kung magmahalan ni sa market mahal man ni eh. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C may kay kompleto ini sang gituag nutrients nga kinanglan sang imo lawas labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
4: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata no kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
1: Gusto.
0: So, kaon ka mga ano processed food, di ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. So, no, sa 2011 research analysis ang World Council World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure or Pure C every day malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gituag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imo nga kalawasan kag ilok?
4: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kagang hindi manami nga relasyon sa imo nga isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
0: Sa mga gapangita, Klinika Diopress, available sa Arana. Mga kwa na. Sa mga butika.
4: Butika.
0: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
4: Clinic.
0: Stores. Aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mo kanto da kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
9: Kape
0: na naka-detox ka, kape na may antioxidant ka pa. Iwala sang ibang Sir Kevin,
9: DTX
0: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, pwede damo ka, pwede damahin mo, no? Pwede mo nga dugangan sang kapsula sang DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
4: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
9: Ibobod.
1: Cocktail.
0: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balatian, diabetes, we recommend iningitwag DTX Premium.
4: DTX Coffee Mix Premium.
0: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba. May mushroom siya. May ganoderma mushroom nga. Pang namigin niya pang cancer. Mm-hmm. Pero, may ibang nga kape, Sir Kevin.
4: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Ano nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
0: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
4: namit sabor.
0: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, di na paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada simana.
4: So nami ang DTX Herbal Oil, no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles, makakas, mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sa inyong alawas.
1: Kag may choices sila.
4: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sa inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
2: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
1: Sige, so we'll talk about D3 Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3 Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
2: Talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, suno sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
0: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo,
1: syempre delikado na yan.
0: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya pa ganyan every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once ka hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala ka kabalo ng high blood.
1: Ibot ka lang kung baan ang kidney mo.
4: Okay. Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
0: Especially kung may white coat, ining white coat hypertension, blinding pala pit palas doktor, kita lang sila sa
1: taas PP
0: na hiblan na dahil so delikado. So paano ang Spore Biotics kag ining D3 Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan kag nami ang ano ang flow. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics kag wala ining gitawag D3 Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3 Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginapromote niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw six lanes nga highway ang kwan.
1: Lasing lang.
10: Ginapalapan.
4: Relax ang imo.
0: Relax ang imo nga, no? Ang imo nga dugo. So, may pressure nga matabo? No. Wala. Amunay ang importante nga ang mag-inom ka, spore biotics kag i-combine mo sa gitawag D3Bio. Kung ininga mga ano, ininga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
4: trabaho.
0: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka spore biotics, palaino man ka sang D3Bio, kay nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kay nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matama tonto kakas sang good cholesterol nga makita sa D3Bio.
2: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kag mikrobyo, ang D3Bio kana ang D3Bio puno sang lauric acid nagginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw adlaw. D3Bio with Vizio.
11: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3Bio ang D3Bio yung may Vizio, ang Vizio yung may D3 mga butga, may DC ang alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko ka guard sige pulang kog buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alito gid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check up bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo Fentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3Bio sa lifestyle induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod sa imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Spore Biotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang spore biotics nga ara sa Clinica Spore Biotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus, isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya mag-mature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica Spore Biotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no. Kung may gwardiya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinica Spore Biotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3Bio, kag Clinicas Probiotics bilang probiotandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
0: Kaya pagkibin niya, ano, wala pa ko kaya high blood niya, kaya inom na ko Sporbiotics kag Nitribio. Mahay blood ka pa? Mahay blood ko guro, hindi na ko kaya inom eh.
1: Nambali lang nga, an ounce of prevention. She's worth about of cure.
0: Ano mo, mas, ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
1: Correct.
4: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
0: Ang Nitribio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kay halos pareho ila kwan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
1: Gusto.
0: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
4: Sporbiotics man sa H. pylori.
0: Patay kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
4: Sporbiotics man.
0: Kung i-combine mo si Nitribio kag Sporbiotics, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom Nitribio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
4: Way ka la parasite.
0: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mostly ka bataan, sila gini biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
10: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no? Hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no? Mag oil pulling kita, no, sang klinika Nitribio, no? Kung sa Dr. Mel gina pares kung ginausap wala ni ang Sporbiotics, no?
0: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuhana.
1: Ipatesting ko ni Dr. Ramil, sang powder form yung la, ginkaka sa kapsul, ito ko nami laman.
0: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kuhana siya mong
4: fructo-oligosaccharides.
0: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kuhan, probiotics.
10: Tignan patay niyo na, Sir Kevin, ang ilang tawag Streptococcus mutans ng umunang kabangdanan sa pagtubo sa tooth decay, no? Dental caries. No? Kung naka-klinika Nitribio kakag Sporbiotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sa iya caprylic acid kag lauric acid, no? Nga ra sa Nitribio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kung kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
1: Tingala ka o kisa nga agakatubuan ka bala iwit-iwit kung isa kang kersor na bilang mga
10: init-init.
1: Init-init? Habi mo to sa init-init? No. Dako, ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folic, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabuli?
0: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
1: Exactly.
0: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka Nitribio kag Sporbiotics.
1: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
4: May ginapasin.
1: Repopulate mo. Nitribio plus Sporbiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawong nga pimple free.
7: DTX Beauty Soap.
14: Pamakas sa mga butika.
7: Informasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
8: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
8: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
0: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa diabetes. DTX 500.
7: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Las 4:41.
0: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, K5 Babes Cantala at K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
2: Isipon na ang news ng mga orasan, alas 4:42 na.
0: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
2: Balita K5 sa umaga. Kampiyon na lugo, taba? Areglado mga ka-K5 sa atong sining nga mga suking nga mga tagpalamati. Gina-welcome talaga mo tanan sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. May additional bay ka mga kabanuhanan kag 30 ka mga kasyudaran. Kag anom ka congressional district diri sa probinsya sang Negros Occidental. Dala na ang 601 tanan ka mga kabarangayan sa siyudad sa Bacolod. Welcome na. Welcome, welcome.
3: Welcome.
2: Welcome sa inyo tanan. Ang pag-abi-abi namon sa inyo, dala ang pag-inom-inom sang kape and DTX Coffee Mix. Pangapi na kamo ba eh? Pangapi na kamo guys. Kaya muning importante basta ang kape aga pa na sang pamatsyagan ta kung aga pa may kape ka na. Sige! Sa kinandan opo sa inyo mga alagad kaki 5 babes Gantalaw, halos kolo kompleto na kita. Opo kay kaki 5 Pacardo!
4: Ay aga mga kaki 5! Welcome!
2: Congrats sa bata mo ah!
4: Thank you!
2: Kay nag-graduate na gidman sa.
4: Oo.
2: Pero subong siniga galinagatik ng mga kasirola, kalaha sa kusina. Subong kay aga pa. Aga pa mga kakifarb. Nagahimos na ang mga ginikanan kay may akwan, may klase subong adlaw. Subong aga mga kakifarb. Lunes ha. Bukas sa klase na. Bao si Migo ko, Lauro Espina ho. Aga para na siya. Nabike-bike ka pa pa. Sige, monitor lang dahi ah. Ang imobla nga kwan. Ang imobla pang monitor. Lisi na ka, gamay si na. May karaoke ko to butang daw sa imo nga bike ho. Si Migo ko, Lauro Espina. Areglado, diri na kita mga kaki-five sa atong sining pagpangalagad. O, gina-acknowledge sa lang ang kabangkalan. Ang kabangkalan, nag-hook up na sa atong subong aga.
4: Kabangkalan!
2: Ang
4: hinigaran.
2: Hinubaan, hinigaran.
4: La Castellana.
2: Mga kaki-five, ang 102.9 kabangkalan, mga kaki-five. Kaya siyempre, ang kwan-i, ang hinubaan, ara naman
4: Ilog.
2: Mga kaki-five.
4: Oo.
2: Ang Kawayan. Okay, may station ang Kawayan.
4: Montevidra. San Enrique. Valladolid.
2: Cades.
4: Bago.
2: Mga station sa Bago. Aw.
4: Mga tagpalamati.
2: Sabi ko, alay kong station.
4: Mga tagpalamati kong station na.
2: Areglado. Sige ah. Areglado. Siya si Ma Tagihano, no? Sa banal, may nga agarin na di sila. Traffic subong kay opening sang klase. Excited na ang mga kids. Ayos ah. Oh, nanong mga dalagko ang mga balita? Ano mga top stories of the day karon nga aga? Sa atong siningapag pangalagad, mga kakibay, mga nagpa-enroll sa school year 2026-2027, naglabot sa 26 milyones ka mga estudyante!
4: Tamtang bakulod sa ngunan panlungsod, naghingyo sa pagpinta kag maintenance ang pedestrian lanes.
2: Storage room sa McDonald's, Lacson, nasunog.
4: Tamtang redevelopment sa Bacolod City Government Center kag Heritage Plaza na talana nga matapos sa Setyembre o kon Oktubre.
2: Mga alkalde sa Bacolod kag Dumaguete ginakilala nga top performing city mayors sa NIR.
4: Babaye nga nagbisi

0: pangakakibay, bangigo, oh. Isa agtang ho.
1: Grabe.
0: Grabe. Anong investigasyon sa polis ni? Anong background sa sining babae? Na taga Banwasang Manapla. Taga Banapla niya mo.
1: Mm-hmm.
0: So, mga kakibay, ang pila ka mga investigasyon karon sa sining kaso nga nagaluntad mga kakifive kapag lutang sa sining isa ka babae dira sa may Negros Occidental District Jail. Ginapadalman pa karon sa aton sining nga mga kapulisan kabay pa nga matumbok na ang kung ano ang kwan sining, anong motibo sining, anong implikasyon na sining mga kakifive kamanti taga Manapla, anong background niya sining sa Manapla, anong istorya sa kabuhis likod niya dito sa may Banwasang Manapla, kag sino ini ang iya sining live-in partner nga na detain karon kag ginremit na karon dire sa may Negros Occidental District Jail mga kakifay.
1: Oh, kada semana may indiid kita masero sa patay sa city kag sa Negros Occidental kag Kipi Babes. Diri sa maduguon pirmi gid ang semana ta kag Kipi Babes. May patay gid nga naga katabo o may nagakapatay gid sa tagsa ka semana.
0: Amo na ni siling nga kada ganya may patay sa ilalim ng tulay.
1: May patay.
0: May patay sa ilalim ng tulay.
1: Ng tulay!
0: May patay sa ilalim ng tulay.
1: May po! Ay, badali, bad. Daw makatabi na kami. Resolusyon gidwa mo karon diabla
0: si Erwin Tulpo naga ginapahog yang mga kwan ginpahog ya ang iban nga mga senadores nga may ipaaresto sa kuno
1: Wilyuhan niya
0: kay man gapati siya nga siya gid ang legit nga chairman sang Blue Ribbon Committee. Siya ang chairman sa Blue Ribbon Committee, mga kakifay. Legit siya nga chairman, kung mo. Di, kung may magpatigayon.
1: Kung magpatigayon sa committee, hearing. Kung mayroong.
0: Kung mayroong senador.
1: Oo, senador.
0: Ang magpatigayon sa committee hearing, mga kakifay.
1: Iparisto ko kayo. Kukwilyuhan ko kayo. Kahit sino pa kayo. Kahit dating Senate President pa kayo. Pagkaligad sa isa kaadlaw.
0: Nga kahit former speaker of the house ka pa.
1: Di way sige man ginatumod kung yung grupo ni Cayetano, de Marcoleta, day Marcos, day Pia Cayetano, kagipe babes. Nag-post lang, I don't know kung hindi man yung official kagipe babes. Pero nakita ko lang sa post, ginamit pa ang logo sa ngayon si, pero way ko naghambal kung official ni kung hindi. Pero ang aring nahambal kagipe babes, so tahasa namin kinukundina ang binitawan na salita ni Senator Erwin Tulpo sa aming kapatid na si Senador Rodante Marcoleta kahit matanda na. Hindi namin hayaya, hindi namin hahayaang bibitin, bitbitin at kwilyuhin ito. Dadaan ka sa nagkakaisang pag-ibig namin sa aming kapatid. Ilantad namin ang katotohanan, mangyari na ang mangyari.
0: Tina, ya mga iglesia ni Kristo, ina. Nga amo nang reaksyon sa mga kapatid nga iglesia ni Kristo, mga kakifive. Kay si Senator Rodante Marcoleta, isa sa mimro sang iglesia ni Kristo nga
1: naging senador. Blue Ribbon Committee.
0: Kag Blue Ribbon
1: Committee. Nga nagakandak sang committee hearing.
0: Ti
1: mimbro man sang BRC, ti si Tulpo gakliman, nga member sa BRC, after a day, kakipay babes, pagkaraan ng isang araw, narito ang nagiging pahayag. Official ni Senator Erwin Tulpo. Kung iyong patnugutan, ay babasahin ko po.
0: Basahin mo na.
1: Lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpaaresto, pagkwilyo, at pagbitbit kay Senator Cayetano at sa ilang individual palabas ng session or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalong-lalo na ako bilang isang sinasabi.

0: Senador, amuni ang ginpahayag ni Senator Erwin Tolpok.
1: Daw si Erwin Tolpok man.
0: Oo. Ako ya daw si Erwin.
1: Galing kay ang tingog mo bla nga magambal ka. Ano may pagkalulo? Si Erwin Tolpok may pagka daw drastic bala. Daw kaisog bala ya siya.
0: No? Maglulo na siya. Sorry na po. Stop na po. May rubos na na-issue sa akin. Tigasin ako na klaseng senador. Habang may rubos. Hindi ako Senate President, hindi ako Blue Ribbon Committee. Kundi Red Ribbon Committee. May anim na malita na issue sa akin. Unang delivery ay dalawa. Pangalawa ay apat. Stop na po. Walang katotohanan yan.
1: Mga medium size to yung mga malita. Hindi din mga small ko na. Size.
0: Mga medium size to medium kaki size. Babes.
1: May ara to medium size. May araman nga medyo maragurugagmay na. Mga 7 kilos ba?
0: Kagrabe. Pag itang aligasyon, kay ginapilian lang ang chicks. Ito ano ni, ang malita, gina-convert sa chicks.
1: Sa isa lang ka, ini, wala may talaga sila nga, tuod ni, isyong malami. Pero mga kaki-five, may basian kay may, sa bagay, kung may mag-edit-edit siya, kabalo mata mag-edit ka, ang isa ka babae, paagbayon si mo da. Mga kaki-five, di ba si kuna mo man yung ginimo nila ni, para lang ma-issue bla. Pero, ti sabton lang na nila ya kung ano ka matuod din yung mga isyo ni mga kakipipe. Ti ano nang punto kag sa rason ni Erwin Tolpo, sila nito magagluwas to kagin basa mo. Sila niya nangayon, hingi po ako ng pasinsya.
0: Kina pa rin yung manasigin mo ya kay Rizal Tiberos. Walang alam, aalis kayo dyan sa Senado dahil wala kayong ginagawa. Wala kayong hindi nyo alam ang batas. Kayo ni Senator Trillanes. Amo nang ambal ni Erwin Tolpo.
1: Sabong yan.
0: Pagkaraan. Sama-sama tayong walk out, Madam Senator Risa Antiveros. Huwag mo sabihin Senator Marcolita na walang alam sa batas si Senator Antiveros. Daw nagagawa daw may ikiisog lang siya mang saway.
1: Sileng ni Erwin sanguna. Ya ikaw Risa ha. Matapos to lang again na sileng ni Risa Montiveros. Ni Erwin. Ibalik ang 60 milyones ka pisos. Nga transaksyon nyo. Para sa ano na. Tapos sileng man sa uli, sileng man ni Erwin Tolpo. Ni ikaw ha, Risa ha. Magagawa ka na da, resign ka sa pagkasinadora mo. Kaya hindi ka kabalo. Subong niya, kapito ko. Subong niya, dikit pa sa syuglo. Kagrabe, no?
0: Huwag yun siya kadumdum sang hambal bla ni Kwan. Ni Ferdinand Marcos Sr. Ang hambal sa ito ni Ferdinand Marcos Sr. sa INC, huwag mong gisingin ang higanting natutulog. Sabi naman ni Juan Ponce Enrile, kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang iglesia ni Cristo. Hambal naman ni Miriam Defensor Santiago, huwag mong pakialaman ang kaisahan ng iglesia ni Cristo. Ang hambal naman ni Rodrigo Duterte, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Pero si Erwin Tolpo, kwilyuhan ko yan. Kwilyuhan ko yan. Pero pagkaligad sa isa kasimana, naghihingi po ako ng paumanhin.
1: Bendalo!
0: Bendalo, but I am bending the legs. Ako'y tigasing senador. Hanggat may extend pod supplement.
1: Ayos ha. Last 4:56 na mga kaki 5. Good vibes ka ba? Dali lang. Arilo.
0: Ano na? Do masaut aga pau.
1: Saut ka sumba ka na ipabalik
0: ka dai. Aga pa adlaw nagasubang ang balita kalino. Aga pa information handa na gitna. Balitang K5. Sa balitang K5 sa umaga. Umaga.
1: Saut.
0: Saut. Saut. Saut titan dali di. Titan.

0: nagbangon dito sa gulpi sa higdaan niya. Dapat may upod na nga DTX Coffee Mix. Balitang Key 5 sa umaga, kasama ang DTX Coffee Mix. Duwe katapusan niyaw?
1: Matapos na! Kalma ka!

0: Namiguro mo nang imo stinger ay. Namiguro mo na, namiguro mo na stinger mo kunagay, no?
1: Ha? Pwede, ma.
0: Oo, nami.
1: Ah, dahil kayo na kung ka jali, bla.
0: Oo, ka jali, jali. Pariyo sa imo ka jali. Kagka sexy.
1: Tan do may gin send ko da sa imo, ha? Diyan na to.
0: Nga di TX ko, 500 coffee niyaw.
1: Ah, ara gire.
0: Sa lugo, ha?

0: Esa versión. Esa versión. Ah,
1: Bibin Chit Coral Dio.
2: Yo sí, Bibin Chit me canta, ¿no?
0: Oh.
1: Te. Grobio.
0: Oh, sto na na, anay, sto na na. Te, do okay man ang.
2: Okay, ang logo detects banded.
0: Ha?
2: Coffee mix.
0: Why na pa na logo, why pa na yan, no?
2: Paidit lang, ipaidit lang. Sige lang.
0: Sa dason ko nga, kwan, sa dason ko nga mag-ubra, mutangan ko na products.
2: Oo, namiyo. Ang Kapta Detection Bandit Coffee Mix, idit lang ni. Anyway, thank you kin kaki pa babes ka nami pamatian. Daw ganaganahan si Bings Dilpin kung aga magbugtaw ka magsaot-saot. Dapat imbukada kay pabitan kung aga.
0: Daw okay man to.
2: Amo na dayon ng tira.
0: Daw okay man to.
2: Daw okay ah.
0: Daw okay lang
2: ah. Kaki pa babes. Ang aton nga kwan, ang aton nga para kay Chuna Kanggo, ang aton nga ngano ni, nga good vibes. Ina isa kalalaki kaki pa babes nga dogin bayaan sang iyang anubya.
0: Okay.
2: Kagbisan diin lang
0: ginbayaan sa nobya.
2: Oo, kay tanan nali, ang hindi agid malipatan tanan sa babayi siyang nagapanglaba. Ti bisan ginbayaan, bisan ginbayaan siya pero ang pagpanglaba ara Japon siya kay Japan kakipe babes. Ano pa bisan din siya makadto panglaba kag pagbulad ang iya nga ginapaminsar. Kipe bitan, ginadulong siya sang DTX Coffee Mix. Take it away.
0: Take it away.
2: Do hands up naman. Raw, binayaan tao.
0: Oscar!
2: Natulok lang sa mga tao. Kasubo nung tanan ginahimo mo
0: ang tanan
2: pagpanglaba samtang naopdanay ka mo at sa uli binayaan niya ka ang alaalara sa gyapon ng pagpinanglaba ka nga gapang paypay kapagani sa inuksok-sok niya
0: sa toto lang ang tanan ginahimo ko na para lang hindi mo ko mabiyaan pero sa gyapon sa uli binayaan mo gig ko di pro amo niyo para lang mabalaan mo ni aring ako ni mo no, para maalaalang tanan
2: malalang tanan
0: Ma kwantabla.
2: One more time bala kay ipaibitan kaya mga reaction ng tao doon nating alaman.
0: Subo gid si no. Subuan gid ko. Galing na akat ang mga babae na galing na yung mga na yan na anong inisay man
2: kada mo kay vlog ang mga nangyayang perte kadlaw ni Bings Dilpin ni si Matagihanon sa banal din Montesino Arroyo
0: ay prete MK mayong aga
2: may mo anon mo kay biktima na ako na luko di amor na kakita, babes. Basta mga muna, no? Baw, pala yun lang maluko di amor.
0: Sige.
2: Sige.
0: Sa likod sa tanan, naging bayaan mo ko, amula lang ako mapinsaran na marikol ko lang inahimo na to sa una.
2: Naluko
0: di amor. Sa pagpalangga ko si imo, ako malaba, ako matiga, tanan daw ako na lang tanan. Pero, binayaan mo sa Japon. Are na lang yun, kay madumduman ko man Japon ang aton nga memory. Kuha na lang ko yung hangel, butangan ko sa plupaypayan. Ang tanan naman, para lang may soksokon ka.
2: Grabe.
0: Ay, oo. Kutang man na ako, kukadlaban eh, pretty MK. Sige! Makuanta na, makomersyal ta. Tapos, balikay kita madugay-dugay, mga kaki 5, hindi nga bahin doon lang sa kaaluan sa DTX 500. Kaya ang DTX 500, mga kaki-5, ang muna yung mag-nagabulig sa aton. Detoxification kung amun yung pangitaon mo, kampiyon ang DTX 500, mga kaki-5, para masabat ang mga problema sa lawas. Ta, nagabulig man sa pag-wagtang o pag-kakas sa mga toxins, kag-waste products, nga nagaepekto sa kabugosan sa atong sininga kayong lawas mga kakifive. Anong suporta sa atong sininga lawas kapin pa kong satay labi na gid mga kakifive atay kag kidney. Buligan ng atong siniatay kag kidney mga kakifive para nga mangin normal. Kag importante sa pag-filter sa dugo kag pag-process sang nutrients mga kakifive. Muna yung doctor DTX 500 mga kakifive. So nag-promote man sang healthy digestion, nag-reduce sang bloating kag indigestion mga kakifive. Ang bloating muna yung malalagid sa atong lawas. Kaya nga sa daw bisananhon mo ka kuan kung may bloating ka, duhangin gyapon ang sulod sa tiyan mo. So muna mga kakibab ko na lang kakasunta na.
2: DTX 500 kapon, naghatag si Ruina Villaran Erbito na maligya sang Armargoso sa mga KSS meeting kapon. Gintagaan niya ko to isa kakilo. Pero ato na to kay Kwan. Kahit si Danny, lutoon niya to karon. Ayok nga aga pa may kanon kita kakipay babes. Sang Armargoso ni Ruina Villaran Erbito kung kahabol to karon. And of course, thank you so much kay kakipay babes sa mga KSS namon kahapon nga nag-attend. Ma-participate sila sa aton nga KKB. Labi na gid sa ikasyam nga anniversary sang K5 News FM ba ko.
0: Ate si Mayo Mana. Dugang pwersa. Dapat suportahan man nila ang tanan aton nga mga activities di ang aton nga sports fest di. Mga ka-K5, ganalan aragin sila maglantaw para sadya.
2: Cheerers ko sila sa badminton kaya kipebe.
0: Hindi na ka mo makato, badminton lang cheeran nyo.
2: Kag makanto sila sa volleyball ni Kakipay Babes Gantalaw, kag sa basketball ni Kakipay Babes Gantalaw.
0: Love you.
2: Shoot the ball. Shoot the ball.
0: Kaya masut duck ball na yun.
2: Shoot the ball.
0: Okay. Mga Kakipay, kinaka-power trio na mga mo, DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C, kampiyon ng lawasta. Skinalan, preparado na kayo. Subong adlaw para sa pagsugat dulong sa aton nga mga kabataan sa eskwelahan. Balikay kita matapos ini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX
7: DTX Beauty Soap.
8: Mamakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergy nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
13: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Foreign Capsule. Kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Foreign Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
14: Ako si Pimbitido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Buternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
15: Buternamax capsule and Buternamax coffee blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inilikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
23: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balita K5 sa Umaga. Balita K5 sa Umaga.
0: Last 5:16 na mga ka-K5 sa atong sininga mga suki, mga ka-K5 tandaan tagid, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, kampiyon sa atong sininga taga depensa sa aton lawas. Adlaw-adlaw mga kaki-five. Importante nga mayara gigita sa sining mga produkto sa atong sining lawas mga kaki-five. Kaya mo ni ang ginakabig mga kaki-five sang halos tanan nga mga users mga kaki-five nga nakabuligid sa ila. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginapabakod ang atong sininga immune system, nagabulig man sa pag-depensa sa mga balatian, lakip na ang cancer kag tumors, nagalimpyo kag nagadetox ang dugo, nagasuporta sa mas maayong organ function, nagasuporta sa paghatag sang husto nga oxygen sa atong sininga lawas mga kaki-five, nga nagaresulta sa mas maayong energy kag alertness mga kaki-five. So kinanglano naton ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang pagpaayo sa memorya kag mental alertness mga kaki-five. Nagabulig man sa pagpaligon kag pagpabakod sa memorya kag concentration. Amo na mga kaki-five ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy. Dira sa silay kag talisay nga mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. O mamugnota! Salamat gid mga kaki-five kay Jean Montesino Arroyo, Indang Hilado Saran. Ara na sila kay Pretty MK. Gakutang man sang kadlaw si Shema Tagihanon Sabanal. Ara man si Mary Grace Demerin. Artoselia Ahay, si si Melikin, si Brun, Sir Babes, and na si Robert. Good morning, kapamati lang kami diri sa Gapon, diri sa may barangay Tangob.
1: Si Celia Banson sa Mandalaga, Norim Hailo Malconga sa Handumanan, Nanit Leong Corsega sa Kabug, Gabot Ayaday Aloy sa Vista Alegre, and of course kay Mariami Bunacuero Rowell sa Idmar, Pilisa Kakipaybe, Marilyn Caranza San Roque Andumanan, Gisone Relatos sa Pilisa, Dilo Santos Cate sa 27, Rowena Villaran Irbito sa Maasin, Dulao, Bago City, Mirin Joy Sidayon, Midagay sa Mansilingan, Ray Sindico, Naga Abilio sa Totong Pilisa, Sandra Dison kag Junjun Sosina.
0: Oy, talking of Maasin Dulao, salamat gid sa inyo dira ha sa may barang sa may Purok Maasin. Si Choso Purok. Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City mga kaki-five. Dira lang sa piyak sang Filisa wa. Mga kaki-five kay mo nang importante gid. Nga matamyaw ta sila kay sila yang gatilelepo daw, bakod sila no.
1: Si Miss Villarosa sa San Roque ha. Awayon niya naman ni Karon si Caranza. Kung di sa mabugno kay daw may pinilian kuno kita nga duha. Dapat kami awayon mo, hindi si Ma'am Marilyn Caranza. Para tapos na Miss Villaros, mayong aga majubitumlos sa Adela Mansilingan, mayong aga.
0: Tapat kini si Marilyn Caranza niya.
1: Siya gid jam ginakubat sa din to.
0: Sige mumukmukan tanan. Si Nanay Raquel Palma, 94 years old, nagapamati gid siya.
1: Thank you.
0: Nagaigda na lang pero nagayuhom-yuhom. Pag bati kong kung makabati, mabatian niya ang mga anchorman sang K5.
1: Amuratana. Kanami magprograma ka Kipa Babes, basta damo nagapamati kay kalaway nga nagaprograma nga tagpalamati mo, technician mo lang.
0: Sige. Hey, Mr. Elmer and Mrs. Nelly Porcadilla, salamat gid sa may Purok San Roque, Barangay Tangob, available lang aton sining mga products. Kaki 5 Vincento Benek Bidina, Coraldi sa Bantay Mercado Update.
2: K5 Bantay Mercado.
0: Alhamdulillah, papang.
4: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Kaki-5 Babes, Kaki-5 Robert, may aga dalay na kay Mama Rosalia, no, sorry? Rosel, Kaki-5 Babes, kaya rin kita sa may Mercedes Avenue, hindala na ito ni Kaki-5 Babes, Kaki-5 Babes, Kaki-5 Robert.
0: Ano kada mo nang nagapamakal, dada kay Mantisubong yung adaan na kinanglanong gid ang magpamakal ka, kaya aga pagluto ang iba ang mga nanay ni, kay may klase?
4: Oh, kaki pa babe, sakto na, husto na. Ang atong mga ano, kadamo, ginsubong sa atong mga nanay, kalabanan makita na itong rin para mga makalsang ilang mga kinanlanan sila mga estudyante, kiti abreklase na, kaki pa babe, first day, subong sa klase, sining adlaw, kaki pa babe, kag kaki pa Robert, ining mga kauturan na itong rin, nagsako na sa pagpamakal, sa ilang mga kinanlanan, palamahon, abi, sa ilang mga kabataan rin.
0: Ano gaulanda?
4: Gaulan, gaulan. Ang why gaulan ka kipa, babes? Pero ang sitwasyon dari, gadanaw na di mo nagreklamo nila kay pila na ka mga iloy dari na pamakal nga gadanlog ka kipa, babes. Ang leak di makita mo draw sa may...
0: may leak? Leak na sa basiwa na?
4: Leak di sa prime water ka kipa. Ay,
0: leak?
4: Pero dumi bubun-bubun na dahil sa sa may buho, no?
0: Tingaway na ginaksyonan sa kwanaw? Why ma-report na to sa basiwa?
4: Why gid amo na yung gindala nato kay kipay babes kay ging kuhit kita ni nanay dri nga isa ligad ko no duwa naman ka nanay dri ang nadanlog dri
0: hindi na ipagulat ton pa magkalapal da na mga nanay tada
4: tiga ni amo man amo ni bila makita nato kay kipay babes si dalon tabla sa kamera iring kuano
0: delikado kung malumot-lumot na danlog na dang iriya mo.
4: Oh, ti ang bubon amnay. Wala mo tani bla nay nang imo no nayo. Ang imo log bati nayo. Wala na wala mo tani pakita tani bla nayo. Araw.
1: Ano na?
4: Amo ni sang kuno.
1: Ano ginabukad buda?
0: Abe, hindi kita on, hindi kita on.
4: Araw. Bubon-bubon na ti amo ni ngalin. Amo ni ngalin nanto sang tubig nga galik ito gagailig.
0: Ano lang linya sang masiwa nang arada?
4: Laban-laban guro ka kay Pai Babes, kay Pai Roberti, amo ring tinaw sa kayo. Ag matiyagan ko may tubo na ding galik. Amo ring abi mo do gaulan bala. Wala na di mala, miskan na grabing init. Kay ti permanente nga gatubod.
0: Ay, kadelikado mo sa...
4: Ang iban, dari nagapanginaw, dari nagakuan kiti, limpio mo kay Babes. Subong nga maging maistorbo na itong sinanay, dari gabligyan sa Lugbate. At agbainti ni Bugkos sa nga Lugbate. Bugkos sa Lugbainti, ma'am, no? Tanglad na...
0: Sa tuntood lang, may mga disbintaha, kagbintaha mo, disbintaha sa mga nanay nga nagapamakal, nalay ko maglumot-lumotan, nalay ka, madanlo ang dalan, makalabalda sila. Pero ang mabinipisyo, ang bintaha, dari, ang alugbati nga rada kay naka...
4: Preska.
0: Preska lang, taon. Nakapaligo, perme.
4: Iguan mo, ito small mo lang yan. Preska lang taon.
1: Speaking of alugbati, sa 20 pesos mo, no? Parisan mo lang sa 20 pesos niya kalabasa, 40 na. Balatong, abida nga 5 man, 20 pesos man.
0: So sa 60 pesos sa kapital mo, maailaswa ka na.
1: Oo, kamatis lang naman.
4: Hindi, ang balatong, bugkos ang balatong, mahal mga kipay, babe. Sa balatong, 50, bugabang, 30.
1: Ang ako na permiya gamino, alugbati, kalabasa, kag ang fresh nga kwan bala nga kinusipad nga kwan nga balatong. Amo nang ginapare so kag butangan lang sa pinakas nga gumaa. Okay na ko daya.
4: Pag bukal sina, tapos si kwan bala lang i-enjoy paslak mo lang ay kwan bala lang i-butang mo lang.
1: Paglunod mo sang kwan, paglunod mo sang alugbati. Pag bukal bakiton dayon kag buksan ang bintana. Buksan ang takop. Para hindi ma lata.
0: Ako nga magluto, hana pa lang nga na, bakit ko na mo?
1: Kihadan mo dahil yun sa nga marguso ni Lu Erwina Villaran Irbito. Isampaw mo lang ihap ko, kagpainon siya. Kagkada kao mo sang kanon, kagtimo mo sang uga, katan mo man sang amarguso. Ano pa na yung pinigado nga pa nga buhay, pro healthy ka kay Pebig.
0: Pingado na pro healthy ka pa.
1: Healthy.
4: Isang taga pa makal ka di ka kay Pebig, sige buhay ang kwandriya, ang risgo. Kaya danlog na siling mo dito.
1: Liyaw lang ko sa basiwa.
0: Kaya na pala, bota na sa basiwa, si Engineer Sandro Salis, no? Migo ko da. Engineer, basi ko pwede mo malang yung mahutikan ang mga upod na mga engineer da.
4: Mercedes Avenue, dari sa may kuwan na bagsakan kay Kipay Babes, Kipay ba Robert, dari na nga area, kiti damo nagkadanlog dari sa mga iloy na ito, dari nga kapamakal, permi sa Melbertad, public market kay Kipay Babes.
1: Dapat bala, malimpyo na da, kayo, permi lang basa, kay Gugidya, no? Direkta nagabakal sang tanan. ang Bakulod, nagapanawagan kita sa LGU Bakulod, kung anong i-consider nila ining private partnership, kundi man lang dihado ang pumuluyo, kaya ang duha ka mga dalag ko ang merkado ya sa Iloilo, naglabay ko to nagligad adlaw, air condition niya, oo, in partnership sa SM City, Prime Holdings,
4: So far gagiyo man sila kay K5 Robert atong sa may diri sa may tubang BDO or na street wala naman subong naligal galapot chak na dito kagindala taman sa kahanginan kay K5 Robert ginkatuan kagin kayo subong guwapo na kampiyon na way nagkagatabok sa pedestrian lane ang mga tao nami na wala nagahinay-inay rekta-rekta ng dagan kay K5 kagang duta mala nagigay ang diri na lang problema na to diri sa may Mercedes Avenue kabay pa nga ma kuha nila no, matamdan kay K5 Robert, kay T-Adlaw, diri gagawi, diri ga pamakal mga Iloy, atong mga kotoran, diri, ang iban, may arat na dapat interview kay nanay, nga duwa naman kay Iloy, ang nag-kondari na danlog.
0: Delikado
4: may
0: na.
4: May lang ako ng mabalian lang, di ko lang ulo, be. Kapag ko, kay K5
0: may lang kung madanlog ka lang, yabala, makadalin na, sakit, pero kung gulang-gulang ka na, hindi ka naka-pamarisa na mayo, kasi maligto, para yang... ang joint muda, disgrasya eh.
4: Oh, disgrasya kay K5. So, so para mo na ang ato na kundri, ang concern sa aton mga kautoran diri, mga nanay naton diri, ang kabaligya, mga vendors, sila man mismo nagambal. Kiti makita nila sa duwan nila kamatake K5 ang naluoy man sila kiti ang permi lang nagakadanlog ang mga kautoran naton diri. Ini nga balita nila dulon sa inyo sa
0: Abe pulo pa mangkot, abe pulo pa mangkot. Dakon kamusta ang baklanay subong kay manti first day of class eh, subong?
4: Ari ma'am, ang kontento si Rosel. Ma'am, kamusta ang baklanay diri sa buong kahiti? Kay ga feedback kay Kipay Babes, kahiti galagabong ang iyang sigabong ang iyang radio diri. Kamusta ma'am?
3: Dami na baklanay si
0: Patsyabla na, patsya!
4: Sino ang radio kung si
0: Rosel? Hindi ang nakapamati, kundi ang radio bla, ang radio.
1: Nanay, thank you kita, nanay ha. Nanay, sa pagpamati na sa K5. Ang itlog subong number one, kid niya kinanglanon. Kaya mo nang pinakamadasig nga kwan nga lutoon.
0: Happy naman si Madam Adelfa subong, alias sa Tosilog.
4: Nami to yom yan.
0: Nami yom yan eh, kaya manti abri klase na.
4: Hangga kuan na ganyo, do kalawai bla.
0: Sige, sige.
4: So mara, kakipi babes, ang aton sitwasyon dari nga ginadulong sa inyo, sang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Clinica DTX 500, kagang Mighty C, Dalakalan Base Vitamin C, kagang aton nga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kay kuan naman na, kabahay naman sang pagpangapi, at sa aton kabuhi, mga pi kita sang DTX Coffee Mix, kay tinakainom ka na, nami, enjoy ko pa sang sabor, kuti ang pangin mo pagpamuhi niya, nami pagid, kaya tayo kung mag-inom pa sa mga 3-in-1 dira, kung mga KPBabes at yung mabudayan ka pa, inatimpla pa lang yung DTX Coffee Mix sa doon ka pa mo inon ka na kung masigit ka KPBabes pa mo. Kaya tayo, ang mga sa ato mga kotoran available sa may Uliano Store, dira sa may barangay Juan Villamonte, kag sa may barangay Sumag, sa may Shela Trading, kag sa may barangay Tacolenga, sa Jimber Marketing, kag KPBabes, Mr. Ed Ganson, mga nga Gaspar, kag sa ato mga kontra grupo, Jimber Nuggets, kag Reverse of Babylon, dras may kona, isit lang ni Tagi, dras may Jimber Marketing, kaki pa games.
0: Jimber Nuggets to?
4: Jimber Nuggets.
0: Amo na mga membro, dras si Manuel Ramos.
4: Nan, sila na.
0: May nga galak si Jomel Ramos.
4: Jomel, nan. Sila na, mga grupo mo. Tabla sila ni Nick. Nick Barca.
0: Nick Barca.
4: Sila ni kaki pa games.
0: Nagkatokotoga po, why ka na?
4: Oh, why na? Kaya ti na gisogo na ba mo? Kaya ti pebibs? Ti mo na why ta...
0: Agi na lang ang nabutan ko.
4: At least na tal mo nga ikaw kay Babes. Ikaw na lang na malimpyo na sa nagyan na tatlo na mga kotoran kay Babes ha sa atong parente manini manipila mo kag sila ni Maria Pedra hindi na kami o bahala na doon si Roland sila ni Boy Sinonoy Siloy kay sila ni Tatay Gideon na lang hindi na tumatamiyaw si Papang Babes na kay K5 Robert na bahala sa inyo dira. Sa mga kotoran na ton consignatory Mr. Bros base lechon lang manamit nga lechon baboy dira sa may proklechon ng Barangay 36 dira sa may Araneta Street kay K5 Babes manamit nga lechon baboy kung may mga okasyon kung dira hindi magkalipat magpalapit kay Ma'am Rose Gomez makapangayong makamudiskwento dira na. Ang ilang baboy ay sa kiluhay way gapon lang saka isa kalibo gapon ang ilang kilo
0: sa kiluhay wala dayaay
4: nagaragumo nagaragaak ka lechon baboy base lechon na kakipay
0: tiil ka baboy kag nanong gusto nyo ang kuwala na ang spare ribs na mitong galvan meat shop
4: nasa dari sa
0: mitong meat shop na sa ako na Bilma sa BM
4: nan
0: may nga galan na
4: Delmar, Delfin, kakipay babes kuwala na tamiyaw man sa ibo dara may aga dara sa atong mga kulturan
0: Delmar, Delfin.
4: Oh, sila ni Efren dira, kag sila ni Sir Dindin, sa mga public market, dumani ko dira, kag sina na i-edit, nag-sako mo ito sa pampamuto sa ngayon, pinambos dira, kag Kipay Babes.
0: Araman si, araman si Magdal Castillo Bato de la Rosa.
4: Yan. Na i-edit, binuman. Bo, kita na nag-akon si Sir Wilfredo, binuman, naligad nga, dila, Kipay Babes, nag-deliver sa mga kwadra, mga wow. Ganya. Nga halin rin sa mga yan, gina-display man rin kay Ma'am Edith, sa yan, nga Iloy, sa mga Edith, binuman. May nga agad rin sa imo, Ma'am Edith. Pag sa itong mga kotoran, mga hindi matamiyaw sa riwat, si Ma, si Sir Kakipay Babes na para sa Kakipay Robert. So para mula Kakipay Babes, Kakipay Robert, ang atong sitwasyon rin sa may Mercedes Avenue, sa may Libertad Public Market.
0: Naunay ang duha sa pamati si mo, ho?
1: Kantay, pabe. Pwede pa kantay.
0: Kantay.
4: Sa may Selbiavich Tibols,
1: kantay yan ay.
4: Tibols, kag sa Jewel, Sipine, mga tondi, mga grupo, dito yung nabaligya sa ang aton nga DTX Coffee Mix, may nga gadara sa inyo, kay may Jewel, Sipine, dito yung kakipay babes, kag sa may Selbiavich Tibols.
1: Oo, kantay yan ay.
4: Makanta.
0: Rolex Bidoy sa Tabunan. Abe?
1: Kantay.
0: Ano tong kanta to?
1: I Will Be Here by Gary Valenciano.
0: Wow.
1: Pasikaton liwat ni K5 Vincent Dominic Coralde sa balitang K5 sa umaga kag sa Libertad Public Market.
0: Ay.
1: I Will Be Here.
0: Dahil lang. Kay...
4: Morning, ma'am.
0: Why ta ka preparado?
1: I will ara na. With lyrics ha.
0: With lyrics.
1: Pero forward yung may.
0: Dahil lang. Dahil lang ha. Kay yun na ang
1: may hinang kalaban.
0: Hinang kalaban.
4: Ay, salamat na ni magkalipat Selvia Vegetables to kay Kipay Babes kay Tria kay Selvia Duwel kung namumagaling nga
1: to Sinday Belyesa ha hindi pagkalipatan kag si Sinday Belyesa dira sa Kabug and of course kay Ma'am Carmencita Olvido sa Bangga Tutong aga pa na ginatumpukan ang DTX sa Coffee Mix mga kakipay.
4: Mary Jane Ortex, Mary Jane Chavez, dara kakipay babes, sa aming aga, dara kaya Junicel, kag si Arana, atong kanta.
1: Si Ma'am Nelda Empinado, may aga.
0: Ano na yung kanta rin si
1: Gary Valenciano.
0: Ay, Gary Valenciano, di mo rin si Babes Gantalao, may nga ako.
1: Sige, hirap! Why na, why na?
0: Ha?
1: Why na?
0: Dali lang kay si Gary, are. Si, are na.
1: Forward. Forward gamay.

0: Bebe liwat be, kipai bintet.
1: Sege.
2: Tomorrow morning, wake up and the sun does not appear.
0: Gai ko ba?
2: I will be here.
3: Hindi oh, na, hindi ni ma, hindi ni pagdakpo ni Mita mo.
4: Kasi kita ng dakpo ng police karon.
3: Kasi ng dakpo ni Mita blao.
0: Sige sige, continue.
4: Tumama mo sali yung kanta blao. Hindi mo kanta ni mama.
0: Ma'am Leo Blanco, premio kay Kipay Vincent inang isa ka kihad nga kalabasa.
3: Isa ka pongpong alog bati.
0: Hindi, isa ka kihad nga kalabasa. Kihadon mo pagid tang ka tatlo ha. Yeah, doon mo pag hindi ka tatlo. Hindi nga, ang muna ay sa kakihad, perdi ka na karon.
3: Dayon, dayon!
4: Dayon, dayon. Kalaman, wala nga ako na, gipang.
3: I will be here. Tomorrow morning if you wake up and the future is clear. Nakulbahan ko pero si Mita.
0: I will be, you can cry on my shoulder when the mirror tilts the shoulder. I will you, and I will be here.
3: Ayos, ayos, ayos!
0: Salamat, Kipay Vincent!
4: Opo, si Patron, Kipay Wilson Villela, at si Ma'am Rosel Dre, sa may Sylvia Vegetable. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5, Balantay,
3: Mercado. Salamat, Ged. Papang Vincent Dominic Medina, Coralde. Na-enjoy man ang mga taga.
0: Kanami, isang mabog na ang atingog ni Kipay Vincent, alin kay Ma'am Nori Alconga.
3: Nakulbaan ko, Blaya, basikon si Mita, Blaya.
0: Patrol! Abol, abol! Kipay Vincent Bilina.
3: Magkanta na gani si...
0: Kipay Vincent?
3: Si Kipay Vincent. Nakulbaan ko, basi bala i...
0: Lakpo ni Mita.
3: Lakpo ni Mita, nga itong blang kuanaw. Ang atong sininga page.
0: Mayo tiyaya, may isang kakihad na to siya nga kalabasa.
3: Love store dira sa may Porok series ang dumanan. Available ang atong sininga mga products mga kakifay. Love store dira sa dumanan. Rimondo de la Piña may agalanda. Sige, kakifay Wilson Villena.
5: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
3: So, ano tong investigasyon to? So, sa nga to, nga paglutang da sa kaso dito sa may in ODC, DG?
6: Aming agaliwat kay Febelsen, kay Feb Robert, no? Bagus ko. Do ka mayo, pamansan simpo, di ka gina, kay Febelsen, kay Febelsen, kay Febelsen, kay Febelsen, kay Febelsen, kay Febelsen, kay Febelsen, kay Febelsen, kay Febelsen, kay Febelsen,
3: kay Febelsen, kay Febelsen, kay Febelsen, kay Febelsen, kay
6: padal ano to operatiba nakarang madakpa na si Kita Vincent anyway Kita Vincent Kita Robert so with regards sa material sa shooting incident sa siyudad sa Mbago actually ay patato katapos may isa pa pa shooting incident na may kagabi no?
3: Dira naman so, sa may kwento
6: sa Makulod o sa may kwa naman niya sa may Purok Araw do sa may Paligre but dito sa Mago, okay, Kipay din. So, isa to kababahe nga, isa kababahe ang biktima dito na bisita sa iya sa mga live-in partner sa may sulod sa nga prisuhan. Kaya sabuha niya, Kipay din, sa Kipay Robert, hinali na lang yun sa ginuthang sa nga riding in tandem man. So, nga to, sa mga kapulisan, gabak tracking, masigla punto sa karon pero tiwai pa man sila makahibalo kung na ano ang diin ba na nagpadulong ini mga suspensado so ang muni ang mas footages ang makabulig ang gud nakatudlo kung diin nag-agi kung diin ba na ni matutula ni ang motorsiklo ang ginasakyan sinisang mga suspensado kay Fair Robert but mayor sa buwang ginatanaw since ang iya sining living partner ang involbado sa illegal ng droga so ang reason sinisang pagkapriso sa living partner niya is drugs man kay Fair Robert. So kinatanaw nga posible angot man sa illegal nga droga ang pagpanglutang sa isang biktima kay Kifab Robert. Kaya ang pagtiro sa isa iya dito o anong gini siya dead on the spot gini siya given ang pagtiro sa iya tata ulo sa tsura.
3: Fatal gini ang ego, no?
6: Po, so, ano gini, fatal gini ang ego, no? Gamit ang 45 armas. So i-check na pa karon sa ano sa bago si PNP kung kamusta ang development sa in-shooting incident kan kung ano bala ang mas madalo pangarason kay sa pagkahibalo naton kay Kevin Robert ang living partner niya man ini hindi pa niya siya mo naging kasalan niya may foreigner gini ang husband ini ang babae that's why ang apelido yes ni Foster ning iya sa apelido so may foreigner pag gini siya na bana so ihibaloon taman ina kung ano bala ang ano bala system ano bala plus status hindi nila may husband siya pero may ginabisita siya nga living partner siya so, mo pa na siya karoon ang pagatutukan sa K5 investigative team nga katuan nato na karoon ang sali nag-ubra na kita sa aton sa ling investigative team no nga magpadulong dito sa Manapla kung sabihin na dito residente ini ang babae kagkita naman niya magatutok dito sa siyudad sa bago kay Sir Robert and then i-compile nato i-connect nato agod may ara bala sa nga sa maubrang assessment ni K5 News FM kag mga hibalaan natin kung ano
1: okay.
6: Sa husband man, sa drugs man, ano ni sistema kay Vincent K5 Robert.
1: Okay, salamat gid.
3: Sige.
6: So, mga ganyan ato sa mga updates kay Vincent K5 Robert, hindi ka naman yan o sa syudad sa bago, kung ginang balita ka na doon o sa hindi sa kalawas ng my PC, D3 Bio, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. Ito nato sa patrol si Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng bisyo publiko, ang kalingawa sa Negros, K5 News FM.
3: Salamat gid Wilson na Villena mga KK5 karon dugo kay tugyan dara sa ato sa mga pulis ang investigation party sa mga KK5. Dire na kita sa aton sining KK5 kamustahan. Naka standby na mga KK5 ang aton sining mga sister station. Ang aton sining Iloilo ruwas antiki kag Kalibo. Unahon nato nang antiki naka indicate nang aton antiki. Antiki tambalang ni Swan antiki.
7: So good morning Sir Robert and of course good morning Bilog nga Western Visayas kay Sir ABP sa Iloilo sa Rojas Sir Jobert kag Sir Michael sa Kalibo naka DTX Coffee Mix kag naka extend kami kadya nga Lunes sa Daddy Bay subalik kanimo.
3: Salamat tambalang ni Smar si Sir Melmar. Sa antiki mga kakibab kadtoan na to lang Iloilo Sir Ray Espija Umalay Iloilo.
8: Morning, K5 Western Visayas. May nga gagad, nakapangapin na kami sa klinika DTX Coffee Mix dira. Okay, gad. Balik sa inyo dira.
3: Salamat, Iloilo. Katuan na to ng kampiyon ng mga balita dira sa may bahayin sang Kapilar Capiz, Sir Jobert Lago.
9: Good morning, Sir Babes. Good morning, ABP. Good morning sa tuntunan ng mga kaplanan sa K5 Western Visayas. Sitwasyon sa Pilar, Agapana, Kamay, Tisina, makanay kaya ang panahon, kag ang Rojas City ready na sa pagbukas ng klase. Back to you, Bacolod!
3: Salamat kay Sir Jobert sa Capiz, mga KK5. Gatuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
10: Good morning, K5, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region, Sir ABP, Daddy Babe, Sir Robert, kag Sir Jobert, antike, sir ni Sir Morning, naka-DTX Premium Coffee, kinakita ka naka-Mighty. Kampiyon ang signal, mananaya ang panyimpo, balik sa imo.
3: Why problema ang signal, mga KK5, kaya naka-DTX, halos na tanan, mga KK5, naka-DTX Coffee Mix na. Diri sa amon, sa syudad sa Bacolod, medyo mananaya ang panahon, why problema? Kung ang problema ang paghahambalan, ang iba naman ang nag-problema. Sige, katuan na to ng Iloilo, Sir Ray Espija Umalay. Ano mga dalag ko ang mga balita sa Iloilo, Sir Ray?
8: Alright, sa mga balita diri sa may probinsya kag syudad sa Iloilo, mga KK5, may Iloy naman diri sa may istansya nga nagpatuslok. Pagkatapos nga nagpatuslok, naghabok, paghabok, pinabayaan niya itong lapsag sa sulod sa patron. Na sapwa naman to ang patay nga lapsag sa sulod sa public cemetery sa istansya. Mga KK5 kaginapatiyan nga isa ka babae nga may upod nga babae man sa sulod sa patio ang posible iloy sa sining lapsag mga KK5 tapos nga may makakita sa ila nga nagwa sa sulod sa patio kag nag-face mask. No, sa aton sining mga KK5 kung madumduman sa stara may ara maning nga ginlubong mga kakipay nga lapsag nga later on ging taban siyang ido nagkalautod pa ganito ang kamot mga kakipay siyang lapsag siyang kagat siyang ido mo sa konsiling mga kuturan. So duha na ni kabises sa subo nga tuig no nga may reported unwanted pregnancy kag abortion mga kakipay sa Quinto distrito sa konsiling mga kakipay. So padayon pa ni karon nga ginaimbestigaran sa Estancia Municipal Police Station kung ang iloy sang sining lapsag no estudyante bala ini anong status siya sini mga kakipay no amo nang ginambal nga sa kanamit no upod kamo nga duha pero sa responsibilidad kag obligasyon by anay na kamo amo nang ginambal nga dapat tularan nyo yang mga lalaki nga kapareho ni kakipay babes gantalaw
3: basta
8: kamo gani sa partners kabuhi nyo mga lalaki nga sarang kamo ipabugal kag tubangon ang responsibilidad
3: na
8: kani nga mga babayi ni kung kaisa no sa to sini mga ka-K5 tungod nga hindi nila makayanan nga responsibilidad no kag hindi sila prepared tungod sa mga lalaki nga hindi man sila kaya panindigan. Amo na nga aton sa mga balita diri sa K5 News FM. Balik tayo sa loyal nga anchorman sa
3: amo sa imo pagka-loyal ba eh huluaran kang klase sang salamat ininit. Salamat gan Sir Ray Spaya Malay Ilelo kantoan naton ang pinakahuluaran pag sa kapis Sir Robert Lago
9: wala niya dagta nga kay Pai Babes. Mga nga panguna nga balita kag impormasyon diri sa Banoa sang pilar kag sa probinsya sang Capiz, sa San Rojas. Isa ka persona 25 anyos ginlukthang mga kay

0: Ima kung sino ang naglutang sa iya sang 45 kalibre nga nagapabilin sa karon sa bahin sang Rojas Memorial Provincial Hospital samtang nagapaayo ining biktima. Wala yaman balaan kung sino ang may ara sang lain buot sa iya mga K5 nga ginhimo ang nasambit nga pagtiro sa iya. Sunod sa kay Police Lieutenant Pasmo, ang hepe sang nasambit nga police station nga padayon pagkaroon ng ila sining pag monitor no sa sining nasambit nga persona nga naglutang sa kay alias Arnel sang Panitan Capiz. Samtang sumungadlaw, nagpagwa kapon sang statement si Police Lieutenant Colonel Tumagtang Jr., ang OIC sang Roa City PNP, nga nakanda na ang mga kapulisan gin-deploy na sa nagkalain-lain ng mga bulutuan din sa amon syudad para sa pagmonitor sang pagbukas sang klase. Sumungadlaw, magluwas diri ang lima ka mga patrol na pahamtang na sa mga nagkalain-lain ng mga areas akod sa pag-respondi kung may aragin man nga problema ang aton sining mga iskwilahan kalakip man ang peace and order din sa amon syudad. Apo naman ang pangunang nga balita din sa amon sa Capiz. Back to you, Sir Bays Bacolod.
1: Salamat ganda Sergio Bert Lago sa Pilar Capiz mga ka-K5 ang hulawaran nga manager kag-amay sang panimala. Katuan aton mga ka-K5 ang antike. Ari si Sir Nestor. Sir Nestor, antike.
2: Waran man na, waran man.
1: Waran
2: man. Thank you so much sa waran kag faithful nga si Daddy Dave. Mga balita sa probinsya kang antike. Pilasan ang tatlo ka mga individual nga nagasakay sa motor matapos nga gintiro kang wara pa makilala nga suspek o kon mga suspek katong nagligad nga Hunyo 5 kang gabi sa Barangay Intigasan, Barbasa. Ginkilala ang mga biktima kanday alias Inday, 65 anyos alias Dex, 23 anyos kag alias Bonbon, 6 katuig ang edad, lunsay mga residente kang nasambit nga barangay. Base sa inisyal nga impormasyon, nagasakay sa motor ang tatlo halin sa Barangay Narirong pagto sa may Barangay Intigasan kang hinali lang nga ginpalukpan kang tatlo ka beses kang wara pa makilala nga suspek o mga suspek gamit ang wara mamanan nga pusil. Sa resulta, nakaangkan kang igo sa likod ang dyang si alias Inday Kagdex nga magnanay samtang ang anang apo naigo sa anang ulo mga kasimanwa. So sa dya, parayon nga ginabulong sa Anghel Salazar ang dyang maglola nga mga biktima samtang parayon naman ang investigasyon kang Barbasa PNP sa nasambit nga krimen. Kaya ang dyang lugar, Isaraca Mountainous area, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Samtang ginpaya ka Amman Schools Division Superintendent si Dr. Ernesto Servillon nga kadyangad law magasiledren sa ATM kang mga manunudlo under sa SDO Antique ang 10,000 pesos nga teaching allowance halin sa DepEd K5 Western Visayas. Amo ra mga balita sa Antique, balikan nimo Daddy Babes.
1: Salamat ganda Antike, Sir Nestor, mga ka-K5. Katuan na ito ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
3: Tantanan mga ka-K5 ang kampiyon ng mga balita di sa Banuas ang Kalibo, Bilog ng Probinsya, Aklaw na 178 ka mga driver no sa western side sa Banuas ang Malay, nagpaidalom sa Uplan Harabas ang PDEA, kag LTO Ibahay, kag LTO Kalibo, kag sa Cooperation Man sang Malay LGU sa 178 yung ginpidalom sa drug test negatibo tanan K5 Eastern Visayas. Kagaduan natin yung mga balita, isa man ka babae nagpa-record sa Kalibo Police Station matapos yung ginsaputi ini sang pag-unga live-in partner sang iya dati live-in partner man nagasukot lang tani isa sang suporta mga ka-K5 pero pag-abot niya sa balay sang dati niyang live-in partner at tuto ang bag-o niyang kalibin, agin sa putin niya ang misis, nagpa-record sa police station. Amo na ang mga balita di sa Kalibo, Banuas, Kabilog ng Probinsya, Aklan, balik sa imo, Bacolod.
1: Salamat, kid, Kalibo, mga ka-K5, Sir Michael, adresa mo sa syurad sa Bacolod, mga ka-K5, ining isa ka babae, shooting incident, biktima sa shooting incident, dire sa may bahin sa Negros Occidental District Jail, matapos ining nag-bisita sa yasin nga live-in partner dire sa District Jail, pagwasang bilangguan mga ka-K5 o sa building

0: Tinambangan kag linabyan lang sa riding in tandem kag ginlotang patal gid yo patayng babae mga kagibayb pumuloyo sa may banwasang Manapla. Ang malain lang kay kasado ini sa yasining bana nga foreigner o pero kani may low living partner siya dire mga kakibab nga detain dire sa may Negros Occidental District Jail.
1: Sa iban pa nga balita, isa ka barbero samtang nagagunting sa isa ka bata ginsulod kay gintero sa Barangay Vista Alegre sa araw 2 sa kagabi. Ginbawian sang kabuhi ining si Carlito Alcala Jr. kag ang suspect riding in tandem kay pagkatapos nga nagtiro, nagbalik sa motor may nagahulat kag nakabunit pa mga kakipay.
0: Oh, grabe nga lutang anay kag pinatyanay na driya sa amon sa siyudad sa Bacolod amaning hangkat karon sang aton sini nga BCPO. Maning mga balita na amon driya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region di ko na pagibalik sa inyo. Iloilo ruwas ang tiki kag kalibo. Madam ugid nga salamat.
2: Balita kikipay sa umaga.
0: Salamat gid mga kakipay sa aton sini nga mga sister station. Wa nakita panahon may panahon pa pero di na aton. Ma'am Mira Rosling Gaya, dira sa Totong Store, George Lauso, salamat gin.
1: Kim Arius, Kim Arius on Flora, mayon naga.
0: Bawi kami buwasa, iban pang way namon matamiyang. Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with Kaki 5 Colin Cobiain sa Roban Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO, Dr. Amel Oya, ako sa Kaki 5 Babes Gantalao.
1: Para man si Kaki 5 Robert Pagardo.
0: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kakalinawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift! OT! Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungado sa Lunes, Hunyo 8, 2026.
3: Makita kagmabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kagbacolod K5 Station.
2: Para sa ito ng mga pangulong dinalan. Philippine Army ay nakabunggo patay sang duha ka mga individual sa Pasi, Iloilo, hindi na pagpasakan sang kaso.
3: Rider ginbawian sa kabuhi samtang ginabulong sa ospital matapos maksurante sa San Jose Antique.
2: Philippine Marine Corps dismayado sa tatlo kaanay miyembro nga imbulbado sa flood control scandal.
3: Masobra 160 ka mga Pinoy sa Kuwait, posible nga magapauli sa Pilipinas.
1: Balita International.
3: Tatlo ka mga Pinoy pilason sa nagluntad nga drone strike sa Kuwait.
1: Balita Sports.
2: Alex Ayala kampiyon sa Birmingham Open.
1: Balita Entertainment.
3: Ryan Bank ang fiancé nga si Paula Bulagay na.
1: Balita Negosyo.
2: Philippine Airlines magapakigbain sa One World Alliance. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Barbero ginlutang patay sa Bacolod City. Ginbawian sa kabuy ang biktima nga si Carlito Alcala Jr. nga ginlutang sang wala pa nakilalan nga sospek sa Purok Araudos, Barangay Vista Alegre, Bacolod City, Domingo sang gabi, Hunyo 7. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Bacolod, isa ka bata ang ginaguntingan buhok sang barbero nga biktima sang gilayon lang nga nagsulod sa barbershop ang isa ka sospek nga nakasuksok sang itom nga kalo ka ginlutang si Alcala. Gilayon man nga nagpalagyo ang sospek sa kaisang motorsiklo nga nagahulat sa guwa sang ang barbershop. Padayon naman karon ng investigasyon sa kapulisan kag otoridad angot sa nagluntad ng krimen.
3: Top 1 regional most wanted sa Negros Island Region, arestado. Arestado na ang top 1 most wanted person sa Negros Island Region matapos may baluan sa mga kapulisan ang lugar nga iginapanaguan na Biyernes ng adlaw Hunyo sa East sa Banwa Santayasan sa Negros Oriental. Ginkilala lang ang suspetsado sa iya alias nga si Jim, 42 anyos, isa ka mangunguma kag residente sa Sitio Layawan 2, Barangay Bago. Sunod naman sa report sa Police Regional Office NIR, mayara sang arrest warrant si Jim sa kasong pagpanghimulo sa isa ka minor de edad samtang ginabantayan siniya mga kanding sa iyang propriedad. Ginpahugman sa suspect nga iapatsyo ng biktima kung manugit ini sa iya mga ginikanan. Di tinado sa karoon ang suspect sa Tayasan Municipal Police Station.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pang balitang Regional Philippine Army nga nakabunggo patay sa duha ka mga individual sa Pasig, Iloilo, hindi inapagpasakaan sang kaso. May balita si K5 Karen Badilla.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Mga K5, hindi inapagpasakaan sang kaso ang driver sang service vehicles sang Philippine Army matapos ini siya nga nakabunggo patay sang duha ka lalaki sa Barangay Bayan sa siyudad sang Pasig, Hunyo sa East sang Aga.
6: Relax anay, mag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, hepe sa Pasig City Police Station, ginpayag sining nagsettle ang pamilya kag ang soldado nga magbulig gasto sa pagpalubong sa duha ka biktima. Madumduman nga ginkilala ang driver sang wing van nga si alias Leonard, 47 anyos sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City sa dinahulog ang bottled water nga iya ginbakal kag ginhingagaw niya inipulot sa tunga sang dalan apang nabungguan sang service vehicle sang Philippine Army. Matapos naglikaw ang soldado, naglapaw ini sa piyak na dalan kag iya naman nadalasa ang driver sa motorsiklo nga si alias Roger sang Barangay Nueva Union, Pasig City. Lunsay dead on arrival sa ospital ang duha ka biktima kag indetain ang soldado apang bangod nga nag-areglo hanay kinrelease man ini gilayon sa kapulisan. Naibaluan nga padulong sa amin dan kapis ang service vehicles ang Philippine Army sa dinahamtang ang 3rd Infantry Division.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Tanan nga nalakip sa top 10 regional most wanted persons sa Central Luzon na naaresto sa kapulisan sa sulod sang tatlo ka adlaw. May balita si K5 Eileen Sanchez.
4: DTX 500 Morning Newscast.
8: Matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 3 o PRO 3 ang lahat ng 10 regional most wanted persons para sa buwan ng Hunyo 2026 sa loob lamang ng 3 araw mula Hunyo 1 hanggang 3. Ayon sa PRO3, ang mga naarestong pugante ay nakaharap sa mga kasong statutory rape, qualified rape, acts of lasciviousness, murder, at paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ilan sa kanila ay matagal nang umiiwas sa batas at may mga warrant of arrest pa mula noong 2018. Inuri ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operating units dahil sa kanilang dedikasyon, mahusay na koordinasyon at epektibong intelligence-driven operations na naging susi sa mabilis ang pagkakadakip ng mga most wanted na personalidad sa gitnang Luzon. Binigyang din ni General Mendez na ang tagumpay na ito ay patunay na walang pugante ang makapagtatago habang buhay sa batas. Nananatiling matatag ang PRO3 sa paghahanap sa mga wanted na individual upang maihatid ang hustisya para sa mga biktima at mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Ang operasyong ito ay bahagi rin ng PNP-focused agenda ni PNP Chief Police General Jose Melencio Sinartates Jr. para sa mas pinaigting na pagpapatupad ng batas, pagpapalakas ng pampublikong seguridad at mabilis na paghahatid ng hustisya. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News at 10.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:08 sa ngaga. Sa dugang pangabalita, rider ginbawian sang kabuy samtang ginabulong sa ospital matapos maaksidente sa San Jose, Antique. May balita si KK5 Eileen Magbanua.
4: DTX 500 Morning.
9: Ginbawian kang kabuhi samtang ginabulong sa ospital sa Iloilo ang sangka motorista matapos nga nakasagaid ang ginasakyan nga motor sa ginasundan nga tricycle ginabantala sa isa siram Hunyo 5 sa sityo Lagutan, Barangay Igbong, San Jose. Ginkilala ang driver kay alias Joseph 27 anyos, laborer kag residente kang Barangay Maragabdab, San Remeo. Sa interview kang K5 News FM kay Police Major Jeremy Aya Magbanua, ang Chief of Police kang San Jose MPS, ang naging pahayag nga nagabiyahe padulong sa Banua kang San Jose ang tricycle nga ginadara ni alias Rudy 55 anyos, residente kang Sityo Lagutan, Barangay Igbonglo. Apang pag-abot sa lugar kang insidente, aksidente dyan na sideswipe kang nagasunod ng motor nga ginamaneho ni Joseph. Bangad sa impact na tumba sa karsada si Joseph, rason nga nakaangkon kang samad sa ana nga ulo, samtang wala naman na samadan ang driver kang tricycle. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning News.
3: Construction worker nga may kaso nga pagpanghimulos sa Cagayan de Oro, arestado. May balita si K5 kay Buscaino.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang duha ka top regional most wanted person sa Palawan na arestado sa nagkalain-lain nga operasyon. May balita si K5 Gilbert Basso.
4: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nasa kote ng Puerto Princesa City Police Office ang dalawang top regional wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon. Unang naaresto sa Barangay Lukbuan ng isang 22 anyos na mangingisda mula sa bayan ng Aburlan na nakatala bilang top 8 regional most wanted persons at top 6 sa provincial most wanted persons. Nahaharap ito sa kasong statutory rape at walang piyansang inirekomenda para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, nasa kote rin sa Barangay Mangingisda ang isang 59 anyos na lalaki na nakatala bilang number 10 regional most wanted persons at number 2 city most wanted persons. Inaresto siya kaugnay sa kasong qualified rape of minor na wala ring inirekomendang piyansa. Ayon naman kay Police Colonel David Tuktukan Jr., Officer in Charge ng Puerto Princesa City Police Office, patunay ang matagumpay na operasyon sa patuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted persons upang mapanagot ang mga ito at mapanatiling ligtas ang komunidad. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: Construction worker nga may kaso nga pagpanghimulos sa Cagayan de Oro, arestado. May balita si K5 kay Buscaino.
11: Arestado ang isang construction worker na may kasong rape sa Cagayan de Oro. Ayon kay Police Station 8 Lumbia OIC, Major Joseph Hasigan, kinilala ang 31 anyos na suspect na si Michael, residente ng Stranger Village, Poblacion, Pangantukan, Bukidnon. Isinagawa ng Lumbia Police Station 8 Tracker Team, CMFC Intel Operatives at Pangantukan MPS ang joint operation laban sa isa sa mga other most wanted person sa Ramonal Village, Barangay Kamamanan, CDO. Ipinatupad ng mga otoridad ang warrant of arrest para sa kasong rape na walang inirekomendang bail bond. Dinala sa Lumbia Police Station 8 ang suspect bago ilipat sa Pangantukan MPS para sa kaukulang proseso.
12: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning.
2: Sa katapusan ng balitang regional, isa kabalay na sunog sa aklan. May balita si KK5 Leonard Viray.
4: DTX 500 Morning.
13: Totally born ang isang kabalay matapos nga ginlamon sang kalayo Sabado sang gabi sa may Purok 1 Barangay Lambitas, Numansia, Aklan. Sunog kay FO1 Denise Makoge sang BFP Matapos nga makabaton sang tawag gikan sa isa ka concerned citizen gilayon sila nga nagresponde sa lugar kag dira nakita nga 100% na nga ginlamon sang kalayo ang balay sang pamilya Fernandez. Madasig nga nagpatigayon sang firefighting operation ng BFP para nga hindi na maglaptang kalayo sa tupad balay. Naglabot naman sa masobra 20 minutos antes nga mapalong ang kalayo. Ginasugid nga himo sa light materials ang balay rason nga madasig ining ginkaon sang kalayo. Samtang sinisang investigasyon sang BFP nagagawa nga posible nga sa likod balay isang nga pamilya Fernandez nagumpisa ang kalayo bangod sa napabayaan nga ginsugaan nga basura. Naglabot naman sa masobra 52,000 pesos ang damage sang sunog base sa operational manual sang BFP nga posible man nga madugangan kon magasubmitar sang affidavit of loss ang nagapanag-iya. Nagpandam naman ang autoridad nga pirmi nga siguraduhon nga wala sang nga kalayo o kon baga ilabi na sa mga dirty kitchen sang aton nga mga panimalay para nga maligawan ang sunog. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa kalibo. K5 News.
14: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:14 sang aga.
14: Balitang National.
2: Sa balitang National Philippine Marine Corps, dismayado sa 3 miyembro nga imbolbado sa flood control scandal. Ginpabaskog sa Philippine Marine Corps ang ilang posisyon batok sa 18 ka mga nagpakilala nga 6 miyembro sa Marine nga nagtabog sa Senate hearing angot sa kontrobersyal nga flood control projects. Dismayado man ang PMC may kaangtanan sang 3 ka retired Marines sa nasambit nga issue. Ginpayag sang PMC nga hindi makasiling ang isa ka individual sang ilang pagka kilanlan bilang marino kon ginkakas ini sa posisyon bangod sa kapaslawan sa pagsunod sang prinsipyo sang grupo. Dugang pa personal nga desisyon sa mga nasabit nga personnel ang pagpartisipar sa maanomalya kag wala ini nagalaragway sang bisan anuman nga prinsipyo sang ahensya. Madumduman nga ginklaro sang Armed Forces of the Philippines kon AFP nga wala na ang mga ini sa serbisyo kag indi tanan nga nagpakilala nga marino ang 6 miyembro sang Philippine Marine Corps.
3: Masobra 160 ka mga Pinoy sa Kuwait posible nga magapauli sa Pilipinas. Ginpayag sa Department of Migrant Workers Domingo nga adlaw Hunyo 7 nga 162 ka mga Pinoy nga nagaobra sa Kuwait ang posible nga magapauli sa Pilipinas. Sa payag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac, hindi nila mapapauli ang mga Pilipino via Kuwait International Airport bangod nga limitado ang operasyon sa karon apang mayara na sila sang planong ipatabok na lamang sa Saudi Arabia mga Pinoy. Kagpasakyon sa eroplano sa mga pungsod, agad yung makapauli ang mga ini sa Pilipinas. Nanaog naman ang numero sa mga Pinoy nga duyag magpauli o kung nagapangayo sa repatriation sa UAE, Qatar, kag Bahrain.
2: Sa dugang pa nga balitang National Gatchalian, bukas nga makipagdialogo sa Cayetano Block. Ginpayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, Domingo nga adlaw Hunyo 7, nga bukas siya nga makipagdialogo sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano, agod nga makafunction na ang Senado. Payag ni Gatchalian bukas siya nga makigistorya sa mayorya, kag minorya, agod maresolba ng problema. Sa ginpamangkot naman ni Gatchalian kung sino o kung san o inimatabo, iyagin payag nga personal niya nga istoryahon mismo si Cayetano.
3: Sa katapusan nga balitang national, 18 ka mga bagmen nagapangatubang sang dugang nga mga kaso. Nagapangatubang naman sa dugang nga mga kaso ang 18 ka mga bagmen nga naghatag sang testimonya sa ginpatigayo naman nga hearing sa Cayetano Block sang Huwebes nga adlaw. Matapos nga ilagi ning adlaw na pila ka mga personalidad may kaangtanan naman sa mga manumalya nga flood control projects. Sa payag ni Senator Tito Soto nga isa sa mga giningadlan sa mga bagmen, magapasaka siya sa kaso nga libel kag cyber libel batok sa ila. Una niya naging question ang timeline nga presentar sa mga individual bangod sang 2024 hindi siya isa ka opisyal sang gobyerno. Pahayag naman ni Senator Erwin Tulfo ang mga testigo nga nag-angot sa iya ang hindi matago ang ila kabutigan kag magapasaka man siya sang kaso nga libel batok sa mga bagmen subong Lunes, Hunyo 8 matapos ang nakaschedule nga blue ribbon hearing. Plano naman ni Senator Panfilo Lacson nga pasakaan sang kaso nga cyber libel kapag lapas sa Article 177 sa Revised Penal Code ang mga individual, lakip na mga senador nga nga nagpatigayon sa hindi autorisado nga hearing. Naganunsyo naman si Batangas 2nd District Congresswoman Gerville Luistro nga magapasaka man siya sa reklamo batok sa mga bagmen. Una naman nga nagpasaka sa kaso si Congresswoman Laila De Lima batok naman sa mga bagmen samtang ginianunsyo naman sa Society of the Divine Word nga magapasaka man sila sa reklamo sa mga bagmen nga nagpahayag nga nakabaton sa malatang ilakatapo nga si Father Flavia Villanueva. Pahayag pa sa kongregasyon, klaro nga gabinutig ang mga bagmen bangod wala sila sa parokya kung simbahan sa Mindanao Avenue kung sariin yung pahayag sa mga bagmen nga ilagi na dulong sa mga kickbacks. Nagpasaka naman sa cyber libel si Iloilo City Congresswoman Julian Baronda sa Department of Justice batok naman sa mga bagmen kagila abogado nga si Attorney Levito Baligod.
15: Balita International.
3: Tatlo ka mga Pinoy pilason sa nagluntad nga drone strike sa Kuwait. Tatlo naman ka mga Pilipino ang nasamaran matapos sa nagluntad nga drone strike sa Kuwait International Airport sino sa reports ng Kuwaiti state media. Nagluntad naman ang pagpangatake sa Hunyo 3 kung sariin ni Saka Indian National ang napatay samtang 63 naman ka mga persona ang pilason. Sa pahayag naman sa Department of Migrant Workers, duha sa mga nasamaran ng overseas Philippine workers ang nagpabulong bangod sa smoke inhalation samtang ang ikatatlo ang kinahanglan nga ipatahi ang iyang mga pila sa kamot kagulo. Suno naman kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, aktibo ang ginamatayan sa ensya sitwasyon kagila ginabisuhan ng mga OFW sa pungsod nga magpabilin sa sulod sa ilang mga panimalay kagilikawan ang hindi importante nga mga biyahe.
15: Balitang Sports.
2: Sa ato naman nga balitang sports, Ayala kampiyon sa Birmingham Open. Matamis ngayon humang napagit sa guyas ang Victoria Sanon tennis star nga si Alex Ayala matapos nga makuha ang kampiyonatos o konkampiyonato sa WTA 125 Birmingham Open. Ginlutos ni Ayala ang Czech Republic tennis player nga si Nicola Bartonkova Domingo sang gabi Hunyo 7. Natapos ang hapang sang duha sa scores nga 5-7, 6-3 kag 7-5. Antes nga naghampang si Ayala sa singles, iyan nakaupod si Bartonkova sa doubles sa kapareho nga event kun sa diin na luto sila sa round of 16. Ininagi kaduhang WTA title ni Ayala kun sa diin una siya nga nagdaog sa tong 2025 Guadalajara Open batok kay Pana Odvardi sang Hungary. Sa subong yara sa rank 37 ang Pinay sa WTA rankings. Magapauli naman sa Ayala sang kapin 2 milyones pesos matapos nga makuha ang kampiyonato sa Birmingham Open. Sunod naman nga maghahapang sa Ayala sa HSBC Championships batok kay Zhang Shuai sang China buwas nga adlaw Martes, Hunyo 9.
15: Balitang Entertainment.
3: Ryan Bang ang fiancé nga si Paula Huyong bulagay na. May report si ka K5 Ivy Cordova.
16: Gintumpirmar sang komedyante kag host nga si Ryan Bang nga nagbulagay na sila sang iya anay non-showbiz fiancé nga si Paula Huyong. Ginklaro man ni Ryan nga wala siya nagluib kay Paula. Isa sa mga rason sang ila pagbulagay amo ang kinalain sa ilang nga pagpati. Gawi kag paminsaron, ilabi na sa aspeto sang kasal. Dugang pa niya, makabig sang komedyante nga pinakamabudlay kag pinakamadulom nga tion sang iya kabuhi ang pagbulagay nila sang iya anay fiancé. Madumduman nga gin-engage ang duha sang Hunyo 2024 kag ila gin-anunsyo sang nagligid nga tuig nga natala na kontani ang ilang nga kasal sini nga Hunyo 2026. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si ka K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Balitang Negosyo.
2: Philippine Airlines magapakigbayin sa One World Alliance. Ginanunsyo sang Philippine Airlines o Konpal nga magapakigbayin sila sa One World Alliance nga isa ka global airline alliance. Sa payag ni PAL Holdings President Lucio Tan III, isa ini ka defining kag transformative nga hitabo para sa airline nga ginkilala nga flag carrier sang Pilipinas. Payag niya ang pag-intra sang PAL sa One World Alliance ang magahatag sang mas dako nga pagpili tayo yon nga mga pagbiyahe kag isa ka world-class experience sa pagbiyahe sa mga Filipino kag mga nagbiyahe sa bugos nga kalibutan. Nabaton sang palang imbitasyon nga mag-intra sa among alyansa sa ginpatigayon nga pagsinapol sang International Air Transport Association Annual General Meeting sa siyudad sang Rio de Janeiro sa Brazil. Ang One World ang isa ka o kon ang isa ka pinakadako nga airline alliance sa kalibutan nga ginalakipan sang Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Fiji Airways, Finnair, Iberia o kon Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Oman Air, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, kag Sri Lankan Airlines. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
3: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News from Philippines.
2: Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 L. John Castaño, kagka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News from Philippines, sa pagpangunan sa ito nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalban.
3: Kagako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: K5 News FM. News FM. 101.5. K5 News FM.
18: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
18: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
18: DTX Beauty Soap.
22: Babakan sa mga butika.
23: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
24: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
25: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
26: Bigaw ang performance kay Darling, mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapatal sang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift! OT! Breadwinner!
7: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: Playtime Entertainment. The official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
30: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
29: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: It's the best part of the day.

0: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News FM. Ang aton Cebu nga takna alas 6:30 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
5: Kaghimay-himayon! Standby!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
5: Sobra!
2: Objective and analytical.
4: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
4: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Naiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
5: Te, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karon lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos!
1: Good morning sa aton pinalangga nga tagpalamati. Welcome na sa inyo paborito nga palatuntunan, tagsa kaaga.
4: Foro de los Pueblos.
1: Ang palatuntunan nga nangin kabahin na sa inyo pagbugtaw, pagpamahaw, paghimo sa tagsa ka mga opisina. Palatuntunan nga nangin numero uno, hindi lang sa inyo dughan, kundi sa bilog naton nga pagsinalayo.
4: Foro de los Pueblos.
1: Upod kami sa gihapon ni K5 Eljan Castanio, may ginahingagaw lang sa piyak nga kwarto mga K5. K5 Eric Tenerife and K5 Eljan Castanio, in up the night kita, top sa takna last 9.
4: Foro de los Pueblos.
1: Grabe nga mga balita, karon do kay dugay ha, inyo bantayan sa aton pagpangalagad, plus ang pila ka mga balita nasyonal nga amon katulad sang kinandan himulsuhan ni K5 Eljan Castanio sa aton pagpangalagad subong nga aga. Katahum sang atir sang akon partner subong. Sir Eljan, grabe nga mga balita, hindi magwanta. Good morning.
7: Good morning, kay K5 Eric, kag sa ato naman yung makautunan, gawpon subong idlaw. Well, mga top stories of the radio, hindi na ito mga grabe, mga maingat yung mga balita.
1: Grabe, sir.
7: Today on the local scene, maging tiro dito sa Abada Sky, kagabi, no? And isa man ka babae nga nagwaahalin sa district jail dito sa Abonan Bago. Gina-check ta ko bala nagbisita lang siya. Kaya report ko na ba ito, magbibisitahan to siya. Kaya sa ni partner sa sulod nga may kaso connected sa illegal drugs. And may isa ka Iloy Gilibion sa Sagay. Bangod ang yagin pamakal ng mga notebook.
1: Kaya subo.
7: Kag iban pa nga kinanglanon sa iya kabataan para sa pagbukas sa klase, pagbalik niya, na?
1: Kalain, no?
7: Bisitahan ta to karon kay K5 Eric, ipakantuan ta kay K5 Ariel Apas, practice masugilanon because
1: tagahantan lang ro notebook to.
7: Okay na. Karon ang K5 do sa pang puro di los pueblos na bala, no? Ara ka man ra problema.
1: Isa ra ko yung problema.
7: Isa pa na.
1: Kabing na sugata ta kag mamusina ko.
7: Birthday kag gabi. Sang anak ni K5 Rostan, no? Si Inday Zoo. Happy birthday, Zoo. Sui.
1: Zui.
7: Nag-celebrate siya birthday ka hapon. So, atutatunan niya hapon.
1: No?
7: So,
1: gata-ta ka?
7: Upod ko si Marv. Upod ko si K5 Justin. At tumanto si Jack Alohipan. And si K5 Mark Nakario. No? So nagsugat anay ta gali.
1: Sugat anay ta. Inapos na ta ka.
7: Hoy ko ka talupangon.
1: Gapagwa kay nung panyapon ko na to mo sulod ko dito.
7: Upon ko si Commander in Chief ko.
1: Oo, no? Namin kita so, ni Sing Sing ka panginatag.
7: Agree.
1: Happy birthday lang kay Inday Dines sa birthday subong. Uy, Inday Dines subong aga. Subong adlaw. The eldest daughter.
7: Basi pwede tayo pasiritan subong tayo.
1: Pasiritan tayo na ibidan birthday ni Inday Dines.
7: Birthday sang akon sining ika-apat. Mm. No? The fourth. Ang second.
1: Tanang ni Gus Juni kay Pai Biljan do iyagin pero ni
7: Alan. Oh god.
1: Inday Dines, oh. Happy birthday.
7: Subong adlaw birthday ni Denise. Ah. Ang alan niya gid sila Jancel Denise Castanyo, no?
1: Okay.
7: Subong adlaw iya birthday. So kagabi aga ko pa ni gid layout, tugi pulawan ko gid layout ang iyang tan mo si pwede mo ipakita ta no?
1: Tani pakita na tagyan pa si Rita.
7: Sige gabi, umutaw ko ng dumang ko pagkaga birthday na mo.
1: Nag-layout ka pa?
7: Nag-layout pa ko. So ari sa kumplangga nga daughter buot ni no. Sila ni Nice no. Mangod, duha lang ang girls sa family no. Si Nice kag si Denise. Para sa lang alan.
1: Okay.
7: Jancel, a combination of Eljan and Rachel.
1: Okay.
7: Jancel, and my second name, Eunice Sinais.
1: Okay.
7: Denise, si...
1: So, ang magulang is?
7: Eunice.
1: Si Nice.
7: Jancel Eunice, amon si Nice. No? Ikadua is Jancel Denise.
1: Si Denise, amuning mayo, mag-MC, ha?
7: Oo.
1: Ganoon si Eljan Jr. kaya. Panawag ko na sa bata, mga bae, si Intay Denise, ko si Eljan Jr.
7: Si Eljan Jr. So, kasi celebrate siya sa birthday subong, ti mamuni-muni lang ni kami, ha? No? Ma family bonding it of course later no. So happy birthday no, pasiritan dali kag
1: pasiritan
7: no?
1: Pasiritan na
7: so, Tanday din si Tanay daughter, happy birthday from your mama, papa and Manong GM, Manang Nice and Nunoy EJ no.
1: Hanot.
7: Ito lang ko pa nagabiyo.
3: Happy birthday.
1: Birthday. Happy birthday man sa tanan.
7: Nga birthday.
1: Happy oh. Birthday sa tanan ha.
7: Oh.
1: Kasin ko birthday subong si Engineer Jo Tenerife da. Happy birthday okay. Kasin ha.
3: Happy birthday!
7: So mo nagili mo dagko ka mga story subong.
1: Ang mga birthday nila. Okay mga ka-K5.
7: So sa tanan ka celebrate sila birthday. Happy birthday.
1: Happy birthday. Happy birthday.
7: So sa ato nga makapuntun mga ka-K5. Back to the business kita. No? Ka-K5 Eric. Ang pilak ka mga balantayan ta is what will happen today because nag-arangkada subong.
1: Yes.
7: Ang Senate Blue Ribbon Committee nga ang ginakilala naman nila nga chairman is Senator Rafi Tolfo. Sa nagligag ng simana, nag-arangkada ang Blue Ribbon Committee nga ang chairman amo naman si Senator Pia Cayetano. According to them, parus lang kuno nga way sa nagkalinabo sa hearing kahapon, there is no record in the Senate sa natabo nga committee hearing.
1: Kaya wala sang secretary.
7: Wala sang secretary. Now, ang dako nga palamang kutanod because ang IBP nagpagawa na sang ila legal opinion
1: okay.
7: Na para sa ila, ang 12-12
1: okay.
7: Is a majority kag-accepted.
1: Mm.
7: Pero kaki 5 Eric, dapat siguro ang tanan nga mga opinion, ang pananaw ta, basta gani issue sa konstitusyon. Dapat ang basihan taging konstitusyon.
1: Correct.
7: There are two theories right now. Ang pamangkot naton, pwede bala nga makailiher sang Senate President ang 12. Kag pwede bala sila kadeklarar nga ang isa ka kon ang bilog nga posisyon sa Senado bakante.
1: Ang 12 amo nang ginabasihan subong eh.
7: Yes, there are two theories. Number one, the theory under the Avelino versus Cuenco.
1: Yeah.
7: And based on the Avelino versus Cuenco, during the time nag-walk out ini si Avelino sa Senate hearing.
1: Okay.
7: Pag-walk out niya, upod niyang siyam ka mga senador.
1: Duwa na Ilonggo?
7: Nabilindari ang 12. In this 12, upod kay Cuenco. No? Nagpadayon sila sa hearing. Kag sang ila sesyon. And they elect their own Senate President.
1: Yes.
7: Gindala ni Avelino ang iya sa ning reklamo dito sa
1: Korte Suprema.
7: Korte Suprema.
1: Mm.
7: And during the time, ang Korte Suprema ang iya ng indesisyon, ginrespetar niya ni ang 12 no? Lagin gidismiss niya ang reklamo ni Avelino. But on that the particular decision kay Kipa Eric. The basis of that is the 1935 constitution. Because the ruling happened in 1949 ining Avelino Cuenca.
1: Yes.
7: Ano bala ang ara sa 1935 constitution? Wala to expressly ginapabutyag sa 1935 Constitution ang requirement sa ginatawag na majority.
1: It was a silent decision.
7: Actually. Silent decision. Pero actually, hindi ito siya landmark ruling.
1: Hindi siya landmark ruling.
7: So, ang natabo ka kay Pai Eric, nagsigi-sigi ini, it happens 3 times already dari sa aton. And kung tanungon ta karon, kay na supersede ng 1935 Constitution of the
1: by
7: 1987.
1: The 1987
7: Constitution.
1: And it was expressly defined.
7: Bodo ko namin, ginpamatiyan.
1: In the 1987 Constitution.
7: Hindi kami ni kay Pai Eric abogado, pero kung tanungon naton sa Article 6,
1: yes.
7: Section 16,
1: correct.
7: Paragraph 1,
1: correct.
7: Istrihan tara karon.
1: Kanami sa mga citation mo sumong, no? Panyero, I like your shirt, ha?
7: No, I like this. I like your shirt. I want to be in front of you.
1: Ay, nami. Do enrollment kid ba?
7: Magluwas sa 1987 Constitution, the framers of the 1987 Constitution, actually, ang framers, magsilinta framers, amun silang nagdihon.
1: Nagdihon.
7: Gusto nila tadlungon ang kakulangan sa 1935 Constitution, ilabi na ang Abilino Cuenco case.
1: Nga very silent.
7: Very silent. Now, kag hindi lamang ang Constitution ang naghambal sina. Even the Senate, the panawag Senate rules.
1: Yes.
7: May ara na karon gi-discuss ang Senate rules. It was expressly defined. Nga dapat there may ara gid nga votation or votes coming from requirements gid ang majority votes ang tinagang gamiton tadi kay Pai Eric based on the 1987 Constitution,
1: okay,
7: of all
1: the Senate members
7: of the Senate.
1: Yes.
7: Pasiling ka of all
1: 24.
7: We're talking about the 24.
1: Yes.
7: And tanan nga mga maalam sa mat kita yung mga umanda. Siling na that is 50% plus 1.
1: That's 12 plus 1,
7: that is 13.
1: Correct.
7: Now, ang pamangkot naton diri kay kadamo na abogado from Cebu and other parts of the country nga ginaprotesta, they are not even in unison. Unison gida.
1: Di namin correct na. It's a correct word.
7: With the opinion naging pagwasang Integrated Bar of the Philippines.
1: As a matter of fact, tungod kay hindi unison, hindi united ang mga abogado sa bilog ng Pilipinas.
7: Kaya hindi mga abogado are also members of IBP.
1: IBP, subong ka panawagan sila. Fellow lawyers, balik ka mo sa inyo mga IBP chapters and raise your voice because hindi sila sugot sa ginpagwas ng IBP because
7: ang
1: for them,
7: hindi gusto niya na i-plaster ta sa matag palamatita. We are not pro Cayetano.
1: Yes.
7: Hindi man kami pro Gatchalian. Amo man yung punto nga ginambal sang din sa College of Law sa University of St. Lasalle.
1: Lain niya nga ton nga pro sila dyan.
7: Ang ato
1: pro tayo. Pro de los Pueblos?
7: Oh, pro de los Pueblos. Pro si ganon, People's Forum.
1: Yes, pro de los Pueblos lang kita.
7: Pro de los Pueblos lang kita. So, amo ni nga ton nga atagan sa nagkakigo ng tanupangod. And of course, karon, opening of classes subong kay Pai Eric.
1: Yes.
7: I-check ta si kay Pai Eric. So, hindi na ta magdugidugay guro kay Pai Eric, no? But before that, kung mo hindi man ta kasi agit subong, kay Gapuhay pa sa tingog ta. Game 3 man.
1: Ano, boss pa?
7: Subong.
1: Tuesday?
7: Tuesday. It's Game 3 between the San Antonio Spurs. Loyal
1: Alasco? Daog na tani.
7: 2-0?
1: Daog na tani.
7: Anong free throw to na ito mo?
1: Ang last, ang 104, 101, 105. Abansin ng Spurs na disgrasya pa.
7: So, boss, ang ampag, it's 8:30.
1: 8:30 naman, boss.
7: So, boss,
1: tapos, lagko ka si Reljan. On May 11, bantayan. Kita mo, opening naman sa World Cup. Football naman.
7: Grabe.
1: Ay, grabe nga mga sporting events.
7: And congratulations kay Mayor Greg Azataya for hosting the FIBA Under-18 Basketball Cup di sa ato.
1: Kampiyon to.
7: Damo, ganyan. Damo, artista ni Kagapon. Puno-puno ang mall Gapon. Arang idol itan.
1: Oo.
7: Why kami labog? Sino to mga artista? Kaya artista sa akin, si Eric Tinrepe. So, mga ka-K-5, hining adlaw yung si Wonderful Day and a Blessing. Na dapat na to hining pasalamatan subong aga.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, sa sining Lunes nga aga, nagapasalamat kami sa imo sa bag-ong asimana kag sa imo gugma kag paggiya. Lord, we pray for peace in our homes, communities, and throughout our nation. Hatagi kami sang kaalam, paghangop kag pagbinuligay sa isa kag isa. Nagapangamuyo man kami nga magauntat na ang power struggle sa Senado sang amon pungsod.
7: Amen.
1: May unity, wisdom, and servant leadership prevail for good of the Filipino people. Bless our workers, farmers, students, OFWs, and all our families. Keep us safe, healthy, and hopeful throughout this week. Kag subong adlaw Ginoo, we reflect on Matthew 5:9 nga nagasiling, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God." Amen.
7: Amen and amen. Kaki Fiberic sa ato naman ng mga balita ang atutukan, ining isa kay Loy sa Sagay, makaluluoy.
1: Grabe, no?
7: Grabe yung pagpalingwa, ini makaraise ang fan. Kabalo ka makarelate kita si Kaki Fiberic because gini kanan kita.
1: Oo, gido, gido.
7: Today is the first day of classes. Mm. And you know, on the first day of classes, ang kinanglanan sa kabataan is
1: school supplies. Uniform, sapatos.
7: Sapatos. Tining nanay kahapon dito sa Sagay, gailibion siya, kaya niya ginpamakal, ginkawat, mga school supplies, kag school uniform.
1: Sino man nagkawat, sino namin lumpatan.
7: Imagine mo ning bata, ang iloy nga ni Kaki Fiberic, nagpaningwa ni Guru makasupot-support, bla.
1: Correct.
7: No? So that's why, ginpabalikan tali sa subong kay K5
1: Ariel.
7: Ariel, because we have that, do nagpitik, bla, do gintuslok ang tagipusoon, tapos makita at ang huingoy isang nanay, because,
1: kagita mo.
7: Makita kong itsura sa akong iloy, bla. Ngang iloy ko na bira-bira na kami pananom sa talamnan antes magbukas ang klase mo.
1: Para lang may...
7: Yan nga isang unang inadlaw magtanom ka sa talamnan doon mga 80 pesos.
1: Isang adlaw?
7: Isang una pa to. Yan, kagipay-berik ka. Eh, di gamay pa tamo. So mga grade 1, kapananom na kami, kabulig kami na mo. Tapos, kapangilamon, no? Inadlawan ka na. Dayon, timalakat na si nanay mo to para mabakal sa imong
1: school supplies.
7: Notebook.
1: Lapis, papel.
7: Nagtanaw mo bilang excited ang iloy mo nga mabakal nga maihatag sa bata. Ngayon din, pag ang iloy nga din na feel ta, kung ano frustration niya, nga with all the sacrifices, nga finally mabakla niya notebook. Pag uniform to eh. No? Sa bata, yeah, hindi gintaban sang ang panawag ta ni man?
1: Langgabang.
7: Langgabang, yeah. Amo na ang bata ni, no? Kung magambal ka nga langgabang, ang bata bila ni Kwan? Ang hinablos ni Jackie bla. Kadaga mo na ginambal niya ko no mo. Interbisyon ka pamati. Tapos nakilala tatong mga pamilya ni K5 Eric K5 Eric. Sorita bla.
1: Ricky?
7: Sorita nga ton Iloilo
1: bla. Iloilo.
7: Nga nakita tato sila no, parehas na mga piliedo sa birthday to. Gapamati sila dladlaw sa aton. Si Sir John, no? Si Sir Norbing Penitrante, no?
1: Ay, listener
7: ko na. Nakakuha na. Nagapamati gina sila sa aton. Taga-pututa na siya. Prodrisa nang gatiner sa aton.
1: Bauti ka namin.
7: Si Sorita, no? Sorita family. Mag-asawa to kagabi. Upunta na pa-picture gin sila sa aton, no? O sa upunta man si Mrs. Wife ta. Pamilya Sorita, thank you gina sa support namin. Wala ba siya kung kipay-beri kung magkanto ka, may magkakilala ka, gambal ka pamati sa puro Dios Pueblos. So salamat kinsin yung ibang to, hindi tayo na makilala, pero talento sila kapamati, no? Mga grupo nila, kaday Sir Jan, nakilala ta to kagabi, thank you. Now, kakipay-beri,

0: Paris window will be closed together with the door. Basi makibot kita ang atop na ginyang buksan, yes, kag dira ibubo ang grasya.
1: Because there are always four corners that will open.
0: Correct, correct. Kakipay,
1: not, so, at, oh, not dungan, but one at a time.
0: So, amo na nga ton nga pagkatagaan sa nagkakigo ng itanupangon. On the other hand, kakipay, Eric, himalun talong ina madalo, may ikupod na karoon ng hepe sang bago sa DPNP.
1: Okay.
0: May interview sa karoon na on the second part of our program. Para i-discuss na nung ilang investigasyon nga ang may natiruhan. Tos, kag natingin ang kustubangan sa BGMP.
1: Jerry Lotto to. Malabing niya mabalik ko, malabing ko kapisan sa bungsiya.
0: Dito siya naton pariporton, kaya Bow.
1: Kaya, niya malabing report ko, niko kasi kapuyong ganoy.
0: Sa tanan niya coverage team sa Palaro, may good news si Dr. Biloy Silap.
1: Amo tuguro nga kagabi, pag napukaw ako niya, ibutay ko yung ilira ko.
0: At ikaw na naman good news, wala tayo kabalo ha, si Ilana. Di sige, standby Jarilo ha, check ta na karon.
1: Porsintuhan na lang tayo.
0: Ano man, ginatanaw tayo isa sa mga bagay nga ginatutukan tarin. So, about basi illegal drugs naman ni Kagipay Berik.
1: Something happened. Actually, ipa-check na ton because the babae, si Reljan, is na-identify na ton kung din siya nag-a-star. So, ipa-check ta karon, i-double-check ta because we'll have, this will be a running story for K5 News FM. Dako ning istorya si Reljan.
0: Now, kung may gintiro dito sa Abuanan Bago, kagabi, nakibot naman ang tanan, grabe. Una naman ang K5 News FM.
1: Bertugakit naman.
0: Bertugakit. Kaya K5, ikaw mo lang yung ginahambal na ito. This is K5 News FM.
1: Yes.
0: Kaya dayaw kita sa ito niya news team na wala gimlaga pabaya. Actually, Barbiro naman eh. Gapanggunting siya dito sa Bada Sky. Pinus nga naman. Kala. Riding na naog sa motor. Ang nagtiro. Kag may gaulat niya motor sa gwa. May driver.
1: Ay, kisakit.
0: Pagtapos tiro, lumakat. Himaloon tayo karon certain Carlito. Yung biktima. And at the same time, ka K5 Eric, may gintiro man ito nga 22 anyo sa Calatrava.
1: Tiyarang nanay, kaya ngaw-ngaw sa bong.
0: Grabe. Ga-ngaw-ngaw balus-balusay lang mga ka-K5, ini mga insidente.
1: Ga-bloody sa nga ito nga weekend, no?
0: Medyo mainit-init, uh-huh, no? And doon nagbisita man din Chiesa, pero doon hindi malipayo na nga ito. Doon hindi gidya ko na malipayo si Mayor Greg sa sitwasyon.
1: Bawa doon ka namin yung panglumpatan. Gin-present gali ito sa una. Kabalo nagling iba niya nga wala yung madalang generator kagang power supply. Ginipsan lang.
0: So matabo si Rika Kipa. No, anong diferensya, Abi? Kung may madala kang syudad, dako nga gasto para sa syudad?
1: Ay, ang diferensya si Real Jan, this cost a million ni. You're talking about siguro 30, 40 million more.
0: A year?
1: No, for to set up a power system.
0: Hindi pwedeng kumo ilan niya project. May imo ka project tapos hindi mo pagpasigawon para ano na?
1: Mabutang ka genset ngay mo. That's one option. Number two option, ma-connect ka sa Sineco. Ano sa Negros Power. So you have to set up a new line nga may transformer. Milyon na. Now, to power that.
0: Ang adlaw-adlaw mo na kapasigahon.
1: Ang imo piktado na.
0: So, guro, isa ka bagay, di, amo na nga dapat, gani kung may isa ka project ka dalon, di.
1: Imutara na yung feasibility study, amo
0: yes,
1: dapat na.
0: Ang feasibility study will tell us kung bala ano ang dangtan sa proyekto kung mag-operate.
1: Yes.
0: Sino ang maabaga sa mga galastuhan, kapilang galastuhan. Maybe, ang report kina baton tang office ni Congressman Albi will also call the attention sang Chiesa. Pero manami ang gindris ka punto kung gin-present na nila sang una,
1: yes,
0: nga wala ina matagaan sa
1: gin-present
0: attention.
1: Gin-present ko no, galing kay ginipsa, ginkip ko. Basta problem na yun.
0: So, ang guwasi ni do school bukol on the part of
1: correct.
0: School bukol?
1: Correct.
0: Is it the right term? School bukol on the present administration?
1: Correct.
0: Titanawon ta niya, presentar ta lang.
1: Kung sa kanta ni Sir Jan, may team song ni?
0: Ano ni?
1: Que sera, sera.
0: Whatever will be.
1: Oh, kung ano lang, ara-ara lang.
0: Ha?
1: Amulan na siya. Kita mo muna ang tabot, isubong kay ara na, tiara na, abagahon ta na.
0: Hindi ang punto ta mo ni, doon pa man tumatapos ka ni. Ginistoryan ta pa paano ipasigahon. Pero problema, takay huay pa man tumano-ano dito. Ginabungbungan pa man to.
1: Kung sa mga bahay ni Sir Jan, mabati ako kinipirmi. Muna nang gapakwa sa labla sa kilay.
0: Kilay, tapos? Oh.
1: Tapos ka pa beauty, makata sa parlor. Tapos mamara sa akin, reklamo niya, aguy, kasakit na. Lingkot niya, guantahan niya ang sabati na ang simo, simple lang. Sacrifice in the name of beauty. Di amo niya sa tabos, bakulon. Sacrifice in the name of beauty.
0: Ako rin pinaka mga bagay karon nga himaloon ta sa ato nga pagpalagan. And of course, updan nyo kami karon ni Kakipay Berik, we'll try our best to discuss ano matakalinabo sa Senado. And there are different school thoughts about majority. No?
1: At to discuss na to karon namin ito.
0: Isa-isa hon ta karon Kakipay Berik. No? So sa ato nga makauturan, ma-post kami ni Kakipay Berik ka, commercial. Pagbalik ta, opening of classes Kakipay Berik,
1: yes,
0: himaloon ta.
1: Yes, yes.
0: And then, tutukan ta itong iloy nga nagangwingoy. Grabe ka ayong ginono. Pasalamatan ta ang mga taga-sagay noon. Plangga nila. Grabe. Di mo makita nga.

0: reality sa live.
1: Nag-text si Kulin, no? SM Kulin.
0: Sige na sa ako.
1: Hindi
0: niya
1: napagpailab. Di, ako na lang ni.
0: Oh, sige na Kulin. Ako nang bahala.
1: Ako nang bahala. Di lugay lang muda.
0: Di, congratulations sa tropa. Kabalo ka mo kung ano ang natabo. Right after kagin post, bilib ko kasagad ginisang sagay mangita balita per me.
1: Mm.
0: No? Ang balita nila kahapon is viral.
1: Mm.
0: Damo nagsimpatiya.
1: You know, there are simple things.
0: Ang luha
1: eh.
0: Nila. Oh, oh. These are simple,
1: simple
0: rules.
1: Things ka pwede mo maspin
0: but
1: lang.
0: Catches the heart of our listeners.
1: Pareho ni isang natabo ni isang sagay ito subong. Ginsunod ba itong nagligad na natabo sa akong ligad ng unto?
0: Mm.
1: Nanyaga kami kansing may utok.
0: Mm. Mm. Ay?
1: May utok.
0: Ako nulao?
1: Tiko na. Kampiyon na kampiyon. It's a
0: diba,
1: good spin. Kampiyon, kampiyon.
0: Diba sa bilib na kay K5 Kulin, ha?
1: Delibre,
0: very good. Grabe, good, no? So, karon may good news na nang i-announce with K5 Ariel Apa sa mga pagpangalagad. And of course, yung mga asun-asun yung mga shooting incident, kag-opening of classes, barikada mo ni K5 Ariel.
1: Mm-hmm.
0: Right after the break, kay panahon na ni para mag-inom tayo ng isang BTX Coffee Mix, ang paborito na mo ni K5 Ariel.
1: Yes.
0: Inang nakakapik na, naka-detox ka pa. Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:55.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
4: Ang bintaha pa, Sir Boy, sa D3 Bio compare sa D3, ang gitawag MCT, Sir Boy.
5: Mm, medium chain.
4: Ang ordinary nga D3, wala MCT.
5: You don't have that.
4: Pero ang D3 Bio, may MCT. Research mo kung anong MCT.
5: Correct.
2: D3 Bio.
5: And sir, kung sino man na nagambal sina, na? Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mix lahan mo na extra virgin coconut oil which is a good fat, nami ang absorption. Mm. So kung nami ang absorption, ay piktibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3? Sa D3 Bio lang niya. This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pangpamayo sang vitamin D3.
6: Pag vitamin ano, D3, sir, butandang tagada is a fat-soluble.
5: Fat-soluble.
6: No, magamit sa kung may upod sang good fats.
4: Correct. 100% ang availability.
2: D3 Bio.
5: 100% ang availability. That's the correct term. The availability of the vitamin D3 makadudan kina properly absorb.
2: D3 Bio.
5: Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man na magsulod sa imo lawas.
4: Mm.
5: Kay wala siya na dansang good fats.
2: D3 Bio.
5: Siniya,
4: basic ta, Sir Boy. Grade 4 guro sa science.
6: Mm.
4: Hindi ma-absorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E kag K kung wala fats.
2: D3 Bio.
4: So in short, you need BCO pa rin para magamit. Pero wala pa man lang ang D3 ko sa D3 Bio. Ang pinaka superstar sang D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagin, Sir Boy.
2: D3 Bio.
4: Ketones.
5: Ketones.
4: Ketones is the favorite fuel of your brain.
2: D3 Bio.
4: Para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka-the best nga gatong.
5: Gatong.
4: Sa imo nga brain.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Grabe no nga point no. And I will concentrate more sa D3 Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D3 sa imo lawas kundi ang vitamin A,
2: D3 Bio,
5: vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats para manaog, para makatog sa lawas mo. So it needs good fat also nga sa D3 Bio kay may extra virgin coconut oil. Better absorption of vitamin E nami skin. Extra antioxidant sa lawas. Vitamin K nami ang imo prothrombin time, nami against sa bleeding mo, layo ka sa bleeding.
2: D3 Bio.
5: And of course vitamin A nami ang imo health sang imo mata, no? Ang imo optic nerves, ang imo mga optic health perfect. That's ginahatag sa D3 Bio. Way pa na namon gani.
4: Imagine ang ketones, ha?
2: D3 Bio.
4: That's the fuel nga wala latak, wala biro.
2: D3 Bio.
5: Wala biro.
4: Eh, grabe. So, ang question, ang imo ba nga ginainom nga ordinaryo nga vitamin D3 nga wala halo?
2: D3 Bio.
4: May ketones ba? Wala. Mm. Ika-apat nga punto, sir.
5: Ika-apat nga punto. Mm. Even if you're gonna use other healthy oils with your vitamin D3,
2: D3 Bio.
5: Okay na. Mm. I could see the beauty in that. But you still don't have medium chain triglyceride. Mm. You still don't have monolaurin. You still don't have ketones.
4: Ang ikapat.
2: D3 Bio.
4: BCO in D3 Bio. It will propagate
2: D3 Bio
4: sa imo nga mga good bacteria sa imo tinai in order to produce happy hormones.
2: Oh. D3 Bio.
4: Ina wala sa
2: D3 Bio.
4: Plain nga D3.
5: Correct.
4: Ara lang na sa D3 Bio.
5: Ano pa ginaobra ni D3 Bio sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang production sang gut-derived vitamin Bs.
2: D3 Bio.
5: Those vitamin Bs are essential for your brain health.
2: D3 Bio.
4: Kung isipon ko,
2: D3 Bio.
4: Nga, may inuman ko plain D3 man, nga may ara naman lang D3 Bio. Hindi lang kahit 10 times ang bintaha. Masiling na lang ko, Sir Boy, para sakto-saktuhan lang. 100 times ang bintaha.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Kung gainom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 Bio.
2: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Mas aminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
12: pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
2: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift! OT! Breadwinner!
18: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
3: 1.5 K5 News FM, K5 News FM, News FM. Puro de los Poros sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:08 naman sa aga. Pabalik kita sa inyo naman nga pala tuntunan. Well, matsigang ko subong ato nga doa nga kombinasyon do mga kampanilya. Tadi ka doa, ang ato niya kuruya, kwan na ni, di abaniko. On the break, ka K5 Eric, masagam saman mong kalabiton. May bago ko na diskubrihan.
4: Ay, kapitan. Atag ni Sir Eljan. Di. Tadula akong kapitan. Magitan ay kung diin. Kasabag kita na. Thank you, Sir Eljan.
3: So, mainit-init niya di text. May bago ko na diskubrihan ka, Kipay Beric.
4: Okay.
3: If you want, for example, labi hindi kaya mahilig, gina sa video isog-isog. Kung gusto mo ka, Kipay Beric, abi namit ka kombinasyon. May bago ko diskubrihan nga mananam siya kung gusto mo do matulutam is mananam nga may gatas. Kombinaron magaling D3 coffee, D3 bio coffee,
4: okay.
3: Tag DTX coffee mix, bisan punon mo panintasaw.
4: Ang D3 bio kag DTX coffee mix?
3: D3 bio coffee.
4: Ang coffee tang isa ta.
3: Ang isa ta nga D3 bio coffee, may coffee tang bago. D3 bio
4: coffee.
3: Coffee.
4: Nami na.
3: Do yellow niya color sa giya sulidlan.
4: Oo.
3: Kombinaron ko sila kagapon ko lang na-discoveryan, gigaan ko ni Ma'am Rica kag ni Ma'am Joanne mo. So ginbutang kong DTX coffee mix, gibutangan ko pagidungan, pwede ka dito katungaon lang big kaki paper. Namit gidya kaki paper sa damil mo.
4: Tilawan.
3: Ano-ano mo lang nga doon nag-inom ka sa mga kampyon nga gatas. Ngayon ko, gatas? Ano, kape nga may gatas mo?
4: Gatas yun yun. Kape lang ah.
3: Hindi, ito medyo na pa sobra lang. So sa aton, sa di ka makuto ng gupon sa Bungadlaw. Going back to our discussion, sa Talenta sa Bungadlaw, may libre nga konsultasyon sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa Cadiz City. Ano nun, sa Kabangkalan. Kagdriman sa may Hiernais Street.
4: Libertad Street.
3: So subong niya from 8 or 9 o'clock in the morning until 1 o'clock in the afternoon. No? Libre na konsultasyon. Yes. Free ang consultation. Charge kay Doc.
4: Yes, free si Doc. Charge kay Doc.
3: Oh, amo na ang kampiyon. Nakita ko ito, amigo. Pero may silipay si Brother Paul. Aros kita ko naman gapon. Silang Sister Myrna. Liko, sige ha. Malabay lang kami ng kipay. Eric galing ha. Okay. Now, balik kita sa ato naman discussion, opening of classes, subong kakipa, Merrick. First day of the opening of classes, tanawang tabing sitwasyon, no, kadamo may sudyante na nung preparasyon. Kagkamusta ang Balsing student in UHS, isa din sa pinakadakong eskwilahan. And pati private school, kaya anak ko, first day of classes. By the way, happy birthday, liwat, sa akon palang nga o ni Kaihama. Oh, sa akon nga second daughter, kay Jansel Denise Castaño, nga nag-celebrate siya birthday sa Karongadlaw. I-check na this time si K5 Wilson Villena. Ang situational report in light ini kagipay Eric sa pagbukas ng klase sa karon gidgadlaw. Kay Wilson, good morning.
5: Good morning, Kay Sir Daljan and Kay Sir Eric. So subong no, ang pinakaula nga
3: ang tumasalaan ta ka nga principal Kay Wilson ba?
5: Ano no, Kay Sir Eric?
3: Do principal ka?
4: Huwag mo pa makita ang atarya kahapon kung gusto mo ipakita ko.
3: Oo, the principal, sa?
4: Hindi, nadakpan ko siya, gasakay sa salakyan, picturean ko, sabi ko, ikaw na yun, inyo, ako na. Nadakpan ko gin siya.
3: Tige.
5: Mapabog-nabog, naalaman ko tayo. But anyway, kaysa Merrick, kaysa Aljan, so, madamol, kung malapa na ang traffic diri sa Karuno sa Atubang, sa Negros Occidental High School, bangod, Subong at Lawke sa Derek, no Lunes, pagkabuksa, mabuburma na nga nabukas ang school year 2026-2027, mga K-5. And then sa ining eskulahan, kita daw dyan ang kita sa Derek, ara sa Jasmine, no, more or less 10,000 ka mga estudyante ang nagpa-enroll sa ining nga bulutuan na kita daw dyan ang kita sa Derek. So liwat na nga nabuhi naman ang dalan Araneta, no, pila ka mga jeep ang puno sa mga estudyante, pila ka mga grab drivers ang nagpapanaog bandiri kay Sir Aljan and kay Sir Eric sa mga estudyante sa karon. Kasi mag-ongoing ang ilas ini nga flag ceremony sa tunga kay Sir Aljan and kay Sir Eric. Kasi amulan ni ko nagalapay ka mo diri, so expect na ka mo mga K-5 na medyo madamol git ang traffic ko diri sa karon kag maginahinay ka para malikawan ng aksidente. So diri subong ka kay Sir Aljan and kay Sir Eric, makita nato ang mga estudyante sa sulod nailanggit kay Pasimana sa kay nag-flag na ongoing ang
3: damo man
5: ara kesa sa dyan gina-play na
3: to. No pigaw sa imong signal abi kag bigapixelay. So on the first day of classes do halos sa mga pila ka porsyento sa mga estudyante ang naka-eskwela yan subong may 80%
5: akon butang na to kesa sa dyan kesa Derek mag 10,000 ang ilas sini nga enrollees diri kay Fidel Jan kay Federic why pa ning kuro maka 50% kay actually ang ubra ni nila diri kay Fidel Jan kay Federic para makater ang 10,000 ka mga estudyante bali shift day ini sila. So may morning shift masugot ini sa subong alas 7 tugtob alas 12 kag may ara mal sa second shift naman kay Fidel Jan kay Federic masugot
4: damo, naman damo ba
5: pato 6 p.m. So okay. Sorry lang kung may malipat ko sa ano sa oras pero ako na ang sang last na interview diri sa school principal sang NOHS kay Fidel Jan kay Federic kasi mayor sa Gyapon na problema kay Fidel Jan kay Federic is kakulangan sa classroom. That's why nga they opted to have two sessions, oh, no? Kung duha ka paki-paki nga pagklase kay Fidel Jan kay Federic diri sa NOHS kag Hambal Manila ni sa last ng interview as much as gusto nila i-cater, no, tanatar kay even ang mga ano kay Fidel Jan mga neighboring towns in cities sa Bacolod wala kung sabihin hamtang ining NOHS diri pa nagapa-enroll sa
4: correct
5: NOHS na. So that's why nga challenging
4: for as long as you come from any place, town or city within Negros Occidental.
5: Yes.
4: So, kaya Negros Occidental High School siya mo.
5: Yes, kaya sa Jelly kaya sa Eric. Kasi gusto Manila ko nung makater sa nan puti tungod sa kakulangan wala sa facilities kaya sa Jelly kaya sa Eric. So may salaay nga nagkakatabo.
4: Pwede no? Gani ko rin kay Five Wilson after karon kung ma-check lang ni mo sa Real Jan because Negros Occidental High School supposed to be to cater for students coming from outside. Pwede ma-check kung pila ka porsyento ang coming from Bacolod City and pila ka porsyento coming from actual nga Negros Occidental?
5: Okay, sige. Kaya pa nandiyan ka sa Derek, wow. Talaga, actually, na-try kita nga mag-ayo. Kani ka, gina nga makasulod kita po si hindi kita pa pasugtan. Kaya makasulod kita sa Derek, kaya sa Derek. So,
4: sige lang.
5: For now. Pero alam po ito, ta si ma'am, ang principal na rin pala para makuha taang datos no, sa final, ginina nga enrollees kay Fidel Jan kay Fidel Eric kag mapaposting ta na lang siguro sa data no status ni official Facebook page agud may baluan at kung pila ang enrollees diri pila ang taga Bacolod kag pila ang neighboring towns sa NOHS ang Bacolod no kanang pa-enroll man sa ining pulutuan kay Fidel Jan kay Fidel Eric
3: sige
5: no anaton diri ang
3: Tanbarial
5: plasmato naman ari man diri ang atong sininga kapulisan agud mag-assist no sa mga estudyante may traffic enforcers makita na nakita
4: nga kay Five Wilson, nakita mo daw ang istatwa pagyapon ni Rizal Stunga?
5: Ano?
4: Ang istatwa ni Rizal, nakita ni mo? Ang Negros Occidental High School, Sir Aljan, gin-initiate ini sang 1902.
3: Gali ka? Kaya hindi ka nagalin kay Fabric?
4: Huwag ko na ka eskwila.
3: Ay, gani sang high school? Si
4: Papaton, si Papaton sang eskwila na. 1902, gintindog ang Negros Occidental High School. However, ang pangalan niya gising na una-una, gin Instituto Rizal. Amuna nga may Rizal na daga monumento. Rizal okay. Institute ning original
3: Rizal ngalan. Institute. Amo yes. Na may Rizal.
4: Na may Rizal. Institute. Then later on, it was changed to Negros Occidental High High School okay. by virtue of Republic Act 372.
3: Sige. Di ba yun yan? Pista, why man dadamo na mga pulis? So, kita ko may mga pulis na katambay sa sagwa.
5: Yes. Ang actually nakita.
3: Importante na ginang police visibility no, during the open of classes. Kamusta ang flow sa traffic?
4: Much Wells? Pagkita nga kinanglang yun na diyo.
5: Tok. Ang electric patrol sa ato, sila nga kapulisan may naka-standby sa Tabok, kita sa Aljan, and kita sa Eric, and at the same time, may traffic enforcers, makita din nga nakitaan nga nag-assist naman niya sa traffic, kita digit kabugat sa lakas sa traffic ko, dili sa karon kaga may mga estudyante, pangataan nga nag-talabok, pala kita sa Aljan, and kita sa Eric, so nanotice man ato, nga ilapingob sila na eh, kaga mo papatabok sa ilang tangan, kaya para at least hindi malaman mag-utot-utot ang traffic ko, ang lakad sa traffic ni Kevin Lodjan ni Kevin Eric. So, insert na nalaman siguro ni Kevin Lodjan ni Kevin Eric, total ari na lang itang tabi, kay kadelikado, manakita na nato, nga may delikado na naman din sa estudyante, Kevin Lodjan ni Kevin Eric,
3: okay.
5: Na ano, ari o, tanahon na din na Kevin Lodjan ni Kevin Eric, ay nagahila, ito rin nga poste na naman sa suga o,
4: uy,
5: nga kumatugpa,
4: may nakita na naman ang matasan kay Pai?
3: Oo.
5: May matumba ni kita sa dyan kay Pemere, lagbong kini sa imo, ni nga tubangan, ni mga ano, may ari lang din sa tabok, sinisang isa ka gasoline station, kay nakita man ako, siya nag-ano ka daan, ang mga estudyante din, nag-alalabay, wala kita sa dyan.
3: Stand burial.
5: Nag-ano, nag-isa nag-duko, nag-isa sa dalan, ang nag-hawid sa iya is only langit ang linya sa kurente.
3: Ang mga kable.
5: O, kable na lang gina. So, delikado sa kayo kay Sir Valjan and kay Sir Eric. Kaya kitaon na doon sa akon nga, ano. Kitaon na doon siya sa akon nga kuwan sa karon.
3: Ah, amo na siya nagahilayo. Ano na siya, street lights o kung main nga puste?
5: Street lights na sa kay Sir Valjan and kay Sir Eric.
3: Ay, tiwara to kay Sir Valjan and gahilayo.
4: Eh, kalain. Basi mo ito. Ay, kaya siguro nabungguan na.
3: Basi nabungguan na?
4: Nabungguan, guro.
3: I-call na ito ng atensyon, ha? Iyan na sang syudad, no? Kung iya sang, iya guro niya sang syudad, kino, syudad basta mga muni, street lights, iya barangay guro ni?
5: Ari, sa main highway, sa so, Valjan, ito sa Terek, eh. But, ano, inang tawag siya ni Ganiman.
3: I-check mo sa barangay, kung kay Sinoy na, tanaw mo sa barangay, kung kay Sinoy na, project na ka barangay, iya sang syudad, o kung iya ka DPWA sa Rodriguez Avenue.
4: Yes,
3: no? Corner, Araneta, Rodriguez Avenue, tubangan kay NHS, correct?
5: Tubangan kay NHS, kay Federal Judge. Nagkabok galing iya, sining ano nga puntasyon.
3: But si ganun, sinaway man sa mabungguan, kundi nagkabok na, that's why nga nag-bend bangun sang kaugot, guro sa mga kuryente, black kipa, Merrick.
4: Hindi ka guwanta, pobre. Hindi ka guwanta, pobre. Nag-surrender ang pobre.
3: Nag-surrender ang pobre, no? Sige.
5: Kung mabukaw ni Kesa Jan and Kesa Derek, si laban-laban, either motor, salakyan, ma-lagpong, isa yung asod, delikado, gitsumo. So, i-try na lang ni-reach out ang barangay Kesa Jan, Kesa Derek, no? Sa concern, kaya ginaga-report kita ni Kowe, kita mo, kaya gintudlo ini sa ato, no? That's why nga, tinanglan, ini, ano, no? I-broadcast, ini nga poste, Kesa Jan. So, amon na naganais, no? Nga ito, sining update, Kesa Jan, sa opening of classes, diri sa NOHS naman niya, sa ato gina live sa karon kaga sanday kita kanong proceed naman kita sa Vista Alegre para naman yung sa shooting incident kita no diyan kay Sir Eric. So ini nga balita din nagulong naman sa inyo sa kaluwaan sa Mighty City 35 Detail Survivor. Po nato sa control si K5 Vincent Coralde and naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa Piso Publiko ang Kalingawa sa Negros K5 News FM.
3: Salamat K5 Wilson Villana. So far do ay maging problema no ti ang bulk sang student do kagamay pa lang nakita ta mag 10,000 mga enrollees do hindi gidi abulik damo no. Tapos si ganun, nga damo nga po nang way makasulod sa inasin nga mga bulutuan. And sa aton sa mga palangga nga makauturan, especially sa mga estudyante, halong gig ka mo ha, kaya maratian kisa sa mga estudyante, gila katsdalan, sige, tanong cellphone.
4: Buho, bunggo.
3: Kindelikado, mabungguan ka na sa salakyan ba? It's snatching very dangerous. Ha? Kag snatching, inami-nami, lakat mo, dugi-dugay, agawo ng cellphone mo da.
4: Correct.
3: No? Dapat, kung naglakat ka mo sa dalag, concentrate sa ginagyan, very conscious sa palibot because you don't know kung anong ara na. No?
4: Makita mo naman yung crush mo sa nagligad ka tuig.
3: High school life, for my high school life. Every memory kay ganda.
4: Daw mo na, no? Mo, no? Pagbalik siya muna, inspired ka mo. Hindi mo ano yan ang itsura ni crush man.
3: Ato niya kaduwa yan, kanadlaw. Ito yung inspired magkanda sa opisina. Hindi yung opening of classes. Inspired niya, pero may mabalik sa opisina. Because inspired niya, kay kabalutan, tagpalamati, tagulat sa aton mo.
4: Tapos no? Namin, pag inayin, sir, dyan, we focus more every opening of classes on the students.
3: Okay.
4: Pero dapat tanawon ta man kung ano ang experience kag reaction sa mga first time teachers.
3: Correct?
4: Kaya mo ba, first time teachers,
3: bag-uso mong mga, damo sa mga private school niya, guro. Kaya kung sa mga public school, may kalabanan na sila.
4: Damo bago, sir?
3: Damo.
4: Damo bago nga mga teacher?
3: Nami, ni kay si Defense Secretary Angarado, damo hiring niya. Ginanaw siya to. Nga hindi kala kuno mag-study sa teacher 1 ko di ba promote kay gigi damo naman ga retire ga mga teachers mo.
4: Yes. Ti damo subong bag-o nga teachers. Ano naman ayhan ang mga excitement sa mga bag-o nga mga teachers.
3: Kay notice mo subong ang mudo sang pagtudlo ang mga salin lain na biban may pa TikTok na gani ko magtudlo sa nila because bala nila nga muna ning younger generation subong. No? So sa ato ka makuturan na so far linong kantawa itong opening of classes tara sa NOHS mga ka K5. Now this time around ari ang ngoy-ngoy isang isa kay Loy. No? K5 itan ipabatita kag ipakita eyes on the board. Makarelate ka mo sa ni ari ngoy-ngoy sang isa kay Loy
4: eyes on the board
3: matapos kaya pinamakal nga school supplies kag uniforme para sa bata niya gingkawat ya kagapon. Aring ngoy-ngoy sa isa kay Loy. Kipamitan, larga.
0: O mga ka-K5, masubo-subong udto ang nasinatian sa ni Madam, ni Ma'am, sino pala yung Ma'am?
6: Roslyn Sipido.
0: Roslyn?
6: Insipido.
0: Insipido. At taga din yung Ma'am?
6: Barangay Bulanon sa Parati, Philippine.
0: Mm-hmm. Bali, ano ang plastada, Ma'am? Ginkawat ang imo grocery, Ma'am? Mga ginbakal?
6: Oo, mga school supply ka to kag uniform ka grocery.
4: Oh, grabe.
0: Nga ano oras na tabo, Ma'am?
6: Hindi lang dugay, sir.
0: Sa diin man na tabo ang insidente, Ma'am?
6: Sa ila ka, bibiyan ka na ang kapuan, kanang tindahan.
0: Dra sa market mall?
6: Oo.
0: Mga pila man ang worth ato, Ma'am, magikawat, Ma'am?
6: Sobra libo to, sir.
0: Sobra libo? Okay. Para tanito sa buwas nga school, kuno break class na buwas.
4: Wow, sakit.
0: Ano pag ito ang gikuha, ma'am? Atong unod, ma'am?
6: Mga school supply lang to, sir.
0: Sa imo bata?
6: Ito, uniform ka, grocery.
0: Ay. Eh, ma'am, kasi may panawagan ka, ma'am, sa nagkuha. Ginkuha ito, ma'am?
6: Ginkuha ito, sir.
0: Sige, ma'am, kasi may panawagan ka, ma'am.
6: Sige, namin tiktoid sa maluagi ko kita. Lihog lang ko sa nangakita, lihog lang ko gatag, auli. May importante gid kay ito na ako. Manabi ko lang yung kwarta. Muna na ako may mabilin ko. Igo na lang pamasahe.
0: So, gabay pa mga ka-K5 no? Kay
3: relate yung boss para mga
0: pang klase. Tapos ang school supply niya ang naging bakal para sa kabataan.
3: May harap
6: pa ito yung
0: uniform. Kuha pa. Gabay pa. Mauli ni kang may balik.
4: Oh, grabe nga ngayon.
3: Bangod sa mga ka-K5, bangod sa nga post, madamo sa mga netizens ang natandog ang ila Balatiagon ka-K5, Eric. Ginbalikan ni K5 Ariel Apas karon ng Iloy kay may good news ang abit-bit. Check na sa line number 1 ka-standby na direkta mismo dito sa Bulanon sa Gay. K5 Ariel Apas, good morning.
7: Ariel. Sir Eljan kag Sir Eric, good morning. Arita karon sa Panimalay ni Ma'am Roslyn Encipido. Kung sa diin siya nag-viral kagahapon nga adlaw, nga iya ginbakal nga school supplies, kaga school uniform para siya bata, ginataban sa nga kawatan na Sir Eljan kay Sir Eric. So karong ikantuan naton ang sitwasyon sa ila Panimalay, kay Sir Eric, kagupon naton si kaki-5G aglantagaan, kag-residente mandri nga lugar na Sir Eric. So karong Sir Eric, arita karon sa tubang Sir Eljan ni Ma'am Roslyn na Encipido. Arita si Ma'am Roslyn Sir Eric kag Sir Eljan. Aton gilantaw subong iya sitwasyon diri.
4: K5 Ariel. Hindi lang sagi move ang imo nga steady lang
3: sa camera mo kay nagalapaw sa ulo sa ano.
4: Lapaw. Steady siya para hindi magpixelize. Steady lang. Hold it. Okay. Hold it clear, tight. Okay.
3: Basi pwede mo lang mapatindog si Ma'am no, para hindi siya mabudlayan.
4: Para hindi siya mabudlayan. Matindog gali ho gel.
7: Pwede ka tindog, Ma'am.
4: Okay, that's good. Steady ang camera ha, para mag-pixelize ka.
7: Amo na yung panimalay, Sir Eric, kay Sir Jan.
3: Okay, arap mo, yarap ang bata. Oh, ahay, Miss sakit. Quella. Ay, madama yung aga sa imo, ma'am.
8: Ay, aga, sir.
3: Oh, si K5L Jan, kay K5 Eric. Kapon, ano oras ka nagalinda sa inyo balay sa Bulanon para magkadto sa Banwa, siyudad sang Sagay, para magpangumpra sang school supplies kag uniforme sa bata mo?
8: Mga 9 siguro to, sir.
3: 9 o'clock sa aga?
8: Oo.
3: So, halin sa Bulanon, pakadto sa siyudad sang Sagay, mga pilak minutos ang biyahe mo sina, ma'am?
4: Layo.
8: Wala ko kabot tungas oras, sir.
3: Wala makabot tungas oras. Ay. Now, diin ka nagkadto nga commercial establishment? Diin ka nagpamakal.
9: Nagdarara sa mall, sir.
3: Sa mall? Ano nga lang sa mall?
9: Ay, ang una nyo, doon sa king ko.
4: Okay.
9: Sa king ko, nakapalit o uniform, tapos t-shirt lang ka to, tapos nagbalik ko sa mall, dito ko nakabakaliwat.
3: Ano gi pamakal mo ni mga notebook?
9: Oh, para pang kinder, sir.
3: Kinder. Okay. So pila ang ginpamakal mo to po mga no, short uniforme,
4: notebook.
3: Mga notebook.
9: Mga papel,
3: papel.
4: Wow, brito.
3: Paano nadula kay tiko magbakal ka, ang ginabitbit mo man na.
9: Sir, gamay lang.
3: So paano siya nadula?
9: Tapos gibutan ko kay nag abri ko sa soft drinks akong bata, gikuhit ko niya. Gibutan ko to. Napangilipong ko, sir. Ah. Kaya galing ko pa matcher pag di ka na ko dali. Gaingon ako kamamang. Mapit ko pa bulong pagkuli. Kaya galing ako pamatsyag.
3: Okay.
9: Nagyabot. Pag-abot ako sa mall, human ko pag-umpara na dibutan ko ang gamit na ko. Napangilipong ko, gahulat ko, pulahan ng motor kay pa at sa...
3: Puli.
9: Sa pluhan ng motor.
3: Okay. So pulahan ng motor sa pagkato sa pluhan.
9: Pabrihin ng soft drinks.
3: Okay.
9: Pagbalik na ko sa akong tubangan, wala naman dito akong palit, sir.
3: Nakasulod sa plastic?
9: Ikubag nga blue.
3: Ah, ikubag nga blue. Okay. So, isa lang to kay ikubag, pero ito nakasulod ang uniforme, notebook, papel, band paper, kagiban pa.
9: Oh, tanan to, sir. Giipon lang ako sa kay ikubag.
3: Mm-hmm.
4: Naka, ma'am, ama nang... Inday, mga pila kabilog kabataan mo kag ano nga grade sila tung gipamaklan mo sa school supplies kag uniform?
9: Isa lang to kabilog ang estudyante ko, sir. Kinder, amanang subang na ko, sir.
4: Ah, isa pa lang ang bata ninyo.
9: Tapos may ang grocery ako gipadala rato sa musulinan, sir.
4: Mabaw.
3: So, ang bata mo may eskwela subong, so paano ang i-uniform kay wala na malakat sa subong sa eskwelahan? Kaya imo uniforme, ginkuha man itong ginbakal mo?
9: Oo, oh, hindi siya ka-eskwela rin, sir.
3: Ahay.
4: Hindi ka-eskwela, kay why uniform?
3: So anong panawagan mo to sa tao nga nagkuha sang imo nga ginpamakal? Anong mensahe mo sa iya?
4: Blue nga ikubag.
9: Mensahe ko sa iya, ha, sir, nga lihog lang ko uli. Adto lang pwede sa 25, pwede rapod sa pit store.
3: Kabalo-kabala nga dumdamo subong.
9: Importante di ito.
3: Ay. Kaya tanawag lang good faith sang nanay, wala pa sang why man kaki. Panawagan lang.
4: Nang dahil nang mamangkot lang kami no. Anong ubras ang bana mo?
9: Sa kuan sir, baguhera tan lakat Manila sir.
4: Ah, naglakat sa
9: pila.
4: Ang bana mo. So amo tong ginbiling nga kwarta para ibakal sang supplies ang bata nga may eskwela kinder.
9: Padala lang to niya, sir, nga tigong-tigong lang ako ba kay hindi man gid matingop og kuan ang kwarta kay tigado ka ayo.
3: Oh, pila to gid supot-supot mo? Pila to gid supot-supot mo dai? Pila man to gid supot-supot mo nga gipangumpra mo?
4: Pila man to gid tigo mga kwarta ba?
3: Nang tigo mo. Ahay. Ti subong kay why ka na sa inog bakal? Kay hulaton mo naman makapadala ba na mo?
9: Oh, sir.
3: Mm-hmm. Abi mo si Romar Duran ka pamati subong sinigaran, no?
4: Kapigano,
3: damo gid daloy. Pero abi mo bala dai damo gid bala nag-react. Ano gani first name mo liwat? Ano pangalan mo?
9: Roslyn.
3: Hindi Roslyn.
9: Roslyn.
3: Oh, Roslyn. Abi mo, damo gid bala nag-react kag naluoy sa sitwasyon mo kapon. Kaya ko bi, do nanay, takas ang una sang gamay ko bla. Sang grade 1 ko, amunang sitwasyon mo nanay na matipo-tipo na kwarta, makadto na sa banwa.
4: Kung lapit na enrollment, mabakal na.
3: Mabakal.
4: Lapis, papel, eraser.
3: Kinablang ginasupot-supot, mugid kibalaan mo mabukas ang klase.
4: Nagkasakit. Ay. Sakitan ni ko sir dyan, you know.
9: Kailangan naman sir, kaya mag-skwela naman ako.
4: Tarablang nanay yun.
9: Hindi lang ako, ipunipunan sir, di magid pamalit ang...
4: Sus, grabe. Kabudlay.
3: Oh. Ang signal mo yung improve.
4: Nang pila na edad ni mo dai kag pila edad sang bana mo?
9: 25 sir.
4: Temo mo gigingon na sir diyan sa aton.
3: Grabe no. Tiday, De Roslyn. May good news kuno nga dalon si imo si Arielda. Ay, arang bata yao. Ay.
4: Amo ning bata.
3: Uy. Uy, yel amo nang bata yael.
4: Di sa gihulag ang cellphone mo kay ga pixelize ka.
7: Yes sir.
3: Steady lang. Ti
4: Magkutabing bata, kung kabalo siya magkanta, I have two hands. Kabalo magkanta.
7: Kabalo ka magkanta, I have two hands.
9: I have two hands. Left.
4: Sige, abe. Ahay, tikita mo may eskwila. May eskwila, patanin ning pobre nga bata ni. Karon why na ka-eskwila, Sir Eljan?
3: Ay, gali.
4: On the opening of classes, isa ka bata ang wala maka-eskwila. Not because kung anong rason, tungod kay ang iya uniform kag o school supplies, gingkawat halin sa pinamakal sang nanay kahapon, kay nagbukas sa sang soft drinks, gipainom sa bata niya, pagbalikid niya, ang iyang suludlan, nga blue nga suludlan, gingkawat sang wala huya naman na tao.
3: Dai Roslyn, pwede mo mapatulog subong kaki 5, pwede mo patulog subong kaki 5, Ariel, ang imong speaker. Mabatian mo kami, Dai Roslyn. Steady lang, ha? Dai Roslyn, yes, mabatian mo kami.
7: Yes, Roljan.
4: Okay.
3: Inday Roslyn, yes, may isa ka anonymous di. Di siya mapakilala, maestro ni.
4: Okay.
3: 2,000 ko nung yatag yan si Imo, ipagi lang sa amon. Di, Gcash ko lang kay Ariel ka nun.
4: Okay,
3: may 2,000 ipadala sa Imo.
4: Palakpakan, palakpakan.
7: Wow, grabe.
3: Isa ano masiling mo? Anonymous na nawag sa kita mo nag-ring cellphone kung magulang.
4: Okay. Isa ka Golden Heart.
3: Golden Heart, 2,000 para sa Imo.
7: Yes, Ariel Jan.
3: Anong mambal mo, anong mambal mo?
7: Atag mo na si Ariel Jan sa aton.
3: Abala sa Yel, ari pa. Luwas sa 2,000, pabalod na siya, nay. Anong mambal mo sa nagatag sa 2,000 sa imo?
9: Daghang ikig, salamat sir. Dakong nagtabang quarter.
3: Si Ariel, may good news pagin sa imo. May good news pagin si Ariel sa imo. Ariel, anong good news mo pagin sa iya?
7: May nasipot pagin kami, Sir Jan. Aga ang Gcash ni Papa G ang gilabyan. Nakatipon kita kapin 4,000.
3: Oy!
4: 4,000
3: plus 2,000, 6,000 na.
4: 6,000 na.
3: Kinawatan ka dai mga libo ang Diyos mayugid. God is good.
4: Ang bata, oh, mo paning bata nga way ka eskwela. Mga ka K5 ay so the board, tanawa niyo itsura sang bata nga way ka eskwela. Tungod kay gingkawat ang supposed to be uniform niya.
3: Kag school supply niya.
4: School supply niya, sapatos niya, iyang short pants, uniform, bag, papel, eraser, tanigdoga, gakadag na subong ang bata pagkanto sa eskwilahan.
3: Gapamati ang nga to, Migo, ng Maestro Black. Hindi lang siyang pakilala, pero Migo, tigit lang gaya ni K5. Luluoy, sa kinugin ako, musguro ko rason niya. So, thank you, Gidsara.
4: Sir, salamat, Gidsar, sa kay Golden Heart number 1. Salamat, Gida. Salamat gid. Ahay. Bauti dai. Dai kadamo gid siyang nagahilibi subong sa nagatan-aw sa imong sitwasyon, kapigado pa sang pangabuhi. Amo nang balay nyo sa likod, amo nang balay nyo?
9: Ano na sir?
4: Tiduwa lang kabod sa bata mo subong.
9: Tulo kami sir.
4: Tulo kamo. Ti ano ning sitwasyon kon may kwarta kay bakal mo lang liwat sa supply sa bata pa iskwilaon siya buhas?
9: Oh sir.
3: Ti, ang imuon ta siguro after sining amon interview mahimos ka.
4: Oo.
3: Upod ka mo ni Ariel turnover yung kwarta sa imo. Bakal kaliwat bantayan ni Ariel para hindi na pagkawato ng imo laklon. Yel, karga mo si Inday sa after mi interview. Anong gusto mo ipalabot? Kaday sino na Yel ang nagbulig sa iya nga nakatipon ka mo sang 4,000 pesos.
7: Ari si Papa J, sir.
3: Papa J.
10: Yes, K5 Eljan, K5 Eric, good morning.
3: Bog namin. Grabe gini ang team ni Colin yan, no? Ano mga bilib ko kay Sim Colin, ha? Okay.
10: Kay Sir J.R. Isplana, nagatag siya sa 1,000 pesos.
3: Wow.
10: Si Sir Rinske Lariusa, nagatag man siya sa 500 pesos.
3: Okay.
10: And then si Sir Jovito Fernandez, nagatag siya sa 1,000 pesos. And si Sir Tuto Digoy and Ma'am K. Oichat, naghatag sila sa 1,500 pesos. And the rest na kaki 5L dyan, ang sobrang kwarta is wala tanga balo kung sino nag-send. Automatic na lang nagabot sa ito niya Gcash. So,
4: overall, Papa J, pila?
3: Pilang overall, Papa J?
10: K5 Berex, para sa kay Ma'am.
3: Pilang overall, Papa J?
10: Nakalikom ta kay 5L diyan sang 4,300 pesos.
3: Ti, iatag mong GCash mo di, ipa-plus na sa screen kay padalan ta man ka 2,000 halin sa maestro,
4: no?
3: Kay ga pamangkot si Disa, kunti sini ko sir, i-GCash ta ni.
10: Naka-shout to na kagapon ang kwarta ka kay 5L diyan.
4: Hindi way kaso.
10: Cash na ni sa.
4: Hindi way kaso ang bago ang imo lang number kay para may
3: i-send, may dugang, adugang para dito mo lang karon. Ito dober mo na da subong kay mamang imo nga natipon.
4: 4,300. Okay? May 2,000 yes, ang padala si Sir Eljan.
3: So matabod eh, halin sa amigo tanga maestro, padalaan ta ka another 2,000. Sa GCash lang padala, yes, ipakambyo mo lang ito kung magabot ka sa Banwa. Isubong i-turn over niyo officially, mga kaka-K5, gusto ko lang i-commend ang team naton sa Sagay. Headed by their station manager nga pisan, Colleen Cubia. Ara na, o Jay, go ahead! Isipa sa kamot si ma'am.
4: 1,000, 2,000.
3: Patinduga si ma'am, patinduga si ma'am.
4: Maura ba, maura ba?
3: Sige. 1,000. 2,000.
11: 3,000. 4,000. 300.
4: Bigyan ng jacket yan.
3: Jacket, jacket. Quiet reaction mi si ma'am. Quiet reaction si ma'am.
4: Quiet reaction.
7: Ma'am, no reaction mo ma'am.
6: Salamat sir.
4: 4,000. 4,300.
3: Correct. Ma'am, luwasin na.
6: Bakol ba, bakol ba?
3: Oo, makabakal pa bugas, kipa, Berry. Ma'am, may 2,000 pagid ha. May 2,000 pagid halin sa amigo. Taka maestro, hindi lang gusto magpakilala.
4: Mayari pagid.
3: Mayara pagid.
6: Nagdulungkod na ako kagabi, sir.
3: Ha?
6: May nagdulungkod na ako kagabi.
3: May nagdulungkod pagid na sa imo?
4: Nagkita mo ka
6: ba? Nagkapitan mo lang, o si Mayor.
3: Sir Mayo. Ay, pila ginatag man nila sa imo day. Pasalamatan ta sila damo.
4: Si Mayor. Mayor.
3: Si Mayor Cueva. Cueva.
6: Kapitan mo lang tapos kang Sir Mayo sa Kalibo.
3: Okay.
6: Tapos kang Mayor sa
3: Kalibo, sir. Ay. Di okay. God is good.
4: Four,
3: God
4: six,
3: is good. God
4: eight,
3: is good.
4: Five. Mga 11, 3. May additional 500 sir Eljan.
3: Grabe.
4: God may additional 500 halin sa Foronians da Barkads.
3: Ah, gali.
4: Fans club ta.
3: Kay kumang Foronians sa gatag da Barkads.
4: Da 500.
3: Ang Foronian ang course madugang pagid 1,000.
4: 1,000 pagid ah.
3: Jay, mapasulod kami na sa imo.
4: 1,500.
3: Ah, 1,000 plus 2,000, 3,000 plus 500. 1,500. Ah,
4: 3,500.
3: 3,500 tanan. Oh, sa di na magi kunong Foronian da Barkads, ipadala lang
4: daw. Ipadala lang sa aton. Ara subong ipadulong ni Ma'am Ninette.
3: Ah, grabe. Dasig, dasig mo muna kay GCash ta lang niya.
4: Ipadala, ipasulod na kay Sir Erjan, ha? Ipasulod na kay Sir Erjan.
3: Sige, Ma'am Ninette, grabe yung Foronian subong aktibaw. Ti ma'am, may dos additional ka nga 3,500 dali halin dis Bacolod na nung gusto mo palabot kami sa eh.
6: Salamat, salamat at kayo, sir. Nakunit kayo katamang sponsor. Labaw pagid, sir.
3: Ang Ginoo, mayogid.
6: Pamalit na yung gusto mong pangsulod sa balay, sir.
3: Ahay. Ti, ang imoon na tunday mo ni, after sini, mahimos ikaw, para makaingagaw ka pamakal sa kinanglanon sa bata mo, masakay ka sa patrol sa K-5, ha? Updan ka nila ito mamakal.
4: Mag-grocery, ha?
3: Grocery, bugas mo, ha? Para idulong ka ba nila, balik na. Okay na, Riel?
7: Okay kayo si Reljan, si Rerek.
4: Dali lang. Ari pa.
3: Yara pa. Yara pa, kid.
4: Itanim pagkita sa istasyon na ton sa K5 News FM Sagay, may nagdulong mga school supplies.
3: Oy! Oy! Oy! Oy! Ha? Ah, dali pa. Dali pa. Dali pa. Gina.
4: Nagdulong kuno sa station.
3: Dali lang.
4: Oh.
3: Oy! Naiari ang bahay namin kabalita. I-check. Sino ito tao sa mong sistasyon? Tawagin si Ampil.
4: Tawagin, Anay, be.
3: Tawagin si Ampil. Kag-ipadala din picture. Kaya patanamot ako niya ni Dala.
4: Nagsadya
3: na. Guru na kung sinsiya ang nakamitmit.
4: Nagsadya ni.
3: Dahil.
4: Okay, pa'y standby na kamuha.
3: Standby. Daw, idol, anong color sa gimoto dahil nga mga gipamakal? Ano to? Yel. May plastic nga daw pula. Tapos may...
4: May uniform.
3: May uniform sa sulod.
6: Oh, sir.
3: O, tiyari, patanaw na mo si
4: Buho. Ladlada, anay, ladlada.
3: Ladlada. Tawag gabi si Ampil, anay, tawag gabi si Ampil. Subong nga aga, while we're doing the broadcast with K5 Eric, at to dito si Ariel, may nag-abot ng mga school supplies na nakasulod sa plastic, na ginadudahan ta, amunin siya ang ginpangumpra ni Madam.
4: Ginuli.
3: Ginuli.
4: Basi na salaan.
3: Ha?
4: Basi na salaan.
3: Basi di manungod.
4: Oo, kagbasi siya tunaw, ginalambada.
3: Siling niya.
4: K5 si Buho.
3: Oo.
4: Sasagay ni, ha?
3: Dali lang yun, ha? Ari, pakita, tanay kay Ma'am. Leo Gobia is on the board. Ano ipakita mi sa... Ate, confirm! Ipakita ka ni Plastic
4: at Ipamitan. I-plus ang Plastic.
3: I-plus ang Plastic, Itan. I-plus ang Plastic.
4: I-plus ang Plastic.
3: Dali lang, Tan. Pakita. Imo ni siya dayo. Aring may uniforme.
4: I-half and half sila sa screen, Tan.
3: Ha? Imo ni, imo ni. Imo ni.
12: Tapos may kuha na siya. Ikubag na blue.
3: Imo,
4: may sumada pa siyang grocery, oh?
3: Imo ni siya?
12: Ah, okay. Sa lang na siya ako sa ikubag na blue. Kada ko.
4: Are?
3: Kita mo na palang pakanta, nabalik na! Nabalik na! Nabalik na!
13: Gimbalik, sir! Gimbalik!
3: Gimbalik! Gimbalik! Ara si Ampel! Si Ampel! Are, Ampel! Good morning, Ampel!
4: Ampel, morning!
3: Dali lang!
4: Ampel, dali lang! Relax na, relax na!
3: Yel, dali lang yun! Kay Matianta si Ampel!
4: Hold your fire!
3: Ampel! Ding ka na, Ampel!
14: Sir, good morning, sir! Ari ko din, sir! May nagdulong di kali, ano, sir?
3: Ano oras?
14: Uniform ka mga band paper, wala sir?
4: Oh.
3: Ano oras na sila gulong da?
14: Mga noodles nga, pansit canton, kag may kalamay.
4: Mm.
14: Tinapagang isa ka biskwit nga, bingo nga. Biskwit nga, bingo.
3: Mm. Oho, ahay, ginawa man sa pobrito gali. San o gindulong?
14: Inilangit sir, pag topic nyo ginagit, pag ano ni Ariel, pag balita niya.
3: Ay gali ka, sino ang nagdulong?
14: Ako ni sir, ng case member daw, ang nakakita gali siya ni sir, daw tupad balay niya.
3: Nakita,
4: ginbawi guro.
3: Gin ano yan, tupad balay niya. Baligin, nga ako nung nadalay ako, ano nakita, nakita yan din.
14: Hindi, kay gahapon, kunambal sa case member ni Sir Jack Jackson.
4: Mm.
14: Gahapon sila sir, gatudlan na, kung sa sila sa ila mga tupad balay, bala kung sino tagiya.
3: Okay.
14: Eh, amo lang to, gidala na lang nila pag ano, gingamba nila sa ilang mga tupad balay, hindi makuno ila. Amo to, napensara nila kay si Sir Yakyon, nga case member, nga pwede gagato sa K5. Amo na sabong, ging padala nila subong aga.
3: Oh, nasalaan.
4: Gapamati sila, nasalaan. Palakpakan, cases!
3: Abi mo, isalaan yung butabalon. Damo gid jud pamati iya sa kaya sa sagay.
4: Sagay. Oh. Sa sagay. Tan i half and half balang picture na kay ang bahay to tan. I half and half sila para
3: split
4: makita.
3: Split screen bala tan, oh. Split screen kay
4: para
3: pa describe.
4: Ang ilang tsura sang ilo ito.
3: Sige bid tan split screen. Believe na ko ni Case M Kulino.
4: Amo
3: ni kag palang ang taga sagay honest niya hindi ni kagabi mo bala do ka blessing in this guy because of this.
4: Mm. Ay, gapamati gali sila.
3: Tita mo, nagkatagbulig sa ton. Sir!
4: Hindi, kakadlaw ko, you know why I'm laughing. Kay si Lingko, ara ng school supplies, kapigado sang balay sang babae, siguro i-convert ang cash, ipabutangilan na kay sila, na kay Banais, Manila, kay Pabiljan. Dawa ay sirado, ipasira na lang ro ng balay na parang hindi na sila madisgrasyada.
3: Di matabo sila, ipamakalan na bugas ah.
4: Oh, bugas ko nano da. At so, top or nano
3: da. Idugang ba siya kulang pa na ang school. Imagine na bala si Inday, nagsupot-supot. Split screen bitan, si Inatan, ara na. Kuwaan tabi reaction si Ma'am. Amphil, thank you, gida. So may taga KSS gali. Nga ang tupad balay niya, gito numbers nga. Why kami kabalong sino tagiyan eh. So that's why nga, di niya naging pudyot. Mandiri man sa downtown. Siling ni Kors Latikan, God is good, gikuno. Siling ni Balayan, Jacqueline, nga gikunsin siya, gina nagkawa.
4: Di, no? Nabatian pag-broadcast ha. Siling siyang KSS sa kaingon. Nyara na, hara na sa K5 subong ho.
3: Day.
4: Day, tiyara na.
3: Confirm mo ni Imo, ginipinamakal. Day, Imo ni siya.
4: Tanawa, tanawa, ras kilid.
3: Na. Imo,
4: Imo na.
3: Imo na.
12: Ako na, sir.
3: Ahay. Sa din mo na nagtungtong, di na siya ni mo na
4: yung... Nalipatan mo, guro?
3: Di nga parts ang sagay, ni mo naging tungtong, haw?
12: Utang ko na siya sa tinap ni Babes Store, sir.
4: Na kay Babes?
3: May lang ganyan kasi Babes already. Pero tabo siya patakatong kigan. Wow.
4: Si Toto. Abi mo, baka eskwila ka na to, ah.
3: Duka blessing. Si Lord Black na kami ibangita pamagi, no? And would like to bring back all the glory and praise sa Ginoo nga may maging gamit siya damo nga tao para kabulig, no?
4: Timing gid, ah. On the day of the Corpus Christi, kahapon. Marabi.
3: Corpus Christi. Kahapon. The body of Christ.
4: The body of Christ. Okay. So, muna ni. Corpus Christi kahapon.
3: Inday Roslyn, anong mahambal mo kay overwhelming ang bulig si imo subungan daw? Anong gusto mo nga minsay palabot?
12: Salamat, sir, sa nagtatag sa kuha, sir.
4: Takog kay
12: tabang sa kuha, sir.
4: Ahay. Tiyo, ay mga muna yung sitwasyon sa panimalayo. buloligan kini. So dahil sa aton tagpalamate, gapasalamat man kita. Kag sa imo te bata mo may eskwela na buhas?
15: Buhas pa sa subong tani.
4: Mm. Tiara na tong uniform niya. May kwarta ka man da, ara man da ang patrol. So upod ka lang karon kun ano pa makinang lanon nyo, kwaon mo to karon sa SM Kulin o pasakyo na ni siya sa patrol, kwaon niya dito sa istasyon kag i-turn over siyang pinamakal. Kag kun may kulang pa, dan lang ni Toto Ariel ah. Ariel?
16: Yes, Sir Rick, Sir Jan. Yes, Sir Rick, Sir Jan.
4: Oo. Ahay.
16: Kag...
4: Oo. Sige, Ariel, go ahead.
16: Yes, Sir Jan, Sir Rick, no, na emosyonal ta sa bungaga kay murag natandog po ta.
4: Oh, relax, kaya, relax. Kaya
16: natong area mo nga buliganan, gid, kapina ila panimalay, nga damo pa irinobit, kag sitwasyon man sila pangabuyan, kag palingitan ng Sir Rick kay Sir Jan, ah.
4: Oo. Sige.
3: Okay. So, ati panyo nyo sila, Yel. Dalon mo sila. Kaya ginahulat ko lang magsululod, eh.
16: Yes, Sir Rick.
3: Si...
16: Sir Rick, no. Ato ni sila updan. Updan to ni si Ma'am Roslyn. Pagpamakal sila, Sir Rick, kung ano ila, backlon sila, Primalay. Kadra sa may public market, siyudad sa Sagay, Sir Rick. Kag malipayon man kita, nga nakitaan, kag nabalik, ang ginbakal niya, kagapon nga adlaw, nga Sir Rick, school supply, kag school uniform, para sa kabataan, Sir Rick, kag Sir Rick dyan.
3: Grabe, no? Siling sa mga... Salamat gin si mo, Ariel. Arang sitwasyon, makita nyo ha. Ang tawag ka kinanglan bulig. And you know, siling ni Arlene Silo kay Pabiarik, may plot twist si God. No? Si Lord ko, no? Katanda si Lord, no? Lord, thank you ha. Grabe gin si Lord yung magtandog si sa Lord, isa, sa isa, yan, isa, no? Sir Eljan, no? Grabe gin, siling Sir Morning.
16: Yes, Sir Eljan, Sir
3: So, sige. Pambalabi si Little Boy. Sili mo, ano mambal mo kay mabalik ng school supplies mo? Pambalabi si Little Boy.
4: Pambalabi si Intol Boy, be?
3: Little Boy? Sili
16: ko, ano mambal mo nga mabalik mo school supply?
4: Ay. Skapigado po sa pangabuyo.
16: Ano mambal mo? Ano mambal mo nga nabalik mong school supply kay school uniform? Para mas kuya ka.
4: Grabe.
3: Salamat kayo. Pita.
16: Kaya sa piya kabahin nga si Reja Kapirere, kaya hapon nga adlaw, pagkakanto ni Ma'am Roslyn sa aton nga sigana sa K5SFM Sagay, mahilibi yun sa hapon nga adlaw, puro isa lang yan ang ginhambal ko siya. Hindi pagkabala ka, ma'am, kaya pilo-pilo ang hinahatag sa
3: nigat
16: sa aton nga blisis, ma'am.
4: Pilo-pilo, gito.
16: Kaya gamit na, kagda mo pa mabalik sa'yo, ma'am.
3: Correct. God is good.
16: Amon na ang bago sa gapon, Sir Jan. Kaya subong, ari subong, Sir Jan, pilo-pilo ang blessing nga yan naabot sa ni Ma'am Roslyn na insipido. Sir Jan, Sir Eric, kag kita, na emosyonal man kita. Kag amon ni subong ang sitwasyon dire sa ilang lugar, dire sa may Purok, Epil-Epil, Barangay, Bulanon, siyudad.
4: Ay, ara ka sa Bulanon? Ara ka si El Karim?
16: Sir Jan, Sir Eric.
3: Sige.

0: Abiso mo may 2,000 from Sir.
1: Then
0: may 1,000. May Peronias may 1,000 sa mga Four Dios Pueblos.
1: Pwede na.
0: So, ang ato lang gusto mo ni. Kisang Ginoo, kalam Ginoo. Kabalugid siya magpangita pamaagi. At the end of the day, pati tong iyang nadula, nabalik pa subong.
1: Amo na may kanta sa simbahan kay Pebel Jan nga namian ko kada bati ko mo. God will make a way
0: where it seems to be no way.
1: Kita ula
0: na. Muna, no? Galing dilitik malo mo kanta. Ikaw lang yung mayo na.
1: Basta, ni mauna-una lang ako mo. Pagwa sa TV, simbahan, baka lang naman pulupon. So, mo kina. God is good. Thank you, Lord. Thank
0: for
1: you,
0: the
1: Lord.
0: First time nga si Ampel ko no, nag-reporter mo.
1: Ti si Ampel, di mag-reporter. Sinangamutok dako ng balita. Breaking news to.
0: Kag congratulate sa team ta sa K5JFM sa guy headed by our station manager Colleen Manzanares Cubia. Katao, buti ganun ang community, grabe gid ang level of trust nila sa K5JFM sa guy.
1: Subong ta nga aga K5 Eljan, K5 Colleen, K5 sa guy. Subong ta lang nga balaan ha, natakos kung ano kabaskog sang listener penetration sang K5 News
0: sa
1: FM
0: Sagay.
1: Sagay.
0: Dara mo makita.
1: Natakos gid.
0: Buti ganun niya, may listeners gidya.
1: May, ang listener penetration is really good.
0: Ati, pisa ng manager mo.
1: Very good.
0: Kag ang manager, why, wala pa kasugod, why gareklamo mo? Inang sugod, plang bla, gambal ka plang amunyo brown, mambala, hindi na kaya. Ang manager, subong niya saksagay, pagambal mo amunyo, kaya, noon tala niya, sir.
1: Gusto mo ang text niya, basahon ko?
0: Anong text niya?
1: Breakfast is on me.
0: Aha!
1: Amuna ang balya, breakfast is on me. Kasimple yung ako.
0: May libre pa kami.
1: Time to celebrate ko naman.
0: May pamama pa kami ni K5 Erica. But you know, we're so very happy and thank you sa Guy City
1: very
0: for
1: good,
0: that
1: very
0: trust
1: good. Thank
0: and
1: you.
0: Confidence.
1: Thank you.
0: Kaya ginatag nyo, no? Grabe, mapalibre pa si Itan.
1: Huwag kaya Itan, ang kurman to yan. Huwag kaya Itan, ang kurman lang to yan. Huwag kaya labot.
0: So, amunin pila ka mga... So, information nga to kanta. And then, sa ato nga mga tagpanapit, ma-post pa lang kami ni K5 Eric. When we come back, tingwaan ta malabot ang hepe sang bago sa DPNP para may maluwan tang investigasyon sa kaso. Shooting incident dito sa Baday Sky. Kag istoryahan tang party sa Senado.
1: Kag isa bago, naka-standby si K5 Jerry Loga, pa-picture pa mo.
0: Ato na.
1: Nyari kustumbangan ni
0: si Jerry. Tiyunahon ta siya. Then after that, ma-interview ta sa hepe.
1: Ang chief of police ang bago.
0: Sige.
1: Grabe mga reporter ta.
0: Ang oras sa K5 News from Philippines, dala sa inyo sa kalwa na bansang DDX, pabalad ninyo sa Pio Antioxidant, alas 7:52.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs. Mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
5: ning
4: IBS.
5: Gakutoy diyan mo na?
4: Oo. Though,
5: kagi ko na gakutoy diyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
4: Gigit tig-ab.
5: Gakrams, gakrams.
4: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties. Sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
5: Kay ga-inflame na imukan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti

0: inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty Seed.
1: DTX 500.
2: Catalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
3: Sa isa ka adlaw.
2: Two times ko tagdaw duwa ka kapsul.
3: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
2: kay namit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
4: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati, ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
0: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bala sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
5: matukon
0: gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mong lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, una ginya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ginya antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
6: Husto.
0: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, amo may kapabilidad siya nga stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
6: Oh, hindi ka ma-stress.
0: Si, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
6: Pila kay ka-DTX ka.
0: Baton mo dyan.
5: Baton.
6: Sirustan
5: na. Sirustan mo man siya na tuloy.
0: Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag MyTC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang modo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
2: Catalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
3: Sa isa ka adlaw.
2: Two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul.
3: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
2: kay namit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik. balik.
1: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Spore Biotics, naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
1: I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift! OT!
18: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
24: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: It's the best part of the day.